0: sibugas lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: My T-shirt!
2: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre! Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
11: Extend. Food Superman. Superman.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend. Food Superman.
10: For men.
11: Extend Food Supplement for men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa nga una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for men.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Momshie!
14: Angeline?
15: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo!
2: Gasa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
3: DTX 500!
2: Masalrikan!
3: DTX 500!
2: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3Bio.
3: With BCO.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3Bio.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Oras, alas 8:09 sa aga. Oras, kinatulong sang Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio.
9: Mas kinpabasko, mas kinpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Tumungaga namin ipangapi, Bla, samtang pamahaw ka mo dira sa Lomar Itiri ni Sir Ludi, ni Sir Romar Datuon, ni Ma'am Ludi Gulilaw, sa mga drivers ang tricycle, taxi, bus, kag mga trabante sa City Hardware, nagapamati dira sa books refreshment ni Ma'am Bukay de la Peña, ni Sir Golden Coco, Sir Gilbert Abonyawan de la Peña sa Bulilaw Mandurriao, kay Ma'am Dangdang Sason, kay Ma'am Mirna Lago, kay Ma'am Malu Lago, no, kay Sir Ligori Tabosares, Benji Asturias, no, sa mga karinderya, bladri sa Sudad sang Iloilo, dira sa Rose Kalanaan ni Ma'am Rose Kabangaling Baguio. Ma'am Rose, kumusta ikaw da? Ano luto da? Abi sa managa pamahaw, padalundo ninyo healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Baka kamo tingob, kay mang sagad kamo baka sa mga 3-in-1 ni damo klamay. Di ko damo sang kalamay ga taas sa imong blood sugar level, it, and it can cause sang diabetes.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
8: Si US President Donald Trump na mahog nga gub-on ang Taytay o kon power plant kon atakiyon sang Iran ang mga barko sa Strait of Hormuz. Namahog si President Trump nga gubuon ang Taytay o kon power plant anuman nga oras kun atakihon sang Iran ang mga barko sa Strait of Hormuz. Ginimo ni Trump ang pamahog sang naglunsar liwat sang pag-atake ang Amerika sa Iran sa ika-11 nga asod-asod nga adlaw. Kun pala yunon sang Iran ang pag-atake sa Strait of Hormuz, ginpayag ni Trump nga ila targeton ang nuclear facilities sa sulod o kon sa gwa sang kapital nga tiran. Ginhisugtan sang Iran kag US ang ceasefire sang Abril, pero nag-resume ang tension sa tunga sang duha ka pungsod sa nagligad nga semana tungod sa agaway sa kontrol sa Strait of Hormuz. Tungod sa pag-ibwaliwat sang tension, nagtaas naman ang presyo sang gatong.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
8: Las 8:11 na sa aga sa Pilipinas. May latest nga survey for 2028 ang Pulse Asia. Preferential survey sa mga tao for senator. Di ang nauyunan diri sa mga tao suno sa survey, sanday Robin Hood Padilla, Mayor Vico Soto sang Pasig, Rafi Tulfo, si Ario, si Alan Cayetano, ay pa, si Lorene Garda, si Manny Pacquiao, Mayor Nancy Binay.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
8: Si Education Secretary Juan Edgardo Angara, Senator Mark Villar, Ben Tulfo, Jingo Estrada, Willie Revillame, Francis Escudero, Mike Defensor nga napreso na. Opod kay Marcolita. O si Marujas, Benhor Abalos, kag Mark Lapid. Di sa preference, daw na unagi ko si Robin Hood Padilla, ay klase, anong klase ni ka political maturity sa mga Pilipino man? Hindi ka political maturity, political immaturity. No, hindi ka kay balo mag, hindi ka kay balo mag-discern sang ilang taon mo. With no offense meant, tabi kag hindi nga personal, abi nga pag-atake kay Robin Hood Padilla. Pero bisan si Robin gani, he knows his limits eh, no? sang nagagawa ng ala niya nga madalagan sa Vice President upod kay Sara sa 2028 elections, habal ni Mariel niya di mato na ang bata ni Robin nga sinuganing bata niya tong isa to. Habal niya magwa ko sa Pilipinas kung madalagan sa daddy ko Vice President. Because he knows his limits. Hindi magani i-diblak kay, hindi magani kaya insindi. Gino ay ganing ang bali English kay, ay hindi gani ka kuhan ni Lingilik Sweeto. Ito yung ang sa survey sa buong Mam Analib Hadi, Bambinga Sir, Benji Asturias, dira sa Neutrals Solid Riders. Abi nyo, sa survey si Robin, anong gusto? Ah? Pero close sila ni Mayor Vico Soto. No? Now, ari, at least, ang mga tao do nakakuloin sindi ng gawa nga sila sinong mga gusto nila, gagawa man gani ngalan ba Makino, may ngalan man nga Grace Po, Erwin Tulfo, hasta si former PNP Chief, kakaroon Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Diloso Torre III, nga taga Pulau Dumangas, nagagawa man ang ngalan niya, no? Nga mga possible magpadalagan sa pagkasenador. Ini mga ni mga sinuling mga ngalan ini nga mga sulit-sulit ni way pagbumtak is ne no tibla dapat ya ma-explore naman sa mga bag-o ni bla nga new ideas no new strength bag-o naman bla ini sulit-sulit lang ito bla no because we've allowed them nga magsagad man ka pungko pwesto no aryo mga bilyar ngini sulit-sulit no sino pagid Cayetano, sulit-sulit. Lorin Ligada, sulit-sulit. Nang hindi abit ka mangita ka mag-explore naman sa iban, no? Nga we will vote according to their qualification, not because their he or she is popular. Kali kayo nagkatabo iya si Ma'am Analibade, Ma'am Lani Grati Romiano, eh sulit-sulit, mangyad. Ang mga maayo, yaway dalog. No? It's high time nga ang aton mentality abi islanta no nga kon influence kita sang western culture sa aton nga pagilawi sa aton nga pangmaayo sa aton nga mga pagkaon why not nga i-adapt nato nang maayo nga ara sa ila nga ang mga Amerikano ang mga European when they vote for issues and not for personalities. Riya sa ato niya magbudos-budos, riya ka mag-alok-alok, magkupo-kupo, ang kandidato, yung butuhon mo. Kapin pa sa national level, senador, no? We have to vote for those nga kainsindi sang layi, no? Hindi nga magsalig lang ya sa ilang legal staff na may mga abogado man sila, no? Ilang tabla sa mong karadlawan sa mong sitwasyon. Las 8:15 na sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
10: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
8: Ambal ni Ma'am Anali Bahadi, yes for Vico, no for Rubin. Robin. Ina may message rin si Ma'am Beth Idarli Liao. Ambal ni Ma'am Beth, dito kanin niya, Riblao. Nya ari donya damo ga pamati dited sa maspasan kalinog daya jenjen nya damo ga pamati dited nya para wakal ka kuno ay ho ti ko nang kurman kano lang tabi masin nya sa ID ano kita di mapantomime nya ko lang kita do ano ganina do may mutual understanding lang kita kung anong ginhambal ko di mensin dayon dayon. Mga cute man ni mga nagapamati diyan sa Maspasan Kalinog. Oh. Ano gani ngaran ka restaurant mo diyan Ma'am Beth Sir Arturo Lilia kay Lawagon. Ta salamat gid kaninyo. Pero basi ko nanon lingan black mock nakon, black style ta. Patsanyo radyo nyo. Ginatabog ta kamong importante, tumar lang kamo ya D3 by kag DTX500. Okay na kuya. Di ka masagad pamati de. Oh si Jin Sima nag okay na. Tani si Shell Jokno, mangin sendor the best. Ti okay ta mo si Shell Jokno, no? Ginpakita niya iya sining Finesh. Sanggin sa Roso man sa ni Alan kay Itano nga mangin alamon man. Madaw siya lang abi, believe sa sarili, bla. Pero dragid subong nga matamat na gina unearth na sang Dios ang tanang niya makakatuntuhan. And ginapakita niya man niya ang who's capable, no? Who's really fit for the job. Si Attorney Shel Jokno nga founding dean sang De La Salle College of Law, gitpakita na gid of how professional he is sang ginsaruso to siya ni Alan Cayetano. Hasta si Pia Cayetano magtiraw-tiraw man niya. Kay balo ka ano ning Stone Hill? Ang Jokno versus Stone Hill. By the way, storyan ta na kung magdulot na waybars, we will have our time sa sina. No? Di si Jokno sang ara sa impeachment trial, no? Simply tawhay maghambal Ma'am Rosalba Rico Puerto, pamilya Rico Puerto sa Tacoyong Surlion, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Lani Romiano, tamyo tawhay and napusa niya gid ang punto niya nga waiga tinikal nga founding din ang lolo niya nga si Jose Pepe Jokno, number one sa bar, no? Pinaka maalam to nga abogado sa Chimpo. Di kun aton lang taon bla ang ginpakita nga great example ni Attorney Shel Jokno, Congressman Shel Jokno sa Akbayan. But siningon sina Sir Glenn Amoroso, you don't have to shout to be heard, no? Why kinanglan nga magsinggit ka? You don't have to humiliate others to make a point. Di kita nyo si Shel Jokno, tawhay magambal. Gini sa isa niya, bisan abot niya naman nga ginabuli sa ni Alan Cayetano, ni Pia, kag sa iba niya mga abogado to. But Shel Jokno is a great example sang humility, no? Ang iya sining credentials as abogado, perte ka lagting. But he remains and he remained calm sa nagligad to nga trial, no? So aton diri nga take away, you don't have to shout to be heard. Hindi ka lang nga magpugait ka ba? Kasi gitan ka. Why man kinanglan nga pakahuyan mong iban para nga mapalapot mong punto mo? Riyas aton sa foro, sometimes I have to raise my voice to raise the point. Pero why ako nagasinggit kaninyo, ha? Ipasaka ako lang tingog ko, the rise and fall of the tone sang isa ka angkor, sa isa ka newscaster to deliver the point. Am I correct? Are you with me? You don't have to shout to be heard. Correct? Correct man na Ma'am Rosalba, Ma'am Laura? You don't have to humiliate others to make a point. Pero sa ginimo ni Shel Jokno, tauhay lang siya magambal, pero na-deliver niya gid ang punto. Alas 8:20 na sa aga sa Pilipinas, ang kaso sang African Swine Fever sa probinsya sang Iloilo, bilab, 28 ka banwa, no? African Swine Fever. And then, Doro banwa sa probinsya sang Iloilo, white fire truck! May 77 ka mga fire trucks sa probinsya. 41 ang operational, may masobra pulo nga, mati ka mo sang tinaga ko, ha? Kagang-kagang! Anong kinalain sang kagang-kagang sang sa guba? No? Ang kagang-kagang, gadalagan pa, payburubay, gakauntat man. Ki, Iloilo province, isa ka one of the 10 most richest provinces sa Biloga, Pilipinas, ha? Ma'am Rosalba Rico Puerto, Ma'am Aisha Ahmad, ayahay, ya, mga fire truck sa ibang banwa, Stubungan, Binggawan, Barotak Bio, Bieho, why gid gani guba gid? Kagang, kagang! To call attention and be heard, the point, no? Ma'am Rosalba Rico Puerto, kanami kay Ma'am Rosalba mag-ingles, no? Gagatautok na to sa Brunei, ha? Sige kaka na to ka Brunei dollar. Ala duro, pay dyan Ma'am Rosalba. Pipirak bilog da. Nung solusyon ni Gobernador Depensor. Kag ano si Gob ko no, nagpabati-bati, no, nagpapalam-alam. Kapamiling-bilin, di siya madto. Tito, balik naman sa pagka-congressman. Ti, balik-balik lang, sulit-sulit. Pero ti kay ti 3rd district, ilang at turf eh. No? Ang political landscape sini sa probinsya sa Iloilo, sadyan eh. Sadyan eh, may madalagan guro, duwar tatlo. Hindi nga sila mga walk in the park ni for Lawrence Depensor. Sadyan eh, may madlagan eh. Subong miguhay pala sila, pero dugay-dugay, kuwala ni sila ng tiklo danay na. That is politics mo. Reported Jan, ginadulong sang Mighty C.
11: News FM. Kampyon Report.
8: Bira ka bilogya pagalpalon. Bira ka bilogya kagang-kagang per truck.
12: K5 Ted, sa report nga ginpagwa sang LMP o kon League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter, di ang pagkabalaton ang head sini o kon ang chairman, kumbaga si Mayor Suzette Mamon sang Bingawan na Iloilo, ay may badyangan na K5 Ted, which is ang badyangan isa man sa mga local government unit o kon municipalities nga wala sang fire truck. K5 Ted, we have 43 LGUs sa K5 Ted sa Bugos ka probinsya, if I'm not mistaken.
8: 42 ka Banwa, plus Component City,
12: yes,
8: ka Pasi.
12: Yes, plus Component City, ang Pasi City, it makes 43 ka K5 Ted. So 43, 11 ka Banwa, diri ka K5 Ted, ang wala sang ilang fire truck. As of, ano niya, ang K5 Ted, ha? Medyo, as of March 18, 2026, ni nga inventory sang LMP. Amo ni ang time nga una sila nga nagsulat sa Department of Interior and Local Government nga mangayo sang bulig o kung na assistance. Abi, for example, nga mahatagan man sang fire truck. To name ka K5 Ted, sining 18 o kung 11 ka mga Banwa, sa first district, ang wala sang fire truck is ang Tubungan. While sa second district, ang Banwa sang Leon. Sa third district, amuni ang Banwa ni Mayor Mamon, ang Badyangan, Bingawan, kag Kabatuan. While on the other hand, sa fourth district,
8: pero kabilog ang third district, Badyangan, Bingawan, Kabatuan.
12: Tatlo.
8: Ay ho, tiyang gobernador taga third district.
12: Tiyang, pero may ara iya ang Mina. May ara sila iya sang ilang...
8: Tiyo, di, pa tiyo lang tobla ho. Ang Badyangan na nadya ka LMP President, Attorney Susit Mamon, ni Ma'am. Mistra ko dyan mo. Mistra ko dyan sa law. Ngayon patindog niya ko, dumduman ko. Pero nagmanton ko. Mr. Francis, stand up! Alin na alas 5:40 sa hapon. Nasa alas 7:10 gabi, tindog ko mo. Pero nakabawi ko pag ginasong adlaw. Nagtuon ko na yun.
12: Sa Anila ko, K5 Ted, isa ang Banwa sa Anila, which is ang hometown sa aton nga Vice Governor Lee Ann Dibuque. While sa 5th District, amo ni ka K5 Ted, medyo diri ang damo. Lima gid ka K5 Ted sang Banwa sa ila ang wala sang fire truck. Una, ang Barotaca Viejo, ang Batad, ang Banwa sang Carles, Lemerica, San Dionisio ka K5 Ted.
8: Isu siya ba, Banwa mo, buboy, tupas, wait, fire truck! Imo do kini Banwa na tapos kanang congressman no gin pabusla mo duma sa sawa mo. Wai kamot fire truck. Na ano klase nga? Di ano pagit Barotac Viejo no pa?
12: Barotac Viejo ang Banwa sang Batad.
8: Batad why man?
12: Batad kag Carles.
8: Why sang fire truck ang Batad pero may escalator sila. Oh bago takod. Oo, kita mo nang kwanda sa Batad why? Bago takod. Kita ko to call trade. Ah. Why is that truck? Pero may kwan sa to, may elevator. Batada, Batad. Okay, ano pa kid?
12: Lemery kag San Dionisio.
8: Ay, ng mga tinapok ang mga Banwa. Abi na malayo, abi. San Dionisio. Kay Mayor Lopez, Sally Lopez. Lemery ni, sino ka ni Mayor da? Ang anila, why mat truck?
12: Wala man.
8: Eh, lugar ka ba is gobernador at matrak?
12: Yes, ano na kasad.
8: Eh? Ah, Mayor Villegas, kli, oh. At, ah? Ah, oo, tiyo niya. Islang taguro kay Kwanja, kay Aling ay. O, bebe. O, Mayor Villegas, wait mo, plus, fire truck. Wait mo, paningwa. O, lato nyo palang may mga sunog. O, ting anilaw nga lugar ka vice governor, why?
12: Wala man, kay K5 Ted. Actually, amulan na ang
8: lugar pagkita ka board member, pagkita nga si Amalia.
12: Oo, amulan niya ang Banwa ka K5 Ted sa fourth nga wala sang ilang fire truck.
8: Kaya anak doon niya sa Black Vilog?
12: Sa Duenas, may isa kita dito ka K5 Ted. Actually, nakikita.
8: Ang isa guba pa? Guba doon?
12: Ang isa sa Duenas, may isa ka for repair?
8: Oo,
12: for repair ka K5 Ted. So, duha ato dito. Isa
8: galing
12: ka operational,
8: kay
12: isa,
8: isa
12: ka
8: sa,
12: repair.
8: Sa kwan man mo, pag-release ang budget bala, mo nang nagadugay, stalier. Kita nyo ng mga patrol car, hindi mo na mapadali magluwas ng guro kung ang mayor ya mismo ang mag-personal nga mag-gamit sa iyang kwarta. Galing kayo kung i-reimburse na Jen, dugay, damo sa agyan, damo papilis, bla. Tiyan mo na ang mga magamay, ng mga Banwa, ay, di, akwan lang sila da. Pangamuyo lang sila nga, why sunog? Kung may sunog, God forbid, huipon lang nila eh.
12: Oh, pagkadumdum ta ka K510, duha na ni ka incident related sa province.
8: Sabi nga wan, di bla nang ligato nagwangal si Mayor Matt Palabrika, nga may sunog sa poblasyon ang nagresponde pa tagakalinog. So time is of the essence mo. Ang kada segundo kinang lano na kay dasig maglaga ng kalayo din din.
12: Actually,
8: kung may unay kay mo yung fire truck, makaresponde ka dayon. Makuan mo, maganagan mo. Subong mo, may dina-follow up si K5 Karen sa Barangay Dangulaan, Anilaw, nga isa sa mga lugar sa probinsya nga wala fire truck, may sunog to kagabi. Nga patay gito ang tigula nga si Thelma Langreo. Thelma Langreo, Jen. So, ano ang immediate abi nga solusyon sang League of Municipalities of the Philippines? Magluwas nga ti organisasyon ini sa mga alkalde sa probinsya. They work as one. Anong ilatingog para mapalasig nila ini sa DILG, pagi sa bulig sa gobernador, pagi sa bulig sa key official sa national government, Jen?
12: Actually, una, kahapon, nalabot naton si Mayor Suzette Mamon, the K510, no? Unfortunately, dito si Mayor Mamon. As of March 18, amo ni ang ginkandak ang inventory. Nagsulat ni sila ka K510 sa opisina sa DILG. I believe through Undersecretary Jed Patrick Mabilog ka K510. Pero since nga wala sang respond on the end of DILG ka K510, plano sang LMP nga subong masulat naman sila, maayo na sila kay Governor Defensor Junior sang bulig nga mapalabot dito sa DILG ka K510. And on the end kay Governor Defensor ka K510, and dimension niya nga classmate ni sila ni DILG Secretary June Vicrimulya nga ba siya nga sa sunod nila nga pag-meeting with
8: classmate the sila sa College of Law?
12: Sa UP. I think ka K5.
8: Okay, ito sa UP. Blan si Governor nag-law mo, no? Classmate niya si John Vic.
12: Classmate sila ni Secretary June Vicrimulya. Sa liwat nga pagpatawag ka K510 sang sa liwat nga pagpatawag ka K510 sang DILG sa mga officials naton ka K510, ipalabot niya ang amoning nga concerns sang Iloilo province. Kay first nila ka K510 nga meeting with the DILG, may mga reports na wala pa ni nag-rise ang issue ka K510 sa fire truck. Muna subong nga once ka magpatawag ang DILG, that's why nga manduan niya man si Mayor Suzette Mamon nga i-inventory ang fire truck, at least ma-present sang gobernador sa DILG nga muni ang concern diri sa may probinsya sa Iloilo, kaya
8: pressing need ini Jen.
12: Yes.
8: Like patrol cars or ambulance, kun ini sa mga vital nga logistics sa isa kay LGU nga dapat mayara kag sina dira. Because fire can arise any time of the day or night mo. Di ba mabako ano man hoypon o gani nang basan mo na sang tubig galing sa balde kag may kabo. Nibla? Kung may conflagration nga matabo, pero siya nang natabo, subong lagi doon kagabi sa Barangay Dangulaan na Nilaw. Tiyang Nilaw, nakita agad, nahublasan agad, nga bangod yung wala sa isang fire truck, di kita may kilayo, may sunog to dyan. Hindi yan, basika halin pa to sa Marotak Nuevong nag-responde to, o halin pa sa Banate. Nibla? Dapat may, hindi kaya mag, kung ikaw mayor, prioritize mo ginaya. Kung muna mo, logistics, muna kinang nanon muna dyan.
12: Actually, ka K510 sa province, according to Gov, nga aside sa pag-visit niya with DILG Secretary Rimulya, i-check yaman ang budget sang probinsya, especially sa budget sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office or sa Peace and Order, if kaya ka K510 nga mag-purchase niya sang province ng ila kaugalingon nga fire truck. Pero panunod mo ka K510, magbakal ka sang fire truck, sang response truck ka K510, more or less, hindi na siya magnubo sa 5 million pesos mo. Di kung paminsara
8: lang, may na amo nang mga tag 1.5 million lang. Pero kon ang mga capable sa mga tag-as nga building, high rise building, so mahal na sa da mga 8 million, although ati financially kon gyaman sa nang
12: mahal
8: gin man sa K5 Jensen. Mga kon isa mga ang gamay-gamay laning kan lang Dongfeng Photon orang Huwo. Ilagay din man magdugay mga 3000 liter tanker lang ni sa. Hindi gamay ning unod ya. Rong iban sina nga mga tag 10,000 liters ang capacity niya sina, mga 2.2 million. Kung dako giti man ni mga kuno ini mga tag 12,000 liters na ya sang water. Tapos daw may foam combination kay capacities pa na siya dyan-dyan yung makapatay din yun sang sunog.
12: Amo na ka K-510, kung lantawon ang resources or capability sa probinsya ka K-510, tibotan ta more or less mga dira lang ang budget sa 3 million ka K-510. 3 million, 11 ka banwa. Aside sa na ka K-510, may mga banwa man ka K-510 nga, though nga may fire truck, it's either dilapidated o kung for repair siya ka K-510. No? So, mabugat siya for the province nga personal o kung sila ang mabakal. That's why they need assistance from the national government.
8: Ikaw mo na sa local budget mo, yawan ka. Gamay ka pin pa kung mga magagmay ng mga LGU, gamay na siya.
12: Mm-mm.
8: Pero kung mag-source out ka, kung ikaw abi ang mayor nga resourceful ka, dapat yaw utitihan mo ginaya. Utihan mo ginaya kadto sa mga departamento, sa gobyerno. Ang PSCSO, di blaga hatag na sila yung ambulance.
12: Ambulance,
8: ang PSCSO. Ay, natawag nga patient transport vehicle, PTV. Ako tuloy yung tawag sila ng ganyan, ambulance ka ni patient transport vehicle. Kaya ambulance is called na saya-saya sa isa ka sa district hospital. Ang mga kinalain sa ambulance, sang sa PTV. Sa mga nagpamati, may mga bago na nga mga salakyan mo. Pero why not, abig ang PCSO, sabay yung ambulance, sabi doon, patient transport vehicle. Shift sila anay sa mga kuan sa fire truck. Kung hindi ginman abi dako nga tanker, bisan nga may gamay lang diyan.
12: Di pero kung compare ka K-510 ang price ng PTV kag fire truck, mas mahal ang ang fire truck kag K-510 mo. Muna para mo gari under kita ni sa jurisdiction sang Department of the Interior and Local Government.
8: Imo matian ta si Mayor Soset
12: or si hindi mati si Governor
8: si Governor Defensor, si Gob Toto. Gob.
13: Ikad kita sa ibang trabaho. The last LMP meeting, gipatipon ko to kay Mayor Mamon ang tanan, that was more a month ago. Ang tanan nga mga request dito sa fire truck, kay bitbiton ko. Ayun. Okay. The last time that we were gathered by the DLG, yeah, we have fire truck. Tanawin ta lang kung anong sitwasyon dito sa ibabaw. Bitbiton natin doon siya kay Ayun. But here, I don't know, pero tanong ko, ano yung kapasidad ta? We are positioning to help using our PDR, RMO funds, and our peace and border fund. I don't know if we have enough, but we will try kung pwede kita makabulig. Pero muna, maybe isa na sa mga rason, we're finalizing our schedule now. Kasi that's one of the reasons nga...
8: At least naklabot naman si Telo Pango ni Gov. Ambala mo, hindi man ay nga... isa-isa lang pag doon. So, matigayo na dahil yung dyan-dyan mo. Because nga tikad ako nga daan sang budget. May lang sinimutan ko mga kuwala niya sa 100,000 lang, 200,000 kaya namasarang nga nina sang
12: province
8: natin. No? Galing kiti, kung lagko gid, mga kitaan yung hambal ko gano'ng mga 8 million, hambal ni Ma'am Rosalba, recuperto niya, mahagali. Mahagali man eh. Oo. So, we'll pause for a quick break lang. Pagbalik ta, si Governor Defensor, ano siya na nagpamilin-bilin? Tukod ka? Pero si Ayan Dulutan, no, aran na siya da? Si Ayan Dulutan kasi Bing Tupas, aran naman. Ano doon executive assistant, ano?
12: Yes, na...
8: Ano trabaho ni Dulutan da?
12: Executive assistant.
8: for 4th District projects, no?
12: I-check ko ka K-510, no? Kaya naman may nakita ko...
8: Dinaliga doon nagsunggod man to si Toto. Ay, nagbalik dumak na, ha? Ano pinabayaan ni Gob to pag-election to sa Dumangas? Ano pa kaisa yan, eh? Pakadwa? Do kani sila no do mag do magpakaisa basta magparinte na sila. Di si Bing Tupas ora man.
12: Yes, ora mas sila na sumpa kay
8: no. Mo ginang politika no. Nagligad ang bako di siguro do nagkuan ni do madistansya ni si Toto ay to sa kay Gopay nagsunggod. Naluluhan no man. Di Toto ay basi kon nito kon kadamay malagan ka. Ay hindi dito maglagan na. Eh manamong traditional nga politika sa Dumangas sa kwartahanay mo. Hindi sila ka palapit sa tao, kundi makuha sila ya, may mga tag sila isang milk and honey. Milk and honey, ha? Ang oras, alas 8:36. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
14: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harold.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
5: Libre!
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Deo Fresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabangang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So, una.
12: Good day. Magid ako sa

0: man ba lahat is tingin niyo
1: ang Extend Food Supplement for Men?
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Physio,
2: you may D3.
3: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: You may Physio.
3: Ang Physio.
2: You may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: You may Physio.
3: Ang Physio.
2: You may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ang oras, alas 8:45 sa aga. Oras, kinatulong sang Mighty C kag DTX 500.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
9: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gihapon, kaupo ninyo, Ted Agüero Francia. Last stretch sa aton program. Are you still there? Ara pa ka mudra! Subong adlaw ginasaulog ang ika 165 ka tuig o kon 162nd birthday sang Sublime Paralytic nga isa sa mga baganihan sang pungsod Apolinario Maranan Mabini. Siya ang nabunag in 1864 sa Barangay Balabag, Tanawan, Batangas. Siya ang teacher, brilliant lawyer, and the first prime minister sang Pilipinas. Siya man ang first foreign affairs secretary. Nagbulig siya sulat sang constitution for the first Philippine Republic. Ginakabig siyang political genius kag utok sang Philippine Revolution.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
9: Siya si Apolinario Mabini, nabunag July 23, 1864 sa Barangay Talaga, Tanawan City, Batangas, napatay May 13, 1903 sa edad ka 38 bangod sa kolera. Kaya that time may kolera outbreak ni Igo siya. Sa edad ka 38, agya ginikanan sanday Inocencio Mabini kag Junisa Maranan. Tapos ay pagtuon sa University of Santo Tomas 1888 to 1894 sa Litran kag sa UST Faculty of Law. Ikaduwa siya sa walo ka mag-ulutod. Mga utod yung lalaki, sanday Prudencio, Alejandro, Monico, Selvino, kag Hilaso. Napatay siya sa iyang balay sa number 21, Calye Nagtahan, Manila. Ginbuslan siya sa pwesto bilang advisor ni President Emilio Aguinaldo ni Pedro Paterno. Si Mabini napatay siya nga bachelor or soltero. May romantic interest man siya sa matahom nga babae nga taga Malabon. Galing kay bangod sang iya sini nga paralysis bla. Kay paralytic sa mulupog sa bangod sang inborn nga polio ang left niya nga paa. Muna bla nga daw may inferiority complex. Ay paborito nga pagkaon bulang lang. Isa ini kasupas sa Jensen. Sir Bamboo, nga may ginmix lahan sang fresh kag ginlapuhan nga utan kag may patis. Aya paborito amo ang fresh Carabao milk. Ginakabig sa brilliant intellectual genius siya si Apolinario Mabini. Ang iyagid nga mga quotation na Santino, Pastor Bobby, nga nag-remind gid sa aton, hambal niya, ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Ang hindi marunong

0: sa sariling wika ay higit pa sa amoy ng mabahong isda. Wikang pambansa. Ang tunay na makabayan ay ang tumutupad ng pagbubuti ng kanyang mga kapwa, gaano mang kaaba ang kanyang katungkulan. Haripagin ang bani Apolinario Mabini, Sir Bamboo, Sir Rami Ramos, number one kagawad, Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas. Tanging yuong nagsisikap na gumawa ng lalong nakabubuti para sa kanyang mga kababayan. Mataas man o mababa ang kinalagyan, ang tunay na makabayan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: May aram na sa sanginhambal, Ma'am Rosalba Rico Puerto, in English, sa True Decalogue, sang nagpungko sa Foreign Affairs Secretary. Hambal niya, love God and honor over all things. Unahon kinang Diyos palangga. God as the source of all truth, all justice, and all activity. Your honor, the only power that obliges you to be truthful, just, and industrious. Manangambal ni Foreign Affairs Secretary Apolinario Maranan Mabini.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Hindi ako natatakot sa mga dayuhan. Mas natatakot ako sa kamangmangan ng aking mga kababayan. Amugid! Isan mag-eleksyon tayo, mala, duhula na ka mo, sobreda, bulto ka mo, or gani, bulto ka mo sa artista nga mayad mag-budots. O niya, ang bali, kwano ni Apolinario Mabini, hindi ako natatakot sa mga dayuhan. Mas natatakot ako sa kamangmangan ng aking mga kababayan. Why ko nadlok sa mga dumuloong? Mas nadlok ako sa pagkakakuan, mango shake. sang akon nga mga kasimanwa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Linapuhan kon sa amon sa Leon. O, linapuhan gani Ma'am Rosalba, no? And subong man nga adlaw, in history, Grand Caliga Festival sa Hinguog City, sa Misamis Oriental sa Region 10. Subong nga adlaw, a call for Thanksgiving and Street Dance Festival nga ginasaulog sang Higaonon kag Manobo Tribes sa Hinguog City. Ang Hinguog may 79 ka barangay, isa ka oras nga bus ride halin sa Cagayan de Oro.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: Goro, Pueblos. Goro pa kandal naton, cliffhang na lang naton, analyst din. Zinkin lang alanggin, no? Anong hambal ni Gob? May pamilin-bilin sa ano ni pamilin-bilin? Mensahe, ano? Jensen, pa kwan lang, patilaw lang, pa supunan ta karon sa programa ni K5 Jansap. Anong pamilin-bilin ni Gob?
3: Pamilin-bilin sa duha na lang katuig nga bilin sang iya termino as si governor ka K5
0: United. Where is he going?
3: Probably mabalik siya sa iyang distrito sa mabalik. Third district ka K5 Ted, no?
0: Ano, may nalipatan siya?
3: May mga way pa siguro na tapos nga kinanglan tapuson sa third district.
0: Okay. Iyo, sa dyaning rambulanay sa politika sa 2028 sa probinsya mo? Nagagawa gani iya subong ang tandemya Lawrence Defensor Bungbong Tupas. No, Bungbong Tupas, timpa matabo din si Kwan, din si Dibuke, kay dibla Defensor Dibuke man ang tandem subong. Na kag may nakuha kit information, may nagmando na hambal niya. O kaya nyo na ang quarry. Wait, tagman, anong nga quarry day, ah? Ikaw may idea ka kung anong quarry? Isyo sa kwari! Nga, kaya nyo doon! Okay yun, tanay! Kaya manan mo? Huwag ka kita diay! Huwag ka tinalungang!
3: Kaya manan ko lang kwari to.
0: Anong tawag sa kwan ng mga fire truck sa probinsya nga Kinsik Bilog, ano? Kagang-kagang. Kung kagang-kagang, pagal-palon.
3: Dulata nga nagawin.
0: Jen, thank you, ha?
3: Sige, ka K5-13 nga balitaan na doon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa probinsya sa Iloilo. Inis ka K5 at Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Oh!

0: Samana ka, pamati dra sa release. Home along the release ni Pidol Sir Bams, no? Ma'am Laura, thank you. Ma'am Rosalba, Rico Puerto. Ang oras, alas 8:54 sa aga. Kaya na ta oras, ah. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
4: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika!
5: Para sa matinlo nga dugo!
6: DTX-500!
5: Para sa healthy nga tay!
6: DTX-500!
5: Ang DTX-500!
6: Ang may mataas nga antioxidant!
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay!
5: Basta tinlo nga tay!
6: Happy kanunay!
5: DTX-500!
6: Masaligan!
5: Epektibo!
6: DTX-500!
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
6: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX-500.
10: Masaligan DTX-500.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
6: C.
3: Mighty
6: C. Mighty C.
3: Alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagkita ko makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
3: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
18: Klinika Deo Fresh.
4: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nigatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino na dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaliga.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
26: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance.
27: Centrum Advance.
26: Alagang di magkukulang.
27: Mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
27: Ikaw pala
24: ang may diabetes.
27: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
24: Yan ang kapanupo.
27: Kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
24: Asalrikan.
27: Epektibo.
24: DTX 500.
27: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
27: Yung may BCO.
24: Ang BCO.
27: Yung may D3.
24: Malakas mga butika.
27: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
27: Yung may BCO.
24: Ang BCO.
27: Yung may D3.
24: Malakas mga butika.
29: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
31: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kala dusi, manyapon ka alas.
32: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
33: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
34: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
32: Hindi lang ni carrots.
34: Oo, hindi lang carrots, mga katuran.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
32: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin na yun ang akong nulos.
31: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
31: Sali ka ng babala ni mga flowers na damong probiotic.
32: Basta.
31: Ano tayong insiderman?
30: Maedukar ka pa.
31: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka ang B-complex, layo ka sa depression.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
35: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
32: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
35: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol, kag ang carbohydrate, nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles, tangon, nga iga-breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. Mm. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder, kag mga bacteria that lives in the gut. Pero, ang pinaka-importante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod, ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kung hindi healthy ang ginakaon mo.
32: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
35: Yes.
32: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
35: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Mm. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
32: Mm. Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
35: Mm.
32: Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
35: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme.
32: Mm.
35: Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan.
32: Mm-hmm.
35: So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agod hindi ka magka-hyperacidity. Subong man, ang pagpasiguro nga, bastante ang kadamuon, ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
32: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
35: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastis kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas.
32: Mm.
35: So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
32: Sobra pang iba, no?
35: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
32: Imo pangalan na partner.
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
32: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka rin?
1: 470.
32: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali, 2 times ati.
32: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
1: 160.
32: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
1: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
35: Ako ya, Sir JP, gainungi ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
32: Abaw.
35: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
32: Carrots da.
35: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
3: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
32: Sir Boy.
5: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
35: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
5: Correct,
35: no? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no, para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals. No, so sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-difference sa imong mata, maayo ang function sa imong brain, hubin ka, healthy pa imong nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imong lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagbabalatian ka na. Awon din ra ba, panago-nago lang na siya.
4: Ha? Anong sekreto niya?
32: Milig sa tagoay?
35: Wala siya panago sa si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy.
32: Dizzy ko no, dizzy. 19, ang 8, nag-19 ako nung kilis, last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ah.
4: Kampiyon ni
35: McPeak. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
32: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
35: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
32: Basic.
35: Oh, maligo. Basic. Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: DTX 500.
7: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
32: Ilang imo nga kininom nga kapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
32: So wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
32: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
7: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
6: DTX 500.
8: Ikaw ba may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
32: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagindang ilok.
35: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
32: Ah, wala magtaas.
35: Wala magtaas.
32: So wala.
35: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
32: Confident.
3: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
32: Mangapi na ta.
3: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
32: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
35: Kaya na ka namin, sir boy, yes, sugar. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
3: Natural sugar.
35: Natural sugar.
32: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
3: Kay engineer ya pampabakod, extend.
35: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
32: Thank you sa supporta, sir boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Ang fat boy, Hindi man tanan nga fats lain ah.
5: Correct.
32: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with the Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
5: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
35: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
5: Oy,
35: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
5: Uy, messenger, no?
35: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
35: Ya work hand in hand, Sir Boy.
5: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo postplan.
35: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sina Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
5: Insulator.
35: Kung
5: no?
35: Sa kurinti pa,
5: covering.
35: Covering. Dapat may cover para di, ano?
3: Hindi maglaktan. Wala ground.
35: Importante gid ka tama ining fats. Kaya amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
3: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
35: Kung gainom ka di Tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
5: Uy,
35: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
5: Dementia.
35: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
3: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
4: Mm-hmm.
3: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
4: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
9: D3Bio with Physio.
10: Ako si Ana, for problema ko gidang ako irregular nga regla, isa agalabot itatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
9: D3Bio.
11: Ang D3Bio.
9: You my Physio.
11: Ang Physio.
9: You my D3.
11: Mga butika.
9: D3Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton, itry na mo patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio!
11: Ang D3Bio!
9: You may PCO!
11: Ang PCO!
9: You may D3!
13: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3Bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
32: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil.
35: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
32: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yes, kwan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka ditribayo sir boy. Ang immune system pamuyong lang.
2: Kalma lang.
32: Ang ditribayo ang gaatake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay sir boy.
2: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
32: sang
2: ditribayo.
32: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
35: May ara kang ito ang import immune system.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
35: Wala nami tayo. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
2: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, sige Choy ah. Ayaw ulit Choy. Ngari ka di ka tambayaw.
2: Kay Tidiria, malingaw ko di sa mga istoryas palibot eh.
1: Ba siguro ka pa nila ka di sa mga uyabay nga kakatsanay nga daw tok mo kagpunay.
2: Ay, aba! hindi. Wala.
1: Oo, Manchay Borog. Ba siya ka pang lingling ka di sa mga uyabay haw?
2: Ay, hindi nyo kuya pagpariuson sa mga ginahimo nyo di ha? Ah, buta na kamuya.
1: Sadya-sadyay, no?
2: Wow!

0: Budat sa din sinuli.
1: Ato sa pantalon.
0: Ano? Di ano itong inay mo yan?
1: Daw gamiting man to siya.
0: Sino niya ka istorya?
1: Mga isda naman.
0: Agoy. Ano ang bal niya?
1: Ay, mga isda, hindi ka mo magpalayo, ah. Importante ang ambalan ta.
0: O ti anong sabat sa mga isda?
1: Siyempre, wala.
0: Aya!
1: Pero abi mo, naglukso ba lang isa ka isda pagambal ni Noli?
0: Agoy! Basit na gambal lang sigurong isda nga. At indas lang ko, ha? Mapuli na ko.
1: Abi mo, si Noli, na si Loli pa yung nagsilinga salamat sa inyo mga opinion.
0: Aga. Dumay barangay assembly sila gali. Sa mahigad, bye-bye.
1: Abi mo, sang uli, nagambal pag si Noli.
0: Ano ko no?
1: Na sino sa inyong gusto manging kapitan sa mga isda?
0: Ute, ano na tabo?
1: Ang tanan ng isda, naglangoy palayo.
0: Agoya. Uy, set kini bala si Noli mong.
1: Pagkatapos nagbabay naman siya liwot.
0: Para naman to kay Sino.
1: Alangan man sa mga manok, kundi sa mga isda. Nagambal pag si Noli nga. Buwas naman liwat aton meeting nga. Dalaan yung mga hipon.
0: Hala! Sadya-sadya ino. Ayaw!

Wow! Doso tabon pa ko sang duha ka mga bata, ba? Daw tripan pa ko yanila. Gatambay lang ko niya sa plaza, pasibangdan pa ko nila yung agapang lingling. Ay, aba. Bawa ka mga tuntogin, ining si Kulatoy kay si Bongkoy Blamo. Ang ila ginahimo ya daw, ipasuli pa nila sa akon. Ka mga tunto sila ba? Ako pa yung pasulian nila sa mga ginahimo nila di. Gatambay lang ko niya, agod makabati sa mga kampyon nga mga istorya. Ila binagid sa love life, pangabuhi, pati na sa kaluwasan ah. Ayabaw. Mahulat lang ko niya. Hasta may bago naman nga tupik ko ha. Dire lang ko matambay hasta nga magpululuti ang mata ko ha. Kay tikon panit kuya daw wala na rin ginit chance magputi. Ang mata ko may chance pa ya. Sadya-sadya ino.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Ano naman ang iistorya mo sa akon?
1: Amo ni Boss, ano ang opinion mo sa mga estudyante subong sang sa aton panahon?
0: Daw seryosong pamangkot mo.
1: Oo, Boss. Kiti, seryoso man ang topic ko eh. Yan naman siling mo, Boss?
0: Sang una, Boy Ramon.
1: Oh.
0: Pirmigid ginapanumdom sa akon sang mga ginikanan ko nga.
1: Ano?
0: Bahala na, hindi ko magkunurol. Basta hindi lang ko makapamuson sa shorts ko. Hindi bala? Amo na pirming panumdom sa aton mga ginikanan?
1: Oo, Boss. Kaya nga, Boss.
0: Ah.
1: Kay hindi ka gidya malimtan sa mga classmate mo ya?
0: Laban-laban, hindi ko nakapamuson ka sa shorts mo. Hindi ka gid malimtan, Boy Ramon.
1: Abi mo bala, Boss.
0: Ah.
1: Nalipat na gani ko sang valediktorya namon sang elementary.
0: Oh, nalipat ka na kung sino to?
1: Oo, oh, nalipat ko, Boss. Pero ang classmate ko na kapamuson sa shorts ya, Boss, hindi ko yung malipat.
0: Ay, tuod no?
1: Ang ngalan to sang classmates namon nga nakapamuson sa shorts ya, Boss, Michael to bala mo.
0: Ha?
1: Oo, Boss.
0: Sa amon sang una, Boy Ramon, may namuson man to.
1: Sino, Boss?
0: Rowena, ngalan niya.
1: Ah.
0: Pero subong manggrano na siya.
1: Galing bisan, ano yung kamanggrano, Boss? Hindi, kagi niya malipat si Aya, Boss.
0: Oo, oh, hindi ko malipot, kahit di nakapamuson to siya sa shorts eh.
1: Ah!
0: Oo, pero subong balala, inagidyang panahon, Boy.
1: Amugit, Boss eh. Damo niya baskog ang mga estudyante.
0: Kagdamo na estudyante nga nakapasar lang sa elementary. Pero niigapon ka ba lumagbasa?
1: Hmm, basi ka guro, Boss. Amon ka man sa una eh. Sige,
0: wow, Rigulos. Boy Ramon. Hmm? Magsabay ka pa sa akon, basahay. Palumbat na basa!
1: Boss?
0: Ako guro, ara na sa glossary. Ikaw guro, ara lang sa introduction.
1: Ah, sadya, no?

0: 101.7.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na.
5: DDX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500.
5: Garantisado.
6: Epektibo.
5: Aramis mo.
6: DDX 500.
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DDX 500 na.
5: Ang DDX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Ano
1: tayo
11: ng ako ng allergy?
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga nagakatol?
1: Mag-Eye Care Co.
5: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patulog ang mga mata sang IK drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. IK Go.
7: Sport Biotics nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang i-

0: konsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
1: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro kapulkatol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman
10: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang Extend Food Supplement for man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman
11: from man.
9: Extend Food Supplement from man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
9: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: DTX 500.
13: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio.
13: Ang D3
9: nga may Physio.
13: Ang Physio
9: nga may D3.
13: D3 Bio.
9: D3 Bio.
15: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
9: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
9: Yung may D3!
13: Mabakas, mga butika!
16: Kampyon sa balita!
17: Kampyon sa music!
18: Kampyon sa kalingawan!
19: Kampyon sa serbisyo publiko!
20: K5!
21: K5!
22: K5!
23: K5!
24: K5!
25: News FM!
26: 88.7

0: Angelina, nakakaon ka na?
1: Wala pa. Ikaw yan.
0: Tatlo pa lang kabisi sa bungaga.
1: Tatlo? Haga pa lang na.
0: Warm up pa lang na.
1: Te, ano ba mao mo?
0: Isa ka plato nga kalokalo ha. Dua ka itlog, longganisa, kag isa ka saging para healthy kuno.
1: Ang saging lang healthy sa ginkaon mo.
0: Te, believe ka man sa ako, nay.
1: Nga! Nga, ama, believe kid ko, pe.
0: Kaya ang ginaimo mo, maimo ko man.
1: Pero, amogit man ang ginakaon mo sa bungaga, ha?
0: Hindi, ah. Storya lang, tiya.

0: Kiti lawan talang kakol. Guto mo ka or hindi?
1: Kistorya ka palang gani. Doon ka takam-takam na ko magkao. Bata niya, git pangambal mo ako na lang nagkaon pa.
0: Hala, grabe ka git balaya. Pag-abot sa pagkaon, no?
1: Ano nga, bikay kinunahan mo ko eh. Ano paging gutom ko dayon? Tani, wala ka na lang nag-story ang party sa pagkaon. Ano pa, nagdoble na langit gutom, kuya kay.
0: Hala, sadya-sadya, no?

Ba? Tola di ka pa uli si Erjan labalaban ba? Nalingaw kito goro ang animalya mo? Wala kitsa ka dumdum magbuli ba? Ano maupod na lang sila goro, maupod na lang sila goro nga doon ni Toto dako bot? Kon? Wah! Ay! Dugay, dugay! Dugay, dugay lang kumamati radio! Kibasi mabad trip naman ko sa mga anchor nga sotab! Manang isang ran ko anchor nga si DJ Borjok may gina-endorse sa nga Nervous Energy Drink! Pag meron nga ito, palagi kang talo! Mahilay-hilay lang ko di ah. Kagulaton ko lang ang pag-abot ni Erjan Labalaba Pizzo. Kay pag-abot niya, suguon ko siya nga magtigang. Tumangita ko rin sa lodanon nga libre ah. Maminsar ko di anay kung anong pwede ko mahimo. Samtang ako lang di isa. Mayo pa ko rin mga bakway, no? Nami magbakon, ikaw lang isa eh. Mabak tolog. Sadya-sadya eh, no? Wah!

0: My son, Jupiter.
1: Ano, Daddy Bantol?
0: Wala ka na inog pamangkot pa?
1: Wala naman, Dada. Daw okay naman ko, ah.
0: Basi may nakita ka naman nga problema diri sa aton barangay diri sa Kalye 5.
1: May maabot naman ko nung ayuda sa barangay, Dad.
0: Ati pusa naman eh.
1: Wala pa gani kaabot, Dad, pero dami plano na sila, Dad, nga kung paano nila tiwasan.
0: Ati amugin man ang dapat buhaton, Taday.
1: May tani, Dad, kunara ka na, Dad. Para katilaw mata sa mga palapaway eh.
0: May chimpugid, Dad, Jupiter. Ila pa subong, ato na mandason. Weather, weather lang, Jupiter.
1: Tihalaha, Dad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
0: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
1: Sa eleksyon, Dad, makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
0: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod nga kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
1: Hala, sada-sadya, eh, no?

Ansunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miag-Aw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: good day. Magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: It is now 10 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

Thank you.

0: That song was brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa music. Kampyon sa kalingawan. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.
0: K5 Kalingawan Time.
2: Hoy manang, ano man ang inyo nga kaldoman? May langaw ba niyo?
3: Ay ba, ano gina-expectar mo noy ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: Hey, hi, Kalingawan Time!
4: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo last 11 tubto bala una sa ngapon diri lang sa K5 News FM 88.7 ang kampyon nga istasyon.
5: Oh, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin ako nakutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo,
9: happy kanunay
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo
9: DTX 500.
8: Masami ka bala ang gina-allergy
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
11: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
12: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama, Red Horse Beer. Damit, sulit.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nalagit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte. Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Halin ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggod,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang mapanit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Gala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Mas tatilo ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligat
26: epektibo.
25: DTX 500
28: the best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
0: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, ti puno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba, kung kontrolado, ginastimulate niya, sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, kining musili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Hmm. Ano yung pinaka-importante, sir boy? Kaya may ara ang mga kuhan mo,
4: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
3: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
4: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
3: stock mga matamis, tinapay,
4: pasta, noodles, pasta, Mickey, bihon, kanon, jutayon mo na.
3: Isling lang D3 Bio ah.
4: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Gita ka, dapat ga D3 Bio
3: na,
4: ka.
3: Namiya Gita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio.
4: Oo.
3: Mas dasig ka man.
4: Hindi ka mag-hypoglycemic.
7: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. Ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
3: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
4: Wow!
8: Right? D3 Bio!
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas, mangabuti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio!
10: K5! News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Pumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:06 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio di Antiviral kag Antibacterial Specialist. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang Alkaline na Vitamin C. And this time check is brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng tropa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si kag K5 John Sapio. Indiang
4: 11 Mbps.
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa servicio, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
2: Saboroso.
1: Salamat. Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
3: May ngaga, mga kakipoy! Ba, kumusta na kamara? Welcome na sa ato niya pang pangalagad. Kasubong edisyon, subong adlaw. Webis na, webis! Kitsa 23 na sa bulan sa Hulyo. Kasun niya si Mana, tibo bugto ng orangos ni Agus, ni Hulyo. Ito yung mabulos naman si Agusto. Nga nagapinagusto lang. Welcome sa aton sinigapag pangalagad. Ari na kita sa pagdulong sa mga nagapanguna ng mga impormasyon ka mga balita. Diri sa 11 Mbps mga balita, ang public service sa K5 News FM Iloilo. Kapanyaga na, panyaga na. Aton sini mga nagapanguna ng mga balita. Kahapon ginatakop na sang impeachment court o konsang prosecution. Ang prosecution gintapos na nila ang una nila gayon talakay nga article number 4 sa impeachment trial kontra kay spoiled brat. Spoiled brat. Vice President Sara Duterte. Sabi niyo si Vice President Sara Duterte, no? Nagsulat pa sa Senado na ang pagkaon kuno sang iya sining mga abogado, ang pagkaon kuno sa mga abogado niya dapat kuno nga i-shoulder sang Senado. Eh, pero wala ini kuno ginaprobahan suno sa kay Senator Panpilo Ping Lacson. Imo na yung abogado, madipinsa si imo. Suno naman niya sa kay NBI Director Melvin Matibag. Ang NBI nagambal nga sa impeachment court kahapon na si Vice President Sara Duterte nakakommit sang committed sang consummated the betrayal of public trust sang inisya ang nagambal na kaginako niya nga nakakontrata na siya someone na makapatay kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kag-anay Speaker Martin Romualdez. Sa pag-testify kahapon ni Director Melvin Matibag sa ikasyam impeachment trial ikasyam kadlaw. Amo ini ang iyang ginpahayag nga ang pahayag ini sang Vice Presidente inaagi sa press con via online amounted to admission ang betrayal of public trust was consummated when si publicly nag-admitter nga may ara na siya ginako niya nga may ara na siya na kontak nga isa ka, nga killer manok patay sang tawo o kon assassin agud to magpatay sa presidente di sa sining admission ay sining admission itself bangod kay ang iya sining out of office suno kay Director Matibag inisya ang mag-execute sang kasuguan and to do justice sa kada Filipino people. Kag kon ginhimo mo nga magpatay ka, kag himuon mo ini, that is no justice to every month. Hindi ini ang pag-execute sang kasuguan but execute the president nga gusto ni Vice President Sara Duterte. That's why nga why na gani nag counter o kung wala na nagpamangkot ang prosecution sa kay Director Matibag kay nagapati sila nga nalansang na ni Matibag ang betrayal of public trust na isa sa mga barasyan sa pag-impeach sa isa ka-impeach sa mga officials ilabinagin sa kay Vice President Sara Duterte.

0: Samtang kahapon man nga impeachment trial kay Pai Paul Diada. Tinami man to, damo gito ang nagragumo nga mga komento sa mga netizens sa paghambalbla ni Senator Judge Robin Padilla nga dapat tani kuno ang prosecution. Mga infirman, ini bayas sa nagareklamo eh. Ang prosecution gani, ang mga prosecutors gani ang nag-build up ako na nag-presentar sa akusasyon kagsang ila mga ebidensya. Kung tanawon mo ti ang mga prosecutor, ti ka kwan ginman eh, bias ginman na. Alang-alang pa na yang ang mga prosecutor mag-neutral sila kung mag-depensal sila sa akusado. Sa impeachment trial nga si Vice President Sara Duterte, nagmato-mato kami si atribido ni si Senator Robin Padilla. Aray matian tabla kapon. Mas mabilib ako kay Senator Lito Lapid nga nagahipos lang. Amo na ambal nila nga more talks, more mistakes. Less talk, no mistake. No talk, no otok. Ara na kay Pai Paul, matian ta una ang pag atribuer, pag intra, pag pamangkot ni Senator Judge Robin Padilla sa kay NBI Director Melvin Matibag sa kahapon nga parte sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. This is a recorded.
1: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang
2: kindly,
1: ginagawa.
2: Kindly maintain presiding order officer,
1: bawal
2: the
1: po ang ginagawa nitong
0: mga na sahabat natin nagkukomento-komento. Ginasaway ka sa mga audience.
3: Court, the Sergeant-at-Arms by authority of the Senate President is directed to kindly maintain
1: hindi po sila allowed mag-ingay. Korte po ito.
0: Tenyo karon.
3: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
1: Ako po.
3: You may proceed, Senator Judge.
1: I was interrupted.
3: With your apologies.
0: English yun, ha?
4: And then regarding naman po specifically yung comment
0: si Senator Dalilang Kipay Paul. Amo to ang payang sa pag interject bla ni Senator Judge Robin Padilla. Namo ka kadlaw siya tiyang sabat na sang kanitisin mga Pilipino mo niyo.
5: Oh my God. Next question.
6: On tatana na eh. Ang aboy ko na karon.
0: Take it down lang.
5: Oh my God. Next question.
6: Untatana na eh. Ang aboy ko na karon.
0: Tingin pa untatan naman na mayora. Pamatian ta subong ang side sa prosecution, ang head sa prosecutor si Batangas sa Second District Representative Jervil Loistro kag ang iya sining counterpart o kung ang iya sining opod nga private prosecutor nga si Attorney Lorna Caponan.
7: With all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case, presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no? So,
8: I think
0: Attorney Lorna Caponan.
8: Kong Jinky is very diplomatic. in her kasi answer. Kasi ako, maginoo pero medyo bastos tayo. But I've always deferred, I've always said that this Senate, sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, eh, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka eh. Mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtingin ng kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganon. As we say, it is the nature of the beast.
9: Senator Judge must be the one who is neutral. Okay. Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to Senator Judges.
8: Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. I mean, if you're saying that to us, we're saying it back to you. No? It goes back to you. The issue of bias also.
9: Talbog is bounced.
8: We're bouncing back the question, no? Back to you. That's tama ba is talbog? Correct. Is talbog, no? So.
10: 11 Mbps.
0: Dalawar mga kakipay, bang pahayag ka po na natuyo-tuyo kita tanaw pro pagbati ko na kabugtawgin man ko. Sakto to ginambal ni Atty. Lorna Kapodan ang isa sa mga kabahin sang private prosecutor sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ibisan si Atty. Amando Ligutan, naintindihan ka man kag... let's move on sa masunod nga mga inadlaw na sunod nga semana naman sa pagsugod sang impeachment trial. Ang nagligad dyan itong impeachment trial to kay former Chief Justice Renato Corona. Eh grabe mga nga nito kay Atoya, private prosecutor to samtang nagambal si the late Senator Judge Miriam Defensor Santiago. Nagapanabon siya sang iya sining dulungan si former Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ginapuwin din siya ng SOJ ni former President Rodrigo Duterte sa pagpungko niya bilang Secretary sa Department of Justice. Mungin man na may mga bagay nga mo sina. Pero ti kinanglan niya preparahan sa gusto sang prosecution pagid. Kahit yung prosecution para na sa mga prosecutors. Ang mga prosecutors ara aga-side yun man na sila sa mga prosecutors sa prosecution. Kahit sila ang nagalatag sa ebidensya kontra sa ginareklamo, ginaakusar ang mga prosecutors. Ang malain sila kung ang mga prosecutors nagdepensa pa sa akusado, nagabulig pa sa defense. The one who should be neutral amo si Senator Robin Padilla, sila nga mga senator judges ang dapat kag dapat nga mangin neutral kag neutral, hindi nga mga senator judges sila kon mga private defense counsel sila ni Vice President Sara Duterte. This news is brought to you by Tando Ay Light, gaan ng may kasama. samtang sige nang balta kina ang mga pagkaon la sa mga kwan mga lawyer o constables ang defense ni Vice President Sara Duterte siya, suno kay Senator Panpilo Ping Lacson gin confirm niya nga ang office of the Vice President o kon OBP sought the Senate funding pundo kuno sang Senado for catering during sa Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Pero wala ini ginaprobahan. But ang defense lawyer na si Attorney Pua naghambal nga ang request wala ini maaprobahan kag wala ini maggrant. Paano naaprobahan kay dapat tani inyo na yamo. Hindi nga ang mga prosecutor pwede. Pero sa depensa iya, tinapat iya na sa Office of the Vice President. Pero why man ini mahimo, why ba ini ma-consume, bangod kay wala ini ma-aprobahan sa Senado sa nagpadala sa surat si Vice President Sara Duterte sa Senado nga dapat punduhan kung ang Senado magbayad sa catering sa mga lawyers, kag mga staff sa iya sininga defense lawyer. Why may ina mag-grant, no? Why ina mahatag, kay why ina ginaprobahan sa Senado. Kay hindi ina pwede. That is illegal. Oras sa ito niya pagpangalagad, 25 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Mga balita, lokal ba sa Sudan, si Iloilo? Loas ka nagligad niya. Law to, 2.4 million plus nga siya. Subong may nanadakpa naman sobra 1 million, no? Kapon na while na nato malabot to sa istansya na sobraman 2 ka milyon ka pesos ang balor sang sabo nga na-recover sa bypass operation sa banwa sa istansya. Sabo is everywhere. Ipamangkot, minilyon ang na-recover sa mga bypass operation ang nakalusot, ang nabaligya. Pati ka mga ti, nadakop gani, pero ti ang waya madakop. Eh, gambal ang ibang tangaklan niya, masubra pa na ang may madakop, guro. Balikan tadi karon ha. Sa aton sinigapang pangalagad sa 11 Mbps. Standby, magabalik kita, dugay-dugay.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DDX 500. Ang may powerful compounds. Ganaga panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DDX 500. Nagapalandurong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami inauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DDX 500 na. Ang DDX 500. Ang may powerful compounds. Nyalaga panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C,
19: mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
20: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa bubo na presyo.
16: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman.
23: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinica Dayo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Dayo Fresh.
24: Nagabasa na naman bala ka.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Dayo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa Martin Long at Dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
2: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kada pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumalsang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
5: Ang Physio
7: yung may D3.
5: D3 Bio.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
5: Ang Physio
7: yung may D3.
5: D3 Bio.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
11: My puso!
12: 11 Mbps!
13: Balik kita sa ato nyo pang pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps sa mga berita kag public service. Check natin si K5 Kim Kaloyo kay lapit naman na 1 million kapisos nga balor sang Cebu ang na-recover sa may vast operation. Ligad niya daw to 2.430 plus number 1 kagawad to sang Barangay Ortiz sa City Proper. Isunod naman no ti Cebu is everywhere. Why on tat ah? Sige yan yun ah. Iti kumadakpan ka mo, gahilibion ka mo. Pero kung magbaligyan ni lipay-lipay ka mo, yari ang report ni Ka-K5 Kim Kaloyo.
14: K5 News FM, Kampyon Report.
13: K5 Kim.
15: Ka-K5 John na aresto no, sa aton suring mga kapulisan o kung otoridad ang ining high value individual o kung HVI Ka-K5 John dito sa may area no, sa barangay Muhon, Arevalo, Iloilo City. Ang ining arestado amo si alias Rene, 38 anyos, no, kagati single ni siya. Kag ining base no sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 nga amo ni siyang nagkandak sa ining operasyon nakuha no sa ining subject ang isa ka heat sealed transparent plastic sachet sang suspected siya bilang buybus item kag 12 no ka sachet sang suspected siya sa iyang posesyon no may araman ni ri sang isa ka binugko sa K5 John nga transparent plastic bag nga may unod man nga shabu no. Ang buybus money yara sa around 15,000 pesos kag ti ang kabug-usan no K5 John nga na confiscate sa iya ang yara no sa 990,000 pesos ang balor sang suspected shabu K5 John no kag accordingly ti nagapadayon man diri ang investigasyon sang aton sining mga otoridad ka K5 John may kaangtanan sa iya diri nga source kag sa iban pag diri nga detalye may kaangtanan man sa mga parokyano yan no K5 John ti ang ining operasyon mga alas 3 ni kainan no napatigay
13: kainan lang alas 3 kagahon
15: yes.
13: Sa din ano ka barangay
15: Gano sa may area sang by the way ang subject taga barangay Muhon Arevalo pero ang lokasyon kung sariin gin ka sa ang operasyon dira sa may barangay Monica
13: Monica
15: John.
13: Barangay Monica
15: City proper.
13: Oh there is Monica Blumintrit
15: yes
13: City proper
15: yes
13: pero taga Muhon Arevalo ang nadakpan nga subject
15: amo ni si Rene 38 anyos
13: okay so ang source niya sini Way pamabalaan kung niniyag na kwa.
15: Padayon pa siya nga ginausisa ka K5 dyan sa katon sini nga mga otoridad kung bala base may mga matuad man siya, no? Mm. Nga mga may makanta siya kumbaga. Ti kung kaisa mayara man niya nga subject nga ti hindi kid pagkahatag sang impormasyon, ti ginatago-tago ganila, ginaprotektahan nilang ilang mga sources. So amo nang ginatingwaan subong sa katon sini nga mga otoridad, especially no sang RPDEO nga mahibaloan. Di syempre with this amount, no? Madako-dako na ni Kaki 5 dyan ang ining value, no? Kumbaga, kung maglinaptapan ni ang ining illegal nga droga.
13: Okay, salamat kita, K5 Kim.
15: Report, nagikan sa patrol, inisi ka K5 Kim, Antonio Caluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
13: Why on tatang sa buha?
10: On tatana na eh. Nga boy ko na karon.
13: Untatin nyo na kay panghaboy gito mo karon. Sigihan nyo lang. O, nagligan nga daw to mga 2.4 milyon ha. Barangay kagawad to na kopti kaga ina naman sa kagahon, lapit isak milyon. Nagligan man nga daw, sobra man 2 ka milyon to sa banwa sa instansya. Abo, Cebu is everywhere ha. Pero hindi alarming ha. Oras ato niya pagpangalagad, last 11:42 na. Ang ining portion, ginadulong sa inyo sa Clinica di Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialist. Malikawan na ito ng kaso, ilan at sipon kag ubo. O nagainom kita sa Clinica di Tribayo, adlaw-adlaw. Ang Clinica di Tribayo, himo ini sa extra virgin coconut oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Ginapatayo sa di ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, mga viruses sa aton siningrawas, meaning kung nakaditribayo ka, malikawan mo ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Kagiban pa. Subong nga nagaulan-ulan, nagabi mabaskog ang ulan. Ang mga lugar nga basa bala kag nagatinir ang tubig ina balayan ini sang lamok kamay dalas ang dinggi ikon taas gani imo hilanat ang may kopon nga sakit sang ulo pagsuka kag pananakit sang kalawasan may naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani mag-inom ikaw adlaw-adlaw sang Ditribayo para hindi ka magkadinggi. Ang Ditribayo ang superfood supplement. Gini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sa Ditribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglyceride. Isa na daw ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga rin sa Ditribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ng pinakakusog ng natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton siningrawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang mineral nga calcium nagabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinduan ang oksaran para di pagbarayan sa lamok kami dala sa dengue virus. Likawan niya mag-stack sa tubig nga walang sa taklob sa aton mga puluyan kaya mag-inumpita sa Ditribayo para layo sa dengue kagparisan natin sa mighty C ang alkaline niya vitamin C. Yung pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nato niya immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Ditribayo. Mga andi kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika

Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Calinog, Iloilo. Kag sa Domingo man, ay libre man nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, marapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Lunes, Domingo, kag Merkoles, may libre man nga consultation kag check-up dari sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Ilopi Street, Taharo, Iloilo City. Kada Domingo na di, Lunes kag Merkoles ang libre nga consultation kag check-up sa Distrito Sangharo, mga kakifay. Aton sining ka mga live viewers via on air kag online. Belated happy birthday gali sa kay Ma'am Bings sa PSJ sa Singapore. Ma'am Bings, belated happy birthday. Ay, Sir Arman Bakugoy, kamusta ang biyahe Talparikoy? Kamusta ang mga kasi barangay mo dito sa barangay Tinorian at barangay Suton, Barotac Nuevo? Ay, Ma'am Laura Sumagaysay sa Hong Kong, mayong Odtogid. Ay, Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa Balabaguharo. Ay, Ma'am Winifreda Sarmiento. Ay, Ma'am Marie Talia Mitsilina. Mayong Odtoman. Ay, Sir Danny Labrador. Maayong Odtogid. Ma'am Bing sa PSJ, belated happy birthday. Kay Ma'am Aisa Ahmad. Ma'am Aisa Ahmad, madamo ginyo salamat. Kay Sir Sirwin Marco Wee. Mayong Odtogid kay Sir Edgar Badbadon. Mayong Odtogid. Salamat gin sa inyo para yun niya pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Preparar ang mga katapos ang ICPO, no? Madamo ang mga polisi ka-deploy sa Lunes, bisan wala diri sa aton dito sa Metro Manila ang SUNA. Ni President Marcos, pruti nakalerto man ang mga kapulisan diri sa siyudad sang Iloilo. Alerto man, bisan layo, no? Kahit preparahan, ah. Kadungan ko nung daani, dito sa Metro Manila. Ginapreparahan man ini. Ay, ang informasyon, dungan ini sa anibersaryo kuno sang Iglesia ni Cristo. Medyo mabudlayan ang polis kag ang military sa pagtipon sa mga miyembro sang Iglesia ni Cristo ilabi na gid sa Metro Manila sa Lunes. Bangod kay may mga activities man sila bangod sang ilang anibersaryo. Mga kadungan gid ini sa ikalima nga suna ni President Ferdinand Marcos Jr. kag ang 112 nga founding anniversary sang Iglesia ni Cristo. Hindi mo pwedeng balabagan ang mga katapos ang Iglesia ni Cristo nga magadto sa Metro Manila bangod kay magatipon sila, magaupon sila sa ila sining anibersaryo. Pwede ko no nga magtingob ang mga katapos ang Iglesia ni Cristo kag sa mga DDS, kag sa mga Sara Forever Fanatics, ang mga nadisgusto sa administrasyon ni President Marcos Subong sa pagkahiwaton nga rally. Initially, dito sa NCR, National Capital Region, ang Philippine National Police may kapin sa 20,000 ka mga uniform personnel ang nakadeploy sa nanway-tuhay nga mga event sa Batasan Complex. Ang konsa din, magahiwat sang pagtipon-tipon ang mga katapos ang Iglesia ni Cristo. Nagpakayo man sang dogang nga pwersa ang Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines para bantayan ang mga vital installations sang gobyerno suno sa mga impormasyon. May mga comment gani dapat ani ang Iglesia ni Cristo dito dalang sa Philippine Arena. O, hindi para wala sa maapiktuhan ng ibanla kung ara sa Saliwasang Bonifacio, ara sila sa Y-M-C-A,
Cutro, Manila area. O, tika'y madamo apiktado, no? Ang ligad.

0: itong activities nila. Eh, nagreklamo man to, nag-gala late sa trabaho kaysa sa klase. Agsubong man, may araw wala mag-eskwila bangon sa ila sininga pagtipon-tipon dito sa People Power Monument sa Quezon City. Agsa pila ka mga area, mga kakipay. Ngayon dapat dito na lang sa Philippine Arena, sa Bulacan, para nga hindi mapiktuhan sa traffic ang mga taga Metro Manila. Kay Lunes, ina, may klase, may trabaho. Maluwas nga may zona si President Marcos sa Batasan Complex hapon. Ikaling kay gina-insistiran man niya sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga ang ila kinamataro nga magtipon may kantanan sa ila sining nga anibersaryo. Ikasinto 12 ha. Oras ato niya pagpangalagad, last 11:52 na. Last 11:52 na ang time check nga ini ang ginadulong sa inyo sang Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
1: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
0: Mabari kita dugay-dugay ha, standby na pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert. Agsang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: BGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis Whoa. DDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: mula nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP.
3: Mm.
4: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
0: DTX 500.
5: Masaligan,
0: epektibo,
5: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay,
4: imo edad.
3: Ay.
4: Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Be happy, concentrate sa present mo, because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. All
6: natural antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At sa ulo naman, nagbabagang balita. State of the People's Address sa isa sa gawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Sa Dumaguete City Budget Office, sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Tacloban City at apat na iba pang lugar sa Leyte, hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Sangguniang panlungsod ng Bayawan na may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangganan sa sakyan sa El Nido, Palawan. Nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, Pinarangalana. Suspek sa pananaga sa isang barangay kagawad sa Kulasi Antique, sumuko matapos magutom sa pagtatago. Notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Grade 9 student sa Bacolod City pinagtripana. Siya buna nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana at tagapamahala ng drug den, at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro.
9: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, State of the People's Address, isa sa gawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Magsasagawa ng State of the People's Address o SOPA ang kahublagan kontra korupsyon, kasabay ng 5th State of the Nation Address o SONA ni Presidente Marcos sa Hulyo 27. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, convener ng nasabing alyan, sa alas 8:30 ng umaga sa nasabing araw, meron silang interforum sa Little Theater ng University of the Philippines o UP Iloilo City. Alas 10:30 ng umaga, magtitipon ang mga ito sa labas ng universidad at magmamarcha padulong sa Iloilo Provincial Capital. Dagdag pa niya, hapon sa nasabing petsa, makikinig na lang ang kanilang mga miyembro ng SONA upang matutukan kung ano ang iaanunsyo at prioridad ng presidente. Inaasahang dadalo ang halos 1,000 na mga tao mula sa iba't ibang grupo na kabilang sa kanilang aliyansa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, Dumaguete City Budget Office sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
11: Inihayag ng Dumaguete City Budget Office na walang sapat na kakayahan ang lungsod na magsagawa ng malaking proyekto nang hindi nangungutang. Kaugnay ito sa plano ng lungsod na magtayo ng bagong pampublikong pamilihan na at natayang nagkakalaga ng mayigit 1 bilyong peso sa pamagitan ng pangungutang. Sa isang priya, ibinunyag ni Dumaguete City Budget Officer Marivel Abistano na sa bisa ng pag-aproba ng Bureau of Local Government Finance, autorisado ang lungsod na kumuha ng pautang upang maipatupad ang imlongkahing proyekto. Idinagdag ng Budget Officer na bagaman inaprobahan ng BLGF ang halagang higit pa sa kinakailangan, balak lamang ng lungsod na mangutang ng halagang 2.1 bilyon na kailangan upang punduhan ang dalawang nakaplanong proyekto. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: YTC Network News.
12: YTC Network News.
8: Ganyan din Tacloban City at apat pang ibang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
13: Hindi pa rin malaya mula sa banta ng mga rebelde komunista ang dalawang lungsod at tatlong munisipalidad sa lalawigan ng Leyte. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kinabibilangan ito ng Tacloban City, Baybay City at mga munisipalidad ng Carigara, Haro at Albuera, Leyte. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Lieutenant Colonel Celeste Frank Saisona, commander ng 93rd Infantry Battalion, na ang mga nasabing lugar ay hindi pa nakakamit ang Estadong Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC. Sa kabila nito, naninindigan ang Philippine Army na maaabot sa lalong madaling panahon ang tuluyang pagkawala ng presensya ng New People's Army o NPA sa mga naturang lugar. Tiniyak din ni Saison ang patuloy na dedikasyon ng militara upang tuluyang puksain ang insurhensiya rito. Sa ilalim ng SIPSC, ang isang lugar ay tinuturing na malaya sa impluwensya ng NPA, may madaling pamamahala sa mga lokal na armadong sigalot at may matatag na kapayapaan. Ayon naman kay Saison, puspusan ang pagsisikap ng militar upang ideklarar ang buong probinsya ng Leyte bilang insurgency free sa lalong madaling panahon. Matatanda ang idiniklara na insurgency free ang probinsya ng Biliran noong taong 2024 habang nakamit naman ng probinsya ng Southern Leyte ang SIPSC status noong Mayo 2026. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
8: At sangguni ang panlungsod ng Bayawan may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
14: Isang bagong ordinansa ang kasalukuyang binubuo ng sangguni ang panlungsod ng Bayawan upang maglatag ng mga malinaw na patakaran at regulasyon sa pagpapatakbo at pagpapatayo ng lahat ng pickleball courts sa buong lungsod. Ayon sa pahayag ng Bayawan City Planning and Development Office, isinagawa ang hakbang na ito dahil sa mabilis na pag-usbong ng popularidad ng larong pickleball sa lungsod ng Bayawan. Bagamat kinikilala ng lokal na pamahalaan ang magandang dulot ng laro sa kalusugan at sa ugnayan ng pamilya at komunidad, layunin ng bagong ordinansa na matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng bawat pasilidad. Samantala, habang inihahanda pa ang opisyal na probisyon ng ordinansa na nawagan na ang pamahalaang lungsod ng Bayawan sa lahat ng may-ari at nagpapatayo ng mga pickleball court na kumpletuhin na ang kanilang mga kinakailangang permit. Ito ay upang masiguro ang pampublikong kaligtasan, pangangalaga sa kapaligiran at pagsunod sa mga umiiral na batas sa negosyo sa lungsod.
15: At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
16: Nabalot ng takot at pangamba ang isang ordinaryong hapon matapos mabangga ng pribadong sasakyan ng dalawang magkapatid na batang babae habang tumatawid sa kalsada ng Barangay Pasadena sa El Nido, Palawan. Base sa inisyal na nakuha na impormasyon ng K5 News FM Palawan, hindi umano napansin na magkapatid ang paparating na sasakyan habang patawid ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad pa ang nakatatandang kapatid, samantala tumilapo naman ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi naman tumakas ang driver ng sasakyan at nanatili sa lugar matapos ang insidente habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Matapos mabigyan ng paunang lunas sa El Nido, agad na inilipat ang magkapatid sa isang pribadong ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mas masusi pang gamutan. Samantala, muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista at mga tumatawid na mag-ingat sa paggamit ng kalsada upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basio. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: C Network News.
12: Mighty C Network News.
8: At nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, pinarangalan ang kampyon na balitang yan. Hatin sa atin ni K5, John Chavez.
18: Pinigyan ng military honors ng Philippine Army ang labi ni Private First Class Drexler Gumayat, ang sundalong nasawi sa inkwentro laban sa mga hinihinalang rebeldeng komunista sa Tinig Abra noong Hulyo 19. Lumapag ang kanyang labi sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade sa Kalanan, Tabuk City, bago inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo, Lacnog West. Ayon sa Philippine Army, nasawi ang 34-anyos na si Gumayat habang dalawa pa niyang kasamaang sundalo ang nasugata na kinabibilangan ni Private First Class Jake Awingan ng Pasil, Kalinga matapos makasagupa ng mga tropa ng 58th Infantry Battalion ang 10 armadong hinihinalang nalalabing miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC sa Barangay Apaw, Tinig, Abra. Nagpaabot naman ng pakikiramay si 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante M. Salvador sa pamilya ng nasawing sundalo at tiniyak ang patuloy na suporta ng Philippine Army. Nagbigay pugay rin ang pamahalang panalawigan ng Kalinga kay Gumayat na tubong bangad tinglayan bilang pagkilala sa kanyang katapangan at paglilingkod sa bansa.
19: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
12: Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
8: Samantala, suspek sa pananaga sa isang barangay kagawal sa Culasi Antique sumuko matapos magutom sa pagtatago. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
20: Sumuko na sa pulisya dahil nagutom sa pagtatago ang 56-anyos na suspect matapos tagain ng isang barangay kagawad bandang alas 8:00 ng gabi noong Hulyo 19 sa barangay Flores, Culasi Antique. Ayon kay Police Lieutenant Rory Sabado, Deputy Chief of Police ng Culasi Municipal Police Station, na aresto ang suspect sa pamamagitan ng isinigawang hot pursuit operation ng pulisya at ng negosasyon ng kapatid ng suspect na isa ring barangay kagawad sa nasabing barangay kung saan siya na aresto las 11 ng umaga Hulyo 21 sa Barangay Osorio, Culasi. Matapos umanong tagain ng suspect ang biktima, tumakas siya mula sa pinangyarihan ng insidente hanggang sa makarating sa Barangay Osorio at nagtago sa mga kakahuyan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisyang suspect at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa Mighty C Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
12: C Network News.
17: Mighty C Network News.
8: At sa iba pang detalye ng balita, notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
21: Hindi na nakapalagpa ang isang notorious na magnanakaw matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng motoridad sa Barangay Culasi, lungsod ng Rojas.
22: Kinilala ang suspect na si Mark Sani Gabayeron, 20 taong gulang at residente ng naturang barangay. Nahuli si Gabayeron matapos mabilihan ng isang kalibre 38 na revolver. Maliban sa naturang armas, na-recover din sa suspect ang mga bala at isang sachet ng pinaniniwalaang droga. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Culasi, kilala sa kanilang barangay ang suspect na notorious na magnanakaw. Samantala, aminado sa Gabayeron na kawatan ito, ngunit mariing itinanggi na sa kanya nang galing ang na-recover na armas at droga. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng reklamo sa piskalya.
21: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
8: Gayun din, grade 9 student sa Bacolod City, pinagtripana. Siya buna nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Hindi illegal na droga ang nakuha mula sa bag ng isang grade 9 student sa Barangay Banago sa lungsod ng Bacolod noong Lunes, Hulyo 20. Sa isinagawang press conference ng Bacolod PNP kahapon Miyerkules, Hulyo 22, kinumpirma ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia na hindi shabu ang nakuha mula sa bag ng estudyante base sa resulta ng forensic examination.
23: We received the result from the regional forensic unit natin. So po, nag-negative siya. Probably na-tripan siya sa... So nag-negative sa shabu. We cannot file the case.
5: Aminado ang pinuno ng Bacolod PNP na pinagtripan ang estudyante dahil hindi naman nakalabas ng paaralan ng biktima bago nakumpiska ang pinaghihinalaang illegal substance. Inireport sa security personnel ng paaralan ang grade 9 student dahil may baril umano sa bag ng biktima. Ngunit nang isinagawa ang bag inspection, hindi armas ang nakuha sa bag, kundi dalawang sachets ng pinaniniwalaang shabu. Nagpapatuloy pang imbestigasyon sa insidente at inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang naglagay ng substance sa bag ng biktima. Kahapon Miyerkules, Hulyo 22, isa pang estudyante ang inaresto ng mga otoridad sa Bacolod City matapos makumpiska mula sa suspect ang tatlong sachets ng pinaniniwalaang mga marijuana. Nakumpiska rin ng security personnel sa paaralan mula sa slim bag ng suspect ang isang lighter, gunting at pipe na pinaghihinalaang ginagamit sa paghit-hit ng nabanggit na illegal na droga. Isinailalim na sa imbestigasyon ang naturang estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
8: Gayun din, tagapamahala ng drug den at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
24: Arestado ang drug den maintainer at tatlong iba pa sa Cagayan de Oro. Matagumpay na naipasara ng PDEA 10 Regional Special Enforcement Team ALPA. Katuwang ang Kokpo PS2, ang isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Nakumpiska ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hininalang shabu na may bigat na 5 gramo. Kinilala ang mga naaresto na si alias Nanay, 55 anyos, drug den maintainer, alias Ron, 52 anyos, drug den employee, alias Chard, 56 anyos, at alias Jeff, 35 anyos, na pawang drug den visitor. Ang nasabing mga individual ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
25: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
8: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang isang alkalde sa Mexico matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa loob mismo ng munisipyo. Kinilalang biktima na si Mayor Valentin Lavina sa bayan ng Temusahiga na agad isinugod sa pagamutan matapos ang pamamaril, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga ulat, na sa loob ng municipal building ang alkalde nang pagbabarilin siya ng mga armado salari na kaagad tumakas matapos ang insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanla ng mga sospek. Matatanda ang una nang nakaligtas ang alkalde sa isang tangkang pagpaslang nitong Enero.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kes, ka-K5 Ray Almuda at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: 11 Mbps!
6: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5, ang oras! Last 12:19 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 Disuperior Antioxidant.

0: libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga Kaki 5 sa subong matinion. I-check na ito na report ni Kaki 5 Karen Badilla. Bangot kay may tigulang babae na dala sa sunog sa Ira Balay dito sa Banwasang Anilaw, Iloilo.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: K5 Karen.
5: K5, dyan ginalantaw sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Anilaw na posible bangot sa radyo na nakasaksak sa extension ang ginhalinan sa sunog na naglunpad ni sa Sityo Kalubihan, Barangay Dangulaan. Sityo Kalubihan, Barangay Dangulaan, Anilaw, pasado las 8 ni kagabi, K5 dyan na tabo, no? Nahibaluan nga wala nakagwa ang 84-anyos nga tigulang nga si Telma Langrio, kag wala nakabatsyag nga may sunog na galiya K5 dyan nga naglunpad ni sa sulod sang iyang balay. Sa interview naton kay Senior Fire Officer 3, Roberto Bondad, K5 Chan, Fire Marshal sa BFP Anilaw, nga may nakasaksak ni sa main flag sa salas nga extension. Then sa ang ining extension, nagalaba ini K5 Chan, paagad to sa may sulod sang kwarto sa biktima, K5 Chan, no? Then sa extension nga na, may nakasaksak paglit nga radyo K5 dyan, nga ginalantaw sa aton nga katapo sa BFP Anilaw na bangod dira, no, naghalin ang kalayo. Pero according sa kay SFO3 Bondad K5 dyan, nga ang tanan nga mga debris or ebidensya na nakuha nila dito sa fire scene K5 dyan, ipasa ni nila kanan sa crime laboratory para mahibaluan kung ano gida na tabo, kung wala electrical overheat o kung short circuit K5 dyan, no? Kahit yung hindi ka man maka 100% gid suno sa kay SFO3 Bondad ang sa investigation nila, kahit ongoing pa K5 dyan. Pamatian naton si Senior Fire Officer 3, ang Roberto Bondad, ang acting fire marshal sa Anilaw BFP. Sir, ano subok ang inyong investigation sa natabo ni sir nga sunog sa may barangay Dangulaan, sir?
6: Ang among subong initial investigation sa sa nasunog nga balay sa barangay Dangulaan, Sityo Kalubihan, barangay Dangulaan. Nabato namon ang tawag alas 9:30 sa 22 ng Hulyo 2026. Ang nagresponde aton dito nga mga bumbero, pag-abot nila dito ang balay na ano na
5: sunog
6: na kaon na sang kalayo sa sulod ang kalayo magalin. So after naton nga ma fire out, na kita naton nga may isa pa individual dito nga na-trap na sunog dito. Ang ngalan niya si Thelma Langrio. Amo man na siya ma'am ang owner sang balay. Kag wala siya bisang upod dito, isa lang siya. 84 years old siya, mali tigulang na siya. After sad to, nag-coordinate kami sa PNP para matawagan sang SOCO para ma-process ang scene. So daw wala man sang sa initial nga pag ano sa namon sang SOCO, wala man kami sa may nakita nga daw something bilang nga daw may foul play. Kaya ang tigulang ara man siya sa latri. Bali wala lang gid siya siguro kaya batyag may kalayo ya na tapos sa iya siguro pagtulog basi kun namuukan siya bala tapos na diretso na lang siya suffocate sang aso. Kay sa nakita namon that dito daw dito gid naghalin sa iyagid lugar ang kalayo eh. So depende pa man sa pamilya ma'am kung ipa-undergo nila sa autopsy ang bangkay para mabalat kung ano gid ang cause of death niya.
5: Sir, na-mention ko sa bata na may saksakan sa likod sir sa gwa, sa may sala, sir, sa kwarto
6: niya. Ang saksakan sa sala, okay. Pero may extension cord pakadto sa kwarto niya.
5: Okay.
6: Nga may nakita kami dito nga radio.
5: Mm-hmm.
6: Na naka-vlog pa sa saksakan.
5: Mm-hmm.
6: Tapos ang electric fan na nakita man namon, daw wala siya nasaksak kay buo pa ang iyang buo pa ang iyang saksak, ang male plug niya. So dito lang ang sa may radyo lang amo na to ang sa nakita namon nga naka-vlog pa sa iyang saksakan.
5: Oo.
6: So dito kami nag umpisa sang amon investigation kag ang amon gin sunod nga kosong ignition dito is electrical.
5: Electrical.
6: Oo. Kay wala man ang tigulang ang kaingod dito ang malapit sa ilang balay man is iya man relative.
5: Oo.
6: Tapos ang iabing nga mga kabataan wala sa iya.
5: Oo.
6: Kay diri man sa Anilaw pero wala sa ila dito balay ho. Lain-lain nga lugar.
5: Oo. Sir Bobby,
3: Karen. Kay Pipe Karen. Isa sa balay niya.
5: Yes, K5 dyan. Kaya siya ni nga mga kabataan, puros ni lalaki, K5 dyan. Dito sila yung nag-istar sa balay sa ilang mga asawa.
3: Kaya
5: mismo ang ining victim, K5 dyan, nag-desisyon din siya nga mapabilin siya sa ina nga balay nila. Kaya bangod nga siya mismo ang owner sa duta, K5 dyan.
3: Okay, so mga oras din natabong sunogaw?
5: Ang ginabanta, 8:30.
3: Kagabi?
5: K5 dyan, yes.
3: Kagabi, o. Tanong upos gid ang lawas ang tigulang?
5: Yes, K5 dyan, no. Upo na, totally burnt yun dito, no, sa kay Sir Bondad. Ang kami sa pagkasapo sa lawas sa biktima, K5 dyan.
3: Okay. May fire truck ang Anilaw?
5: Yes, may arak, K5 dyan.
3: Okay, so naamon yun nga naka-responder sila na yun.
5: Yes,
3: pero ay nanilababtan.
5: Oo, pero aminado man diri si FFO3 Bondad ang nga medyo may kabudlayan titong pagsul. Kaya actually kita K5 dyan, no, medyo nabudlayan man. Kaya damo sa mga nagasangit-sangit, wala, may mga wire, may mga kahoy, may mga bambu nga nagalabaw sa tunga sang dalan, K5 dyan, kay sulodlon.
3: Okay.
5: So kagab ang ining fire truck K5 dyan, nakasangit ni sa may bambu.
3: Kuwayan.
5: So, oo, sa muna nga daw na natugayan, gawa K5 dyan.
3: Okay. So, pero simentado ang dalan kung hindi?
5: Yes. Simentado.
3: Ano kalayo ang ining barangay sa Banwa?
5: Kung halin ka dito sa may proper gid K5 dyan, patulog dito, mga nabanta, isa ka kilometro.
3: Mga isa, lapit mo lang tani, no?
5: Oh, lapit lang man siya tani.
3: Okay. Pero galing kiti siguro dako ng klayo pag kabalon. Na sino nung pabalon sila nga may sunog?
5: Ang ining iya man nga kasilingan, pero ang kasilingan yun ni K5 dyan na senior citizen man, ulihin naman nakabatsyag.
3: Ah, okay. So, ang mga pamaray medyo layo, layo anay sila, no?
5: Ang antadana, yes.
3: Oo, layo anay.
5: Ah,
3: okay. So, siya mo lang isa.
5: Dito, halin dito sa may dalan, K5 dyan, magtulod ka sa ilo. Medyo nakatun mo sa mga 10 to 15 meters lang yun, K5 dyan.
3: Ah, okay. So, hindi man totally burn ang balay?
5: Ang sa may salas lang yun, asa sa may kwarto, ang sunog yun. Pero ang may kusina, kay bangod niya, firewall, K5 dyan, ang hindi siya sunog, why na dalahig, K5 dyan. Ang mga dingding na gani, ano man ah, maan man sa simento.
3: Oo, okay. So ang kwani bangod sang way magabot sa saksakan nga radyo?
5: Posible amo ina ang ginalantaw sang aton nga PFP kay Fajan.
3: Okay. By the way, makadto kita sa kumustang preparasyon sang ICPO sa SUNA no ma-deploy kuno sa mga pulis?
5: Yes, no, kahapon nakapakigangot kita sa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla. Kag according sa iya, K5 dyan, ang may ara sila sang 80 plus Dari lang ginadi sa Iloilo City, mga 80 plus nga CDM or Civil Disturbance Management o kung CDM personnel ang ginakifive dyan. No? Why panadalabot ang mga personnel mismo nga halin sa iban nga mga units dari sa ICPO. Then according sa iya, ang why man sila suminabaton nga kung ano man dira nga threat angot sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos kag based man diri sa observation sang aton nga director nga ti hubhumalin sa pagpungko niya kay Fedjan pila naman ka mga hublad protesta ang na experiensyahan ni diri sa Iloilo City kag ti ma-compare niya nga matawhay ang Ilonggo kun magpatigayon sang rally kay Fedjan.
3: Okay, so may ano may rally nga pagiwato man diri sa Iloilo ao?
5: Yes, kay Five Jan, no? Kaya
3: according okay, kalayo to man, personal... kalayo man sa aton sa Metro Manila, abla?
5: According sa kay Colonel Parilla, may aras ng duha ka group nga nag-apply na sang permit. As of 12 PM kahapon, eh, no? Wala ka siya na-update sa Subong. I-contact-contaliwat si Colonel Parilla kung bala may nagdugang ni sa duha. Pero according sa iya, nakadepende ini sa gihapon sa Iloilo City Government kung maaprobahan o kung hindi kay Five Jan.
3: Ano, no permit, no rally ni?
5: Yes.
3: Okay. Salamat kayo na, K-5 Karen.
5: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Madam Ogid nga, salamat sa report ni K5 Karen Batilla. Ang ining portion, ginadulong man sinyo sa klinika o kung DTX 500. Ang DTX 500 may pinakamataas ining 1.3 million ORAC units. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka daw-daw. Ang DTX 500, mayog din ni para malikawan naton ang mga makamamatay ng mga banatian. Katulad sang sarcoma. Ang sarcoma, isa ini katumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kon olihina nga panahon. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kon tiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pinaka mga factors kag pataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi magiho nga joint, tinali ka pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Sabtang ang may TC naman isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator na nagapakusog sang immune system capabilities agud patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung may TC at lawadlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 yung may TC, mga dekalidad ini ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyong mga puluyan kag available man ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag subuman, dari sa aton sa Iloilo, Subong adlaw Webes, may libre nga consultation kay check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Kagbuwas nga adlaw, may libre man nga consultation kay check-up Dira sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Ay Biyernes, Martes kag Biyernes dira ang libre nga consultation kag check-up. Kag sa Domingo, may libre man nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Kag kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, may libre man nga consultation kag check-up diri sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center diri sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Agang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center dira sa Northern Iloilo, Quinto Distrito, ara na hamtang sa RGM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Mayung apon man dira sa kay Ma'am Nini Sian Presya dira sa Singapore. Ma'am Nini, mayung apon gid. Mayung apon man dira sa kay Melvin Satonero. Kay Melvin Satonero dira sa Barangay Buntatala sa Distrito Sangaro. Kay pari Biboy Cadiz dira sa Barangay East Baluarte sa Distrito Samulo. Mayong hapon man dira sa inyo. Talan-talan ka nagpamati sa atong sinayang K5 Taxi Patrollers sa nagabiyahe subong. Mayong hapon gid, halong-halong lang, hinay-hinay lang, basta sigurado nga safe kita sa atong nga pagbiyahe. Standby mga ka K5, mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: E3 Bio.
8: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami
12: amo naman
11: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy.
12: DTX 500.
11: Masaligan. DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaka butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
10: Mamasaka butika.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
2: Libre!
5: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Biagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Dortes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men
14: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
14: kag kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: yung may VCO.
13: Ang VCO
14: yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: yung may VCO.
13: Ang VCO
14: yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
20: May kumso!
21: 11 Mbps!

Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga kaki 5 dere sa 11 Mbps ang oras. Las 12:45 na sa hapon. Musta ang panyaga nyo da? Musta ang hapon nyo? Bulubog na o gawang panahon, no? Kaya nga po lang dira sa kay Chris Boyko Almohin. Chris Boyko Almohin sa barangay isang Zone 5, barangay Takasaro, Iloilo City. O, sa mga taga-barangay Takas da, mayong hapon gid ha. Salamat. Sa inyo sining pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Ato mga tagpalamati baya on air kag online. Kamusta ka mong drama mga pikita? DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga kung makahigop kita sini makasigit ikaw sang namit kag sa buros o nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Na-satisfy ang imo kaugringon nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox

Ipit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ining habon nga nagapahamot sa aton lawas, nagapaputi sa aton lawas, kutis porcelana, kutis himis, presko pamatyagan mo, nagapagwapo sa mga lalaki kag nagapagwapa sa mga babae. Gamit kita kada perigo na ton sa klinika DTX Beauty Soap para mamintay na ton ang freshness. Pagtapos na ton paligo, mag-roll on kita sa aton sining ilox ang klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Nagapaputi, nagapahamot sa aton sining ilox. Goodbye, bayabas. Welcome, mahamot kay ilox sa klinika Deo Fresh. Para malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated niya tiyan, kag LBM, mag-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Clinicas Probiotics, ha? Para sa maayo naton yung pamatsyagan, kay ti ang Clinicas Probiotics nagatunaw ini, nagapa-active ini sa atong digestive system. Ikon active ang atong sininga digestive system, but silingon, ginatunaw ina sang maayong aton sini nga ginakaon, ginatunaw niya sang maayong sang aton nga digestive system, kay active siya. So malikawan aton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan kag LBM, kag ang mga ginatunaw niya nga mga ginakaon aton, ang healthy nga parte sang mga ginakaon ta ginadistribute niya sa nanuhay-tuhay nga parte sang aton sining lawas. Clinicas Probiotics, ah, para sa regular nagmasulhay nga pagpamuhin, i-Clinicas Probiotics mo na yan. Eh, mga higos na automatic nga ginapagwa sa aton lawas o naka-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Okay, nagin si Manoy para magbato si Manoy kag hindi ka mahuyan. Mag-extend food supplement ka adlaw-adlaw. Extend the food supplement, ha? Para sa kabaskugon kag ibang tumbana, ikaw tindog sa Gapon, mag-extend the food supplement kay may ingrediente ini nga maka kag klabuhas ka nga naghatag sang extra nga energy, extra nga kabaskog, extra nga pagpatindog, tindog sang lawas ta. Kay way kagaluya, kabaskog lang kag naga ayo ang imo sining lawas kay maayo sini kay may makakaglabuas ka ini naga pa-circulate sa maayo sa aton sining kadugo. Malayo kita sa stroke, malayo kita sa masakit. O naka-extend the food supplement kita adlaw-adlaw. Mga di kalidad ini ang mga produkto ni Dr. Ramil Uy sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang ini sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong sa inyong mga puluyan o kung magkanto ka po sa mga product center ni Dr. Amiloy. Subong adlaw Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City. Hasta pa alas 3:30 karon sa hapon. Buwas Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Kada Biyernes kag Martes ang libre nga consultation kag check-up da. Sa Domingo, may libre man nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Kag sa Domingo man, may libre man nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kada Domingo, Lunes kag Miyerkules ang libre nga consultation kag check-up. Kag dira sa Northern Iloilo, Quinto Distrito, ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Namtang dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Yun palapit ni Dr. Ramil Uy ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyo dira sa Banwa, Sara, Iloilo.

0: Antayin nato na sa Lunes. Lunes, may State of the Nation address si President Marcos Jr. July 27. Simple lang. Why isang red carpet. Nakita nato dito, ay nakunog, kakas nilang red carpet talin sa main entrance sa hallway sa Batasan Pabansa Complex sa Batasan Quezon City. Why na siyang red carpet ang tradisyon la permi, makita nyo nga may red carpet. Why na? Rekta na to ang salog para diretso sa plenary hall sang House of Representatives. Simple lang. Ang makanta sang pabansang awit naton. Amo ang Philippine Charity Sweepstakes Office Choral. Ang makakanta sinisimple lang. Agwa isang pabunggahanay sang mga inasuksok. Wala sang artista. Nga direktor kundi ang Radio TV Malacañang. Amo lang ang magapadalagan sang kabugusan nga State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. ikalima niya nga suna sa Lunes kadlaw kag nakalerto ang mga pulis kag military sa National Capital Region kay kadungan ini sang ika-127 anibersaryo sang Iglesia ni Cristo. Tekon magbailan kang daan sa Commonwealth Avenue alin sa Quezon Memorial Circle antes ikaw makapabot sa Batasan Pabansa Complex. Malabayan mo ang Iglesia ni Cristo Central sa Commonwealth Avenue. Sa Iglesia ni Cristo, kaluunan na to, Sandigan Bayan, ang Iber Gutis Kumul, kag iban pa nga mga kilala nga mga landmark sa Commonwealth Avenue, ang dalan halin sa Quezon Memorial Circle padulong sa padulong sa Batasang Pabansa Complex. Kung sa rin aradira mag-speech sa ikalima nga suna si President Marcos sa Lunes kadlaw alas 3 sa hapon. Why na kita time? Mabalikay kita boss Bernes sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa master control po naton si K5 Paul Dihada, ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya berita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
9: kag
10: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
14: Ang kampiyon nga istasyon. K5.
15: K5
14: News FM.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Your official news and music station.
12: 88.7 K5 News FM.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 11 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
17: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
16: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
18: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
16: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga magkaupod sa subong Webes ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan, busog ang tanan ha. Ara sa maayo nga kahimtangan. Nagaguom-guom diri sa may banwas ang Sara. Daw usual nga panahon halin sa nagliligad nga mga inadlaw. Nagasuros-silak-silak man si Haring Adlaw kun aga. Pero pag hamboy hapon, nagatupa ang pag-inulan-ulan. Gani maghalong gid kita, always gid manginhanda. Balon gid kita sang aton mga panaming. Magbalon gid sang payong, raincoat, jacket o kung ano pa. Especially ha, kung nagasulod kita o kung may ginakantuan kita, may mga transaksyon kita. And syempre, inigid magkalipat, mag-inom sang aton nga mga food supplement, aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500, para may ara sang resistensya ang aton nga lawas. Aton gid, kinaabi-abi ang mga suki naton, mga nakatutok subong, dira sa Iloilo City, sa mga nagatabid sa aton, sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nag-upod man sa aton, dira sa may K5 News FM Pasi, sa may K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag diri sa may Short FM Dumangas. And of course, ang mga suki naton, diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Webes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod, ang inyong maninay, Maninay Mane. And syempre, ginatamyaw taman sa ang mananayanaya nga hapon, ang aton dira nga mga suki via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Para manginuna, kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Ma'am Nana Shan Presya, maayong hapon gid. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Ma'am Azun Pineda. Kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad. And syempre, ginatamyaw taman ha. Sang manayanaya nga hapon, kanday Ma'am Nadaline Shautong. Mayong hapon man sa may PGBI Blue Scorpion 1 San Enrique Chapter. Founder Gambit, si Chairman Dolls, RMG Redan, RMG Vic, RMG Jaguar, MG Small, Elizabeth Palmares, kag sa tanan nga members nga nagapamatigid subo. Ma'am Remia Panes, good afternoon. Ma'am Winifred Sarmiento, maayong hapon. Ma'am Beng-Beng Vivian Pagtulunan. And Ma'am Melay Montano Palencia, maayong hapon gyud. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Maayong hapon man kay Sir Jesse James Garvillas. Paninay, hingagaw kita laba kay kung gabi nagabundak ang ulan. Hello lang kay Salva Garvillas, kag kay Jesse sa ilang abatsuyan, dira sa Mansaya Lapus. Maayong hapon man na kay Sir RV Chris Caceres.
And syempre, sa may mga gusto pa dira i-greet, may mga gusto i-shout out, pwedeng-pwede gid mag-text sa aton text line 0962-478-8730. Maninay, maayong hapon. Kada mag-alauna imedya, ginabantayan ko gid ang imo nga program from Janice. Oy, thank you so much. Mayang hapon, maninay. Shout out ang ako kay Alvin, kay JR Santi, kay Hove, kay Tama, kay Dudol, kay Dibong. Gapangape DTX Coffee Mix sa 1/4 Store, Sitio Barcelona, Buyuan, Tigbawan. Adlaw-adlaw kami nagapamati sa K5 88.7 FM band from 710. Thank you, Gid. Maninay pa shoutout naman kay Nanay Salsa, kay Tatay Tibo. Miss ko na kamo from Janice Fernandez. Mayang hapon man kay Sir Red Alanshaga. Oy, happy happy birthday kay Sir Kim Panes. Faw ka na, meet ka pa niya. Gato day Ma'am Nads, ho? Bisaya nga manok. Wow! Happy happy birthday, Sir Kim! Kag sa tanan ang nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan, happy happy birthday sa inyo.

0: Happy birthday, Sir Kim!
1: Happy birthday! Wow,
0: tani ka na, buot man sa Sara, ang bisaya nga manok ba? Ma'am Nats, may bilin pa da? Ipasakya lang sa Ceres, kay may biyahe na yapasi, Ceres nga ruta ho. Maayong hapon man kay Sir Dennis Lorania. Shout out lang kuno sa Mugato Tactical sa may Putotan. And kay Ma'am Bea Singuan Sonon sa may Buntata Laharo, nagapamatigin. Mami Azun, good afternoon. Kanina'y pa-shoutout naman kay Nanay Celsa Fernandez, kay Tatay Tibo, kay Colleen May Funa, sang Manguro-Kuro Ahun.

happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man sa ila special nga okasyon, anniversary, month, sorry, ukun ano ba? Pwede gid kamo makapanamyaw diri sa aton. Text lang ina sa 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

0: hapon sa tanan nga nagapamati from 411.
1: Happy birthday. Happy
0: belated happy birthday kay Kapitan Judy Primarion sang Dawi Sur Zaraga.
1: Birthday.
0: Happy birthday man kay Sir Ian Cross Singpo. Dira sa may Dawi Sur Zaraga. Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, good afternoon. Mayang hapon ang kuno sa Arorong kag Dagunan family sa may Zone 4 Boulevard Molo. Kag kay Bling Bling nga guwapa kag kay Jocelyn Ebro. Sir Edgar Badbadon, maayong hapon man. Maayad-ayad nga hapon man ha sa family Biatingo Villaret kag Palomo sa may Sara Iloilo. Sige, ara na. Nakaplastar ng mga kumareta. Abi-abi, share nyo pagit Facebook Live ta ha para mas madamo kita sa malabutan sa aton nga pagwaragwag. Maninay, patamyaw lang ha sa mga taga-Kanawili Haniway sa Katadrilya family na katutok gid. Ma'am Arlene de Guzman, maayong hapon. Maninay, pa-shoutout lang sa friend ko, si Anok, si Leo Sinistor, kay Nelita San Quartero Capiz watching from Balasan. Okay, thank you so much sa mga nakatutok dira. Abi, ihanda ng inyong kape. Timpla kita ha, DTX Coffee Mix. Ipares naton sa subo nga hapon. Samtang nagapatuyom-tuyom sang aton nga istorya, parisan ta ini sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Happy birthday kay Toto Gabgab, Renz Gabriel de la Cruz sang Kabatuan. Herconi Takduro Acuasta, good morning, good afternoon. Shout out lang ko noa sa Takduro family sa may Badyang Tubungan, Iloilo. Okay, ara na, nakakita, nakaplastaran. Nakakita, nakamudira ka mapahunay-hunayan nyo. Again ha, timpla ka mo DTX Coffee Mix para samtang nagapatuyom-tuyom ka mo dira sang aton nga istorya. Naga-relax-relax man ka mo apag isa pag-inom sang aton kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix.

0: Kahapon kay Rekrek Loreno, Sangdawi Sur Zaraga, Sean Mark Ibiernas, maayong hapon sa may Sikyo Garo, sa may Barangay Aldiger, nakatutok na sila. Ngahulat na sang aton istorya subong nga hapon. Sige, ara na plastado ng mga kumareta. Plastar na ha, kay manamin ng istorya ta subong nga hapon. Aton hatagan sang advice, si Carlos, kagang iya nga bugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga ka at tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka. Imagine me with you.

0: para sa imo, Tin.
1: Carlos? Nakakinabuhat mo yun naman?
0: Tin, hindi pala nga ikaw mo na nagambal nga pamatudan ko kung ano ta ka palangga. Oo, Gre. Para sa imo, kaga para man kay Toto.
1: Salamat.
0: Hindi mo bala ako pagpasudlon?
1: Sige. Magsulod ka.
0: Salamat. Tin, hindi na ako magpadugay-dugay pa, ha? Kay balo ka naman sang tuyo ko sa imo. Handa ako nga palanggaon ka. Kaganda ko man gabatunon ng anak mo bilang matuod-tuod kong anak.
1: Carlos, kung...
0: Di ba lang nga nagbulagay na kamo sang bana mo? Kag nagupod naman siya sa ibang nga babae? Tin, hindi ko gidina mahimo sa imo. Basta batunon mo lang ako. Batunon mo lang pagpalangga ko. Ginapangako ko sa imo. Hindi ko gid pagsakiton ang balatyagon mo.

0: Ano nang nabatian ko nga huring-huring, Carlos?
1: Ama?
0: Nobya mo stinten?
1: Oo, ma. Palangga ko siya katama.
0: Kuy Carlos! Batan, ana na iya si Ten! Kag ikaw ya ho! Ayampot! Naano ka man imo, yaman!
1: Ma, basta gani pagigugman ng nagapangibabaw, baliwala na inatanan. Palangga ko si Tin ba?
0: Ah, oo. Okay na iyang palangga-palangga, Carlos. Pero kasado na si Tin sa bana niya. Kabalo-kabalas ang sitwasyon nga ginsudlan mo, ha?
1: Ma?
0: Paano bi ko magbalik ng bana niya, ha? Ay, Carlos, ang balay-bala nga ginaistara niya sina, ha? Iyan na siyang ginikanan niya. Ay, basi bala kun, ay, ambot lang. Ambot lang. Hindi lang kung tani matabo ang ari sa pinsar ko.
1: Ha? Ay, ma. Mama, bala mo. Siyempre, diri ko siya paistaron sa balay, eh.
0: Ma, ano? Ay, katonto sa imo? Ay, hindi ko yung magsugot na diri ka mo. Hindi siya ang babae nga gusto ko para sa imo. Nakabati ka, Carlos. Hindi si Ten.
1: Ma?

0: Ano ka? Nakakadalo mo siyang kinapaminsar mo, aw?
1: Kwa nabigay. Kadamo siyang nagagamusaw na una ako ka.
0: Nga, ano bala ina?
1: Ga, paano bi kung magbalik si Joseph kag...
0: Kagpali nun niya, ikaw kag ang anak mo? Amo bala?
1: Isa na sa ginapinsar ko, ga.
0: Hey, ga, hindi ka magkabala ka. Ari ako. Kung pahalinon niya kita dire, mahalin ta eh. Mangita tas ang balay nga sarang markilahan. Dito abis sa balay, hindi gid si mama eh. Hindi siya magpasugot nga dito kita. Abi, iset aside ng ginapaminsar mo ha. Abi, dali dire.
1: Carlos, kapasin kong buntok pag si Tutong. Gag! Gag!

0: Ma, hindi nag-hindi mapuli si papa ko.
1: Nak, kwa na binak eh.
0: Mama, si Tito Carlos na lang mag-uko ka, papa.
2: Toto. Oo. Ako nang papa mo. Kaga, love tagid ka eh.
0: Mama, may nagtuktok sa dorma.
1: Dali lang kita, ha. Buksan ko na yung pertahan.
2: Ako na ga.
1: Ate, sige ka.
2: Sino ba lang? Ikaw?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kad nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kad makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkigulat, kalaman ang kabiyan. DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulaw, duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic for biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: Oh. Ikaw ka lang bago ni Tin?
1: Ga? Sino ba lang bisita? Joseph?
0: Oh. Daw nakibot ka gids ang nakita mo ko, ha?
1: Nga ari ka, ha? Anong ginabuhat mo dere?
0: Ari ako? Anong ginabuhat ko dere?
1: Sabta ako, Joseph! Anong ginabuhat mo dere?
0: Natural, ha? Mapuli ko sa balay ko, eh. Hindi pwede ako?
1: Mapuli? Doon nagbakasyon ka lang sa pamatsyag mo, no? Matapos ang tatlo ka tuwing ang pagbiya mo sa amon nga doon ni Tuto, tapos wala lang si mo?
0: Ikaw, balatin, hasta subong wala agad gabagong baba mo. Amo man giyapon.
1: Maghalin ka na, Josepha. Hindi ka na naman kinahanglan sa anak mo!
0: Kabalo ko tungkol may banabana ka nga bago. Kagdiripa ka mo nagtiner sa panimalay ko? Ha?
1: Joseph?
2: Tol, palangga ko si Tin.
0: Magipos ka! Wala ta kang ginaistorya? Pwede ta katabugon subong dayon sa panimalay ko ngayon eh.
1: Joseph? Hasta subong wala kagin sa huya ang klase lalaki, no? Sa din ang kirida mo, ha? Di na! Ano? Gimbayaan ka na bala niya,
0: wala
1: ha?
0: Kami ang nagbulagay. Ang matuod sila, ari ako diri. Tungod diri na kami ma-star sang bag-o kong karelasyon.
1: Ano?

0: sa Kuya Carlos.
1: Ga?
0: Wala agad sa Kuya Tuntoy.
1: Ga, ano sa imo kung... kung mahalin na lang kita, dire?
0: Hindi ako. Huusto siya. Iya ini sa ginikanan niya. Pero sa amon inigit panubli sa mga ginikanan niya. Amon na ini kag para man ini sa anak namon. Tapos na siya magambay nga parinon kami sa anak niya. Kag Carlos, anong himuon ta? Anong himuon ta?
1: Aga, hindi ka magkabala ka. Hindi ko ikaw pagbabayan. Palangga ko ikaw. Kamusta ang anak mo? Gani ga, desisyon ni Nay na. Mangita ko sa sarang nato nga matiniran.

0: karon. Ti, subong dayon, mabalhin kami.
1: Ati, wala sa problema, Mig.
0: Oo, gili, Mig. Mm. Ang down ko, pwede buwas lang.
1: Ay, di na. Pwede gani, dasun lang kung makaligwa ka na eh. Bulig ko na si Mumig.

0: Aga. Ano? Naka-desisyon ka na bala?
1: Carlos, ga. Gana ka pa matod na ako.
0: Ate, dali ah. Mahimos ta?
1: Nakapamatod na ako nga hindi ako maghalindir eh.
0: Gaga?
1: Carlos, kung tani, maintindihan mo ko. Ipakigbato kong balay nga ini. Ipakigbato ko niya.
0: Tintin?

0: Wala rin gambalig na kung sa'yo mo?
1: Ari man lang gali. Nga anaga pangarkila, patayan man.
2: Ari na sila. Diyos ko.
0: Ano, kailan din sa'yo mo, Drita?
2: Anong buhaton ko?
1: Guys!
0: Ako pa.
2: To, hindi ako makaibalo kung nung yambal ko.
3: Hindi na lang ito magpaga mo, ah. Mahalin na lang kita, Diri.
0: Oy! Oy, Mayo, kay ginulat yung kami galing adwa, no?
4: Pa.
0: Ato na si Toto sa eskwilahan? Ayo gali. Si Maricaro. Kagsugod subong. Dari na kami may star. Kag hindi ka magkabala ka. Ang mga bills di sa balay, tunga ta. Si Maricar na yung mabayad, ah. Kay ti, nakuman niya sa sweldo bilang VA mo. Kag hindi ka man magkabala ka sa pagkaon, kanya-kanya lang taya. Kamu lang yung bahala ni Carlos sa inyong pagkaon, kag kami man yung bahala sa amon. Grabe, no? Dumagbarkada lang ta, no? Pero kay ti, wala man na kaso, ah. Kung sa bagay, ako pa yung ganing diado mo. Kaya tinga, ah, iyan niya sa mga ginikanan ko balay nga ginpasubli sa akon. Grabe, no?
5: True. No need to worry, Tin, ah. Mm-hmm. Sports lang taya. Joseph?
0: Te, simple mo lang galing patakaran, Tin, ah. Maka-adjust lang taladugay, ah.
2: Joseph? Tub-tub sa noong amon mo kami siniha? Kami sang anak mo? Kabalan ka gidno? Tugusto ta ka pa siya nung galing kay... Galing hindi ko mahimot ako na ikaw ang amay sang anak ko. Matapos wag inbayaan mo kami, ha? Matapos wag inbayaan mo kami!
6: Gusto na ina. Tol... Punta ni, atagan mo man sang pabor ang asawa mo.
0: Hoy! Hindi ka na maging try, ha?
6: Oh.
0: Pasalamat ka, wala takaging padalman, eh. May sala ka man bala. Una, asawa kong ginupod mo. Ikanwa, balay ko ang ginatungtungan mo. Ganang himuon mo? Explikaran mo ni si Tin. Basi sa imo palang sa mamate.
6: Ano?

Amo ina ang problema ko. Indi si Tin maghalin sa balay sang ugangan niya. Nagapataas taas sila dungan, kag ako naman nabutang sa tunga-tunga. Indi man ako gusto nga bayaan si Tin tungod palangga ko siya katama. Nagpadalagid ako sa

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM. Sarado-ido. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Kasi siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Pa-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
3: kagaw.
6: Paborito,
3: labi na akong palakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon ni edad. Imuntay 5 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sarah French, DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigot malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, yung may D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mugs 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mugs 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lalaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5. K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Sarayduido. Secret Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:07 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa tonsang kaalwan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga nagabalik-balik na ubo, hila na, trangkaso, sipon, inom kita sa Klinika D3 Bio. May ara inisang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabudigid sa aton para dasig kita mag-ayo. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ang D3 Bio nagabudigid din sa aton para nga mangin healthy ang aton nga lawas. Ang Klinika D3 Bio nagabulig iniha para nga magnami ang aton nga metabolism. Kung manami ang aton nga metabolism, manami man ang aton nga overall health. Gani inom kita sa Klinika D3 Bio ang antiviral kag antibacterial specialist. Iparas naton sa regular exercise adlaw-adlaw. And syempre, hindi man kita magkalipat, tumara kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog dirang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline-based nga vitamin C. Sunod sa pagtuon, ang vitamin C nga ala sa sodium ascorbate formula ang nagahatag sang electron sa oxidized nga active form kag nagapabilin sang bastante nga level sang vitamin C sa lawas ta para suportahan sang manami ang aton nga ikaayong lawas. Manikawan kag mabuhinan ang inflammation kag ang risgo nga magbalati anon kita. Kaangay na lamang sang pagburon sang ato nga panalukan, pagpalang luya naton, kag syempre pagka-nervyos naton, balatian sa korason kag cancer. Gani dapat mag-inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C para hindi kita manubo sa vitamin C ha, dapat bastante ang level sang vitamin C sa aton nga lawas. And syempre, hindi man kita magkalipat, tumara kita sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara inisang Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagabulig naman ini para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag ta nga mga balatian. ang Klinika DTX 500 nagabulig para nga ma-neutralize ang mga free radicals kag oxidative stress sa aton nga lawas. May ara ini sang 1.3 million antioxidant units nga masobra o kon enough nga proteksyon kag mahatag sini ilabi na kon ipares pagid naton sa Mighty C. Ang DTX 500 nagapaluwas ini sa mataas nga blood sugar kag numero uno gid nga makapabulag sa aton. Gani dapat nagatumaragid kita ha sang DTX 500. Lakip sa mga ginapunggan sini o kon ginabulong sini amo ang asthma, high blood pressure, cancer, diabetes, digestion problems, inflammation, heart disease, infertility, kag iban pa. Gani dapat ugaliun ta ang pag-inom sa nga DTX 500 para sigurado nga protektado ang selula sang aton nga lawas. Ini tanan mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banuas ang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara man kita sang Haro Branch, located kita sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miagao Branch, nahamtang dira sa Orby Street, Barangay Baybay Norte. And may ara man kita sang Kalinog Branch sa Cosmart Kalinog, kag Pasay City Branch sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe.

0: Oras na to, alas 12 na sang hapon. Wow, grabe man niya istorya ni Carlos ba? At hindi man malayo akong kisa nagakatabugi man ni sa matuod-tuod nga kabuhi. Anunta kay ti amugin ng paghigugma ah. Pero dumangaldot ka na ng ulo no sa sitwasyon nila subong. Kay ti apat sila na upod sa isa ka puluyan. Sige, kung si Ma'am Bings pa... Sender in ganyo ha si Tien nga mahalin kamo akag balay lang na hatag na sa iyaban akag para may peace of mind pan kamo kaysa darayon nyo da nga upod nga apat hindi gid malikawan nga maaway gid ba correct gid Ma'am Bings LK3 Frecdente maayong hapon shout out lang kuno sa K5 News FM Fans Club Chapter 2 Iloilo Chapter kay Ma'am Luna kay Sir Fred Pasgala, kay Ate Kim, maayong hapon git. Kay Madam Santa Maria Tadyo sa Dan Eric Ice Cream Kalinog Branch. Maayong hapon git sa inyo. Kung si Sir Edgar naman niya, ang ma-advise natin maninay sa letter sender, halin na lang sandaa upod ang bata. Mangita in sakto nga pamaagi para makahalin sanda. Para mayarap man sila sang peace of mind. Kaya daa kay ti nagapalanggaan ay mansanda. Normal lang dang matabo sa kabuhi naton, mga lain-lain na nga sitwasyon ta sa kabuhi. Correct gid amugid na biser no kung palangga amugid ang isa katawo bisan ano pang sitwasyon why kitat may mahimo kay ti palangga tagani ang tawo. Pero kinahanglan aton gid amligan ang ginatawag nga peace of mind. So para sa kaayuhan sang tanan siguro no dapat magpanikasog sila ah, nga magpangita sang ilaman nga maistaran kay ti kalabu ay ah, nga dira man tinyo mapuyo sa balay gid sang bana sang imo nga karelasyon sa subo. O si Ma'am Arlene naman, ang mahambal ko lang sa sender, wala ka na da mahimo kay ti kasado sila kabana niya ah. Kag may karapatan man siya bilang asawa kay ti kasado sila. Kung ako, istoryahon ko si Tien kung ano ang iyang desisyon, kung mahalin siya or hindi. Kag wala ka da right nga manghimasok sa isa. Ala problem kay buhi pang bana niya. Kung ako sa imo, magsama ka mo sa isa kabubong kay hindi gid maghalin si Tin. Amo lang na ang mahambal ko sender. Kung si Ma'am Arlene De Guzman naman. Sige, ara sa piyak nga ninya, naka-standby. Una natin nga caller. Good afternoon.
1: Magandang hapon, Maninay.
0: Maying hapon, sino gani?
1: Si Remy sang Banati, Iloilo.
0: Oh, si Sir Remy. Kamusta Sir Remy? Diin ka sa buong?
1: Dito ako ngayon sa Trigis Blind Massage sa Gaisano, Lapas.
0: Wow, tumatagalog ha? Sige. Sir Remy, ano ma-advise ta para kay Carlos?
1: Ang masasabi ko lang siguro kay Carlo, sabihan mo yung korelasyon mo kung totoong may pagmamahal ka para sa akin, sumama ka sa akin na hindi magdadalawang isip, yung decision mo na lang yung kailangan ko at saka yung kailangan na magiging malaya tayo sa anumang paraan dahil sa totoo lang ang realidad, wala kang karapatan. Dahil yung karelasyon mo lang yung may karapatan dahil obvious, napaka-obvious talaga maninay dahil kasado siya sa asawa niya, yung karelasyon mo. So, kahit sabihin pa natin, nagmamahalan kayong dalawa, pero hindi ito ang sapat na panahon para ipakita ninyo na kayo ay dapat ang manahig. Kumbaga, yung babae na kinakasama mo ngayon, may mali siyang ginawa, at yung lalaki, may mga kamalian din. Kaya decision, one word, one stop lang para magiging maayos yung pagsasama ninyo. Mag-usap kayo ng matagumpay, maayos na mag-usap kasama yung pagmamahal. Kasi yung magiging armas mo lang para makaalis kayo dyan, isang totoong pagmamahalan. Dahil kung walang pagmamahal, kung hindi siya sasama sa'yo, ibig sabihin, nagkukunwari na siyang mahal kanya. Pero ang totoo ay hindi kanya mahal. ang karapatan na sa kanya yung bahay, sa kanila ng kanyang anak, okay lang yun. Pero dapat itinadaan sa legal na process para makamit kung ano man yung pinag-aasal ninyo sa ngayon. So, yun lang ang masasabi ko, Maninay, at magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig ng K5 News FM Iloilo. At sa lahat ng mga supporters ng K5 News FM, magandang hapon. And then, lalo-lalo na, ang aking mga kaibigan, binabati ko kayo. Hindi ko na kayo maiisa-isa. At yung mga kasamahan ko dito sa Trigger's Blind Massage, magandang hapon din. So sana ay narinig po tayo sa Luzon dahil may kasama ko dito sa line ko na taga Santa Lucia. And then magandang hapon din sa iyo. Yun lang Maninay ang masasabi ko.
0: Sige. Thank you guys, Sir Remy. Sang Banate.
1: Pwede ba akong mag-expro, Maninay?
0: Wow, tumatagalog talaga ha. Sige, Sir Remy, go ahead.
1: Ang programa nito, uuhti sa inyo ng BTS 500 VT Bio. Para ma-updated sa matalupang doon, mainit ng mga balita, syudad man o kung sa probinsya, like, follow and share ang K5 News FM 88.7 Facebook page to K5 News FM Sara Iloilo. Nagikanagit lamang dari sa may Gaisano City, ako ang inyong K5, K5 Remy Arroyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM, kampiyon!
0: Thank you so much, Sir Remy Bonggaha. Naolo advance si Sir Remy sa bulan sang Agosto. Buwan ng wikang Filipino. Pero kayo may upod to sa kuno. Sige, apasugtan si Sir Remy. Ay, apaw, puwerte, pinasahi nga sitwasyon. Kung si Sir Edgar pa. Kung si Mami Azu naman, kung wala ka naman, naliwa, ti okay, pakigbato mo, pero ti may banakaw ako, ako sa imo, mahalin kuya. Amo na yung iyang mahambal para kay ti. Ay, ambot, pilitan nga maghalin dyan, kay wala dun ka mo karapatan dyan sa balay, nga sangbana ni Tin nga una. Kung si Sir Fritz Delphine naman, Maninay, patamyaw lang da ah. Kay Dexter Aligarbes. Kag kay Jeremy, nagapamatigid kami pirmi from Yuching Sarados. Kag kay Kagkanan ka Injan Mingo. Baw, hindi ka muna nga Injan Mingo ba? Why kita dyan? Milo DTX Coffee Mix ko no ah. Sige, Sir Kim Arizona Flora, good afternoon. Ara sa piyak nga linya, ikaduhan naton nga caller. Good afternoon.
2: Hello, good afternoon, Maninay.
0: Wow, mayong hapon. Sino gani?
2: Si Danilin Sambalasan.
0: Oh, si Ma'am Danilin. Lapit na lang fiesta da. May lechon ta da, Ma'am Danilin.
2: May ara man, Maninay.
0: Ate, sige, asa Sunday, no? About timing ba? Malagaw ta da guro sa Balasan sa Sunday, hi.
2: Pwede ka man Maninay, makalagaw ah, magdamo, magdiritso niya,
0: Amo na nung sa raya, ginaraya sa dalan, Ma'am Danilin, no? Amo nang fiesta da sa Balasan. Bongga, gidba, potok, batok, gidba. Dapat DTX ko, DTX 500, gid. Kaga, inom gid kita sa nga, ato nga power trio, para nga tibisan paano, may pang bato kita dira sa, ano ni, hypertension, Ma'am Danilin.
2: Oo, gani man Maninay, sinanglan ng may panglaban kaya sa dinumugay.
0: Gani man. Ah, sige lang, pero enjoy kid ha. Lapit lang highlight niyo da. Ah. Ano aton Ma'am Danilin, mahambal para kay Carlos?
2: Ako lang mahambal sa single, kumbinsihon mo ang isa ka ang babae kung gusto niya nga mag-upod si imo nga maghalin sa da sa nga sa ina nga balay kay ina nga balay iya ina sang inikanan sang iya nga bana oo nakasala siya nakasala ang bana yan ang dala sa babae da sa inang panimalay pero nang inang panimalay iya ina iya sang inikanan sang lalaki pag wala man da iya ang babae dapat the right kay may babae naman tuya ang lalaki mo ay siya nag nagsulod nun siya sa isa ka relasyon na ina nga lalaki, sa sina nga lalaki. Kung palangga mo ang isa ka babae, kung palangga ka man sa babae, kung binsihon mo sa finger para magupod sa imo, kung maghalina ka muda sa ina nga panimalay, kung ako sa hambalon mo sa nga maghalin, ano lang, papiliun mo sa maupod ka sa akon o manatili ka diri sa inyong panimalay. Kaya mo managyapon, magamu managyapon kung mag-indiga sa mag-indi ka maghaling diri sa inyong panimalay. Kag permit ka lang na stress kay permit mo manakita ang asawa ka, ka bana mo, kag ang bana mo, kag masakitan ka lang. Kag kung ako ya pahambalon Tinder ng akaton mo na sa Tinder para magbukod ka mo sa isa ka man na pamilya kung ta, kung gusto yagid na kung palangga yagid ka ka umahambal ko lang sa inyo ng ano man ang hambal ko lang sa inyo Tinder ng kung palangga mo sa buligan o sa pagpaintindi bala na para ma-realize siya kung paano ang tama o maayo na iya bala decision kay para makaupod siya sa inyo. Alang-alang na lang sa iya bata. Kay among managyapon, kung mag-upod ka mo sa isa ka balay single, among managyapon, doon magamo managyapon ang inyo da pag-upda na yung apat, kay isa ka mo kabalay mo, amo lang na ako mahambal kung binsihon mo lang ang ina nga babae kung gusto kong palangga, edit ka kagpalangga umang sa.
0: Sige. Thank you again, Ma'am Danalyn, sa imo nga advice para kay Carlos. May gusto ka tamyawon?
2: May haraman ng inay, una-una, natamyaw to kasama yung hapon. Kag sa technician, nagali ama yung hapon ng sa iya. Kag sa tanan niya stop song 88.7 K5 Tishon Sara, mayong hapon man sa tanan niya mga ng K5, mayong hapon lang. Kasi ako man na friend, si Leo, si Anok, kaya akong special sa
0: mo. Sige. Oras na to, alas 2:25 na. Nautod na ang linya ni Ma'am Danilyn. Pero okay na okay itong iyang advice. Why na kita sa tiyempo, mga ihadok at ihada? Siguro no, mabilin talang para kay Sir Carlos para sa katauhayan sang tanan aprang kaha si Tin kung ano gyud man ang iya nga desisyon. May pagpalangga pa siya bala para sa iya nga bana pero bisan pa maghambal siya nga may pagpalangga pa to siya Japon. Why na siya't may mahimo kay ti ang bana niya may gindalaman nga babayi sa ilang nga balay. Pero if panindugan niya ikaw, maghambal siya nga ti ikaw nang ginahigugma ko, tinguhay inyo, maghaling ka mo sa balay nga na, magpundar ka mo sang kaugalingon ninyo kay ti bisan ano kapigado sang pangabuhi. Kung may peace of mind kita, mas may katauhayan kita. So, kung ako ang papiliyon, Sir Carlos, no? Halina lang ka mo dira para wala sang problema. Sa adlaw-adlaw nga tanan, hindi tagid malikawan nga magka-problema ka mo dira sang bana, kag sang ginaupod-upod subong sang iya nga mister. So, mas okay pa nga magpaninguha ka mo, sang inyogid nga kaugalingon. Amula na, Sir Carlos, ang mabilin ta sa imo. And thank you so much, Gid, sa pag-share sa ining istorya sa aton. Grabe nga set up. Kahit sa isa kapuloyan, apat ka mo dyan. And then, sila, mag-asawahay sila. And kada isa sa ila, gindala ka mo dira ilang mga bagong karelasyon sa Subo. Mabudlay kag makapoy ang ina nga sitwasyon. So para sa kaayuhan, unta-ta na lang na kaga magbiya ka mo dira. Magtukod ka mo sa inyo kaugalingon nga puloyan. Mula na, mabilin ta sa inyo. Thank you so much, kid ha. Sir Warlito or Nido, good afternoon. Ang mga guard ko na sa Salngan Elementary School, nagapamati. Sige, wain na kita sa tiyempo, mga ihadok at ihada. Date anay naman kita buwas para sa panibago nga edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
12: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan.
11: Bayan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Gadragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
24: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian?
1: Kalayaan. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: K5 After Drive.
14: Campeón!

your house, yo.

0: News FM 깜편.
1: Hey, five, galing ngawan time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay, wala, agit bala.
3: Ah, tiwala, tadabahin mo.
1: Hey, hi, galing nga one time.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: E3 Bio!
8: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang kinis ang akon kutis.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
9: Para sa matino nga dugo!
10: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tayo!
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant!
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay!
9: Basta tino ang atay!
10: Happy kanunay!
9: DTX 500!
10: Masaligan!
9: Epektibo!
10: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix!
12: Mga butika!
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C!
12: Mga butika!
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
16: Gadragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang
14: labahan.
18: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
18: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
24: Tigalaba.
23: Tigasay.
24: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko.
23: Ang Extel.
24: Supplement for men.
23: Gordes.
24: Tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
23: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
23: Yan ang kapanupo
24: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Asal rika.
24: Epic.
23: DTX 500.
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
23: Yung may D3.
24: Mabakas, mga butika.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Naga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na nami, anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati o sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow, my puso.
31: K5 Road Trip.
32: K5 Road Trip.
33: Beep, beep, beep, beep.
2: 88.7 K5 News FM. Mayang hapon. Kabay pa mayo pamatiyag ninyo tanan-tanan. Kabay pa healthy ang inyo mga kalawasan. Healthy ang inyo paminsaron. Healthy ang inyo balatiyagon kagilabi sa tanan. Healthy pa ang inyo nga mga bulsa. Do mo nang balatian amon subong ni K5 Andre eh. Do lawas namon okay. Amon balatyagon okay. Utok namon questionable pero do okay man. Ang bulsa ga balatian. Sige lang ah. Amo na gani ginahamba ko di pirmi bisan ano pa nang ginatubang ta kita nga mga Pinoy, we are resilient ba? Kung ano katiga ulo to sa iban nga bagay amo munta ka amo man nakatiga ulo ta bisan problemado taga pangita man tagyapon rason nga makalingaw-lingaw kag baka yom-yom. Tay kun do wala ka nagid rason magyom te. Ngita lang da. Oh, bisan pa ano kung wala nang gid astubang mo ngita sa social media bisan yom-yom man mo lang gamay. Mabudlay nga daan kung stressed ka lang pirmi tapos hindi ka pa makakulukadlaw. Siyempre, case-to-case basis. Karong kung may namatyan da sinyo, ka-weird man na nga mga sakit, kakakinadlaw da. O, depende ah. Mas ang importante kung sa mga normal nga adlaw, bisan nung kakapoy, ngita gaya po na rason nga makakulukadlaw ka. Laughter is the best medicine nga daan. Kaya nag-release na sang stress. Mas dasig madula kapoy mo, mas dasig magbalik gana mo. Gana sa ano, ikaw na bahala pa nung gana sa asawa mo, pwede ba? Ay, naku, kag siyempre, para hindi dali mabalda ang lawas sa tungod sa stress, kag sa kung ano pa man yung balatian, hindi pagkalimtan, mag D3 Bio. Ah, D3 Bio. Kaya tayo magluwas nga, amuna sa ang ginatawag nga antiviral, kag antibacterial specialist, ang aton nga emotional health, dako na ipikto nga daan, magambal ka nga emotional health, hindi mo nasa siling nga feelings mo lang apektado, pati paminsaron mo apektado, pati lawas mo apektado. Hindi ka nakakita sa nag-uraha, bibi nga wala ka palang luyaw. Diba? Kaya titanan-tanan nga nagyapon, stressed mo nasa. Ang D3 Bio, magluwas sabi nga nag-protekta sa aton batok sa mga impeksyon. Isa ay naka-superfood supplement nga nagasuporta sa aton nga mood kag naga-fuel sa aton nga utok. But silingon ko do medyo galutaw-lutaw kasubong, budlayan ka mag-concentrate. Ginawa mo ka tuon, pero do way ka sulod sa ulo mo. D3 by. Para sa suporta, para sa aton cognitive kag emotional well-being. Oh. English yun. Sorry, ubos na English ko. Muna lang ito bilhin.
0: Ay, mayong hapon sa mga matauhay ang kabuhi, bosa na all. Ara lang sa kundi diin, daga chill-chill, gapalamig-lamig. Speaking of lamig-lamig, kinasang aga, nami ikupo-kupo ang kalamigon sa kaagahon. Nag-ulan-ulan paging gadaan. Wow! Galing ang problema naman, siyempre, kung mag-ulan-ulan nga mo eh. Dira naman gagululuwa ang mga balatian. So dapat para protektado kita anytime, every day. Dapat nakamay TC, ha? Batok sa tanan niya sa balatian, ha? Bisan sa simple nga ubo kag zip-on lang. Sabad mo! Libla, o halimbawa, gatrabaho ka sa opisina mo, dugi-dugay pisngo ka nga pisngo, dugi-dugay sikma ka nga sikma, di ba? Hassle. Tuod, kinanglan taman ang may TC para makalikaw sa mga dlagko nga balatian. Galiti, medyo malaka na ya. Dapat ang proteksyon na ginalagasta halin sa pinakasimple asa sa pinakadako ang klase balatian. So for overall immune system boost, dapat nakamay TC ang alkaline nga vitamin C. So what kung alkaline? So what kung nanasidik? Pwede niya imnon anytime. Antes ka magtulog sa gabi, pwede. Pagbugtaw mo sa aga, pwede. Bisan mo, ikaw pa ka pamahaw, hindi niya maghapdi, surok-surok mo. Actually, ang muna gani akong pang-inom mo, isa sa aga, isa sa gabi, antes ka magtulog. Para kung baga daw, hindi ka gimabihangan sa mga balatian. O, tandaan ha, para sa overall strength sa aton immune system. Mighty C, Mighty C, Mighty C, Mighty C, Mighty C. May nagasunggo di sa ako no, kay Wai ko no kung nagkadto kagabi isang nag-shot-shot sila. Eh di, sorry lang, bala nyo naging busy si kuya nyo Andoy. Unahon ko, ano yung mga prioridad ko sa kabuhi ko, kag isa pang daan, di mo ko pala inom. Pero ang manami lang, kay tigin padalaan ko sa isang DTX 500. Para sa mga pirmi lang, ma'am, hindi ko mga muya pagpunggan, inyo na ya. Pero siyempre, kung pwede malang mas matatapan mong kalawasan mo, bisan gasat-sat ka, o mas mayo. Ang DTX 500 para sa aton ng mga kidneys, para mabuhinan, malesen ang sansa sa ginatawag nga kidney damage. Especially kung pala inom ka man tuod alcohol, pero hindi ka man pala inom tubig. Kung lipid gani abtika bro ko na ordinaryo nga tubig do ay kat gana damo ta kilala nga amo na ano kung kape gani abtik tagi pito tagi walo ka tasa sa isa ka adlaw kisa may paaman pa nga soft drinks pero kung tubig in sakto gani do hindi mag-inom o may ex ko sang una nga amo na away ko blahungita ba inuhungit ko sang baso inanay lang para mag-inom sa hindi way na sa choice mo. Eh kung hindi yung pagbatonon, laban-laban mo ula as bayo, yeah? So, DTX 500 para sa health sa aton nga kidneys, kag sa aton mga organs man sa kabilugan. Hindi lang kidney. Budlayan ka magtulog, duway ka gana magbugtaw kung aga, pero may lang galingilingin ulo mo, bisan na pariyosong nabalaan ko, labot 12 oras tulog, yung pagbugtaw ya, luya sa Japan. DTX 500! Ganun lang kasimple yon. DTX 500! Kag siyempre, hindi ito pagkalimtan eh. Malamig-lamig, dan subong nami ipainit-init, pero hindi ang painit-init nga ginapanomdom nyo, ha? Budla na yaba, silagson kak tatay, tawag ron. Painit-init nga pilang ta, DTX Coffee Mix, healthy nga kape. Sa mga grupo, tada sa K5 Mobile and Taxi Patrollers. Dibla, ano gitong painit-init, ha? Alang-alang iliko mo na da karon sa tagi. Buta, pila na subong biglang liko man. May idea ka, pre, kung ito pila. Subong, why, why? Ako, why man. Mga good boy ito eh. Why tega mo na eh. Ay, mamuamu ko na. Duklon ko, kasawa ko. Sina? Sige siya. Tapila ako nung ma'am. Basi kabalo ka mo. Curious lang ko for educational purposes only. Why na kung nakasulod-sulod sa mga gulpi liko ang nangadaan mo. Buta, pila na subong 3 hours, man. Pila ako na. Hindi pa init-init na istoryahan ta. Di kape ang gina-istoryahan ta. DTX Coffee Mix. Baka mo manin nyo. Sa bagay, may mag-amun yung gagoom-goom. Doon namin, yung manipanilong bisang wala gaulan eh. Nagamit ko na ng linya. Nga sa panilong ta, anay. Huwag pa man ulan. Tihulaton mo po mag-ulan. Andis ka manilong. Ay, nako, those were the days. DTX Coffee Mix. Pariyos ang DTX 500. Mayara na sa kampalaya, di sugar, sugar cane. Pero ang DTX Coffee Mix may dugang paginayang ingredient. Gadako binipisyo para sa aton. Chia seeds. The best for digestion kiti buta na sang dietary fiber. So kung pirmi ka lang problemado sa chan mo hasta sa alatrasan mo kiti gaangot mo lang na silang duwa. DTX Coffee Mix. Kung ting tatlo, apat, lima kaadlaw ka na nga. Bisan ano mo ka pungko sa trono mo. Kag bisan ano mo ka pamursa, wala gidya. Uy, DTX Coffee Mix. Tanan yung mga produkto ang ginaistoryahan tade. Halin sa Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, at DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa diin, diri lang sa Haro. Ah. Tupad St. Roberts, sa uluunahan sang Rob Haro. Nan. Kato ka muda, always anda may stock. May branches manta sa Kalinog, sa Pasi, sa Miag-Aw, kag sa Sara. Ang pinaka nami kung sa klinika ka magbakal, puro buot ang gabaligya, agayom yuhom pa. Oo, puro mga ano, puro mga buot namon nga mga klinika girls and boys, ba? Yeah, pero seryoso, ang pinaka nami, may libre nga check-up. Nan! Welcome kamo, basta aralan sa schedule. Why, hindi ko kabisado ang schedule eh. Pero kada isang clinic namon line-line schedule, i-check nyo lang kung ano nga adlaw, ano nga oras. Libre, as in totally libre. Ah, why niya sila nga kinanglan mo, ano yung bakal para kapacheck up ka? Hindi. Kung gusto mo mapacheck up ka lang, why kayo nung bakal? Pacheck up lang, why problema? Bailo yung home lang. So ayan ha, hindi pagkalimtan, lagaw na, kadto na, magbakal sa pinakalapit ng butika sa inyong lugar. Maraming salamat mga ka-K5, I'll be back tomorrow. Dere mang yapon sa kampyon ng istasyon, 88.7 K5 News FM.
29: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: May balita na, may drama pa! Kampyon!
3: Ang programa nga ini, may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalamati. Panayunong naton subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasumpun sa aton drama sa kanginan. Ninyugid makuhaan sa pagtulunan, yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: Kanamit sang panyapon ta ba?
1: Gani man. Kanamit sang ginbakal nga sudan ni Janine. Ay, day. Thank you, gid, ha?
2: It's okay, tita. No problem.
1: Ay, kung tapos na kamukaon, nasaylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko diring lamisa.
3: Ma? Pa? Dali lang, gid.
1: Mm.
3: May ihamba lang ko sa inyo.
0: Oh. Ha? Ano ina? Kaya daw ka seryoso, gid, sa gitsura mo, kag daw ginakulbaan ka?
3: Kwan... Ma?
1: Ay.
3: Pa? Gusto ko lang kamo pahibalon nga. Nga may relasyon kami ni Janine. Kagusto na namon mag-live-in.
0: Ano?
3: Ano? Sugot bala kamo, ma? Pa? Sugot ka mo?
0: Anong siling mo, Cory? Ano ka? Mapahuya-uya? Mapahambal-hambal sa tao? Kung mag-amo ka man lang sina,
1: ay,
0: layas ka na lang. Apo ang ginapangayo namon sa imo, hindi kahuyanan!
1: Ay,
0: kung ginpabusong ka kaginbayaan, mabaton ko pa ina. Pero ang magpuyo ka sa pareho mo nga babae, nungka, hindi ko inababaton! Kahuluya!
1: Ay, Papa, kalma lang. Kay basi karon magtaas ang presyon mo.
2: Tita, tito, sorry, gid, pero nagapalanggaanay kami ni Cory.
0: Oh.
2: Kag hindi man lang kami ang nagaamo sini. Kadamos ang same-sex couples nga nag-successful man ang pag-upod.
0: Tara na, ina! Hipos na!
3: Pa!
1: Ay!
0: Hipos ka, ha? Ay. Kag hindi ko gusto nga makita pangitsuran nyo nga duha pagwa ko, dali! Pa. Hindi na!
1: Janine. Ay, pasensya gid, ha? Ay, Cory, kung ina ang desisyon mo, ay wala kami sang may himo ni Papa mo. Ikabuhi mo, ina. Kagkabay pa nga wala ka nagsala sa ginpili mo nga kabuhi. Kabay pa.
3: Ma, masuri gid. Hindi ko hungod. Sorry gid sa inyo ni Papa.
1: Pa! Naano ka pa? Pa! Diyos ko!
3: Pa!
1: Wait! Si Papa mo! Sorry! Diyos ko, si Papa mo!
3: Please! Malikap ako si Papa!

0: I'm so sorry, sweet. Sorry, Gid. Wala gid ako mag-expect nga amo sining matapo. Sala ko, Gid, ini. Sala ko, Gid. Pero kayo nga abala nga katigagan sa balatsyagon sa amay mo. Naangay din niya kita maintindihan. Bato niya gani nga agay magulang mo. Nga kita ya hindi yung mabato na.
1: Sweet, sorry, Kid, sweet. Sorry, Kid. Pero hindi ka magkabalaka, ha? Bisa na nung matabo. Hindi yung magliwat ang nabatsyagan ko para si mo. Hindi, Kid, sweet. Hindi, Kid, ya.

0: Sis, sisakit sa akong si Papa.
1: Ay, malipas lang na ah. Sis, ang una mo man ang reaksyon niya sa nagladlad ako. Sa nagladlad ko pala sa kapa ko. Ba't huwi lang ah? All I can say nga, good luck sa inyo ni Janine. Ari ako ah. Hindi ko pagpabayaan sila ni Mama kag Papa while aking pang amay ta sa imo. Gani okay ha? Magkalma ka, sis.
0: Sis, thank you, git sis ha? Thank you, git ya, sis.

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamig, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dismaria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Saturday?
1: Yes. Kag-invited ka.
0: Ay, yun. Eh, actually, paano nyo na bakal ang house and lot? Ano, sa inyong duha ni Cory nakapangalan?
1: Sa ako niya ginbutang ang titulo. Sa akon ngalan.
0: Mm, pero tunga ka mo bayad.
1: Actually, si Cory ang laban bayad kay nakuha na niya inangadaan sang wala pa kami. Kag ako, nagabayad man ako sang ginlaw namon ng salakyan.
0: Ay, wow! Nahisa ko ah. Ay, hindi gali. Ang buot ko si Lingon, nagapangimon ko.
1: Avery?
0: Kay, do forever, nagid ka mo nga maupod. Kag-anggwa ko, daw, palautwasan mo na lang.
1: No! No! Hindi ka palautwasan lang. Avery, no! No way! Oo, ang matod. Akoon ko. Kinulsol gid ako nga ginpush ko si Cory nga ihayag na lang sa mga parents niyang relasyon namon. Lihi ko na lang na-realize nga ikaw ang gusto ko makaupod forever. Avery!
0: Ay, John!
1: Ay! Avery!
0: John! Leave her! Leave her, please! Abi mo, antes pa kita nag-close sa work, handum tanagid ka. Ugali nga.
1: Avery!
0: Nagpaiway ako kay migahay kami ni Cory. Pero gin-promise ko gin sa self ko nga kun makakita lang ako sang chance nga manotice mo, hindi ko gipag-usikan ang chance nga ina. I love you so much, Janine. Bayay si Cory.
1: Oh, Avery.
0: Kaya ko labawan ang pagpalangka niya sa imo. Promise. Hindi ka maghinulsol kun ako ang pilion mo. Please.
1: Avery, I know.
0: Hindi ka gid maghinulsol, John.
1: I know. I know nga hindi ako maghinulsol kung ikaw ang piliyon ko. Pero please, hatagi ako sang enough time para mahambal ko kay Coring na batsyagan ko. You know, hindi ko ini magulpi lang hambal sa iya eh. Kasi ino nga masakit ang git siya.
0: Ay, okay. Mahulat ako. Basta i-promise mo sa ako na nga while nagahulat ako, makita ay gigihapon kita everyday, ha? Everyday, ha? Kay mabuang kita kung hindi ko ikaw makita. Mabuang kita ko sa kahidlaw sa imo.
1: Amo man ako, Avery. Amo man ako.

siya sa akon. Hambal niya desisyon sang unit manager nga i-change ang schedule niya. Kag si Avery mo man? May nagkakatabo ba lang wala ko na ibalaan? May ara bala?

0: Sweet? Day off mo subong, right? Janine! Wala ka ka ba, te?
1: Ano ako?
0: Sinong gina-chat mo man? Nga daw, malabota sa dlonggan mong yuhom mo. Abi mo, tukad ako naging sang giliwat mo, Janine.
1: Ano man? Ano naman hao? Abi mo ka-uwi, nagitbala sa imo, Cory. Nag-chat kami sa mga teammates ko, kinagahinagaray kami nga ma-outing.
0: Okay, so kamo lang.
1: Ini ka magpate? Oo, cellphone ko, oh. Idasok sa kalimutaw mo, oh!
0: Janine? Amo ka na sina kung maghambal sa akon? Tuhala ka na sa espeto sa akon, ah. Nga, ginamo mo ko sinay, ha? Anong sala ko si mo, ha? Anong sala ko?
1: Wala ka sang sala! Akon sala, ah! Para hindi ka nalang makonsensya! Akon sala, Cory!
0: Ano ganing problema, ta, ha? Gumamakot ko na ng problema, ta! Nato nagpalayo ko naging sa akon, ha?
1: Palayo man! Anong gusto mo, ha? Ha, Cory? Anong gusto mo?
0: Sweet?
1: Talakas, si mo!
0: May iba na na nagpakilig si mo, ha? Amo bala? Ha, Janine?
1: Hey!
0: Ma-5 years na kita nga nag-aupod. May napunda na kita kabalay kag sulakyan. May mga alahas man kita. Walang man kita ginakulang, ha? Anong dapat ko nga improve sa self ko, ha? Ha? Sa relasyon ta, ha? Sweet, hambala lang ko, sweet. Hambala lang ko. Hindi lang ako pag-amuha, sini. Ay, haluoy ka. Please. Ginamatabat mo akong patay, sini. Ginamatabat mo akong patay.
1: Talak. Nakapoy na ko. Nakapoy na ko.
0: Sweet. Ano nga nakapoy man, ha? Gaaw. Nakapoy ka na, ha? Wala ko ganin nakapoy ng grabing pressure sa akon. Sa pamilya ko, Janine. Hindi pwede nga i-give up talang ang 5 years nga na-build ta sa relationship ta. Please, sweet. Sweet, kayo hunta ni, ha? Kayo hunta ni. Kayo hunta ni. Hindi tayo magbulagay. Please, sweet. Hindi tayo magbulagay. Hindi kita magbulagay, sweet. Hindi.
2: Janine, pero ano?

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap

0: fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics!
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
0: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
7: Tigasi!
8: Tigalaba!
7: Tigasay!
8: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
8: Supplement for men!
7: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
7: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: 500.
2: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
2: DTX 500.
8: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Masal rikan.
2: Epic.
8: DTX 500.
2: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
2: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
2: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano bang ginayahan ng matamu sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunda pag ininyo buwas sa pagpamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kanginan, ngayon yung gitmakuhaan sang pagtulunan, niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya! Ginsulat ko sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Botenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02. Oras, ginaduloman sa inyo sa kalwan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
4: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. Castigador. El Castigador. El Castigador.

0: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Karon nga adlaw mabiyan sang Huwebes, petsa 23 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kumusta na sa aton nga mga pinalangga kag masuki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Naga-monitor sila tagsa ka mga transistor radio, yara kita sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kagsubuman sa aton mga pinalangga kag mga suki nga mga followers sa ato sining nga mga social media platforms. Ngatod sa diin na makita kag mabatian kita bilog nga kalibutan. Bisan din naman ka mga bahin sa kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home ka mo diri sa Q5 News FM, Iloilo. Sa gyapon mga abyan, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., ini naman ang inyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita mga abyan, alas 5:30 sa buong hapon, sa pagdurong sa inyo, sa labing talulupang doon ng mga balita, mga impormasyon, kagsubuman mga dalago ng mga developments nga natipon sa aton mga K5 reporters, kagsubuman mga dalago ng mga balita nasyonal nga ginasundan nasang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo, tagsa ka mga Filipino, mga hitabo sa bilog na pungsod Pilipinas na may dako mabiyan nga kang tanan sa aton tanan. So, kinanglan naton nga mangin will informed sa nagakatabo sa aton sa palibot naton mabiyan sa especially sa aton nga pungsod sa aton gobyerno para nga makahimo kita sang nagakaigo nga mga painuino, nagakaigo nga mga opinion. Kaga hindi lang basta kung ano lang aton mabatian, ano lang ang mabatian naton sa iban, mapati lang kita dayon kay ti subungad nga chimpo mabiyan o so nagid ang ginatawag nga misinformation, ang fake news. So dapat sa masaligan lang kita ang mabiyan ng mga sources magpamati. Kung kaysa bisan pagani sa mga kwan, no, sa mga nakabig naton mga reliable sources, kung kaysa hindi pa kita makasiguro pa, no, may iban gihapon mabiyan nga kumbaga kung ano lang ang ila sining nga ginapatihan, ano lang ang ila sining mabiyan nga opinion, ano man ang ila sining mabiyan nga ang ila sining nga paglantaw sa issue, yan mula na yang ilaman nga ginapatihan. So dapat mangin critical thinking kita mabiyan, dapat critical thinker kita. Hindi kita basta-basta lang mag pamati o magpati dayon. Ano man aton sining makita or mabatian, especially sa social media. Alas 4:07 aton sining oras mabiyan, before kita magpadayon, gina-remind gina aton sining mga pinalanggang mga tagpalamati. Hindi gid magkalipat ha, magpangapi permis ang Clinica DTX Coffee Mix. Amo ni mabiyan ang kape nga bisan ano oras pwede kaya makapangapi. No, ambo ay isang problema. Kagang maayo pa mabiyan kay ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, ampalaya, kag may disugard sugarcane extract powder para gid ini mabiyan sa may mga diabetes. Kung diabetic ikaw o kung ara ka na sa ginatuwag ba natin nga borderline sa pagka-diabetiko, nga ati, siyempre kung ara ka na sa borderline, naghahalong ka na, no? Sa imo sini nga maginakaon, especially sa mga matamis. Nagalikaw ka na sa mga kalamay, no? Mga matamis nga mga pagkaon, para nga hindi na magtaas imo sini nga blood sugar, hindi ka mahulog sa diabetes, which is tama mabiyan ka delikado. Pero ang Clinica DTX Coffee Mix mabiyan, bisan pa nga diabetic ka na or yara ka na sa bibi sa pagka-diabetic ko, pwede ka gihapon niya makapangapi. Kaya ang DTX Coffee Mix mabiyan, nagabulig ni tinlo sa aton sininga lawas kontra sa mga toxins nga natipo na dira sa aton sininga lawas sa pilana ka matinuig na amuman mabiyan ang nagatuga, no, kag nagadara sa mga baratian sa aton. So para nga malayo kita sa baratian, malayo kita sa diabetes, Mag-Clinical Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagdugay-dugay man mabiyan, magabaton kita sang impormasyon, report gikan sa aton sining koleksyon sa pag-asa. Kay ang aton sining mabiyan nga ginabantian nga malain nga panahon, no? Nangin tropical depression na. Kaya ni mabiyan ang gintawag nga tropical depression Quiapo. Tropical depression Quiapo. So, ini mabiyan nagapadulong padulong sa bahin sang Northern Luzon. Kaga amat-amat pa yung mabiyan nga nagabaskog, no? So, balo natin dugay-dugay sa aton sinipag-asa ang latest information. Angot sa pagginahulag mabiyan ng sining tropical depression na Quiapo. Kagasubong man mabiyan sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati. Sa Lunes, July 27, magapatigayon sang ikalima nga State of the Nation Address o konsuna si President Ferdinand Marcos Jr. 3 months gani nga ang presidente magpalayag sang State of the Nation Address. Yang kalabanan sa aton mabiyan na dapat magpamati gid, no? May iban niya mabiyan nga mahambal sila nga hindi na tada magpamati kay amuman na gyapon, no? Pabugal-bugal man na gyapon. Wa'y man na matuod ang da panghambal da. Kuris-kuris man lang gyapon. Pero hindi na yung mabiyan rason para nga hindi kita magpamati. Why pag hindi kita ka balo kung ano ang kaundan sang suna, mahambal na kita sang kung ano, no? So dapat pabantayan natin kung pamatian. Kag kung ano na ang ginpalayag, no? Sang presidente about siya sining suna sa State of the Nation Address, dila pa lang kag mahatag kita sang aton nga opinion kung ano ang paglantaw natin siya sining suna kung balay na matuod. Amugin man ayhan ang estado sang aton sining pungsod. Or muna ang hambal sang iban nga kuris-kuris nga wa isang kabatura, no? Kati nabatian ta na. Pero samtang wa ipat natun mabatian, hindi kita mag-conclude na songkon ano-ano dira. So dapat pamatian naton kay pinagi mabiyan sa pagpamati, makahatag kita kag makapagwa kita sang aton sininga pananawan kung bala matuod gid man ang ginahambal sang presidente sa suna. Kag kung bala hindi matuod. Kagati siyempre, sa iba natin nga mga kautura, nagkalain-lain na sektor sa aton sininga pungsod, may ara man sang iya kag iya, no? Nga mga expectations, no? Mga ginalauman nga mabatian nila sa suna. May iban sa sektor sang transportasyon, gusto nila mabatian ang parte man siyempre sa ila sininga sektor. Ano ayhan ang ihambal sang presidente parte sa transportasyon? May ara bala sang mga maayo nga balita? Or may ara bala sang bag-o nga i-announce ang presidente para sa kaayuhan sang sektor sang transportasyon? Sa sektor sang kabataan, sektor sang mga katigulangan, no? Kag iban pa mga abyan, no? Na mga sektor sa aton sining sosyedad. At the same time sa aton man nga kun eh, no, nga pamalakat sang gobyerno, especially sa pagpatuman sa mga projects, just like sa mga infrastructure projects. Anong aton sining ginalauman nga mabatian, no? Diri sa aton especially sa Visayas, sa aton diri sa Iloilo. Ang aton pirmi nga gina-expectar mabatian aton nga ayhan malawagan naman sa presidente na ang Guimaras Iloilo Negros, no? Iloilo Guimaras Negros sa bridge. Basi makon naman mahinambitan naman sa presidente kag kun bala ina matigayon na gid na i-construct para sa kaayuhan mabiyan sa aton sining rehiyon. Muna ang iban nga mga expectations. May iban pagin mabiyan nga nag-expectar sa mga pagpasaka sang sweldo. Okay, no? Para sa iban na amo niya mabiyan ang ginagusto sang kalabanan, no? Nga dapat may taas ang sweldo kay para nga mas maka ano ini, makabulig sa tanan nga mga employed sector para mabiyan nga makadugang sa ila sining mga kinahanglanon, no? Maka sunod sila sa pagsaka mabiyan sang presyo sa mga balaklon. Kay hambal sa iban, hindi sila kontento sang kwan lang, no? Hatagan lang sang ayuda ang mga poorest of the poor. Kasi kalabanan ang nagabenepisyo, no? Ang mga kwan lang, no? Mga wai man gani kunong nagabayad sang buhis. Pero sila pa ang ginatagaan ang mga taxpayers. Wai man gani sang may nabaton. So bisan paano, bisan amon nalang natani, no? Saka sa sweldo, para at least may ara man sang pasalamatan. Pero actually may mga kwan man, no, may mga diri abis aton ang aton diyang sweldo depende sa region eh, no. Diri sa aton, for example sa region 6 may ara kita sang regional tripartite wages productivity board o kun RTWPB nga mo ini maabyan ang nagakandak no sang pagtuon kun bala pila ang dapat nga isaka sang sweldo sang mga empleyado sa private sector. Kahit lain-lain ang kunabi ang sitwasyon, no, sa kada rehiyon diri sa aton. May mga rehiyon nga mambal naton nga mas mataas ang cost of living. May araman sang rehiyon nga medyo buro barato, no. But sa ringon, hindi alalangay ang sweldo sa tanan-tanan diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kada rehiyon lain, no. Lain ang ila sining ginatawag naton nga kwanbla nga minimum wage. Kundiri sa aton sa Western Visayas may ara kita sang minimum wage nga more or less, no, but kung naka sobra na gid man 500. Tapos sa iban nga region may ara lang nga 400 plus. Sa iban nga region may 600 plus. So depende, no, sa ginatawag naton nga cost of living. May arabi mga lugar nga mas mataas dito ang mga presyo sa mga balaklon ikumpara sa iban nga region. Mas mahal ang mga balaklon, no? Mas magasto. Kada adlaw, kada hulag mo gasto. May araman nga lugar nga pwede kaya makakuan pa, no? Kumbaga may chance pa nga makasave ka. Pero bangod sa kamalahanon, maabiyan sang tanan, amo ning gusto sang aton sining mga pumuluyo na dapat kwan na lang, no, taasan na lang ang sweldo. O galing kay ti hindi man naiya pwedeng kwan abi, no, na basta-basta lang ikwan i-aprubahan sang RTWPB, kaya ginakuha pa man na ang sentimiento man sa part naman niya sa mga employers, no, ang mga nagpasweldo sa ilang sining mga empleyado. Eh para maabyan nga kumbla masarangan nila magpasweldo, magpadugang sang sweldo sa ila sa mga empleyado or basi kun magdugang sila sang sweldo tapos mabuhi naman sila tawo, no? Kay amo man gapon, no, may problema man gapon, nagpasaka sweldo pero may dulaan sang trabaho or may pagsaka gamay pero intact gapon ang mga empleyado. So din kamo abis na, no? So dapat to win-win solusyon ang ginarantaw dira abis ang aton sining mga RTWPBs. Kon may ara naman sa ginaduso nga dapat kuno na mangin legislated wage increase naman. But sa ningon, ang saka sa sweldo nagadepende sa legislation. No, dapat ay mo angid sang kwan, sang layi, sang aton sining mga congressmen, mga senador, para nga ang sweldo sa tanan-tanan nga bisan din man nga bayan sang pungsod dapat alalangay palarihos. Waay sang kwan bisan sa Metro Manila ka or sa Visayas ka or sa Mindanao ka, dapat palarihos lang, no? Waay sang kwan, waay sang ginatuwag naton bilang kung sa Luzon ka mas taas sweldo mo, kung sa Metro Manila ka mas taas sweldo mo ikumparar sa mga taga-Bisayas kag sa mga taga-Mindanao. Kaya muna ang ginaduso sang kalabanan, no, sang aton sining mga especially sa mga kwan, mga sektor sang mga mamumugon na magpatuman sang legislated wage increase. Kag dapat mangin alalangay ang sweldo sang tanan-tanan nga mga empleyado sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kag ti siyempre madugay pa na, hindi na dayon sini nga agad-agad, no, mapatuman dayon kiti damo pa na sang mga baisay na da. Damo pa da nga mga himuon pa da nga mga diskusyon na ida kun bala kun ina siya no ning doable ina nga mga tikang maabyan diri sa aton sining pungsod no kayti may iban nga mga empleyado or employers nagareklamo no mareklamo gina sila kag kun ara na kun layin na ina why sila sang mahimo. Pero may mga iban man gihapon maabyan nga pwede or mahimo maapektuhan. So madamo gihapon sa matawag naton nga mali-off, no? Mawad-an sang trabaho. Eh amo na bala, so mangita naman sila. So dugang man gihapon nga problema, no? Ay kun damo sang madulaan trabaho wa isang employment, di anong buot silingon sina? Buot silingon, pigado man gihapon ang sitwasyon naton. Kay nagtaas ang ginatawag naton nga unemployment rate. Muna, no? So, mamunang kabudlay sang sitwasyon, no? Hindi basta-basta, kaya siyempre, tanan-tanan naman yan, dapat mag-agigid sa nagkaigo nga proseso, nagkaigo nga pagtuon, nagkaigo nga mga pag pagpanalawsaw, parang akon bla ang ipasar mga kasuguan, dapat pariho nga makabenepisyo ang empleyado at the same time hindi man matam-an, hindi man mahul-an ang mga employers. So muna maabiyan ha, sa aton sining suna pamatian naton, no? Kagang especially ang mga ang dapat gani magpamati, iniblang mga daw ay gidya nagapati, no? Sa kwa naton sa aton sininga presidente kiti ambal ganit nila negative eh, no? Negative ang trust rating. Tubo sininga mas madamo ang babae nagapati. O ti dapat pamatian gid, no? Para nga at least mabalaan naton kung ano ang magagwa kag ano ang manginkaundan sang State of the Nation address mabyan ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaga siyempre, bangod mabiyan nga suna ina, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nakaschedule ina mabiyan every Monday, Tuesday, and Wednesday. So sa Lunes, waay anay sang trial. Kag sumuman sa Martes, July 28, waay man. Kay amo ina mabiyan ang adlaw nga ang minority sa Senado magpalayag man sa ilas ni kaugalingon nga suna, no? Ma-counter suna sila. But silingon, pamatian nila ang suna sa presidente kag kun ano daw ang nakitaan nila, nila dira nga daw hindi amo, kag kitaan nila nga daw hindi daw sala. So dira nila mabiyan ipalayag sa ilas ni nga ginatawag nga counter suna. Pagluwas na mabiyan, may mga tagsa-tagsa man ka mga kwan, no? Kaugalingon man nga mga suna, no? Mga kwan naton, mga progressive groups. Magahiwat man sila sa ginatawag nila nga people suna sa mga karsada naman ayan, no? Sa mga, kay siyempre may mga progressive groups. Magahiwat man, magatipon-tipon naman sa mga karsada, sa mga dalanon para ipakita man ang para sa ila ang matugtuod nga sitwasyon or estado sang aton sini nga pungsod. Kaya mo ang ginatawag nila nga people suna. Kag ang masunod mabiyan nga trial na amo na mabiyan ang sa Miyerkules, no, July 29. Kag sa July 29, bag-unang schedule, no, sang impeachment trial, imbes nga alas 2 sa hapon, magasugod na mga byan alas 10 sa aga, no, tubtub alas 3 sa hapon. Kag amo na ini mga byan ang mga schedule sang impeachment trial sa masunod na nga mga pagpamati, no, or hearing or trial sa masunod nga mga inadlaw, sa masunod nga binulan, tubtub siguro matapos na, no? Ang ining impeachment trial mabiyan bato kay Vice President Sara Duterte. Taga ang iya sini mabiyan nga Article 4, no, sang impeachment complaint natoy ini mabiyan sa ginaaligar nga pagpamahog sang Vice Presidente sa first couple kag sa kay former House Speaker Martin Romualdez natapos na kahapon. So ang ila sini mabiyan nga katapusan nga gin presentar nga witness or testigo amo mismo si NBI Director Melvin Matibag. Ang una diri mabiyan amo ang special agent no nga si John Mark Kalilong kag ginsundan ni NBI Regional Director sang BARM nga si Lotok. Si Director Jeremy Lotok no sang NBI Regional Office no sang BARM mga kaki 5. Dito ila mabiyan gin plastar ang tanan-tanan nga mga ginhimo no nga pag-imbestigar sang National Bureau of Investigation sa ining issue sang pagpamahog or threat no grave threat ni Vice President Duterte kontra sa first couple kag sa kay former Speaker Martin Romualdez. So dugangan nato na mabiyan dugay-dugay ang pilapagin naton kag mga information kag mga updates no sang aton pagid nga mga iban pa no nga mga balita maghatag kita na isang pila ka mga pahibalo. Oras Philippine Standard Time alas 4:25. Standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: Matatas, mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na.
8: DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: Epektibo.
9: Aramis.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik. Cosmetica, Eye Care Go, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw! Ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
8: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Gadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: X10 Food Superman for Man. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 Salrika Epic Tibo DTX 500 E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K-Vibe.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K-Vibe News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K-Vibe.
17: K-Vibe
16: News FM.
17: K-Vibe
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:33.
20: El Castigador.
19: Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Ining gabayan sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Pabaskoga ang inyo immune system. Kung gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. sa diligid lamang madugay mabyan aton man nga kuhaon. Makigangot kita sa aton sining ang Secretary General no sang Kabataan Party Lista Panay para mabiyan kuha naton sang ila sining pananawan. Kagun bala ano ang mga expectations sang sektor sang mga pamatanon sa palaboton mabiyan nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa palaboton nga Lunes, July 27. Ay ang sektor sang kabataan mabiyan amo ini ang sektor konsidente aktibo man nga nagapakigbahin sa mga kunato no mga issues nga nagtandog sa aton sining pungsod Pilipinas. Okay. Imong nablang ginahambal naton nga ang kabataan amo ang pag-asa ng bayan. Eh, may mga kabataan kita mabiyan nga very kwan gid no eager kag makwan gid no matutom nga nagabantay sang sitwasyon sa aton sining gobyerno sa aton sining pungsod. Maayo ina no kon amo sini ang aton sini nga kabataan kay ti siyempre kon man no ning aktibo no nga nag bantay no kay ti amo ini mabiyan ang nagaserbi nga palaboton sa aton sini nga pungsod. Yari mabiyan sa aton nga linya si Mr. Arley Busque no Secretary General sang Kabataan Party Lista Panay. Mr. Busque sir, mayong hapon. Live kita sa K5 News FM Iloilo. Upod mo si K5 Sunny, mayong hapon.
1: Mayong hapon no, mga ka-K5. Kag mayong hapon man kay ka-K5 Sunny.
19: Sir, no, nagtawag kita sa imo kay gusto natin kwa ano ang inyo sining sektor, sa especially sa sektor sang pamatanon sang kabataan, no, sa dalom sang kabataan na party list, no. Sa Lunes magapalayag si President Marcos Jr. sa iya sining State of the Nation address, no. Sa before naton ina istoryahan, no, gusto anay naton kuhaan ang inyo sining pananawan sa inyo part, no, sa inyo bahin sa kabataan party list. Ano ang inyo paglantaw sa matutuod karon nga estado sa aton sining pungsod, Mr. Busque sir? Busque sir.
1: Sige, no. So ginambal mo naman kakipag sani na sa Lunes nga adlaw gani, Hulyo 27, magahiwat si Bongbong Marcos sang ikalima niya nga State of the Nation address. Kadungan man diri kita man no bilang mga pumuluyo na Pilipino kag panayan noon, magkapatigayon man kita sang aton nakaugalingon nga State of the Nation na kung diri sa aton sa Panay, tawagon naton siya nga Panay People Zona. Kung sabihin, amoy niya ang aton nga alternatibo nga plataforma para ipakita ang matutuod na kahimtangan sang pumuluyo nga hindi lang nalunod sa baha sang korupsyon sang diligang tuig. Apang, ginaano naman naton nga lunuron naman luwat ni BBM sa mga numero na subong naman niya tuig, no? Nga ipa-ano naman niya, ipabugal naman niya. So, ginlunod na kayo sa baha, tapos ilunuro naman kita sa mga numero. Kaangay na gid lamang sa ginubra ni BBM man sa mga pamatanon. Kung sabiin, ginpabugal gid niya ang quote-unquote na historic na education budget no para sa 2026. Historic gid man siya matuod, K-5 Sunny. Historic, bangod kay bisan nga nalabot niya ang 4% no sa aton nga gross domestic product sa GDP, nga ginarekomendar sa UNESCO padayon sa gihapon ini nga nag-deprive o kung hindi ini reflective sa matutuod na kahimtangan sa mga pamatanon nato ni estudyante. Historic ini bangod kay gina-deprive sa gihapon sa access sa edukasyon ng aton ng mga pamatanon. Kulang sa gihapon ng mga classrooms, pareho sa gihapon ng sitwasyon ang ginapagtubang sa mga estudyante naton kag mga aton mga teachers. Crowded o kung gutok na mga classroom kag ang mga moda no mood sang mga klase nga double kag worse naga triple shifting pa para lang makahold lang sa mga klase nga aton mga teachers kag makiter ang mga aton nga mga kabataan nga estudyante no ti paano na di maging pag-asa ng bayan ang aton nga mga pamatanon o kung aton kabataan kung ang pareho nga mga pag-asa ng bayan pagpadayon na ginapabayaan ng administrasyon ni INE. Kusagwa sa eskwelahan, mula man gani isang kubra man na nagahulat sa mga pamatanon. Kung balikan naton sa February 2026 lang no, ang datos ng gobyerno naton sa youth unemployment rate ara sa 5.1%. O kung 2.66 million ini na mga wala sang obra. Amo ni ang ano ni? Amo nang importante ini nga people so nga hiwato naton kay bangod diri naton makita ang matutuon na kahintangan sang pumuluyo. Diri man naton napakita sa mga nagadumala sa aton no kaangay kay BBM diri naton napakita sa iya nga ang historic wala gali justisya. Ang historic na ginahambal ni BBM wala gali sang classroom. Ang historic, wala gali sang obra na nagahulat para sa mga pamatanon. Ang historic, wala gali sa sang futuro sa idalom sang bulok ng sistema nga ini nga ginadumalaan ni BBM. Kasi syempre no, kita man maulag kita or nagapanawagan kita magulag sa Panay People Zona sa Lunes na adlaw, kaya hindi naton pagkalimtan o kung wala pa naton malipatan, kaya hindi dapat kita malipat. Now, isa ka tuig na ang nagligad sang gintay og kita or gintay og aton mga kalibutan sang issue sang korupsyon na kung sadiin ang mga pampundo tani nga para sa publiko gintratar sang mga aton na mga politiko nga daw para sa pipila gid lamang no ilabi na mga kahimbon ni BBM kag at isa sang iya nga mga pronouncement sang mahiya naman kayo kag nagpostura nga daw si Persero sa pagkamatuod ang gin purposely nga gin leave out o kung gin buhinan sa detalye ni BBM nga actually ang iyong opisina mga kakipay ang nagprepara kung nagpirma sa budget na puno sa kwarta pang kurakot sa mga kahimbon sini. Amo na nga ang people zona man naton panay people zona naton no hiwaton naton siya para sukton si Marcos Jr. Like, hindi lang ini optional kundi dapat nga kay go di dapat naton na obrahon. Bangod man dira, syempre kay wala man kita sa special treatment, ari paginang isa pa gid karason nga mahulag pag kita sa maabot na people zona. Amo inyong pinakamalapit sa aton nga tanan nga mga pamatanon. Ang halambalan nun sang pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte nga Queen of Corruption. Kung may King of Corruption kita kay BBM nga nagpirma, nagpreparar, kag nag-approve sa ining budget, ni ara naman kita sang Queen of Corruption kay Sara Duterte. Kung sabiin na ano ara gani subong no gina-impeach siya kag may mga trial batok sa iya, kung sabiin nga may ara sa mga seryosong allegation sa paggamit sang pondo nga para tani sa serbisyo publiko, ilabi na sa edukasyon, billions nga confidential intelligence funds, overpriced na laptop, kag bribery sa DepEd, amoy ni yung mga sa labto ni Pinog Corruption Sara Duterte sa mga pamatanon kasi sa pumuluyo na Pilipino. Milyones ini nga kwarta nga para tani sa pumuluyo kag may bilyones pa nga ano ni unexplained wealth. Pareho naton nga marchahan dapat si BBM kag Sara Duterte sa maabot na people zona. Bangod kay bilang mga pamatanon nga pag-asa ng bayan, we deserve better. We deserve deserve naton sa mas maayong edukasyon na aksesible para sa tanan. Deserve sa aton na mga pamilya ang maayong serbisyo publiko sa ospital, sa tubig, sa kuryente, kag iban pa. Deserve naton yung mga Pilipino ang mas maayong sistema na kung sa diin wala sang korupsyon, kag deserve naton yung mga ano no, mga pamatanon man sang sabat halin kay Sara Duterte, hindi puro pagpalagyo kag paliko-liko nga storya. Amo na nga deserve man naton bilang mga pamatanon, actually nga hindi lang bala mga tinikal sa mga dalagkuan kuno nga budget. Gusto naton actually ang konkreto kag babatsagan naton nga mga pagbag-o. Bangod asta sa subong, wala sang bag-o sa bagong Pilipinas ni BBM. Bag-o ang pangalan, apang pareho giyapon nga brand sang korupsyon ini halin sa pamilya Marcos sa idalom ni BBM. Amo na nga kita no nag-agdagi kita sa tanan nga mga pamatanon sa pumuluyo naton nga magkilita ay kita sa Lunes nga adlaw. Magsuok kita sang puti, magpadulong kita sa may University of the Philippines Visayas Little Theater alas 8 sang aga, kag para sa public forum nato, no? Kag magmarcha kay tatanan, ululukod, padulong sa provincial capital. Kung sa diin isinggitan naton nga Marcos Sukton, Duterte Pasabton, kag ang aton nga edukasyon ipakibato naton, kag i-convict na si Sara mismo subong.
19: Mm-hmm. So nakita naton sa inyo sining kuno nga pahayag nga kun lang taw naton kun ang basihan naton amo ang inyo sining people suna nga ang kahimtangan sang pungsod subong daw why malabot ang ginaexpektar sang publiko sa supposed to be ginpromisa no ni President Marcos na during sang pagpungko niya bilang presidente.
1: So ano naton no balikan naton 2022 antes siya magpungko ang promisa niyang bago nga Pilipinas, pero apat ka tuig na ang nagliligad, wala sa Gyapon sa may nagbago. Four times, apat ka tuig, apat man ka beses or four times more ang pag sa fearing or pagpangabudlay sa pumuluyo sa ilalim ni Bongbong Marcos na pagdumala.
19: Mm. Okay. So, nakabalo kita sir no nga sa people suna hindi lang usually ang ipalayag dira ang kun anong matuod ng sitwasyon kundi may ara man sang supposed to be dapat nga solusyon or ma-suggest nga mga solusyon sa mga ginaatubang naton nga problema. May mga ara kamo sa nga kwan nga at least para mapalabot sa mga natungdan nga amuni ang dapat na himuon para nga ining mga sala nga mga sistema makuha naton matadlong kag malabot ang gusto na ang gusto naton nga himuon sang gobyerno para sa mga pumuluyo.
1: Syempre no kung kita na sa pamatan-on no bangod kay maupod kita man sa people zone ang actually madugay na naton nga ginanon nga gina-offer tani nga alternative ang pag ano ni ang pag expand sa access sa atong edukasyon, ang paghatag sa mga nagakaigo nga pondo sa atong edukasyon kag mga iba nga serbisyo sosyal apang napadayon sa Gyapon nga ano no ginapabungol-bungulan kita sang palpak inutil kag corrupt nga gobyerno ni Bongbong Marcos nga ini ang managani ang rason kung nga na mamarcha kinahanglan naton bilang mga pumuluyo nga magmarcha sa Lunes nga adlaw para ipanawagan ini nga pasabton si Bongbong Marcos kag pasukton si Bongbong Marcos sa pagkapalpak pagkainutil sa iyang gobyerno kag pasabton naton si Sara Duterte sa ano no actually ang ano naton ang issue sang corruption gusto naton siya i-sabton umpisahan naton ini sa pag-convict si Sara Duterte mga kaki-five no ara si Sara may ara sang ano ginhagalin mismo sa iya nga kung paano niya gingasto ang ano ni ang 125 million pesos kag subong madamo pa mga ebidensya ang naga ano siya kung paano siya nagkamal sa bilyones ng mga unexplained na wealth no kun mga manggad na hindi niya ma-explica kung paano niya nakuha kag mga corruption sa deathbed ang ito gani sang mga ano ni ang laptops na overpriced kag bribery pa sa ilalim sa niya pag dumala sa deathbed. Amo na nga actually kung seryoso ining ano no seryoso ining administrasyon ni Bongbong Marcos sa halambalanon sang iya pagkrusada bilang ano ni anti-corruption advocate iumpisahan sa pagpakonvict kay Sara.

0: nga na nato, no, ilabi na sa lambalan sa corruption. Kaya amo ni ang ano eh, amo ni ang nanging mainit sa nagligad nga tuwid niya ini apang subong wala pa sa gihapon na sabat kag bisan gani ano bisan dako gani ang budget tanan man nga budget nato naga ginafunnel gihapon sa corruption.
1: So, sir, no, dali na kay daw medyo ko lapos kita sa oras. Kabalo kita nga ining issue sa corruption, hindi lang ni sa subong administration. During previous administration, sa ara man ang corruption, eh, no? Nangabot silingon, bisan din ng administrasyon ang corruption ara gid, no? That is why kada administrasyon ang ining mga progressive groups just like sa inyo ara man, no, ang presensya nga nagapakigbato kag nagapahayag sang mga discontentment sa tagsa ka administrasyon. Now indi ayan nga sa aton man nga pumuluyo mismo, may ara kamo ayan mga kwan man, mga mensahe especially sa mga voters, mga butante, kaya 2028, ma-election naman. So, kag nagapakita karon sa mga kwan, Mr. Busking, despite sa ginatubang ni Vice President Sara Duterte nga mga ano yung issues ang corruption, pero sa gyapon, daw ang pabor ara gyapon sa iya sa mga butante. So, anong paglantaw mo sina? Ayhan, may problema man sa aton sini nga mga butante, kag amuning dapat nga kurihiran especially pag-abot na sang kwan sang 2028 elections.
0: Sige, no, mayo gid nga pamangkot kay sa kakifad sani. No, actually, amo na ang wala asang problema sa aton nga mga botante. Ang problema nga dako ara sa sistema naton nga nagapangibabaw sa subong kung sa diin ginapasugtan ang muni nga kultura nga bisan amo na gani ambal na nimo nga madugay na ining issue sang corruption, madugay na ini kadamo na to gani sang gina no halin kay ano ni halin kay era kay Marcos Senior sang una tanan ini gina ano ni tanan ini gina hulagan sang pumuluyo apang ang mga kagnano no kag nadaog ini sang pumuluyo ng mga away apang ang karon nagapabilin ang sistema korap bangod kay ang mga nagabulos sa aton nga gobyerno pareho man gyapon nga mga korap tanawa bala mga kakisay kay puro lang na mga ano political families pareho nga mga
1: balik-balik lang no mga tawo
0: sa aton nga burokrasya. And at the same time syempre ang ano naton nung amo na gani nga aton nga alternative gid yakad subong sa aton nga paghulag sa Lunes nga adlaw nga ginaimbitahan naton tanan nga magupod sa People's Zone ang panawagan pagid naton nya nga ibaguhon naton ang bulok nga katilingban ang korak nga katilingban nga may ara kita dapat hindi lang magpabilin sa halambalanon nga i-convict naton si Sara Duterte kag i-sukton naton si Bongbong Marcos sa korupsyon nga nagalantad sa pungsod naton kundi dapat pagkatapos nina ang aton nga mga perspektiba ang pagbaylo sang korap na katilingban nga may ara kita sang mas better sami nga anong mas better nga system para sa aton tanan nga kung sabihin ina-prioritize ang aton nga mga serbisyo sosyal hindi ang korupsyon amo na nga ang away niya sa isang korupsyon, mga kakisay, padayon ini, amo na na, padayon man dapat kita maghulad, kag magpadulong kita sa Lunes nga adlaw, suksok ang aton niya mga puti na t-shirt, kagal sotso sa aga, sa may University of the Philippines, Visayas Little Theater, para amo na, i-sukton natin si Marcos, pasabdo natin si Duterte, kag-islam natin ang korap na katilingban na may arak sa subong.
1: Sige. So with this, Mr. Arlie Boskiser, madamong salamat ha sa imo sining time ginatag diri sa K5 News FM Iloilo para sa paraboton nga People's Zone sang inyo sining sektor no sa Kabataan Party List kay iban pa nga mga progressive groups. Madamong salamat kag maayong hapon.
0: Madam, gid nga salamat man ka K5 Sunny kag madam man salamat sa tigpalamati naton subong hapon no magkilita ay kita sa People's Zone na alas 8 sa aga sa University of the Philippines Visayas Little Theater mga ka-K5.
2: El Castigador.
1: Thank you so much mga byan si Mr. Arlie Boske ang Secretary General sa Kabataan Party List Panay no sa ilaman sinipatigyonon nga Panay People sa Suna sa Lunes nga adlaw kadungan man ini mga byan sang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. So sa gihapon no sa nasling na daw ay gidya ang ginapakigbato halin pa sang unap tub subong amo gihapon mga byan ang issue sang korupsyon ang konsidente da kun na tanan no once gani magamal kita nga corruption nagakuan na tanan nag sanga-sanga na ina so that is why amo gin ang problema ano ang ugat ay

0: Ang suwa muna ang dapat gid nga kwanon nga tultulon kag sulbaro naton ang ugat sang korupsyon. Kay kun nato matumod ta na kag masulbar ang ugat sang korupsyon, so ang korupsyon madula sa pungsod naton. Pro ang pamangkot, sino kag san-o ina matabo.
1: El Castigador.
0: Oras Philippine Standard Time, alas 4:54. Magabalik kita, makaligid ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500!
2: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
3: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kan kini ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
2: Wow.
3: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalwikan. Epektibo. DTX 500.
4: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
3: Ay, galik, galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
3: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
2: Juices. Pusto.
5: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
3: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may tisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na bisikan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magandingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
1: DTX 500. Health alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: GC ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Nagid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Para sa matino nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500,
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500,
18: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
21: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
24: K5.
25: K5
24: News FM.
25: K5.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:07.
26: El Castigador.
2: Pabalik mabiyan sa itong pagpangalagad sa platuntunan, El Castigador. Iningabahin sa itong pagpangalagad, Buylogman nga ginadulong sa kaluan sa klinika D3 Bio. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo, sipon, trangkaso, mag D3 Bio. No? Ang D3 nga may VCO, VCO nga may D3. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Natural nga antiviral kag antibacterial. Pabalik mabiyan sa itong sininga pagpangalagad sa palatuntunan na El Castigador. Dugay-dugay, mag-abaton kita sa report ni K5 Kim Kaloyo. Parti mabiyan sa pathag sang PSA, no? Sang Philippine Statistics Authority Region 6. Angot sa mga balasihan, no? Sa paghatag sang ayuda sang gobyerno, no? Especially sa subong mabiyan, no? Sa idalom sa sining tawag nga uplift program. Pwede din ang aton sining mabiyan nga mga kuan mga naglain-lain nga sektor makabaton sang ayuda bangod sa panibag-o naman nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. So aton na dugi-dugi hebloon sa report ni K5 Kim Kaloyo. Pero this time mabiyan, i-checkanay natin ang report o ang aton sininga pag-asa Iloilo sa pinakaulihing lakat sa panahon, especially sa sininga hulag karon sa tropical depression nga si Kiyapo. Engineer Ferd Sibura Robin, sir, mayong hapon, live kita sa K5 News FM Iloilo. Pag-asa.
27: Yes, sir, mayong hapon. Sa mga pagpalatin. Sa latest analysis natin, para sa subungad daw, generally, may atin na muna tayo ng bagyong Quiapo, yara na sa 640 kilometers, silang ang pangtuwi ka raw titik sa gayan, sa gahulang niya siya northwest, sa kalasigong na 30 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo, ginalauman na ito, possibly, na magwa sa ating Philippine Area of Responsibility sa Badong Adlaw, kung sabihin, wala niya siya ng direktang epekto dito sa ito sa may Western Visayas. Sa Western Visayas, mag-alauman na palagitan, may posibilidad sa mga pag-ulat sa mga tanggup sa ibang bayan ng ating region, dalas ang aton hangin na bagat or southwest monsoon. Kasarangan hangin naman ang bisag bagatan na katundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa yung kasarangan at ang mga pagbagay sa kabagatan. At ang temperatura ay sa 5.31 degrees centigrado at law matunod alas sa east di sa isang hapon doon mabot mo sa 5.37 sa kabagatan. Ang mga sang latest for update
2: Engineer Ferds.
27: Yes sir.
2: Oh, so ining si Kia po, so hindi man gid tama kabaskog no kag ang iya sining kwan iya sining direksyon pasaka no kagawa ini siya sang kwan sang hindi siya maglabay sa kadutaan sang Pilipinas.
27: Yes sir, papabaw ni siya posible maglabay sa may northern Luzon area.
2: Oo. So tapos ang dirisaton sa Visayas hindi man kay daw mahinay man lang siya hindi gid man sa tanto kabaskog ang atong sini ang southwest monsoon or ang habagat hindi man gid maka-apekto man diri sa ato na Sir Ferds.
27: Possible maka-apekto yapon sir, may mga pag-ulan-ulan yapon na possible labi na gid sa Biyernes or Sabado.
2: Okay, sa Biyernes or Sabado may mga pag-ulan-ulan kita dala sang habagat no. Bangod man sa sini nga si Kiyapo no. So sa Sabado magagawa na siya na inisya sa aton sini nga par.
27: Yes sir.
2: Oo. So bali sa Sabado pa ni siya magwa sa aton par.
27: Yes sir, Sabado sir magwa sa par line natin.
2: Ah sige. Oo. So badamo salamat ta Engineer Purge.
27: Thank you sir, saluwat by ang hapon
26: pa. El Castigador.
2: So nabatian mabiyan aton sining connection sa pag-asa Iloilo si Engineer Purge sa Robin no sa pag-asa Iloilo. So ang gabasugon abis yung kuan sang siling bagyo nga si Quiapo no yara mabiyan sa 45 kilometers per hour kag may pagmadlos nga tubtob sa 55 kilometers per hour no kun taw naton hindi gid man tanto ka baskog may mga ang habagat makaapekto diri sa aton pero hindi man siya siling abi nga kuan gid no unlike sa nagligad nga si Super Inday no so sa by Saturday magagawa na ni siya sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Oras mabiyan Philippine Standard Time alas 5:12 standby kay 5 Kim Kaloyo kay ang aton sining nga mga kuan ho mga naglain-lain nga sektor especially sa mga kuan ba nagahulat sang makabaton sang ayuda kay ti kabalo kita mabiyan nga basta gani magsaka ang presyo sang gatong especially kun ano bala no big time ang pagsaka ti apektado gid ang tanan no just like sa sining nga semana nagsaka sang masobra pulo ang diesel ti ang aton nga gobyerno nag-announce nga may kuan no may igahatag nga ayuda sa mga kuan no especially sa aton sining mga four piece beneficiary no kag mga beneficiaryo sang walang gutom program kag may ara man sa mga members ang SSS no pero sa ano bala ang mga kuan diri no ang mga balasihan kag kun paano ini nila ginakuan gina tumod sang aton sining concerned agency ang pagtumod sang mga beneficiaryo. Yari sa aton nga linya si K5 Kim Kaloyo.
26: K5 News FM Kampyon Report.
2: K5 Kim, please come in.
0: Madamo sang nagpadulong ka K5 Sunny sa opisina no sang Philippine Statistics Authority o kan PSA Region 6 right after yung nga gin-announce ang ining uplift program no sang Department of Social Welfare and Development sa diin makabaton niya sang 2,000 pesos kada bulan starting from July tubtubya sa Disyembre ang mga pigado no nga mga pumuluyo lakip na diri ang mga low income earners man. Kaya actually, ang balasihan no, sang ining uplift program, as you've mentioned, ka K5 Sun, dugin atunga ni siya no, sa tatlo ka grupo to determine no, sa mga beneficiaries. Sa group 1, amo na sila ang mga 4Ps, pero dapat naka, ano na sila, naka CBMS survey ka K5 Sun, kag mga beneficiaries man sang walang gutom program. Meanwhile, sa ining group 2 naman, amo na sila ang mga beneficiaries nga natumod bilang poor kag near poor base diri sa community-based monitoring system o kon CBMS survey sang Philippine Statistics Authority o kon PSA kag K5 Sunny no kag ang ikatatlo naman amo na siya ang group 3 wherein kag K5 Sun amo na sila ang mga low income earners nga natumod no sang social security system K5 Sun of which no amo ni sila ang mga nagatrabaho bala no sa mga pribado nga sektor sa mga private companies sa K5 Sunny nati manubo ang ilayang sweldo no kag ang nagpatag diri sa aton sa group 2 no which is amo ni siya ang pagtumod sang poor kag near poor sa CBMS bali ang ring CBMS nga ginabasihan gin conduct ini siya sang year 2024 arab lang may mga nagalibot-libot dala census no kaki 5 Sunny sa mga apuloyan kag usually kag for example napaidalom ikaw sa CBMS maginabilin na sila no or maginapadukot na sila nga blue nga sticker kaki 5 Sun bilang pamatuod nga tina na undergo kamo no sa CBMS o galing ang ining CBMS this is not mandatory no voluntary that is why nga hindi tanan naka napaidalom sa CBMS kay mayra sang nag-refuse or unavailable during the time sang enumeration o conserve. For example, ato sila sa UMA. Pagkasunod nga, law, balik ka naman. Wala naman tungod may trabaho ka K5 Sunny. Kaya usually, may ginapirmahan na siya nga consent mo. Kag ati mayara man niya sang iban nga wala yan nagpa na CBMS tungod nga hindi nila gusto luyag bala, no? Nga i-disclose ya ang economic aspects ng ilang household o kon pamilya. Kahit since, for example, sa CBMS, matumod regarding sa kondisyon sang inyong balay, mga appliances, ang water supply ninyo, no? Ang internet connection, access sa health, access sa education, kung bila pila nakatapos sa inyong pamilya, ano ang trabaho, pila ang sweldo, aga K5 Sunny, no? According diri kay Director Nelida Amolar, ang Regional Director sa PSA Region 6, kasunod man, no? Sa aton sariyang pag-interview sa iya sa ninga hapon, nga tiyaning CBMS, as I mentioned, voluntary, no? Sariyang nagapamalay-malay sila, kag ati, no? For example, makabig kaya nga poor or near poor, kung for example, nakit diri sa mga multi-poverty indicators, no? Amo ang imong sweldo nga yara sa 13,801 panubo ang imong sweldo kaki 5 Sunny for 5 members of the family kag may iban pa ginya mga aspeto, just like for example ang inyo diri nga access sa health, kun bala mayara kamo ni sa mga PhilHealth, kun may access kamo sa ospital, alablang tawag na, no, makapadulong kadayon niya sa mga government hospitals, o kun even mga iban pagid, no, nga mga serbisyo man niya sang gobyerno, may kaangtanan niya sa ikaayong lawas, no, sa nutrition man, kun may specific balaya ka kay 5 Sunny, kun makakaon sa 3 ka beses sa isa ka adlaw, sa housing, sa sitwasyon sang inyo dira nga ang balay, no, lakip man kung pila mga appliances nyo dara, kung may mga appliances ka mo o kung wala, kung nagatulo-tulo dara ang inyong balay sa tubig, sanitation, actually gina-indicate man nila kung may mga CR ka mo, may mga kasilyas ka mo kaki 5 sa sunny or banyo ba na, no, kag lakip man nila ang education kung bala ti may nakagraduate sa inyong pamilya o kung puros kamutanan na mga undergraduate sa elementary o kung high school, no, trabaho kag iban pa. Kay kung madumduman nato, no, ang ining uplift program sang DSWD, makabaton kaya sang 2,000 nga bulanan nga ayuda sa idalom, no, sang ining programa nga until December, no. So kung for example sumahon mo July to December, to anom siya kabulan, tida mga 12,000 man o kung 12,000 pesos sa kabilugan kaki 5 son. No, that is why nga gina-encourage mandari sa aton siri nga PSA Region 6 sa mga wala nakapasakop o nag-ugyon last time, no, sa tawag na sa ining CBMS nga ti mag-participate na by next time kay majority sabong sa mga poverty alleviation programs naton or para sa mga pigado bala, no, kung may mga crisis, amuna ni ang ginabasihan sang DSWD kag kundiin mandara nga mga concerned agencies kung sino o ang mangin benepisyaryo nila ka K5 Sunny. Yari bala, no, pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Director Nelida Amolar, ang Regional Director sang PSA Region 6.
1: Tanda ang PSA sa Community-Based Monitoring System together with our Census of Population 2024 Census of Population. And ang pag-conduct sa to, ang ato nga census is ginatawag ina nga census kay bahay-bahay gate or lista sang kada isang household sa aton nga mga kabarangayan. But ang aton si BMS is voluntary, hindi siya mandatory sa diin ang gusto lang nga kag naghambal nga mapa CBMS sila amo ina ang interview during the conduct of the enumeration of the CBMS. And during the enumeration, may ara kami ang ginabutang na sticker, color blue, sa diin, dira, ina nagamanifest na na-census siya, ina nag-aid man sa among mga supervisors to do the spot-checking, kagbabalaan na ina ay area na cover na tungod sa stickers na ginapadukod. Kasi ang sticker nga ina, may vaccine na dira, ako na si BMS ka, ginachikan. And therefore, with the recent ongoing, ano na no, ng distribution of uplift na ito nga program for our recipient, nag-crop up ng mga questions na daw na si BMS sila, wala sila sa listahan. Kagang iba, nagkatagtuman din eh, to verify kung ala sila sa listahan. Kagang iban, ilaman, naintindihan, bago ihatag sa Department of Economy, Planning and Development or former NEDA nga DepDev na Cebu. Ini nag-ayi sa proxy means test modeling sa diin nila makita to the modeling kung sino ang aton nga poor and non-poor or near poor nga mga households. And after the processing of the net DepDev, they return us the list and they return us the list. So, pari central to central office ini. And ang PSA yung malahat at mansaang mga provincial field offices, same is true sa DSWD field offices. And sa napatunas ang DSWD, we also do the validation. And kami man sa field.
0: Nabatian ka K5 Sonny, no, ang kabahinsang payag ni Direktora Amular. Actually, ka K5 Son, mag-continue ang iladring CBMS enumeration no, kung survey by year 2027, no, kung sa masunod yung atuig ka K5 Son. No. So, at least balaya, may ideya na ang mga pumuluyo naton ton. Yati, kiranglan nun man na, no? Importante siya para at least nga madala ka sa masunod nga mga makabaton sa mga ayuda ka K5 Sun.
2: Kung sa una K5 came ang nagabaton lang gid mga 4 piece no. Usually amo lang gina sila. Pero subong may aral sang itong poor kag near poor which is amo lang gina identify sa PSA. So pero kuno sa gapon no ning ga coordinate man sa gapon sa DSWD. Kag sa DSWD amo dira man gapon ang managa panagtag sang ayuda based sa listahan nga gin-submitter sa ila sang PSA.
0: Yes, actually ang ila yung papel no is to conduct the survey to determine which is poor, which is near poor ka K5 Sunny. Kaya actually na endorse na ni nila or na turn over na ang mga listahan o kung resulta sang ila survey sa ining DepDev no kung previously amo na siya la ang NEDA ka K5 Sunny kag sa tanan niya mga LGUs. That is why gira advice man diri sang PSA nga kung for example bala do confused ka kung nadala ka gin man bala kung nadala ka wala
2: kaysa kunya purpose ya ti automatic na sila eh kung sila man nagyapon pero sa iniyang sa group 2 daw ang paning medyo
0: confusing gaduwa ka pa pero ambal man diri no sa PSA Region 6 when for example napaidalom kaya sa CBMS and you think no nga gina consider mo manabi ka ugalingon mo kitaan mo ang sitwasyon mo nga pigado ikaw mas mayo nga para ma-determine kung nakasulod ka ginman or nadala ka sa listahan palapit ka dira sa inyo nga mga municipal social welfare and development office o kun diri sa syudad no sa city social welfare and development office agud ya makit-an sa listahan kung aragin mo yung mga ngalan mo para at least hindi ka lang magsalig nga magulat-ulat ka may ginapaabot ka wala ka galiyan na lista tungod niya may specific no, nga mga rasones ka K5 Sunny.
2: So interesting K5 came kay may group 3 pagid.
0: Ang group 3 this is for those nga mga miyembro no sang SSS. Amo ni sila ang mga low income earners based diri sa initial information nato no coming from actually from Director Amular man. Usually for example bla no wala na kalabot ya sa around 20 million imong sweldo. So ma-consider ka nga low income kumbaga o kun di ba nubo gawaya ang sweldo mo. No ti actually we know nga ti madamo sa gihapon diri sa aton sa Western Visayas. Considering nga ti ang aton diri nga minimum wage yara lang sa around 550 pesos ka K5 Sunny. So kung i-compute mo na siya sa 30 dias no kung for example may isa or duha ka day off ka K5 Sun dito mga range lang sa mga 15,000 o kung 14,000 ka K5 Sun which is mahamba naman na to no nga ma-consider siya bilang low income or low income earner ka man. That is why nga kung for example no may free time ikaw din pwede ikaw yung maka-inquire sa SSS agod yung ati mahibaluan kung dala ka to sa lista nila ka K5 Sunny. Yeah, di pa man ang ring 2,000 kati sinsalin man actually no sa aton siling buwis nga gina bayaran ka K5 Sun no? At least bala makatilaw man yung tanan sang ining ayuda kag pero man na we're looking man somehow no sa mga long-term programs o konsolusyon sa aton siling gobyerno para at least hindi lang balay dayamang reliant o kon magsalig no sa ayuda ang aton siri nga mga pumuluyo diri sa Pilipinas kag particularly no diri sa Western Visayas.
2: Sige. So madamang salamat sa K5 Kim.
0: Upod sa patrol si ka K5 Jason Talaro nagapamati sa aton si Mommy Immaculate nga nagapulo pa nga pinadras ang DTX Coffee Mix. Upod kay Sir Cliff Acosta diri sa La Paz kay Mamay Mai, Ma'am Kai Kai titara na mapa, dira kay Ma'am Veronica diri sa Lapuz sa Dekamay. And of course diri sa pamilya Manaay kay Sir Ricky kag kay Ma'am Antonina Manaay. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
26: K5 News FM, Kampyon Report.
2: Thank you so much sa K5 Kim Kaluyo. So sa mga kwan, ha, sa mga SSS members, balaan nyo man akong diin ka mo. Balaan nyo man akong nakalabot ka mo 20 min o kung ay inyo sinisweldo. Kung why gani kalabot 20 min inyo sweldo, so inquire ka mo sa SSS kung paano nyo ma-avail ang ining ayuda. No? Kay for sure, no? Ang SSS man gani ka naghambal nga sila man gani mag-identify sang mga members nga posible makabaton sang sining ayuda. Pero ang pamangkot, paano ini himuon, no? After nila ma-identify kung sino ang mga beneficiaryo, ang mga beneficiaryo inabla ano mismo ang is nang mag-disburse or ikon man gyapon ipaagi man gyapon sa DSWD, no? So umpa na karon ang aton gid nga klarohon at hagon para nga mas klaro sa mga miyembro sang SSS kay ti ang SSS mismo pwede man sila maka-disburse ang ila sining kwan eh, no? Sang pundo halin sa ila mismo pagadto sa mga kwan sa mga members, no, ang mga beneficiaryo, no. Plus man ako nagakwan ka nagatog sini naga loan ka, no, ti direkta pwede na nila yang makwan mahulog sa imo sini nga account kun may ara ikaw sa ang bank account, no, para dira na lang kwan eh, no, kwaon ang imo sini nga ayuda halin niya sa SSS. Pero ti kwan pa na, no, mas maayo gid nga ma-verify na kag makadagan ina pinagi mismo sa SSS. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 5.28, so why nakita time sa itong sininga pagpangalagad. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagpasalamat kita sa inyo pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
26: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may

0: simpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix! Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
6: Mabaka mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nanagit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.34. Oras, ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Red Horse Super, ang shot ng trupa.
9: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
14: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Huwebes ng adlaw, Hulyo 23, tuig 2026.
4: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
14: Sa karon nga edisyon sa aton mapagbalita, main ko po ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
4: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
14: Sa mga pangulong dinalang, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, 84 anyos nga babae patay matapos masunog ang iya mismo puluyan sa Banwasang Anilaw.
4: Governor Arthur Defensor Jr. posible nga magapapili bilang congressman sa 3rd District sa Iloilo.
14: Masobra 1 milyon nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sa HVI sa City Proper.
4: 28 ka mga banwa sa Iloilo naka-record sang kaso sang African Swine Fever.
14: Balita National, Senate Impeachment Court nagpagwas ang subpoena sa bank ag tax records ni Vice President Sara Duterte.
4: Sa balitang international, hearing sa kaso ni ex-Venezuelan President Maduro umpisahan sa tuig 2027.
14: Balita sa Inampang, Gilas, Pilipinas, sulod na sa FIBA 3x3 World Cup.
4: Sa balitang entertainment, ID Angenman kag Jake Ejercito, maayo ang pag-co-parenting para sa anak nga si Ellie.
14: Philippine Standard Time, alas 5:37. Kagamay ito ba ang mga headlines na ito nagpanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:38. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita.
11: Balitang lokal.
14: Ang masunod ng mga balita lokal ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa babies ang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kapi nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kapi, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Patay ang 84 anyos nga tigulang matapos masunog ang iya mismo balay sa barangay Danggulaan, Anilaw, Iloilo, Merkulis ang gabi. Ginkilala ang biktima nga sa Thelma Langrio kag ginapahayag nga nagaisahanon nga nagaistar sa iyang balay. Sandig sa mga kaingod balay sang biktima, alas 9 sang gabi sang ila matalupangdan nga nagaigrab na ang kalayo sa balay ni Langrio kun sa diin giloyen man sila nga nagtawag sang bumbiro agud marespondihan. Apang wala na mabuligan ang tigulang bagod nagdako na ang kalayo. Sa karon padayon ang investigasyon sang mga otoridad sa gintunaan sang nasambit nga sunog.
4: Posible nga magbalik bilang kongresista sa 3rd District of Iloilo si Governor Arthur Defensor Jr. pagkatapos ang iya termino. Sa ginpatigayon nga press con, ginpahayag ni Defensor nga obvious naman ini nga tikang para sa 2028 national election. Dugang pasang natungdan, madamo pa ini sang luyag nga tapuson nga mga programa sang iya sang anay kongresista. Ginatanaw naman nga mabulos sa iya bilang gobernador ang among iya manghod nga si Congressman Lawrence Defensor. Sa karon, suno sa gobernador, nakatutok ini sa pagpatuman sa mga programa kag proyekto sa probinsya sa nabilin sini nga duha ka tuig bilang gobernador.
14: Sa piyakabahin ang masunod naman ng mga balita ang inyong mabatihan ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani pwede gin magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Sa dugang pang balita lokal, arestado sa ginkasa nga drug bypass operation ang isang regional police drug enforcement unit ang isa ka high value individual sa barangay Monica City Proper pasado alas 3 kay nasang kagahon. Ang subject amo si alias Sunny Boy, 38 anyos, nga residente sang barangay Mohon Arevalo. Nakumpiskar sa subject ang isa ka sachet sang suspected shabu bilang bypass item, 12 ka sachet kay isa ka nut tied sang suspected shabu nga nagabugat tanan sang 165 grams kag may standard drug price nga 1,122,000 pesos. Nakuha man sa paghinakop sini ang isa ka unit sang Glock type airsoft pistol kag Samurai Euro motorcycle. Sa karon niya na ini sa kustodiya sang kapulisan kag magapangatubang sang kaso na paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Sa dugang nga balita lokal, nagdangat sa 28 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang may record sang kaso sang African Swine Fever base sa datos sang Provincial Veterinary Office. Sa datos sang PVO, siyam ang ginakabi nga yara sa red zone ukon mas mataas nga kaso sang infection ukon risgo. Lakip sa siyam ka mga banwa among banwa sang San Dionisio, Maasin, Barotac Nuevo, Pototan, Mina, Balasan, Carles, Dueñas, Kagbadyangan. Samtang 19 naman ka mga banwa ang yara sa red to pink zone. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., apisar sang kaso sang ASF, ginapasangkad sang provincial government ang biosecurity measures sa kawada banwa agud indi na maglaptang amo nga balatian. Samtang ginpahayag ni Defensor nga nagapabilin si gihapon nga estable ang supply sang baboy sa probinsya.
14: Sa piya kabahin ang balita nga inyong mabatian, igadulo naman sa kaluwaan sang klinika DTX 500 ang palay leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes. Sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-clinical DTX 500 at Adlaw para mangin mahamo o kang katulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Naka-record na ang Iloilo City Police Office o kung ICPO sa apat ka mga extortion cases kung sa diin ginausar ang ngalan sa kapulisan kag isa ka judge. Ini ang pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla kasunod sa pagtuhaw sa audio record nga may ginaligar nga pulis sa Police Station 4 ang nagpanawag sa pamilya sa suspect nga nadakpan sa drug by bust operation nga nagpahayag nga mahimo makagwa sa prisuhan ang arestado kag madismiss ang kaso kabaylo sa kwarta. Suno kay Parilla nga natabo ini sa Police Station 6 sa distrito sa Arevalo kun sa diin nagpakunukuno ang cooler nga pulis kag ginpangayuan sang kwarta ang pamilya agun mahilway na ang ilahi mata nga naaresto. Sunod nga natabo sa City Drug Enforcement Unit na nagpakilala man nga judge nga nagtawag sa Iloilo City Mobile Force Company nga nagapahayag nga sa pamilya sang arestado nga mag-issue ini sang court order agun mahilway ang ilahi mata kabaylo man sang kwarta. Naibaluan nga lunsay negatibo ang partisipasyon sa kapulisan sa extortion cases base sa resulta sa investigasyon. Rason nga ginaabisuhan sa ICPO ang publiko nga maghalong batok sa mga scammer nga ginausar ang ngalan sa mga police officer. Sa subong, pinakauling nga na-record sa Police Station 4 nga nagapangayo man sang kwarta sa pamilya sang suspek kabaylo sang kahilwayan sang ila himata.
4: Ginbuksan kag turnover na sa provincial government sang Iloilo sa pagpanguna ni Governor Toto Defensor ang bago nga duha ka panalgan nga multi-purpose hall sa Barangay Kalapdan, Estancia, Iloilo. Ang proyekto nagabalor sang 3.3 million pesos kag ginponduhan sang provincial government bilang kabahin sang suporta sini sa mga barangay. Nagtambong man sa turnover ceremony sang Estancia Mayor Bianca Rinquito Espinosa, Acting Provincial Engineer Jeb Escarella, Municipal Administrator Engineer Arman Ravena, Barangay Captain Ronald Bagatnan, kag iban pa nga opisyal sang munisipyo kag barangay.
14: Balitang National. Sa detalye naman banwa sa aton balita national, ginadulong naman sa kaluwaan sang klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalayo kita sa mga balatian sa panit. Kasubong sambun e, katikatipong good kikiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpagwas ang subpoena ang Senate Impeachment Court para sa bank kag tax records ni Vice President Sara Duterte. Lakip sa ginpadalaan sang subpoena amo ang Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council kag pila ka mga bangko. Gintuginan sila tubdob sa Hulyo 30 agud nga magsumiter sa mga kinahanglanon nga dokumento. Suno kay Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Datonggol, may pila na ka mga institusyon nga nagsunod sa mando kag nagpasa sa mga bank checks ni Duterte. Sa piyak nga ginaprobahan sang korte ang hingyo sang prosecution, may lima ka mga senador nga nagpahayag sang hindi pag-ugyon, ilabi na sa paglakip sa mga record ni Duterte antes siya nangin vice presidente.
4: Sa dugang balita national, wala sang pondong Senado para bayaran ang catering services nga ginhingyo ni Vice President Sara Duterte para sa iya depensa, staff kag mga testigo sa impeachment trial suno kay Senator Erwin Tulfo. Suno kay Tulfo, kadamaan sa Senate Majority ang nagakontra sa sininga request bangod wala ini nalakip sa budget sang Senado. Ginpaathag man niya nga kung aprobahan ini, posible nga maapektuhan ang paggamit sang pondo. Madumduman nga nag-request sa Duterte nga ang pagkaon kag limnon para sa iya kampo kuhaon lang sa accredited caterer sang Office of the Vice President bangod sa kalidad sang serbisyo.
15: Balita International.
14: Sa detalye naman sa aton Balita International, ginadulong sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maka and Club Huasca. Para sa mga mahuyang ang tuhod, madali ka po yun, kag pirmi lang ginakapoy para magmaayo ang sirkulasyon sa aton dugo. Nagapataas man sang libido para sa mas maayo ang performance. Extend the Food Supplement for Men. Natala na nga magasugod sa Hunyo 1, 2027 ang hearing sa kaso nga ginpahalin nga Venezuelan President Nicolas Maduro kag sa iyang asawa nga si Celia Flores. Suno kay New York Judge Alvin Hillstern, may pre-trial hearing himuon sa Nobyembre 17 agud nga patimaan ang mga motion sa duha ka kampo antes ang formal nga hearing. Nagpanindugan naman ang abogado ni Maduro nga si Barry Polak nga ila kontrahon ang hearing bangod bahayag nila nga protektados ang iya kliyente sang sovereign immunity, isa ka legal nga prinsipyo nga naghatag proteksyon sa mga nagaserbi o kung nagserbi bilang presidente sang isa ka pungsod. Madumduman nga nadakpan sanday Maduro kag Flores sa mga soldado sa Estados Unidos sa ila compound sa Caracas sa Enero 3 kag indala sa New York agud nga atubangon ang mga kaso may kontanan sa weapon kag drug offenses.
4: Sa dugang balita international, ginanunsyo sang Estados Unidos nga mayara sila sang nuclear energy deal kaupod ang Saudi Arabia. Ginpangunahan ni US Secretary of Energy Chris Wright kag Saudi Minister Energy Prince Abdulaziz bin Salman ang pagperma sang kasugtanan para sa nuclear cooperation agreement. Sunod sa US Department of Energy, kabahin sang amunga kasugtanan ang isa ka bilateral safeguards agreement. Dugang pa ang kasugtanan amuang mangin legal nga pundasyon sa pila ka dekada nga multi-billion dollar partnership sang duha ka pungsod. Paagi sa amunga kasugtanan, makabaton sang access sa mga kumpanya sa US sa nuclear energy program sang Saudi Arabia. Ang nasambit nga kasugtanan ipasa na sa Kongreso sang US agud ma-review antes iniformal nga ipatuman.
15: Balitang sports.
14: Kagkaroon sa detalye naman sa balita sa hinampang, ginadulong sa kaluwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nakuha sang Gilas Pilipinas 3x3 men ang ticket sa 3026 sa FIBA 3x3 World Cup nga patigayunon sa September 15 tubtob Jess sa Hubei, China. Nahimo ini sang Gilas Pilipinas matapos magpangibabaw sa 2026 sa FIBA 3x3 National League Asia 2 sa Petaling Jaya, Malaysia. Ginpatumbas ang Gilas ang mga teams sa

0: mi makita sa social media bilang co-parents, nagaintindihanay sila sa pagpadako sang ila anak. Dugang man niya nga mas dako na ang ila responsibilidad subong bangod teenager na si Ellie. Sa pihak sa mga inagyan nila nga problema sa ila relasyon sang tinalikdan, naglain man ang ila relasyon kag mayara na sang pagbinuligay bilang mga ginikanan para sa kaayuhan sang ila anak.
1: Oras Philippine Standard Time, alas 5:50. Kagamit ba ng kabugusan sa ato nagpanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide. Pinaagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby, magasunod sa diligid lamang madugay ang mga pagbalita sa agenda upod sa Billionaire News Channel. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
0: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
7: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Mga butika.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka.
9: Mataas bala ang imo blood sugar?
10: Mag-DTX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
13: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang.
8: Pero
9: sa Star

0: sa sustansya with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Extend Food Superman. Man.
4: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio. With Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajustor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
8: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
9: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
8: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
10: The President's Report.
8: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
10: The President's Report.
8: K5.
10: K5
8: News FM. K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
8: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
11: Defense Secretary Gibo Todoro ang pahayag ng China na shared home ang South China Sea. Patuloy daw kasi ang kanilang pambubuli.
12: Kanina lang binomba ng tubig ng China ang dalawa nating barko. Ilang araw lang yan matapos ang kanilang pamamalo.
13: Kasing init ng sigalot sa laot ang impeachment trial ni VP Sara. Ang prosecution witness na si NBI Chief Melvin Matibag, hinahabol ng kontrobersya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
12: Ako naman si Willard Cheng.
11: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. May mansyon sa LA, 72 million peso property sa California, pagmamayari umano ni NBI Director Melvin Matibag. Inula ng death threat, Senador Risa Hontiveros nagpasaklolo na sa NBI. Wala raw budget, hiling ni VP Sara na catering ligwat kay SP Win. Isa na namang pambubuli, barko ng PCG at BFAR na nagsasagawa ng fuel subsidy mission. Binomba ng tubig ng China Coast Guard. Bagong Quiapo, nagbebenta sa Northern Luzon. Ilang probinsya nasa signal number one na. At exclusive, Rupa Gutierrez mananatili raw sa puso ni Herbert Bautista.

0: Isang araw matapos tumestigo sa impeachment trial ni VP Sara, hinahabol ng kontrobersya si NBI Director Melvin Matibag. Lumutang kasi ang isang 72 million peso mansion sa California na nakapangalan umano sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Sa kanyang testimonya sa direct examination ng prosekusyon sa impeachment trial, inamin ni NBI Director Melvin Matibag na una siyang sumabak sa government service noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Bago naging general manager ng Manila International Airport Authority noong 2010, naging director daw siya ng Laguna Lake Development Authority. Bilang LLDA director, wala siyang fixed salary pero may allowance tuwing may board meeting. Habang nasa salary grade 30 naman ang general manager ng MIAA na nasa 56,000 hanggang 63,000 pesos kada buwan. Isang araw matapos siyang tumistigo sa impeachment court, lumutang ngayon ang bahay at lupa sa Baldwin Place ng Stevenson Ranch sa Los Angeles County sa California na pag-aari umano ng isang Melvin Matibag. Batay sa record na nakalathala sa homes.com, mula July 2025 hanggang sa kasalukuyan, nakarehistrong may-ari nito ay nasa pangalan ng Melvin Matibag at Anne Marie Matibag. Ang homes.com ay isa sa mga pangunahing US-based residential real estate listing at house renting platform. Nakalagay din dito na hindi for sale ang property. At sa ownership history, mula March 2006 hanggang July 2025, nakarehistro lang ito sa iisang pangalan, Matibag Melvin. Ang halaga ng bahay na may apat na bedroom sa kasalukuyan ay aabot sa halos $1.18 million o nasa humigit kumulang 72 million pesos. Batay din sa record ng homes.com, March 2006 nang mabili ito ng isang Melvin Matibag sa halagang $810,000 sa pamamagitan ng loan nito na higit kalahating milyong dolyar sa Wells Fargo Bank matapos ang paunang bayad na $300,000. Nakasaad din sa mga detalye sa homes.com, nagkaroon ng refinancing transaction para sa nasabing real property sa halagang $400,000 na inutang mula sa Quicken Loans na mag-asawang Melvin Matibag at Anne Marie Matibag. 2013 nang ikasalang dalawa. Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni NBI Director Melvin Matibag pero hindi pa niya sinasagot ang mga tawag sa kanyang telepono. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.
0: Kasunod ng paluan sa Ayungin Shoal, may panibagong pangbubuli ang China sa West Philippine Sea. Binomba ng tubig ng China ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Wala naman daw nasaktan o napinsala sa insidente. Nagsagawa rin ng Maritime Domain Awareness Flight ang PCG sa Bajo de Masinloc na nakatanggap naman ng radio challenge mula sa China.
2: Binisita ni PBBM ang dalawang sundalo na nasugatan matapos pukpukin ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Pinuntahan sila ng Pangulo sa AFP Western Command at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu. Binigyan din sila ng tig 100,000 pesos na financial assistance bilang pagkilala sa kanilang katapangan. Dahil sa nangyaring paluan sa Ayungin Shoal, ipinatawag ni PBBM ang Chinese Ambassador at iginiit na di na dapat maulit ang insidente.
0: Sinong niloloko ninyo? Tinuligsa ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang China sa patuloy nitong pambubuli sa West Philippine Sea at pagsisi sa mga tropang Pinoy sa nangyaring paluan sa Ayungin Shoal. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
3: Inalmahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng China na shared home daw ang South China Sea. Hindi raw ito maituturing na sharing kung pati sa West Philippine Sea ay aangkinin din nila.
4: Paano tayo mag-shared home kung inaangkin mo 90%? Sino niloloko nila? Pagkatapos ganito ang ginagawa nila, nandito sila, magsasabi sila na gusto nila ay kapayapaan. Pagkatapos ganito ang ginagawa nila. Paano tayo maniniwala dyan sa mga yan?
3: Umalma rin ang kalihim sa pagsisi ng Chinese ambassador sa mga tropang Pinoy sa nangyaring paluan sa Ayungin Shoal.
4: Alam mo, syempre gusto nilang kontrolahin yung area. Mangingimbento yan ng violation. Katulad nung malaking kasinungalingan nila doon sa mischief reef. 1995, haven daw, refuge sa mga mangingisda. Ngayon iba na, militarized island na.
3: Sa gitna ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea, bukas pa rin daw ang Pilipinas sa diplomasya. Pero anumang pag-uusap ay dapat nakabatay sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
4: Yung diplomasya kailangan nandiyan palagi. Pero ang diplomasya nila, kailangan handa rin tayo dahil iba yung diplomasya nila. Tinan mo naman yung ambassador, lantaran nag kung ano-anong ginagawa eh. Diba?
3: Giit ni Chodoro, patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
0: Tila di apektado ng impeachment case ang tsansang manalo si VP Sara sa 2028 presidential race. Mas tumaas pa kasi ang rating ng pangalawang pangulo sa latest Pulse Asia survey. May ilang rason na nakikita si Pulse Asia President Ronald Holmes sa pagtaas ng voter preference para kay Vice President Sara Duterte.
5: The decision expressed by two probable candidates that they won't be running. The other thing is that people, although they're aware of the impeachment, may not necessarily be that aware about the charges in the impeachment cases that have been filed against the Vice President.
0: Sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi rin ni Holmes na posibleng nakatulong ang naratibong biktima ng political persecution si Duterte.
5: That's the thing that they've been playing up, political persecution from the arrest of the former president to the investigations in Congress, in the lower house, in the House of Representatives.
0: Mula 43% noong unang bahagi ng taon, 49% na ang pabor na maging pangulo si Duterte sa 2028 base sa Pulse Asia survey na isinagawa noong June 28 hanggang July 3. Pumangalawa naman si dating VP at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Ayon kay Holmes, tumaas ang suporta para kay Duterte sa Balance Luzon kung saan tied na sila ni Robredo.
5: We don't know whether that will change because the Balance of Luzon, the one that has the largest share of the voting population, that's 45%, but it's split into five different regions, each of which has its own distinct characteristic. No?
0: Sa pagkabisa naman, naungusan ni Senador Bongo si Senador Robin Padilla. Paliwanag ni Holmes na split ng dalawa ang Mindanao vote pero mas mataas ang suporta para kay Go sa Metro Manila.
5: The probability of changes in terms of pre-election of preferences for the vice presidential race would really depend on whether one of them would give way. And if that person gave way to another, if Robin Padilla gave way to Bongo and vice versa, definitely the split that you see in Mindanao would not happen. And if that is the case, then that might move any one of them farther away from the other potential candidates for the vice presidential race.
0: Ayon sa Pulse Asia President, posibleng sa Agosto o Setyembre isasagawa ang susunod nilang election survey. State of the Nation address ni PBBM sa Lunes, last chance na raw at redemption. At pangakong zero balance billing program noong nakaraang SONA, kamusta na kaya? Susunod yan sa Agenda.

0: dedicated to delivering the most pressing news and the most inspiring stories that the Filipinos need to know.
1: Marami pa pala mga bagay na nangyayari sa bayan natin at sa bawat kwento ng Pilipino na hindi mo pa alam.
0: Congratulations, Miss Corina Sanchez Rojas, First FAMAS Broadcast Awards, Best News Anchor.
1: At habang may balita, nariyan po ako.
2: For most of his life, Kiko T. Laurel worked behind the scenes.
3: I always wanted to be in the background, doing my own thing, quietly.
2: He leads one of the most complex departments in government.
3: Doing something for the country, and then making decisions that will affect almost everybody.
2: Today, he finds himself helping shape the future of Philippine agriculture. I'm Charles Few, and this is Beyond the Game.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan sa north at southbound lanes. Kinundina ni Senator Risa Ontiveros ang tinatawag niyang wave of death threats na kumalat online kasunod ng pagpaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon sa senadora, may ilan ang tahasang nagbanta na siya ang susunod. Nagpasaklolo na si Ontiveros sa NBI. Isinimitin na niya ang mga pangalan at screenshot ng mga user na nagbanta umano sa kanyang buhay.
5: Stop already talk to me and we are just waiting for the formal documentation.
6: Meron po ba persons of interest dito?
5: Meron, kasi nakalagay ito sa social media post mismo. Just like any other case na pumasok sa atin, dinibigyan natin ito for investigation. So we'll do case build-up on this matter. And after the case build-up, if we feel that it's enough for us to file a case, maiksampan na namin sa DOJ.
7: Nadakip na ang dalawang sospek sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon sa PNP, naaresto ang dalawa kaninang umaga sa Mabalacat, Pampanga. Kilalang anti-Duterte at PBBM supporter si Alicia. Binalil siya ng riding in tandem sa Caloocan nitong July 17. Una nang sinabi ng PNP na mga hired killer ang salarin at isang sindikato ang nasa likod ng krimen.
8: Kulong ang isang PhilAm Army veteran matapos silaban ang entrance ng isang federal building sa New York, USA. Lumalabas sa imbestigasyon na mula pa noong Enero, pinagplanuhan na ng suspect ang pag-atake. Yan ang agenda report ni U.S. correspondent Don Tagala.
9: Arestado at kulong ang 43-year-old na Filipino-American Army veteran na si Andrew Arabaca sa non-bailable case na arson matapos nitong silaban ang employee entrance ng isang federal building sa New York City. Ayon sa court documents, pasado alas 8 ng umaga ng Lunes, July 21, nang mamataan sa harap ng Jacob Javits Federal Building si Andrew Arabaca at binuhusan ng flammable liquid ang cement stairs ng gusali at sindihan ito kasama ang ilang fireworks. Nakita ring nagpaputok ng airsoft gun si Arabaca na itinutok din sa 26 Federal Plaza. Huli rin sa video ang pag-aresto sa US-born PhilAm ng law enforcement officers. Sa unang court appearance ni Arabaca noong Martes, ipinag-utos ng judge ang kanyang detention at evaluation sa Metropolitan Detention Center sa loob ng 48 hours. Ayon sa prosecutors, mapanganib umano ang Filipino New Yorker at January pa lang, pinagplanuhan na daw ni Arabaca ang pag-atake. Na-recover naman sa dalang cart ni Arabaca ang isang BB rifle, isang pellet rifle, isang machete, dalawang palakol, isang martilyo at ilang paputok. May sign pa sa cart na nagsasabing, "Eyes off our streets." Ayon sa kamag-anak ni Arabaca na nakausap ng billionaire news channel sa New York, tubong Cebu ang mga magulang ni Arabaca. Pero dito na ipinanganak sa New York ang kanilang only child. Ayon din sa kamag-anak, huli daw niyang nakausap in person si Arabaca mahigit isang dekada na ang nakaraan dahil sa falling out nito sa kanyang pamilya at sa pagpasok pa ni Arabaca sa US Army. Inamin din ang kamag-anak ni Arabaca na posibleng may mental health issues ang PhilAm Army veteran. Nakatakdang bumalik sa korte si Arabaca sa August 4. Para sa agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.

0: tumaas pa ang global oil prices at inflation dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Halos huminto na ang traffic sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Dahil yan sa patuloy na pambobomba ng Amerika sa ilang military targets sa Iran. Nakigulo na rin ang Iran-backed Houthi rebels ng Yemen. Inatake nila ang dalawang oil tanker ng Saudi Arabia sa Red Sea. Posibleng magmahal ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Yan ang babala ng business sector sa nakaambang 85 peso daily wage hike sa Metro Manila. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata ng Abante.
1: Nangangamba ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa nakaambang taas sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, bagamat kinikilala nila ang pangangailangan ng mga manggagawa, hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa wage hike. Ipinunto ng business group ang tinatawag nitong wage distortion.
2: Dahil alam mo naman sa isang kumpanya o isang negosyo, malaki man o maliit, may levels ang ating

0: o naman idaragdag ang 25 pesos. Para sa PCCI, mainam kung ipatupad na lamang ang buong wage increase sa susunod na taon.
1: Para sa akin, okay sana yung 85 if next year na natin i-implement. Timing yung mahirap ngayon kasi nasa energy emergency crisis pa tayo. Hindi pa nare-resolve yung gera. Tapos yung kuryente natin patuloy yung pataas, wala pang nabibigay na solusyon yung gobyerno.
0: Ipinaliwanag din ni Ang na kung patuloy na magtataas ang cost of labor at materials at ng kuryente, posibleng mapilitan ang mga negosyante na itaas din ang presyo ng kanilang mga produkto o serbisyo.
1: Ang magagawa na lang ng gobyerno ngayon, hindi na pwedeng bawiin yung 85 pesos. So ibabalik tayo sa hinihingi nating mga tax break. Bigyan, i-implement na po natin yung suspension ng tax dito sa diesel. Tapos isa pa, yung binibigay mo na income tax holiday sa minimum wage earner, I think nasa 21,000 pesos lang today. Itaas mo yung threshold to somebody na kumikita ng 50 o 60,000 pesos a month. Bigyan mo rin siya ng income tax holiday during this emergency, energy emergency crisis.
0: Umaasa ang PCCI na sa ikalimang SONA ni PBBM ay babanggitin niya ang mas aktibong pagpapatuloy sa mga infrastructure project sa pamamagitan ng Build Better More program para mas lumagupaan nila ang ekonomiya. Mainam din daw na itigil na ang bangayan sa pagitan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno nang sa gayon ay makaakit ang bansa ng mas maraming investors. Para sa Agenda, John Rizcalata, Abante.
2: Habang papalapit ang SONA ni PBBM, nananawagan ang mga labor group na gawing prioridad ang pagpasa ng legislated wage hike. Giit nila, hindi sapat ang 85 pesos na dagdag sahod kung ikukumpara sa tunay na gastusin ng isang pamilyang Pilipino.
3: Pamasahe sa edukasyon ng mga bata considering that they're from...
4: Sa memo ng BNC, nanawagan si Bukluran ng manggagawang Pilipino President Attorney Luke Espiritu na isulong ng Pangulo ang panukalang 200 peso legislated wage hike para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa.
5: Attorney Luke, umaasa pa ba kayo na maiibsan pa ang lagay at plight ng mga manggagawa sa ilalim ng administrasyon ito?
6: Mabilis pa, sa alas 4 ang dapat lang gawin ni Bongbong Marcos ay ipasa yung nakabinbin na, ha? Nakabinbin na na legislated
3: saka 200 lang yun.
6: 200 lang yun, di ba? So madali lang ang gagawin ni Bongbong Marcos. I-certify niya as urgent yun, tapos gawin niyang batas.
4: Batay sa pag-aaral ng Ibon Foundation, ang isang pamilyang may limang miyembro ay nangangailangan ng 1,312 pesos kada araw o 28,527 pesos kada buwan para mabuhay ng disente. Sa halagang ito, mahigit 16,000 pesos ang napupunta sa pagkain. Kasunod ang gastusin sa pabahay, utilities, transportasyon, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Pero wala pa sa kalahati nito ang kasalukuyang national average minimum wage na nasa 510 pesos lang kada araw o higit kumulang 11,000 kada buwan.
6: Ang inflation natin is driven by the prices of our food. So, hindi dapat ang wage level na standalone. You have to compare it with the cost of living. Ang cost of living natin is, at as it stands, yung sinasabi nyo kanina sa preliminaries ninyo, magkano ba talagang pangangailangan? That's 1,312 pesos per day according to Ibon Foundation.
4: Nagbabala ang mga negosyante na ang malakihang wage hike ay maaaring magdulot ng tanggalan ng manggagawa at pagsasara ng ilang negosyo. Pero kinontra ito ni Espiritu.
6: Remember, historically, in 1989, ang pinakamataas na wage increase sa history ng buong Pilipinas, no, nothing has topped it in terms of taas. It's 40% of the entire world wage ang tumaas. 89. Walang layoff, walang taas ng inflation, walang pagsasara ng mga business.
3: Ayun. Tsaka nagkaroon pa ng stronger buying power ang bawat Pilipino.
6: Manggagawa. Yes, that's correct.
5: Babalik din naman sa ekonomiya.
3: The economy, ha?
5: Babalik din naman sa ekonomiya.
3: Correct.
7: Nagsalita na si former Quezon City Mayor Herbert Bautista tungkol sa naging relasyon nila ni Rufa Gutierrez. Nangyari ito sa birthday party ng high school classmate ni Herbert. While he was performing, may nagtanong kasi kung totoo bang hiwalay na sila ni Rufa. Agad namang may inamin ang aktor.
8: Pinuhunahan mo ako eh. Si Rufa lagi mananatili sa puso mo.
9: Wow!
10: Growing up!
8: Nagkataon lang na

0: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert Tan. From your wallet to the wider economy, join us as we follow the money.
0: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.
2: Recognize diversity and strive for visibility. Build inclusivity and commit to accessibility. Disability Pride Month. Billionario News Channel.
0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nakakabot
7: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Kapapasok lang na balita, pumanaw na ang veteranong abogado at TV host na si Attorney Jose Sison. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Attorney Jopet. Gaganapin ang lamay simula bukas sa Ascension Chapel ng Immaculate Conception Cathedral of Cubao. Nakatakda ang libing sa July 28 sa Heaven's Gate 1 Memorial Park sa Antipolo City. Kilala si Sison bilang host ng public service at legal drama anthology show na Ipaglaban Mo. Siya ay 88. Tatlong grupo na ang nabigyan ng permit to rally sa araw ng SONA sa Lunes, July 27. Kabilang dito ang Bayan at San Lacas na magsasagawa ng mga pagkilos sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ayon sa PNP, inaasahan pang madaragdagan ang mga mabibigyan ng permit sa mga susunod na araw. Simula bukas, itataas na sa full alert ang status ng NCR Police Office.
10: Naka-lockdown na ang kamara para sa ikalimang SONA ng Pangulo sa Lunes. Sigurada daw ang pangunahing tema sa batasan. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
11: Apat na araw bago ang SONA, handa na ang batasang pangbansa. Naka-lockdown na ang buong kamara at malinis na ang paligid.
12: Kakaiba sa mga SONA sa mga nakalipas na taon dahil kung noon may pa-red carpet sa magkabilang north at south wing ng batasang pambansa. This year, bawal na ang red carpet at bawal na rin ang magarbong kasuotan.
11: Magbabawas rin sa bilang ng guest sa SONA. Kung dati, pwedeng isama ng mga mababatas ang kahit sino sa kanilang pamilya, ngayon, asawa na lang ang pwede.
13: Well, I am not really private kung ano yung actual na dahilan, pero siguro kasama na rin sa mga austerity natin this time.
11: Bukod sa mga mambabatas, tanging mga guest at VIP na lang ang pwedeng makapasok sa plenaryo. Full force ang seguridad sa loob at labas ng batasan.
14: Kung security kasi pag-usapan, we follow the same template from previous years. And when we consider security, talagang we anticipate kung ano yung worst case scenarios. Yeah, and we are prepared for worst case scenarios.
11: Handa na rin daw ang seguridad para sa malakiang protesta na inaasahan sa mismong araw ng SONA. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.
10: Mas palalakasin na ang Pilipinas at Sweden ang kanilang defense and security cooperation. Ito ang napagkasunduan sa pagpupulong ni Defense Secretary Gibot Yudoro at Swedish Defense Minister Pål Jonson sa Makati ngayong araw. Kabilang sa kanilang mga tinalakay ang mas malawak na kooperasyon pagdating sa maritime security, cyber security, space technology at ang AFP modernization.
15: I see a lot of potential that we could deepen cooperation when it comes to exchange of information on maritime issues, on maritime surveillance. I see there's a great avenue on cybersecurity. We also discuss matters on space, which we both have emerging capabilities, which I think would be of mutually interesting.
16: We have talked about ways of ensuring our defense cooperation is founded on the basis of shared values and shared norms, for which we once again thank Sweden for its unconditional support to our arbitral award, which states that UNCLOS is the peremptory norm in maritime rights and entitlements.
10: Inanunsyo rin ni Secretary Teodoro ang pagtatalaga ng Pilipinas ng defense attaché sa Sweden bilang bahagi ng pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa.
9: Umapela si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ng agarang aksyon saan niya'y lumalalang maritime tensions at transnational crime sa Asia-Pacific. Sa ASEAN meeting ngayong araw, sinabi ni Lazaro na kailangang magtulungan ang mga bansa laban sa online scams at aggression sa South China Sea. Nanawagan din ang Pilipinas ng mas matibay na kooperasyon para mapanatili ang kapayapaan at stability sa rehiyon.
17: Maritime cooperation provides an important avenue for confidence building and adherence to international law, ensuring that our shared maritime domain remains peaceful, connected, and sustainable for the generations to come. At the same time, emerging threats and transnational crime continue to evolve at an unprecedented pace. By working together, we can strengthen our collective resilience while preserving the stability of our region.
10: Satellites at AI laban sa El Nino at krisis sa pagkain. Yan ang ibinida ng Agriculture Department kasama ang pribadong sektor sa ginanap na Food Security Forum. Ang detalye sa agenda report ni Remus Macasero.
18: Patuloy na pinipilay ng El Nino phenomenon ang mga lokal na sakahan at agribusiness sector ilang araw bago ang SONA ng Pangulo. Kaya naman, nagsama-sama ang mga agricultural stakeholder at Department of Agriculture para sa 2026 Food Security Forum na inorganisa ng Economic Journalists Association of the Philippines. Bit-bit ang temang Growing Through Adversity kung saan hinimay ang mga hakbang para maprotektahan ang food supplies ng bansa sa gitna ng massive climate-related disruptions at vulnerabilities sa global trade routes. Inilatag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ongoing efforts ng gobyerno. Ibinida niya ang bagong DA Command Center na mag-harness ng data at intelligence. Gagamit ito ng satellites at AI para i-monitor, i-predict, at protektahan ang Philippine agriculture.
19: Our Agriculture Command Center now working with the Philippine Statistics And we are working also with the Philippine Statistics Authority and the Philippine Space Agency is turning data into better decision. And this is as an update, yesterday we launched our new software. It's called ABCDE.
18: Binahagi naman ng pribadong sektor ang urgent need para sa collaborative action para mamitigate ang krisis at maiwasan ang supply shortage. Isang shared responsibility anila ang food security na nangangailangan ng mga polisiyang nagbabalanse sa public health at food access para sa bawat Pilipino.
20: Together with food manufacturing, as mentioned, in an archipelago such as ours, food distribution is the backbone of access. Manufacturing alone is not enough. Food must also reach consumers efficiently. The distribution sector includes where wholesalers, retailers, the food service, those who make small cupcakes, small drinks on the side, and it supports over 5 million livelihoods.
18: Nakatutok ngayon ng mga market players at bawat Pilipino kung ang mga hamon at proposed solutions na ito ay magiging bahagi ba ng economic blueprint ng Pangulo sa kanyang upcoming SONA. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
9: Nakagilan ang isaumanong illegal horse race sa Liliw, Laguna matapos magreklamo ang animal rights group na PETA. Ipinatigil ng otoridad ang karera dahil wala itong pahintulot mula sa Philippine Racing Commission at may pangamba sa pagmamalupit sa mga hayop. Ayon sa PETA, unang beses itong napigilan ang isang illegal horse race bago pa man ito maisagawa.
21: Tom Cruise is returning to the racetrack. Nagde-develop na ang Paramount ng sequel sa cult classic na Days of Thunder. Producer din mismo sa pelikula si Cruise alongside Jerry Bruckheimer who produced the 90s drama. Filming will begin early next year. The OG movie follows Tom as hotshot driver Cole Trickle, who's out to make a name for himself in NASCAR. It was during the film's production that the actor met Nicole Kidman, to whom he was married for 11 years. May bago namang boyfriend ang ex ni Tom Cruise na si Katie Holmes. Spotted ang aktres with New York artist Jason Barr Yarmorski. They were seen holding hands pa while attending a concert series in New York City. Ayon sa TMZ, the two met at a Tribeca Festival dinner last month and have been enjoying each other's company since. Katie's last confirmed public relationship was with musician Bobby Wooten, whom she dated for several months back in 2022. Bago nito, kasal sila ni Tom Cruise from 2006 to 2012. They share one daughter together. A feud erupts among the family of late Black Panther star Chadwick Boseman. Naghain ang petition ng mga kapatid niyang sina Kevin and Derek Boseman to remove his widow, Taylor Simone Ledward, as administrator of his estate. Hindi pa raw kasi nadidistribute ni Taylor ang assets 6 years after the actor's death. Giit ng petitioners, while Taylor is entitled to a 50% share, their parents are legally entitled to other half. The estate includes residuals and royalties, investments, insurance policies, and multiple bank accounts totaling more than $3.8 million. 2020 lang pumanaw si Chadwick after a battle with colon cancer. Bagyong Quiapo, nagbabanta sa Northern Luzon. At Julia Barreto, umalma sa fake news. Susunod yan sa Agenda.

0: The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Aabot sa 2 bilyong piso na flood control project sa Taguig ang sisiyasatin daw ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang tiniyak ni Senator Erwin Tulfo kasabay ng pagbabalik sesyon ng Senado sa Lunes. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
2: Sinagot na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo ang mga nangungulit at nangiintriga kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig sa mga maanomalyang flood control project. Sabi ni Tulfo, kailangan munang mabuo ang komposisyon ng Blue Ribbon. Wala pa kasing naisusumite ang Senate Minority na nominasyon nila para maging miyembro ng komite. Pero umaasa si Tulfo na sa pagbabalik sesyon ng Senado sa Lunes ay makakapag-schedule na ng susunod na pagdinig.
3: Siguro pinaka-earliest problema, punong-puno yung mga rooms. Siguro talagang the only one, talagang Thursday or Friday siguro, baka Friday.
2: Sabi naman ni Senator Ping Lacson, Vice Chairman ng Blue Ribbon, natuklasan niya ang tatlo pang 100 million slope protection project sa Taguig City. Kaya aabot na raw sa 2.08 billion pesos ang total insertion sa 2025 national budget para sa mga proyekto sa Taguig City. Bukod pa riyan, ang lumitaw na dalawang magkahiwalay na posibleng double appropriations para sa iisang proyekto na maaring mga hulugan na ang isa rito ay maituturing na ghost project. Sabi ni Tulfo, hihintayin niyang mabigyan siya ni Lacson ng kopya ng isinasagawa niyang investigasyon.
3: Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start reviewing. Hindi lang po yung nakakonfine doon. Yung mga sinasabi po ng 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila. So we will be inviting them.
2: Pero pagigit ni Tulfo, kailangang mayroon na silang sinumpaang salaysay bago sila isalang sa pagdinig. Pero kung ang babanggitin lang naman anya nila sa Blue Ribbon ay detalye na naibigay na ng 18 Maleta Boys na resigned Congressman Sal Dico sa Ombudsman, ay ipapaubayan na nila sa Office of the Ombudsman ang kanilang testimonya. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
1: Naka-alerto na ang DSWD sa posibleng epekto ng Bagyong Quiapo. Ayon sa ahensya, nakahanda na ang mahigit 4 milyong kahon ng family food packs at mahigit 2.4 billion pesos na standby funds. Nakikipag-ugnayan na rin ng DSWD sa mga LGU para matiyak na walang maantalang relief operation sakaling lumala ang sitwasyon. Sa ngayon, pre-positioned na raw ang family food packs, non-food items at iba pang relief supplies sa ilang bahagi ng bansa. At alamin natin ang lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
4: Pinky, naging bagyo na kagabi ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at binigyan na ito ng local name na Quiapo, ang panglabing isang bagyo ngayong 2026 at pang-apat for the month of July. Huling namataan ng Tropical Depression Quiapo kanina alas 4 ng hapon at 640 kilometers silangan ng Tukigalaw, Cagayan. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos na may kabilisan pahilagang kanluran at 30 kph. Ayon sa latest track ng PAGASA, tutumbukin ng bagyo ang probinsya ng Cagayan Biyernes ng hapon. Inaasahan din po na lalakas pa ang bagyo bilang tropical storm bago ang paglapit or landfall nito sa bayan ng Santa Ana at sa Babuyeng Group of Islands sa Cagayan. Lalabas naman ang Parsi Quiapo Sabado ng umaga at tuluyang mawawala ang epekto sa Sabado ng gabi. Sa ngayon, nakataas na po ang wind signal number 1 sa maraming lugar dito po sa may norte. Kabilang na ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga at Mountain Province. Signal number 1 din po sa may Ifugao, Northern Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern Aurora, Northern Nueva Vizcaya at Northern Quirino. Asahan na po sa mga lugar na ito ang pabugso-bugsong hangin simula ngayong Biyernes At once lumakas pa si Quiapo bilang tropical storm, posible din pong itaas ang wind signal number 2 sa Cagayan at mga kalapit probinsya. Dahil pa rin kay Quiapo at sa lumalakas na habagat, nadagdagan pa po ang mga lugar na posibleng makaranas ng delikadong ulan sa susunod na 24 oras. Posible po ang 100 to 200 millimeters na ulan sa may Cagayan, Apayao at Ilocos Norte kung saan maraming lugar ang babahain at mataas ang tsansa ng landslides. Habang may inaasahan namang 50 to 100 millimeters na ulan hanggang bukas ng hapon sa may Batanes, Isabela, Abra at Ilocos Sur, gayon din po sa may Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, maging sa buong Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging Danao del Norte, pababa ng Sultan Kudarat at Sarangani. Posible po ang pagbaha at landslides sa mga lugar na ito, lalo na sa Mindanao na ilang araw nang umuulan. Kaya ka-weather, pakipag-unayan po sa inyong lokal na pamahalaan kung kailangan ng i-rescue o evacuate. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 24, araw po ng Biyernes, ihanda na po ang inyong pangontra sa ulan dahil gloomy weather ang sasalubong sa halos buong Luzon. Sa maghapon, moderate hanggang intense na ulan po ang babagsak sa may Batanes, Cagayan, Northern Isabela, maging sa may buong Cordillera Region at Ilocos Region. Habang may daraan ding light to moderate rains bukas sa natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, posible pa rin mababad sa delikadong ulan ang Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, gayon din ang Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region dahil po yan sa lumalakas sa southwest monsoon. Habang may light to moderate rains din sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao na mas dadalas pa sa hapon at gabi. Kaya sa mga weather natin, mapaluzon, Visayas or Mindanao man, magbawon po ng payong, bota or kapote bukas para iwas basa at iwas lubog sa baha. Ka-weather, nagtataka ba kayo kung saan nagmula ang pangalang Quiapo? Sa unang pagkakataon, ginamit ng PAGASA ang Quiapo bilang pangalan ng isang bagyo. Ang Quiapo ay ang Filipino term for water lettuce o water cabbage at siya rin pinagmulan ng kilalang distrito sa Maynila na Quiapo, this time with a Hispanized Q. Sagana kasi tumutubo dati ang mga water lettuce na ito sa katubigan ng Quiapo bago pa ito naging sentro ng komersyo at debosyon sa Maynila. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po niyang ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
5: Kasunod ng Koenigsegg Riera, isa na namang rare hypercar ang spotted sa Pinas, ang Ferrari Daytona SP3. At ayon sa mga car enthusiast, malaki ang posibilidad na hindi pa ito ang huli. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
6: On display ngayon sa Ferrari Philippines showroom ng Velocita Motors, led by ultra-billionario Air Jacob Ang, ang ultra-rare hypercar na Daytona SP3. Nagsisilbi ito ngayong main attraction sa dealership at chance ito para sa gearheads to see the vehicle up close. Although it's kept within velvet ropes, visitors can still get a good look at its striking design. Daytona SP3 is one of Ferrari's Icona models. The Icona series takes inspiration from Ferrari's classic race cars and reimagines them using modern technology, engineering, and performance. Para sa ilang car enthusiasts, its arrival is proof that the Philippine car culture is very rich.
7: Manila has a lot of rare cars. It's just that, you know, some collectors don't like sharing what they have. And I love it. I love it, but, you know, for me, the car community is about sharing, right? During the event, we open our cars so kids can sit down and see it, smell it, visualize it, because it's part of the motivation.
8: It's a car that's, you know, that's extraordinary in terms of design. Personally, kasi it's the Ferrari that when I saw this, parang sabi ko, this is not the typical Ferrari design language that we see over the past 20 years.
6: Para naman kay CarGuide.ph Editor-in-Chief Ulysses Ang, the circle is just gonna get bigger. Kamakailan kasi ay spotted din sa bansa ang Koenigsegg Regera na isa ring rare hypercar.
9: People have seen, for example, a Ferrari F40 running around here, a 918 Spyder, Porsche. So it's gonna continue. So we will definitely see more wilder supercars or even hypercars out there in the near future.
6: The Daytona SP3 is powered by a naturally aspirated 6.5-liter V12 engine, producing 840 horsepower and 514 pound-feet of torque. Kaya nitong tumakbo from 0 to 100 kilometers per hour sa loob lang ng 2.85 seconds at may top speed na mahigit 340 kilometers per hour. With more ultra-rare machines making their way to the Philippines, car fans can't help but wonder what hypercar will show up next. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
5: Bit-bit ang mga titulo at historic run sa Wimbledon. Muling maghahatid ng karangalan sa bansa si Alex Ayala. Kumpirmado ng pasok ang Pinay tennis star sa main draw ng US Open. Narito ang Agenda Report ni Zeus Valdez na kabante.
10: Muling masusubukan si Alex Ayala sa ikit pang mataas na antas ng kompetisyon. Kinumpirma ang pagkakasama ng 21-year-old na Pilipina sa main draw entry list ng 2026 US Open na gaganapin mula August 30 hanggang September 13 sa New York. Makakasabay ni Ayala ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa women's tennis, kabilang sina reigning champion Arina Sabalenka, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Elena Rybakina at Mira Andriva. Ikalawang sunod na pagkakataon na makakalaro si Ayala sa main draw ng US Open. Noong nakaraang taon, nakapagdala siya ng kanyang kauna-unahang panalo sa isang Grand Slam main draw matapos talunin ng Dane na si Clara Tauson. Bago ang pagbabalik sa Flushing Meadows, sasabak muna si Ayala sa DC Open, Canadian Open sa Toronto at Cincinnati Open bilang bahagi ng kanyang paghahanda. Papasok siya sa US Open matapos ang isa sa pinakamagandang season ng kanyang profesional na karera. Nasungkit niya ang Birmingham Open title, umabot sa semifinals ng Berlin Tennis Open at nakarating sa ika-apat na round ng Wimbledon, ang pinakamalayong narating niya sa isang Grand Slam. Nakarating din si Ayala sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championship at Abu Dhabi Open habang umabot sa round of 16 ng Indian Wells at Miami Open. Sa patuloy na pag-abante ng kanyang world ranking at mga matatag na resulta sa WTA Tour, target ni Alex Ayala na higitan ang kanyang nagawa noong nakaraang taon at muling maghatid ng karangalan sa Pilipinas sa 2026 US Open. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante.
11: Hindi pinalampas si Julia Barreto ang isa na namang fake news about her. The actress denied sharing a cryptic IG story that allegedly alluded to her ex-boyfriend Joshua Garcia. The said post supposedly contained the words juicy grapes with the letters J and G in capital. Giit ni Julia, she never posted this. This comes as Joshua faces controversy after reposting a TikTok video expressing support kay Vice President Sara Duterte. My sweet surprise si Jasmine Curtis Smith for her mom Carmen. The actress flew into Australia to visit her mother without telling her. Kasabot niya sa unannounced trip ang kapatid niyang si Thomas. Shinare mismo ni Jasmine ang kanyang journey on Instagram saying, mission accomplished. She can't wait din daw to see her ate Ann Curtis soon dahil anya, home is whenever she is with the family. Napakomment si Ann Curtis sa post and described Jasmine's surprise as the best.
1: Anong gusto mong marinig sa Sona?
12: Anong gusto ko marinig sa Sona? Ikaw muna.
1: Ako? Mm-mm. Siguro,
12: Ako muna?
1: Siguro, si Willard muna.
13: Okay. Gusto ko na lang muna.
1: Hindi, gusto ko ng sagot sa sa mahiya naman kayo.
13: Ah, okay.
1: Ano na nangyari doon? Of course, meron namang ilang mga nakulong. Yes. Pero sinasabi din ng ilan na napaka-selective nung nangyari because it was so powerful last year na nagpalakpakan yung mga tao sa Kongreso. Yes. Yung iba nga sabi, bakit kayo nagpapalakpakan? Kayo yan, di ba? Mm-hmm. Parang ganon. So ngayon gusto ko malaman what happened and what is the plan. Kasi tama yung sabi mo kanina, this is going to be his most important State of the Nation address.
13: I agree.
1: Okay, ikaw.
13: Ako naman siguro, Paksilika. Kasi I think it's making rounds online. I think a lot of people are very much scared and worried about it. There are so many things that are also unclear for us, and I hope that he really addresses the development, the project. Kasi it's going to be a very, very big thing. Mm-hmm. It's a huge thing for us here in the Philippines, and yun, I think deserve naman ang spotlight.
12: And which promises a lot of employment.
1: True.
12: And and the prospects. Yun nga lang, yes. Hindi malinaw kung anong epekto sa kalikasan.
13: Exactly, which is exactly what the people are worrying about. Mm-hmm. So I hope ma-address and I hope he clears things up.
12: Okay. Yes. Okay. O ikaw.
1: Kuya Willard.
14: Kuya. Entry na ako kagabi.
12: Ano yung entry mo kagabi? Ano yung entry mo kagabi?
1: Hindi namin maalala.
14: Yung follow-up sa mahiyarin.
12: Ah, okay. Mm. Ako ang gusto ko...
1: Ikaw, Senator.
12: Ha? Nainis ako sa'yo. Okay, sandali lang. Don't change the topic. The topic. Okay, sandali lang. Yung, I want BBM to succeed. So meaning, kung ano man yung mga ipinangako, kung hindi man hahabol yan in 2 years, at least sana may mga nasimulan at yan ang lalabas sa kanyang report card. Diba? From past SONAS. And then, yung mga ikukulong, bahala na kayo dyan. Pero sana tapusin ang mga flood control projects. Diba? Kasi makulong man sila o hindi, binabaha pa rin eh. So tapusin lahat ng flood control projects and address the minimum wage issue. Diba yung paliwanag sa atin? Oh. Ang paliwanag sa amin, of course, that's one-sided, is that there is no reason why the Philippines should have the lowest minimum wage, one of the lowest minimum wages in the whole world.
14: Na hindi na sapat na sapat sa mga gastusin.
12: Oh, wow. Yes. Dapat daw 1,600 ang minimum for a day. Mm. And right now, it's only not even 800 bucks. Oh. Yes. Diba? Yun sana. O yun lang.
13: And in the same topic, I think sana he also addresses the concerns of the MSMEs. Kasi I think a lot of them are also very much scared of this increase of the minimum wage. So sana he also gives comfort to them, diba? Reassurance.
1: And while we're at it, sana yung PhilHealth din, yung mga packages ng PhilHealth, at yung pwede nating makuha sa PhilHealth ay mas mapaganda pa. Yeah. Kasi remember last year was the zero billing, mm-hmm. but I want to hear more about that and that it can serve more of the Filipino people.
12: The real way. Yes. Yes. And sana...
1: Hindi na tayo tumigil.
12: Ang mga aso't pusa sa kalye. Hindi na tayo matapos. At sana mga barberya, huwag masyadong mataas ang singil.
14: At sana 1 hour lang ang SONA dahil may deadline tayong alas 5.
12: Oo nga. Sana direct to the poem.
1: Okay. Sana matapos na tayo kasi may on point na.
14: May bell. Ding-ding-ding-ding-ding.
1: Bakit kayo ganun? Pag si Willard, pag ikaw haba ng... Pinapayagan ka magsalita.
13: Ayan na nga yung guest mo, Pinky.
14: Ayan na, pangalan niya si Aileen. Si attorney. Nagbebel.
1: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
14: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
13: Ako naman si Erica Christensen.
12: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
15: K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM Philippines.
15: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyong radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Bisibo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Tando Light. Gaagaan ang may kasama.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Kahit subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kahit ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base yung vitamin C, Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kahit subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang X10 Food Supplement for Men, kahit sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabok sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-Pramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinaton sirad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Molo, Arevalo City proper. At sa aton mga tanan nga mga taga-Pramati sa 42 ka mga Banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. At sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sinaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch.
3: Sa kinandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa ang barita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan, maging kaupon mga aton karoon ang mga balita na kag-information nagikan sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kantaran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung aton karoon sa patrol, ka-K5 Kim Kaloyo. Samtang, maging kaupon mga aton karoon ang iban pa nga mga balita mga kag-information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Upo naton si ka-K5 Jenny Kauyo na nagikan sa Iloilo City Hall. Mga balita naman nagikan sa military kag-police. Yung kaupon aton karoon mga balita nagikan kay ka-K5 Karen Badi Padilla. Mga drag ko magkaroon ng mga information on the spot report upod kay K5 Baron Lloyd Refugio and kay K5 AJ Cordova. Sa kinandan, sa mga drag ko magkaroon ng mga balita lokal, balita nasyonal, kagbalita international, so na ito atong news center with K5 Sunny Punay. Kinandan upo na ito rin sa technical side kay K5 Andre Lapastura. Ako naman ninyo ka K5 June Alohado Kapulot. Da welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Thursday, July 23, 2026. Kapit sa 23 na kita sa pangirisyon. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka K5. So mag-atalakay kita sa mga pila ka mga dalagko ng mga informasyon. Sunod si Mana, galing mga ka K5, Biyernes, tapos bulan na. Pitsa 31 na kita sunod nga semana, gali o. Gawin na mabalaan na K5 Andre, no? Pwerte lang ka dasig sang ato sining mga inadlaw. Anyway, ginaknalis na ito na nang ato sining tanan-tanan ng mga followers nga nagapamati sa mga nagapamati sa radyo. Sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa tag sa kalilisuan sa inyong mga FM band radio set mga ka-K5. Sa FM band ka mo anay tune in ha. Sa FM band mga ka-K5 88.7 sa inyo tanan-tanan. Ang gabi sa inyo tanan-tanan kag salamat kid sa inyo sining pagpakig-upod. Diri sa aton nga pagpangalagad and of course subong man sa mga followers naton nga nagalantaw na sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa naka-cross post ini mga K5 sa June Kapulot News Live. Maayong gabi gid sa inyo tanan-tanan and of course sa inyo sining mga mensahe karon aton mga kwaon kag pagbasahon sining mga mensahe diri sa ato sining mga ka K5 inyo sining mga comment no sa comment section sang K5 News FM Iloilo. Sang una nga tiempo so pa K5 Andre ang text line no. Pero subong way na ta text line. Kalabanan subong ang nag-comment na sa comment section sa nga aton sining Facebook page. So dra na lang kita nagabasa sa inyo sining mga mensahe pero kung mga nagapadala sa mensahe sa text line, tiway na kami text line subong. Wow, pasinsya gid. Kuan man ta mong ga-level up, mga nag-level up subong ang mga kuan no, ang mga mainstream media. Ga-level up gani ang kuan ang Sukmed. Kita nyo, Sukmed subong. Ay, grabe subong ang Sukmed, no? Social media subong, perte. Kawalos dira subong nga sulod ang tanan-tanan ng mga balita. Mayara ng mga balita nga inang kwan. Ano pa nung silang na? Fake news. Pag mayara man nga insakto mga balita man. Nga ka K5, pero ang mga vlogger subong K5 Andre. Nami subong kay mga vlogger subong. Hindi sila ka-income tutudo sa Sukmed. Hindi sila ka-income kay Mita. Kakuha sila income sa aton sining nga gobyerno. Kakuha sila income sa gobyerno ta. Nami daan subong bakbakanay sa Sukmed mong. Mansig-mansig pa kalainaya. Grabe subong na ginhimo na nila subong ang kwan. Ang social media na aton mga ka-K5 ginhimo na nga battleground. Sang mga politiko, most especially sa mga inang nagakontrahanay nga mga politiko. No? K5 Andre. Ginahimo subong nga battleground ang Sukmed o ng social media. Kita nyo may mga nagkalamatay na nga mga vlogger, mga ka-K5, kagini nga mga vlogger nga ini, hindi basta-basta nga klase sa mga vlogger. Mga ka-K5, mga vlogger sila, kaginaduaw sa mga kwan, sa mga big time nga mga tao. Si Mima Alicia, mga ka-K5, kita nyo kung sino mga nagkadto sa iya kag nagkadto sa iya sini nga hamyang sa iya nga burol. Kag K5 hindi basta-basta nga mga tawo. Si kwan no, si inang presidential spokesperson inang Claire Castro nagkadto. Si Senator Rafi Tulfo, si Risa Juntiveros, si Antonio Trillanes. Grabe mong tanan-tanan mga ka-K5 mong. Tanan-tanan mga ka-K5. Ang mga bigatin hasta ng mga bigatin nagkadto mga ka-K5 sa burol ni Mima Alicia. Si Mima Alicia mga ka-K5 ordinaryo nga tawo. Ah, mga ka-K5, no? Isa ka-ordinaryo nga tawo nga sangulihi nangin si Katz nga vlogger kay ang iya sin nga komentaryo kontra mga ka-K5 Duterte. Mugot silingon na Maki Marcos kontra Duterte. Samakon mo na nga saot-sautan mo imo to kang balon nga silingyang tatay nyo digong isulod sa garang tatay nyo karton isulod sa garapon. Tatay nyo karton isulod sa garapon. Mga ka-K5, amo man ni siya ang vlogger mga ka-K5 nga nagambal nga si Vice President Sara Duterte may lalaki kay Pepe Andre. Tapos nagbusong siya kuno sa iya nga lalaki. Tapos naglakat siya kuno sa abroad kag nagpahulog. Grabe. Ang kabaylo niya sina mga ka-K5. Ang kabaylo niya is ti para kuani para nga bayaran siya kag nagparituke galing ni sa K-5 Andre, no? Sa iya sining kwan. Kay kundi, siyempre, ginbalita mga kakipab, ginpatay siya, no? Riding in tandem ang nagtiro sa iya. Mga kakipab, kagti, patay siya. Iya sining inang live-in partner ang napilasan ara subong sa ospital. Ang mga pila ka mga nagaguluwa ng mga information nga ti nakasulod na siya kuno sa grupo sa mga sindikato. Ini mga grupo sa mga sindikato amo na nagabaton sa kwarta mga ka-K5 halin sa kay boss nila. Wait ta kabalo ko sinong boss nila basta boss B ang panawag nila. Amo ni ang nagakuha sa kwarta kag ginapanagtag sa mga vloggers. Kay ning mga vloggers mga ka-K5 ila sini nga imuon. Amo gid lamang ang pagguba no, ang pagguba sa kredibilidad sa isa ka tawo. So ang ila sini nga target nga paguba sa kredibilidad sa mga ka-K5 sang tawo amo si ang target nila mo si Vice President Sara Duterte. So may mga grupo sila mga ka-K5 nga mga vloggers no. So ang ila nga mga grupo nga mga vloggers nga ini gabaton ini sila gali sang bulanan nga kwarta. So ang ila nga mga ginabaton nga mga bulanan nga kwarta halin sa financier nila. Kaya balaan ko sino mga financier nila. Mga ka-K5 no. Pero basta may mga naga-finance ila kagamula ng ila sila nga obra hala pangita sang kun ano da nga mga isyu tapos gubon ang personalidad sang isa ka tawo so ila nga target nga gubon amo mga ka-K5 si Kwan si Vice President Sara Duterte te karon kay nagkaunsihan sila mga ka-K5 parties kwarta para sa ila sini mga ka-K5 nga cellphone nagapakita dira sa ila sining sabtanay o sa conversation nila na may 2 million lang kuno ang ibinigay yung party mo na kay Boss B pa wala sa akin amo nang hambal niya ang nagahambal sina mga ka-K5 amo ni si Mima no amo nang sa pink na balawa mo na iya na tapos ang sa batch niya ah, talaga ba mo ning iya nga gina istorya nga kausap ko now si Boss B. Sa inyo daw inabot, kinukupal nyo ba ako? Sabat niya, kung may party ka sa 2M, hindi lima na maghahati doon. Pang-apat lang na tao ang TF, tag 250K. So ang 2 million, tag 250K sa ila, tanahan nga apat. Hindi po hindi lima kay 250K lang, kay 2 million lang. Nga talaga bang 2 million, 2.5 ang ibinigay, huwag nyo ako galitin. Amo na, sila niya bahala ka nga, amo nang reply niya. Maliit lang sila niya ang kaluukan, ako pakukupalin nyo. Amo na nag-reply siya mga ka-K5. Basta nga, pagkasunod nga mga inadlaw mga ka-K5, nagatumpilak, disgrasya, gin-tiro, patay. Bago lang siya nagkuas ang salakyan, nakabakal na sa salakyan niya mong mga ka-K5. No? So pagbakal niya sa bago ang salakyan, ginapasika-chika, tiyapan eh. Pagpanaog niya sa salakyan, upod siya ang live-in partner. Golpe lang naging palapitan, mga ka-K5, gindulugan sa motorsiklo nga riding in tandem. Kagintiro, ini siya mga ka-K5, nagdalagan pa ni siya.

Ita sining karong gilamang subo gila magagabi. Ginbalita mga ka K5 sang Billionaire News Channel. Nga nadakpan na ang duha kuno ka mga suspek. Nga mo nagluthang ka nagpatay sini sa kay Mima Alicia. Ang iya sining tutuod nga ngalan is Alicia Lipata. So nadakpan na kuno duha. Kag suno diri sa initial nga investigation kag sa initial nga report. Nga ining duha nga mga riding in tandem. Suno sa report ang may nag-hire sa ila. Kag ini sila mga KK5 ang gin-hire sang grupo kuno sang sindikato. Question, sino naman ini nga mga sindikato? Mga KK5. Amo nang hulat-hulato naton. Kaya suno diri sa ginpahayag mga KK5 sang aton sining pulis nga nadakpan na mga KK5 ang duha tanan ka mga suspek nga nagluthang ka nagpatay sa kay Mima Alicia. Now, pamangkot, ano ang motibo? Mga KK5, tatlo ka mga anggulo, subong ang motibo mong. Number one nga motibo, may personal sila nga away sa iya sini nga ex-boyfriend. Bot silingon, love triangle siguro. Yang iya sini nga ex-boyfriend, ginakastigo siya, bisa nagbulagay na sila. Pero, may ara naman siya nga kalibin nga lain. Amo ni ginawayan ng ginaaway niya sa niligad, naghibi-hibi ni siya. Ikaduha mga KK5 nga anggulo, nga amo ni nagkaunsihanay sila sang kwarta, sang tungaay sa kwarta, besa ila sini nga talent fee nga ginatag sa ila sang ila nga amo. Question, sinong amo nila? Sinong boss nila nga nagahatag sang talent fee sa ila? Kabaylo sang ila sini nga pag-vlog mga KK5, kag ang ila sini nga pag-vlog, amo ang pag guba mga KK5 sang personalidad ni Vice President Sara Duterte. Amo na siya ang ikaduha. Kag ang ikatatlo mga KK5 nga anggulo, no? Nga ang ila sini nga ginasunod nga may posibilidad nga ginpapatay sa kuno sang grupo sa mga taga DDS. Laban-laban ko mga si Tatay Digong Abi, ari pa di sa Pilipinas, K5 Andre. Kung mga si Tatay Digong ari pa di sa Pilipinas, laban-laban, EJK naman siya mo. Laban-laban, EJK naman siya. Laban-laban ang itudlo naman nila ni Tatay Digong naman yung nagpapatay siya. Kaya ang tanan-tanan ng mga komentaryo niya kontra sa kay Tatay Digong kag sa kay Vice President Sara Duterte. Pero may ari ni siya mga KK5 nga kwan nga daw ginhimo nga komentaryo sang ulihi nga ginawaswasan yaman si Secretary John Vic Rimulya sang Department of Interior and Local Government. Kinambala niya ni si Secretary John Vic Rimulya nga silinga palamunin ka ng bayan. Nga wala ka pulos, sinang klase ka kwan. Yang mga pulis, subo niya lang tawa. Tapos, may ara pagid niya mga KK5 nga kwan. Nga isa pagid ka inang vlog nga nagahibi-hibi siya kay suno sa iya nga ginaplanuhan na sa nga patyon. Kagang hambal niya nga kung panangitan niya mapatay siya, ang sokton kuno amo ni ang ginahambal niya nga si Boss B. Ang pamangkot, sino ni si Boss B nga ini? K5 ba, Andre? Amo na pamangkot nga until now ginapangita ko sino ni si Boss B. Karon, may nadakpan na nga ton nga mga kapulisan subong. Suno sa report, may nadakop na nga duha kabilog. Nga amo kuno ini ang mga subject kuno mga suspect nga naghimo sang riding in tandem. O kon nagpatay sa iya sadtong pagpanaog niya sa iyang salakyan malapit sa ila sini nga puluy-an mga KK5, no? Pero mayari pagid nga isa kay ginalantaw nila nga daw may posibilidad nga sindikato gid kay pagkatapos gali nila ini nga mapatay o matiruhan kang mapatay ining si Mima Alicia. Ining suspect mga KK5 gintinguhaan pa ni nga magsulod sa ilang balay. Kay may kuluwaon dito sa may sulod sila nga balay. May posibilidad ebidensya o kunano nga mga klase ang mga kuluwaon lato. Kay gintinguhaan pa nila nga sudlon ang balay. Kay may kwaon pagkutan dito si Lord galing kay Tisarado mga KK5 wala na naka. Diretso kang nagsaka nilang liwat ka magbalik. Kaya ang plano sa to sudlon kung tani ang balay mga KK5. Galing wala na nakasulod. Kaya may posibilidad ba kasi may mga kuluwaon pa mga ebidensya to eh. Sa malipot nga sigilanon,
ang nagpatay sa iya kilala yaman kag may posibilidad

0: At nga, kanro po yung man na nagpatay sa iya. Nga may mga kinahanglan nga kwaon nga mga ebidensya supposedly sa ila sini nga balay. So amo na dapat pangitaon dang ebidensya galing kay Subong, hindi mo mabalaan kung paano kung sa diin na mga ebidensya ni kay until now, ang mga pamilya gani ni Mima Alicia gani agahipos lang kapawala lang. Pero, ha, halos ginpadulungan ini mga kaki-five sang mga importante nga mga tawo. Sino nga mga tao nga mga importante? Number one, si presidential spokesperson Claire Castro nagkadto sa iya nga hamyang. Nagkadto man si Senator Risa Hontiveros. Bisan si Senator Risa Hontiveros nagclaim nga may ara siya mga kaki-five nga death threat Subong. Kay nabatian kuno kag may mga nagabminsahi sa iya nga pagkatapos kuno patay sa kay Mima Alicia dapat siya kuno ang sundon dayon. Ali mo imo naman ni si Risa isang pahog siya ko galingon. Maria ihunis tigra po. Kaya nga patyon ka, ano naman ang rason? Oh? Ano naman ang rason na o base kung imo lang na ginahimo nga may ara kang mga distret para nga magsaka-saka lang imo nga ngalan sa survey? Kaya sa survey isang Pulse Asia, bao 0.1 kagid? Oh? Mga kaki-five? Okay siya, kuno may ara naman sa kunong death threat. Tapos, mga kaki-five, ang nagkanto pagi dito, amo si former Senator Antonio Trillanes. Kag isa pagi siya nagkanto dito, mga kaki-five, amo si Senator Rafi Tulfo. Puchilingon, ini nga mga grupo, puro tanan mga kalyado ni President Bongbong Marcos ni. Amo ni ang mga senador, mga kaki-five, senador sang mga Malacanang. Sa malipot nga sugilanon, may angot yung manggali ni sila sa kay Mima Kwan? Sa kay Mima Alicia? Sa malipot nga sugilanon, kamugi manggali ka sugo sini sa kay Mima Alicia nga kinalang bakulon tunutudos Duterte? Amo na? Kari ay hunis ni garapo ni Santissima nga klase, oo. Ha? Oh, may lang gani, kaway ko nagbaton sang offer. Ba, kaway ko nagbaton sang offer, laban-laban, Subong, isa man ako sa mga barker nila ba? Galing hindi madalas ang konsensya ko mong mga kaki-five. Ay balaan ko nga daan nga ligdas na daan, balaan ko nga daan nga binangag na ning obra Subong kagang pa ato sini nga nigo ang ato Subong nga panggobyerno Subong. Binangag na nga klase ka panggobyerno ni. Oh, mga kaki-five. So amo na ang latest nga balita mo ng hulaton naton. Kon bala ining duha ka mga suspect ngayon. Tiniway ginyuway nyo giging presentar ning duha ka mga suspect sino mga pangalan nila ni. Taga diin ni sila. Kaya nga ba sa aton nga mga pulis may nadakpan na sila kuno mo nga ambal sa Caloocan Police Station. Kaya may nadakpan na sila nga duha mo ni kunong riding in tandem. Base dugay dugay kibot kita mga kaki-five ba. Iangot naman nila ni sa mga Duterte blaw. San sigurohon mo? May posibilidad mga kaki-five. Nga dugay-dugay ni may mga affidavit na ning duha. Magambal nga niya kami itong mga assassin nga ginkwan. Kami itong mga assassin nga ginistorya ni Vice President Sara Duterte nga mapatay sa kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, kag sa kay Martin Romualdez. Galing ginuna lang namon si Mima Alicia. Nga daan nga si Matibang ran gambal na ito nga may ara sa nga persons of interest na mo. Galing kang persons of interest niya. Amo ni nga grabe ang iyang koneksyon sa bilog nga nasyonal. Siya ang nasyonal inang kwan. Nasyonal director sa NBI mga kaki-five. Ay Maria ihunis ni garapon ni Santissima mga kaki-five. Ha? Hasta Subong, why sila gyapo sa may itudlo sa ilang nga persons of interest nga managpatay sa first couple kasi kay Romualdez. Ara mga kaki-five ang mga nagkaradakpan. No? Amo ni si alias MS. 58 anyos, may edad na galing eh. Taga Caloocan, amo ni siyang gunman. Kasi si alias JA, 48 anyos, taga Cavite. Driver siya, no? Mga kaki-five. So amo ni mga kaso nila, murder. Ang na-recover sila ng mga posisyon, dua ka mga hand grenades, isa ka caliber 45 pistol, kag isa ka 9mm pistol. Mga na-recover sa sining duha nga ini. Ayhan sigurado nga amugid man ni sila nga duha. Ang nagpatay mga kaki-five sa kay Mima Alicia. At di kaya muna yung hambal sa aton nga mga pulis, di sila guro eh. Nang pamangkot sa duha nga ini, sino ang nag-hire sa ilang? Kaya ang hambal sa aton nga mga pulis, mga kaki-five, ngayon yung duha ka mga suspect nga ini. Nga gindakop sa ato sila nga mga pulis. ito mga miyembro kuno sang sindikato ni silang duha. Bo sila mo sila mga nang miyembro sa sindikato kag ang nagpapatay. Kuno sa report nga may ara kuno nga mastermind. Ang hambal sang aton nga mga pulis nga may mastermind kuno duha nga ini. Bo silingon may nagsugo sila nga duha. Ning duha nga ini is guns for hire lang ni sila. O, oh, bot silingon ni silang mga kwan, mga gunmen, mag-hire lang sila para nga magpatay. Ang ilang apat yun, amo ni si Mima Alicia. Tapos, ang nag-hire sa ila, amo ni tawag nila nga mastermind. Ah, nga grupo, kuno sang sindikato. Kapamangkot, sino nga mga sindikato ining nag-hire sa ila? Ah, mga kaki-five? Kakabay pa nga hindi lang magwa din sa paminsaron sang akon, amigo. Ay nga pare, basit dugay-dugay sila nga, sdigong gini mo, kundi sdigong sila nga, si Sara gini mo. Baling ko, kabay pa nga, hindi lang. Kaya kung mag-amo na, sa dokbahol na gid. Eh, hindi, Blackie, five ba, Andre? Sa dokbahol na gid. Ah, amo ni siyang ginahambal ba nga sila sang ako nga kilala. Sila nga pare, sa mga hampang, kag sa mga kasubong, sila nga sinindikato na sila nga, pwede na matabo mong... Ah, nga gamiton siya hapos bakulon nga bakulon ng amon nga tawo. Pagabot sa chimpo nga hindi na siya. Kamay naguluwa nga mga informasyon nga ma-resign na sa kuno tani mong mahalin na siya blake na taka na siya. Ma-resign na siya. Galing mga ka K5 no? Siyempre damo na sa sinabalan. Sigur kay damo na sa sinabalan, kundi siyempre tumbaho na siya eh. Pagkatapos nga matumba siya, ipasibangod sa mga tao nga ginpangbalbal niya during the time. Sangin ni siya ang ara pa sa sulod sa grupo, hindi ba? Na daw mo na ginahambal sa akong nakilala niya pa rin niya mo ng mga hampang da. Kiling ko tilang taon ta naman pare eh. Kung tuod. Ha? Mga kakay-five. Istoryahan ta na karoon ka-istoryahan ta istorya mga kakay-five. Ang diri sa ato sining pagpangalagad. Ini may kang tanan sa sining kasong ini. Ha? So gani sa ato sining mga kauturan. Diri nga mga mahilig mag-vlog-vlog. Vlog lang kami sang masinadyahon nila ka mo paggamit niya. Kabudlay magpagamit sa mga kasubong siningadaan nga ang aton nga gobyerno subong sindikato na gitkatama. Ah? Ang aton nga gobyerno mga kakipab sindikato na gini katama. Kay kung hindi ni sindikato mga kakipab hindi kita magantos tani subong sa kapigaduhon. Ah? Mga kakipab. Wara ulang tawablay ko sinong mga iya nga mga bisita sa iya nga lubos, iya nga kono, iya nga hamyangos, iya nga haya, mga kakipay. Ano tawablay iya nga mga bisita? Wag grabe no, mga dekalidad no. Amugid ni kabigatin si Alicia Mima. O si Mima Alicia, ano mo sa kabigatin? Ang iya nga mga bisita lang tawablaw. Di basta-basta mo. Abawa, partis-pati si Abalos. Gliara pa o. Grabe ba, bigatin ba? Pero atong napatay ng rider, Blackie 500, itong gin-hold up, Blackie, gin-patay ng rider, may isa kabilog nga pro pa nga public official, wala siya may nagkanto, Mayo Pagani, si Ivana Alawi. Ito oh? Napatay ng rider, Blackie, dumduman nyo, gapangabuhi, ito yung formal. Oh? Why ito yung gapangabuhi, sang pariho sila sa pangabuhi ni Mima Alicia. Kakakipay ng pangabuhi yan niya, ginagamit niyang iya siningababa para mga kakipay sa pagpakalain sa tao kag nagapabayad sa kwarta halin sa kung sinong ila sininga mga financier nagahimo-himo sa istoryang hindi insakto. Ato yung mga kakipay ang rider nga ato. Oh? Nagapangabuhi, ito yung formal. Ang iya sa ito, yung mga kakipay, nagapangabuhi itong apatas. Binira mga kakipay siyang adik. Ah, pagkatapos pinatay, inkuha pang iyang motor. Ah, pagkatapos nagpalagyo pa tapos ginkuan pa. Ah, daw gin na message, gin mensahe pa kay 500 ang iyang asawa. Gin message pang asawa ya kay ginambalan nga sila nga padala kay kwarta daw kuno abi kay ginkuan ang cellphone niya mong gin message pang asawa niya padala iko kwarta sila nga kay kinanglanon ko gin sila kay amoni moto. Siguro nagaduda sa nguli ang asawa blan niya ni man nga ay kapuli siya bana ko niya tikon. Ah, sila nga abi niya picture abi kung diin ka tapos tawag ka abi sa akon para makakuan kong itsura mo. So sana isang ulihi amo na to mga kakay-five no. So muna oraro ginkwaya pang motor gindalaya pa ginapalagyo dalaya pa palagyo gintiro itong biktima nakadalagan ang biktima. Ah, mga kakay-five ginbuno itong biktima. Pagkatapos nakadalagan pang biktima anay isang ulihi gin drive ya pa ang motor ka magpalagyo mga kakay-five. naglaga siya pa tong biktima kag pinuno pagiliwat para nga mapatay lang. Ah, pagkatapos gindalay pang tanan-tanan nga mga inang personal belonging sa sining biktima nga rider nga ini. Te, may isa ka bilog nga public official naton. May mga kaki-five, buhay ka palapit. Why maka... Kwan? Why maka... Ah? Why siyang may nag... palapit kag... may nag... kadtoto? No? Mayo pagani si Ivana Alawi. Ah, mga kaki-five, kay nagkadtoto ka nagkuha o naghatag sang 2 ka milyon sa pamilya sang biktima nga nabilin kag wala labot sina mga kaki-five. Ah? Gin... Ah, ginpangakuan to ni Ivana Alawi ang bata mga kaka-K5 ang paiskwilahon Ivana Alawi hasta nga makatapos. Ah, titapos nga kay pato si Claire Castro. Silinya manya okay man na silinya ng imong pagbulig ah, niya pero ah, niya ulobraho na sa presidente. Ano katunto? Pero sa dito sinapatay mga kaka-K5 nga wala pulos nga klase sang vlogger. Ah, pasensya na, bisan patay na ni, pero te, huwag tamay mo. Wala pulos nga vlogger, mga kaka-K5. Ah, ato sila tanan-tanan. Ah, makita nyo na mga kaka-K5 kung anong klase sang administrasyon, kung anong klase sang panggobyerno kita subong ang may-ara kita. Ah, makita nyo na kag mabalaan. Amo na sa mga kaka-K5 ang ato subong ang panggobyerno. Eh, hindi na yan binangag nga klase sang panggobyerno. Nan. Oh, istoryahan tara karo mga K5 diri sa ato siling pagpangalagad. Diri gilamang sa K5 Night Watch. Kag standby sa aton nga mga tagpanamati ha kay may-ari kita sa mga balita lokal naton karon. Mga ka K5. Oh, atensyon dira sa inang MPIWD. Tagani ni Metro Pacific Iloilo Water District. Mga ka K5. Kaway na district kali no? MPIW. Metro Iloilo Pacific or Metro Pacific Water Metro Iloilo Pacific Water MPIW Metro Pacific Iloilo Water Gle. Bilis ka dito man. Mga kaka-K5, tanan-tanan subo nga mga dalan ginapangbuhuan yung mga buwisit kamo nga mga animal kamo da. Ah? Ang tanan-tanan nga mga halos mga dalan diri sa syudad sa Iloilo pati sa mga barangay ginapangbuhuan nyo pagkatapos pangbayaan nyo nga mga buwisit kamo nga mga yudi patula kamo da sa MPIW. Ah, wala kulabot kung sino kamo da. Basta ang punto nato sinidiri mga kaka-K5 diha mak nga perwisyong ginahatag nyo subong sa aton nga mga pumuluyo sa mga barangay kag sa aton nga syudad. Damo-damo sa mga dalan nga pinangkalkal nyo nga mga yudi patula kamuda. Kag pagkatapos, pangbayaan nyo naman dayon sa mga ginreklamo sa aton nga mga pumuluyo. Dito mga kaka-K5 sa maya barangay na bae. So ina mga kaka-K5, sulodlo na ganing barangay na. Ang pinakamasakit sa mga kaka-K5, kaya ang ila sini nga mga kwan, ang ila sini nga mga dalan, hindi lang kay isa kabis nila nga ginlagari ang tunga sa dalan. May kakinsi lang kabises nga ginlagari nila ang tunga sa dalan nga pwerte katahom sa dalan. Pagkanto dito sa may area sang barangay na Baes, mga kaka-K5, kag pagkatapos, binayaan, more or less, mga lapit na isa mga kaka-K5 katuig na. May mga picture ka na K500 na araw. Tantuan niyo, Black, kung ano nga permisyon na ginahatag niyo, dumudamo na sa mga motorista. Sa mga tricycle driver, kang mga motorista naton, ang nagareklamong nagkalago ba ang ilang mga salakyan? Nagkalago ba ang ilang mga motorcycle nga nagabiyahe dira? Bangod mga ka-K5, sang sini nga mga dalang agining pang utod-utod, ginpang lagari, sang yun ipatula nga taga-MPIWD niyo. Ang masakit si Nidre kay... Ginsulatan ni sila kuno sang barangay council sa pagpamuno ni barangay kapitan kapalihan da sang barangay na Baes mga kaka-K5. Ginsabat nila nga oo sila nga kami niya sige paubra na mo ni. Ginahulat na mo sila nga kontraktor nga magdaog nga magkontrata sini. Amo na abing hamba nila. Nalaputan lang mga kaka-K5 pila ka lapit isa katuig way gapo nila ginbalik-balik. Kung natawab daw, damo perwisyo gini. Halos nga ginperwisyon nila sa aton nga mga pumuluyo, dira. tamo sa mga tricycle na nagkalaguba na kuno lang tawa blakeron kami mga ara kita mga KK5 nga mga tricycle driver nga mga pinang interview karon ato sini nga patrol kag mga pila ka mga pumuluyo naton dira nga nagareklamo sini dire. Grabe o lang tawa nyo blang daw matiko daw nagtawag kuno ni si Kapitan Kapalihan sa taga MPIW kag nangako sila nga sa kuan ginambalan sila niya kun hindi nyo ni makaio siling ni Kapitan niya ako nalang ni mapakaio de. Okay, hindi ko gusto sila nga mag problema na di kagagreklamo nga ako nga mga pumuluyo de. Ang mga constituent kini gaalantos de. Nga kung hindi ka muna kakaio ni Subong, ako nalang mapakaio, ang barangay nalang mafinansin ni ka magpakaio sini. Hambal ko na nga ako, magkuno taga MPIW dahil niya, hindi niya kayuho na moncap. Di mga KK5, Subong, hasta Subong, wala gyapon makaio. Nag-ulan-ulan karon. Kundi lumubong na maliwat, nagliwat naman, ginturutampukan lang kuno nila. Di pag ulan mga KK5, kakasun mangyapon na sang tubig. Ang mga pinangtampukan na itong panglagari nila, doon mga 15 mong, doon mga 15 kabisis nga ginpanglagari nila, hindi nila kay isa ni kadala, kapat siyang dala ng ginlagari sang yudapuga nila. Pinangbuhuan lang, kundi ginpang utod-utod nila ang mga dalan mga KK5 sa sulod sang ininga madalan pinang utod-uturan nila ni hindi lang kay isa kabes kundi do mga 15 kabeses nga ginutod-utod nila kay ginpanglabayan nila ginpang tampukan na sa mga tubo nila pagkatapos inila pakayuhon amo man diri sa may CPO di mo damo pa nga mga lugar diri sa syudad sa lugar lapta mga pinang utod nila ti part na gani sang ila sa mga KK5 nga rehabilitation pero nga anga wala nyo ginakayo dayon mga yuda puga kamo nga mga bilik sang ili kamo da ang aton nga mga pumuluyo nga perwisyo sa ubra nyo nga mga bisit kamo dira sa MPIW mga KK5 o standby kamo kay dugay-dugay aton na karay ka plastar di sa ato siling nga pagpangalagad dirigin lamang sa K5 Night Watch ang mga balita ang inabatan ng builog na iradulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang mighty C di alkaline nga vitamin C mga KK5 kontra sa mga nakilalain ng mga balatian ta, labi na mga cancer, hypertension, diabetes, high blood, kag mga sarcoma, cancer, ganin niyo. Mga KK5, no? Kayang-kaya ini nga i-prevent sang klinika DTX 500, kag sang partner niya nga Mighty C, mga KK5. Nga, kay ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ng pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas ta. So ginatawag naton bilang mga KK5 nga inflammation. Mataas ka masanigan ang potensya sa flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 agod sa pag bato kontra mga KK5 sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator na nagapakusog mga KK5 sa ato sini nga immune system capabilities agod nga pungga ng pagtubo sa mga orpo patyo ng mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kanino niyo po natapang magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ng aton kaugalingon klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga paga imnon. Aton nga oras, alas 8:14.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
0: Paano makabulig ang D3 bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang tsakto nga term, Sir GP? Lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
0: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
0: katabo sa may mga guard mo.
3: Munang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
0: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
0: So, wala. Dapat tulog, wala.
3: Tulog, wala.
0: Dabi na kung late dinner ka.
6: Pinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
0: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
7: Garantisado.
4: DTX 500.
7: DTX 500. Health alert with Dr.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una.
8: Problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Masaligan.
12: Epektibo.
5: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
5: Ang D3. Yung
12: may Physio.
5: Ang Physio.
12: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
16: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
15: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
16: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM, SONA 2026.
1: 2026.
16: Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
1: The President's Report.
16: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
1: The President's Report.
16: The President's Report.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
16: K5.
1: K5
16: News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
17: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
18: Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga naton nga oras karon na nakalabot kita sa 29 minutos na nakarigad sa alas sa 8. Sa sininga mga tironi, check na nato nanay ang latest weather report. Nagika sa ato sininga pag-asa Iloilo. May kang taran sa latest nato nga weather report. Kay nakasulod na kunin may LPA kita. Doon nagiging mara kuno Bagyo. No, si Bagyo... Bagyo ano ganito man. Mga ka-K5, no? Liter K yung puno sto. Check naton ang no si Quiapo gli. No, bagyong Quiapo. So i-check naton ang latest weather report nagika sa ato sini nga pag-asa Iloilo. Sa sini nga matiraon mga K5 kon bala kamusta na sa diin na si Bagyo Quiapo kag kun bala mga ka K5 kita tanan ang maapektuhan dire no sang sining bagyo mga ka K5 nga si bagyong Quiapo. Gani standby sa ato sini nga mga kauturan ha, sa ato sini nga mga pinalangga nga mga taga Panamati kay ato na karon nga kuhaon ng latest weather report. Yan karon sa piyak kalinya naton ato sini nga pag-asa Iloilo. Pud naton karon si Engineer Ferds Rubin sang pag-asa Iloilo. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
19: Yes, sir. Good evening. Sa ito mga ating Panamati. Sa latest analysis natin, sa ato nga ginamonitor nga bagyo, kasi bagyong Quiapo, nag-arin na siya sa may 555 kilometers, silangan sa Tuligaraw City, Cagayan. Kag sa karon, gahulan yun siya west-northwest sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Sa karon, wala isang direktang epekto dari sa aton sa Western Visayas, kag posible ni magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Sabado sang kaagahon. Pero padayon ni nga pakusugon ang hangin na bagat nga amo magdala sa mga pag-ulan pangilad panag-uom sa aton nga rehiyon labi na gid sa pagkagabihon kag sa adlaw sang Pernes sa Tagalog. Kasarangan nga hangin halin sa bagat na nakatuntan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa din kasarangan aton mga pagbalon sa kagatan. Temperatura naton 25-21 degrees Celsius. Adlaw naton nagatunod alas 6:16 sa hapon nakinubos sa 37 sa hapon.
18: Hello, Engineer Ferds.
19: Yes, sir.
18: Ang bagyo subong nga si Quiapo, inang mga pilakadlaw pa ang tiner niya di sa aton sa Pilipinas?
19: Lasig naman lang, sir. Sa Sabado ng kagawin, magwa naman niya.
18: Okay naman siya. So, ining iyang dala subong, hindi man niya affected ganyan aton dari sa Western Visayas, no?
19: So far, sir, hindi habagat or southwest monsoon mag-apekto sa ito.
18: Oo, habagat lang.
19: Yes, sir.
18: So may chances nga, din sa ganit ma-landfall, may chances nga mag-landfall sa extreme northern Luzon?
19: Yes, sir. Possible there ang area.
18: Okay. So mag-abal kita ng extreme northern Luzon, mga din nga mga lugar ni, sir?
19: Batanes si Babuyan Island.
18: Mga Batanes si Babuyan Island. Anyway, sige, salamat kid, Engineer Ferds Rubin.
19: Niyo, sir, sir, what may ang gabi sa
1: K5 News FM.
17: Pantay Bagyo.
1: Pantay Bagyo.
17: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
18: Nightwatch. Nabatian mga K5 ang latest weather report. Nagikan sa ato sini nga pag-asa Iloilo. Pod naton si Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Nagsulod ng bagyo nga si Quiapo, pero ang mga kakay 5, no, hindi pa kita apektado rin kay Extreme Northern Luzon ng yasining agyan. Kag may posibilidad nga magalan full inisya dito sa area mga K5 sang Batanes kag mga Babuyan Island na muning hambal ko sa inyo gabi ibla Extreme Northern Luzon. Ang naga igo sa aton diri nga medyo ulan-ulan kag medyo pagatrotalitid puro pangilat kag panagoob ni tabangod sang southwest monsoon ug ginatawag naton nga habagat mga K5. Sa aton sini nga pagpangalaga this time mga K5 prober kita mag-check sa kaya K5 Kim Kaloyo. Kaya subong mga kakay 5 unahon nato ni dugay-dugay ang report nagikan kay kakay 5 Kim Kaloyo ining parte sa sining reklamo sa aton nga mga pumuluyo diri sa may barangay na bae. So nakon mo mga 15 tubto 20 blaya ka buho-buho ang ginimo o kon paglagari sa nga dalan. Oh, mga ambal kita nga lagari sa dalan ginto kon blagin kihad nila ang dalan ya mga kakay 5. Katahom sang dalan ging kihad sang taga MPIW. Pagkatapos way pagbaliki sa mga ay sus Maria ihunis tigara po ni Santisim mga klase. La tupa nga klase kapang ubra ning ilan ni. Mga ka K5 insindihan tama na ang ginatawag ninyo nga inang gamay ara kamo sang ginatawag ninyo nga inang rehabilitation. Sang inyo sini nga mga kwan nga mga tubo. Diri sa bilog nga siyudad sing Iloilo para nga mangin manami ang iyo sining paghatag sang serbisyo sa paghatag sang tubig. Kag pagpatubod sang tubig sa aton nga mga pumuluyo sang supply sang tubig diri sa aton nga mga pumuluyo. Pero kung magtrabaho kamo abin saktuhan nyo man nga mga yuda puga kamuda. Hindi bla. Kay pirmi lang damo sa mga naga kuan kag ginapirwisyuhan nyo. Kan sa mga mayor nga mga dalanon ta di lang tawa nyo bala may mga kada libot meri kada labay mo may ara nga kinabutangan nga mga under construction pagkatapos dugay-dugay katama ko pagkatapos pagbalik nila na hambal nila temporaryo lang kuno ana yung ginabutang nila kay hindi sila gusto kay pa may chance pa nga buhuan nila liwat yapon ara naging kamo nakabuho na kamo na pagkatapos buho pa kamo liwat uyo siguraduha uyo siguraduha na how pagguba kamo sa mga dalan tawo lalabot sina. Triple pa na ng traffic na ito sa syudad. Amo pa na ginahimo nyo. Kabunisit ka mo karuna. Init na ranulo tadi isang panggobyerno sa ato. Sini nga binangag na panggobyerno. Kamu nga binangag pa ikaroon ma. Mga ka K5. I-check na ito ni Dugay-Dugay ang report. No? Nagikan kay ka K5 Kim Kaloyo. Kay Pabandri, leo lang kukuan siya no, kung preparado na siya para maplastar ta. Shoutout na sa aton nga mga followers sa kay Reme Tanyeza. Thank you for watching sa kay Lyra AUR Oro Wagli nino. Ang Lyra Ariel Ruana Idol John. Ano nga ginabaliskad mo nga lang mo imo kag... Iwaton mo nga lan mo eh, pero mabasaan tayong tsakto. Ginabaliskan mo pabing nga lan mo, no, may ginapanaguan ka nga. Kay Ariel Ruwa Galida, ginbaliskan ko lang. Salamat, may gabi idol. Salamat, kid. Hindi na ganit pagbaliskara nga lan mo. Kaya mo managyapon, mabalaan man gyapon na. Ginabaliskan mo, abi man. Kay FJ Almariyoda, thank you for watching. Florinda Cadavero, shout out. Ariel Ruwan, yeah. Good evening Idol John, watching from Hibauan, Pavia. Shout out lang gali sa Ruwa family, kag sa ARG Glass and Aluminum sa Barangay Hibauan, Pavia, Iloilo. Salamat and keep safe and God bless. Renato Bindita, ang suna ni Bangag sa July 27, tanan nagapalakpak sa iya, puro tanan mga kawatan, kag puro mga budol. Naman ang iya nga hambal, wala na na sang tupa sa mga tawo sa bilog ng Pilipinas, Idol John. Shane Tansilia, shout out sa kay Guard Isko Francisco, viewers, tally, K5, 139. Ginalantaw yun, ikaw, ginasurvey gali ang viewers sa nga ito. Sini nga mga tanan-tanan nga mga nag- programa sa amo nga time slot. Ate Mayo, kay number one kita sa viewers. Gali. Thank you. Ah, sa kay Guard Isko Francisco. Sa kay Jamie Loxenda, shout out. Kay Grace Ko, good evening. Shout out ng Grace Ko. Kay sa kay nung Art Ko, mayong gabi. Kay Manny Dapat, shout out. Sa kay Renato Bindita, Idol, good evening. John, kadto sila sa Hamyang ni Mima Alicia. Kay kaalyado nila sang mga bangag kag sang mga kawatan, Idol John. Kag sila tanan nagbisita, puro gid mga inutil. Kay Manny Dapat niya, Idol John, mga kilalagid nga mga tao, kilalagid sila nga mga guwapo, halata ang lungkot, Idol John. Good evening watching. Kay Johnny Cartagena, gunggong na Idol si Castro. Pareho magkabangag sa ngamo niya. WCJ Dakyanan, shout out sa kay Guard Isko Francisco. Yung mga handler sa paid trolls ang namilasyon kay Mima. Hambala ka mga, hambal ka mga taga DDS. Kay Jay and Jay, Idol John, paliwagtam niya sa kay Nanay Lorley, kay Satanan nga gardo si family. Thank you and God bless. And good evening. Kay JC Matias, good evening Idol, watching here in Tagaytay. Rosimpa, shout out man. Sa kay Emma Castro Kabilan, good evening John Kapulot, shout out sa Mr. Ko, si Agustin Kabilan Jr. Cynthia Sanoy, good evening Idol John Kapulot, ginatamyo ako ang akon nga bana nga nagpamati sa imo, Selverio Sanoy. Molet Penuela, shout out kay 5 June Caps. Kay Susan Labrador, shout out man, Alfame Cruz. Good evening, John, Idol John. Shout out sa Alger Upholstery. Kay Patrick Vergara Rua. Shout out, Idol John. God bless. Jason Sabornido. For short, mga leader sang buaya ang nagkadto sa burol ni Mima Alicia. Kay Laila Sofia Altelio Hiroche. Ha ha ha. Laban Blagger Ila Armas. Baby girl, shout out man. Kay Lilia Uhoy, good evening Idol John. Anong ginagawa ni Garat Salyan sa ibabaw sang stage? Gapakyot ah. Gimo, tando-tando. Sa kaya inang repeater, baliska naman nga, ngalan niya niyo. Ano ni Raymond Acrilio. Ano yung ngalan niya ni? Shout out sa kaya Bernadas Filomino. Good evening, shout out lang sa kumpari ko, Nilo Gamusa sang Barangay Sambag. Okay. Sa arana si K5 Kim. Sinigang matinon mga ka-K5, i-check na nato ang report kay informasyon nagi ka na kay ka-K5 Kim Kaluyo. Sa sining may kang tanan sa reklamo sa aton nga mga pumuluyo, no? May mga interviewe siya nga mga pumuluyo dire sa may barangay na Baes. Mga masubra gali 20 ka mga kinihad, abi ko na 15 lang to, 20 pagid gali. Ha? Nga gin kihad ba ka-K5 kagin bilin sang MPIWD sira sa may or MPIW sa may barangay na Baes sa Mandurriao. Gin reklamo ini sa aton nga mga pumuluyo, nagapanawagan sila sang solusyon. Yari mga detalye sa mabarita upon kita sa patrol with K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampyon nga report, standby.
20: K5 News FM. Kampyon report.
18: K5 Kim.
21: Daw tagi po suon nga kapilagin into K5 John, no?
18: Daw kung sa mga hugot pa inabalang minahal mo. Ngunit sinaktan ka lang.
21: Nang paulit-ulit?
18: Nang paulit-ulit.
21: Ano pa isang kanta nga? Pinaikot-ikot.
18: Muna.
21: Dunot-dunot.
18: Agoy. Sinaktan mo ang puso ko, pinukpok mo ng martilyo. Binuhosan mo ng asido, pinakain sa aso.
21: Kinihad mo ang siminto, nagbuho-buho kuno.
18: Kaya
21: na
18: ngayon,
21: ang motorsiklo, nag-aagoy guba motor ko.
18: Aragoy! Aragoy! damo ko nung mga tricycle kay mga motor nga nagalalain kay nagkalaguba bangod sinang dalan nga ina dira kay 5 km.
21: Pati kami gani kay ina kay 5 John. Mo nagnabay kami dito kaya sorry hindi lang niya isa or duha, do mga around 24 as per estimate dito kay 5 John ang kinihadan kon ng mga pictures and suggest dira nga mapakita si kay 5 Andre no sa mga mm. suki at tagpalamati. Kag ang karaparon niya black kay 5 John mga around isa ka ruler. 12 inches sa K5 June, no? Kaya actually, kung maglabay ka dira, arab lang sa ulunhan, umpok ka, makabunggo, wag dira ka K5 June, ang ilang bearing, plus ang ilang motor, even ang gatabid na bala sa motor, kag sa trice sa sidecar, ka K5 June, damo na dagani sa mga nagkaragubaan, bala, no? Sa mga motor parts, kag di, delikado, gini, para sa mga motorista, especially for example, mag-ulan. Actually, ang ginhimo na da, ka K5 June, ang problema based naman diri sa information no gikan kay Sir Rolen Paclibar ang tanod commander no sa Navais Manduriaw nga do mga around isa na draya ka tuig no nga amo na yung sitwasyon sang ilang adalan
18: kala wig na gali
21: no nami mandira ang kalsada sang ila kalsada no sinitado dira pasulod sa ira ilay ang barangay hall kay actually ang mga nagalabay dira may mga homeowners man bala no sa subdivision nga sakop pa ya sang barangay Navais at iedit to tuya kay siyempre may proyekto na dira ang Metro Pacific Iloilo Water nga ti ang ilang mga kinihadan nga dalan ang butangan nila basang tubo pa kadto sa ilay sa mga kabalayan at kay 5 June no pero ti tugtog subong wala nga akon nga ni dira mabutangan sang tubo wala pa kabalo dira mga pumuluyo even mga opisyales kay ginbalik-balikan naman ni mo sa Metro Pacific Iloilo Water o kung MPIW nakapatigayon naman sila sa session sa K5 June para at least no ma-address on the barangay level kag mapalabot no sa natungtan nga opisina ugaling ti puro lang pasalig wala blas ang assurance kumbaga kung ano gid ang plastada ano gid ang matapo sa K5 June no kag actually ati amo na gintampukan na ina siya sang balas ugaling ti syempre kay subong daan
18: ulan-ulan
21: time to time na nagaulan-ulan kay mga habagat may mga low pressure area at iga ang balas siya kay Fabion nag-flash out kadtoya sa drainage that is why nga imbes nga mangin solusyon pa siya
18: problema pagid
21: nagproblema pagid kay nagakukos siya sang baha kay baga ni nila dira nga do mga pulo ka tuig na ganing wala kami diga na baha sang una pero tungod so sa iladra nga plastada naging tampukan ng dira sang baha magulan-ulan ang balas nagadiretso no sa iladra nga kanal at sa five zone there is why nga ti actually kada mag ulan-ulan nadalay ang barangay Navais sa mga malista no sang CDRRMO nga ti may mga pagtaas no sang tubig dira sa ilay nga area ka K5 June no kag base pa diri sa kay tanod commander Paclibar nga ti damo na dasang nagareklamo ang baga ni kuno sang mga sang nagabusong dira ka K5 June mao kun magsakay gani kuno sa bicycle o kada magnabay ka sa mga kinihadan ka K5 June nabalya naog ko na ini o pagkalampuas mo dahil sa kinihadan nga dalan kaya mo na mapagsakay ko liwat at siyempre delikado kay 5 John mo bisan nga nito kung makita nila sa mga videos naton potadjust naton kay 5 John arab lang bisan hinay-hinay lang ang pagdalagan mo maumpok yun mo
18: umpok yun
21: talaga buong nila yun dahil yung mga kay, salakyan
18: gagmay man lang ang ila sininagin kihad ng mga tag-isa karuler pero dalom abi mong
21: dalom
18: so muna nga bisan atabunan ni mo sang balas ano gidabi ang pwersa sang balas na kon na agyan sang tubig man oh so muna nga gadalom sa Yapon nga gadalom ang pinakamasakit si ni dire kay daw ginimo lang nga into ang barangay matampok sang balas pagkatapos agyan sang tubig ang balas makadto sa kanal nagdugang pagid nga clog sang kanal kay ang balas hindi niya maanod sang tubig kundi nagdugang layon inadra sa aton nga sa mga kanal da. So, daw ginhimo nga into sa taga-MPIW ang ato sila nga mga barangay, ang ato nga barangay. Dahil kay ginaidiyahan man siyang barangay para nga magnami ang dalan. Dahil kay mati siyempre concern niya sa mga pumuluyo, mong reklamo sa mga pumuluyo. Pagkatapos, amo naman agapon. So, anong kwan? Anong pahayag sa taga-MPIW this, ano, sa mga barangay official? Dahil napabalo nila ni ang taga-MPIW?
21: kapila na ka beses ka Kiva John. Base man dari sa officials, puro lang pasaling yung tibalikan nila, kantungan nila. Pero wala giyapon, no? Kiva John. Sulit-sulit lang mara kung baga, yung pasaling, yung pasaling. Si kung kaisa, mambali man ito, siyempre halin man to sa MPIW, kung kaisa daw makampante man sila. Pero pag-abot niya sa Amunabi ng mga sinima na, wala giyapon na. Adres why nga tiyan mo na, no, ginareklamo gaya dahil sa mga residente. Kaya tiyan mo na, delikado gaya ka K5 John sa mga motorista, especially na may iwan dala ng mga areas nga tiyan medyo madulom-dulom, bala kumbaga, kung matagabi, no? Kung for example, a taxi driver ka, first time mo dala nga may dulong, abing nga pasahero, pasulod dala. At delikado kung kumotor ka, big rider ka, no?
18: Matumbo ka ginada?
21: Matumbo ka, kapin pa kayo, hindi ka kasaunado. For example, kakipay doon, dariyabi sa amunin niya porsyon, may kiniha, dra sa uluunhan mo naman, may ara naman. Isa doon, kung baguhan nun ka sa area, hindi ka gid ka anticipate nga mo nagali ang sitwasyon, dra, no, sa ilang adalan. Pero yari mo na, no, pamatihan na ton, ang kabahin niya sa niya, pahayag kakipay John sa nga ila, dra, no, nga, Tanod Commander, K5 John, nga si Sir Rodel Paklibar, Roland Paklibar, sorry, no, Tanod Commander, sa barangay Nava East, Mandurriao.
3: Ang reklamo naman, tani, ang krasada nila, kayo na nila. Kaya yung pumloyo di sa nabais ga lalain ga utas ang din kanal nila sa amon nga krasada. Kamayon isang amon krasada mo. Tingin buka nilang krasada na mo, no? Di, wala na tayo kadalabay sila kayang galagbong. Di, pero sa nabla, ako ginareklamuhan nila. Kaya kita ko din nila nag-guide isang kakutkot sila. Ako gabantay sa ila. Tiling na kon ang benepisyo ni nga ton. Galing ang perwisyoso bong amon naman. Tiyo gintiyad ang nilang karsada namun do 20 kakiyad dire sa may kwan sa karsada namun dire sa nabais. Pag kung hindi sila hindi kami magreklamo, hindi nila pagtampukan, tiyo subong kada ulan. Kiyad naman no, tiyo hindi na pagreklamo namun. Amun man na Japon, bayaan lang nila. Di tani kantoon man nila kaglang taon, kada magulan. Pagtampukan man nila ang amun mga biring sa mga tricycle din namun, mga biring nila. Gakabuka. Gaugtas ang mga pasayro, mga paros naton bi, mga driver namon, mawilga gani, tigaling lingko, hindi lang kamo magwilga, kay mabalik na kay Kap. Iikwanon talang, buwan tahun talang, kay ginapadabot man na namon sa babaw, nga ipatampukan, tigaling kay tikun hindi sila pagambalon, hindi lang pagtampukan, tigugtas mga pumluyo, kagina gani kinapitan, magkuda gani sa gabusong, balya ped, ang krasada, blapido, pabayaan naman nila. Feeling ko

0: kan man nga gapon.
1: Ako ba rin madunduman mo, sir, no? Ang sangsan o ginigin, ginigiyadan din yun?
0: Mga isa ka tuig na, ginigiyad na nila sa karsada ni Namon. Eh, ang unisubong ang agi naman, no?
1: Anong patag nila sa inyo? Ano ganyan purpose, sabi ng mga kinututan
0: natin? Ang purpose nila, palabayan ng Santubo, malapos sa balay, mga balay, dahil pangutan nila. Di wala pa gani, ma-clean ang, ma-sudlan tubig ang nawasan, na pangurot din nila ang muning alagyan, no? Di wala dapon tupa ang ugtas sa kumuluyo pertigid
1: resin pero kagawad. Pero subong wala pa nagyapon sa mga tubo.
0: Wala sa lubong at tubo. Wala din sa lubong at tubo
1: sa dire. Ano plano nila sa noon?
0: Ah kagawad ning may apon. Ting gyud sini man na ang ambal nila ibalikon nila. Di wala man japon gibalik ang mga japon tinabdan naman ka ulan nagdalom naman. Ting amon nang galin nang sang pagkayo na sang tubi. Ang kanal nila, amo na nagbaha sa amon di, kay pulo ka tuig, wala ka tilaw baha na di. Amo naman ako baha. Kaya ang ilang balas nga ginatampok, kasulod sa greened, no? Didiklaging naman na, padiklaging naman na ni Kap. Yung mo nang problema, ginamon, balikon lang nila, tani, hindi na pagsaligo ng tao sa barangay na Baes, parang okay lang, okay man na tani, kaya ti, salamat kami nga pasublan sa tubi, para magbaskog di ang amon tubi. Galing kaya ti, muna ibalaw, wala pa gani makuan ubra na pangiyad ang karsada.
1: Oo. Ano ka tawag na nung distansya ni kadakihan ni sir?
0: Ah, kada may balay nga kada may balay kay harangin nila.
1: Oo.
0: Pila ka kiyad magyan kwa lento gina sa tapel do mga basta pulo ka kiyad ang ginsubong ang ginakuan ni kay 20 ni sa mo. Pula pa ni iban malukab. Dinakiyaran pa lang kung muni niya mga 20 mga pulo ka bilog ni isip ko gina. Wala labot nang sa sigad no. Kalinya nila.
1: Yung pala yan ang observations na isang mga nagalabay
0: din? Ang reklamo, pertigid eh. Reklamo gin nila. Ang pamurugso nila sa imo, pertigid din ang rason kaya. Ning sige lang kay tawagan na namon ang kumpanya na para nga magtampok sa lagyan. Ti baski na namo ganyan katawag. Wala Japon, ba, muna ang wala na Japon. Bayan na nila. Ako niya, di kaya ako na reklamuhan kay kita ko di isang pumluyo isang nabais. Kag ang taga-piblogid nga may mga slakyan, persom, na sila gidyang ga-perisyo pag ang mga transport driver din. Ang reklamo.
1: Hindi siya private ng mga auto, no?
0: Oo, private ng auto. Sa munggo, yung kwan.
1: Ang bearing.
0: Hindi, ang yung tapaludo sa dalom na ba. Munggo na, ga-kaukas, gani. So, ang kapin pa magbaha. Pagkid, perisyo, pagkid magbaha. Kaya hindi ka kabalo kung dinoy ng kanal. May lang kung sulado nila. Hindi, ang gasulo diya sa mungin, hindi sulado. Ito kaluluin sa lagbong eh. Para sa mga transkol, kakapatyan eh, isang tubig eh, kayo yung ubra na nila, ang balas, kakanto sa kanal.
1: At may subdivision na din siya, no?
0: Oo, subdivision yung Piblo, Persom, Dua, sakop sa nabae, sa Yapon. Dinamo-damo ng mga salakyan, galabay.
1: Nadawad na. Pero no, iba na may porsyon dito nila na agyan, yung tampukan yung naliwat, ho?
0: Hindi sila, muna ginambal ko, kung hindi naman pag-tawagan ni Kap sa babaw to, kabayaan nila. Mayan sa metro, di ko gin himbal naman na ni Kap nga ikantuan nyo ito kag tampukante, nagkanto di, damo ko sila na kalagto di, ginan tao, gintakos. Di, talang sa taksanay ito eh. Talang sa taksanay.
1: Walang yapon.
0: Walang yapon. O, mga duwan ni Grox Mana, di, walang yapon. Di, apat ka, ang kuno, ling ni Lasang Engineer, apat ka kontraktor. Di, ling ni Kap, mas mayo ko na apat ka kontraktor eh. Para madasig niya tanin niya, kapida sigon ginaman po, ti. Dua kasi mana, mo man niya po, ti. Kung hindi mo niya pagkaroon pag patampukan, ti ang rason ni Kap na gani, mulatan na lang sa council, barangay, barangay. Pasimintuan lang namon, kay ti, pasimintuan lang ni Kap, pangitaan naman ay pundo, para masiminto.
1: Natumatuan niya na lang.
0: Natumatuan lang ni Kap, pasiminto, eh, para nga, gabalik siya mo. Munaling ni Kap niya, ideyan, ta naman na, nga, kung hindi na pagsapakonsimintuan, tagititi, muna galing kayo tiyang balko kap, hindi na yaka pa itong ubra, ila na yaka mo. Ila na yung ubra kap.
1: Binayaan nila?
0: Binayaan nila kap, kita yung ma-ubra na. Liling tiyang mo to, siling ni kap, kung ano niya man, tawagan niya naman, isa, baski na naman ko tawag doon isa, pasaligon man lang ka, wala man dyan na.
2: Okay. So, kay Five Kim, dapat ni katuan tayong opisina sa taga-MPIW kag pamangkuton kung saan o nila ubraho na da. Kag anong rason nga na-delay ang pag-ubra kay ilapit na gini, tinuig na gali na nga ginpang utod-utod nila na dira, ginpang kihad nila ng dalan, ng katarong kadalan. Dapat supposedly, no? Antes ka mo magkihad sini nga mga dalan, kumplito.

0: nga daan ang inyo blang mga inugbutang da para nga pagkatapos nyo kihad charadan, tapos kihad charadan ini kay ginpang buksan nyo, nagipang kihad nyo, gipang kihad ina dira pagkatapos way pamanggali na sa mga tubo nga inugbutang da ti ginhimo nyo nga ay na nung klase kautok ng sa taga MPIW ni man oh doon ko nami pang lubong ulo nyo da sa kwanda oh K5 Kim.
1: Yeah, actually, ka K5, John, medyo malawig-lawig pala or malaba nga porsyon sa dalan ang amunang experience mo gabawod-bawod kumbaga sa K5, John. At naragani sa pinakamang areas, dari sa syudad ng Iloilo, nga may mga buho-puho ang dalan, namo na gani, gareklamo, hawot
0: ko,
1: nga sunod-sunod. Araya, bilog na gabi nga, ano yan, nga linya, ka K5, John, may kinihatan, no? Kagdi, tawag na delikado, ganyang concern dito is para sa mga motorista nato, no? Delikado, ganyang sitwasyon. Basta na labo sa punto, bro, nga may madisgrasya, hindi lang naguba sa mga motor parts, kundi mga salakyan man. Kaya actually, tawag na delikado man sa mga salakyan nila. Kasi pila na sila ka na nagubaan mo, tinagastuhan man dira magabiyahe sa nga tricycle, even no, ang mga motor nga may mga kamalayan man dira pasulod dira sa may area sa barangay hall sa K5 June. Actually, namo man sa tangay ng mga reklamo no, sa ibang pagit ng mga areas sa K5 June, dira sa isang bag pala sa distrito man sa Haro. Mm-hmm. Nga ti, ginarklamo, hindi pala maayo, bala ang pagkahit so, right after nila dira nga makutkutan, kati sa iba, John, or matandog dira ang dalan. Delikado, especially kung for example, pangayaw, kung bisan nga rin magturodanlog ang dalan, pala mag-ulan-ulan, kati sa iba, John. Kung kaisa, gani ginabasol na mga muling mga concerns sa DPWH, pero mayor yan sa mga tirotakan, especially no, sa mga four water works in our pipeline works sila kakipariba, John. Iyan, iyan, no, sa MPIW, no, ng mga agi, kumbaga. So, tingwaan natin tomorrow, nga mapasabat niya sila, kaya actually, hindi naman yung isa ka-area ang concern. Pero dito, yan, mabasagan mo ganyan kung sundid ko kaya maglabay sa may barangay na Baez, Mancuriao, sa bawod-bawod, kagid, tawag nga, delikado, gitara, sa mga naga- maneho, no? Kanti, akarain man yung aliwat-iwat, kada nga ginakantuan sa opisina niyo sa FBIW, wala liyapon sang solusyon, no? Kaangay lang na nga ginapabungol-bungulan, no? Kaya after all, ang purpose yan isang proyekto na nila is para, no, sa convenience sang mga future na nila, abing nga mga konsumidor, no? Kung tubong parang tinuig na abing ang mga problema dira ang madulot nila dira siyempre disappointment man dira sa mga tao kag inconvenience kita jo
0: why makita nagakontra sa ila sining programa nga total rehabilitation sang ila sining mga tubo agod nga mangin manami ang serbisyo ka mangin manami ang ila sining nga paghatag sang serbisyo nga pagdeliver sang tubig sa mga konsumidor. Pero ang aton nga punto, simple lang, hindi magkamuabi mangin isa ka irresponsable nga klase sang ahinsya, abi. Ngayon na ba lang pagkayo nyo, tani, kayuho nyo man dayon liwat, kay nga, ah. Perwisyo, gahatag ka mo perwisyo sa mga pumuluyo. Gahatag na kumuraan sang perwisyo sa mga pumuluyo, ang gaguluwa nga tubig sa inyo, ang gaguluwa nga tubig sa mga gripo, hangin. Katapos perwisyuhan nyo pag-inang aton ng mga pumruyo ng ilang ng mga salakyan na magkalaguba na daho. So dapat, mangin responsable magkamutani, bala? No? Sa taga MPIW da, why gig kami kakontra sinisang inyo nga inang programa nga total rehabilitation sa mga tubo nyo di kasi inyo nga mga alagyan katubig nyo sa ato sining syudad kay para man sa mga pumruyo ta, para man sa convenience ng aton ng mga pumruyo. Pero, responsibilidad nyo, tani, kayuhon nyo sa insakto, hindi ka mo mangin irresponsable. Kung ang inyong mga kontraktor, na mo ang mga salawayon, tinga nga sila inyong ginapanaw na pangbakula nyo ng mga kontraktor nyo na. Hindi po, gabilisilik. Hindi kay tapos ang malain na kay kung tawagan ka mo, hindi pa mo magsalabat. Hindi po, ka mo karun. Napugtas yung magkong, ah, karun ma. K5, Kim?
1: Amogit yung K5, Joe, no? Tikon, for example, kung palpakang ila, dira nga mga kontraktor, after all, sa ilaman niya kung balik, makakipaiba jo no ang ining feedback kasi syempre ang ining concern no kay sila niya proyekto no kay they have the very power kumbaga or authority nga si tawag na no hindi mo pa for example bala nila contractor kung hindi mo pagkaiuhon rang inyong obra ta oh hindi ka muna munsunod na pagpaon na kay asa kumbaga may stern warning bala sa mga contractor dara nila para at least mangin maayo ma no ang servisyo kay hindi lang ni the very first time na nakabati kita sa kamo ni nga sahi isang reklamo te sa pagpost kay ina naton damo siya naga comment every gani sa amo ni nga area dara sa may area ko diyan sa Baldosa mo man o dito sa puto sa pila ka mga address sa may area sa CPU area na nila no sa kanila man dira gina reklamo asa city proper
0: sa pala post ni sa Haro Plaza o
1: Yamo gid no kag just like for example at kung for example, no, kung mag-ubra sila, arab lang kung dito, natanan materials nila kaki-five
0: na John. Amo nang gusto na ton.
1: O parang yung
0: lasing guy, sige. So, anyway, may flash report kita kay Five Kim. Sa buwas, ukuloy sa sunod kasi man, patsimpuhan, tamo nang imuon to. Ubuson, talibot, sa bilog ng sudad, sing ilunong tanan-tanan ng mga projects ng MPIWD, sa MPIW, kag-tanong, kag-pangkwaan sa mga picture, kag-videos, kag pagkatapos pasabat naton ini sa management mismo sang MPIW base may spokesperson sila da nga pwede naton ma-interview live o hindi gani ma-record naton interview para masabat nila ining tanan-tanan nga mga problema nga ini K5 Kim.
1: Sige nga K5 John, kaya actually kita ginatinguan man naton ni nga malabot ng mga concerns sa aton sila nga mga pumuluyo kung ila man, no? Kung anong ilang ang mga servisyo and we want na makamit malahakway mayong servisyo sa tao kanti mangin na tawag na
0: sige,
1: satisfied
0: sige.
1: Man ang aton sila nga mga consumidor.
0: Okay, salamat kid K5 Kim.
1: Upo sa patrol si K5 Jason Talaron, ako si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Mga ka-K5, kung ano ito na, no? Follow up po na ito na para nga ma-call na ito na tensyon sa MPIW. Ang barangay na ginmismo ka panawag sa inyo, daw ay kamuga sa labat ng mga yuri patula, kamuda. Kulataan nyo na kay Libuton, kamuda kagatanan-tanan. Katuan kamuda sa media. Kula sobrang pinawala kamuda daw sa mga, ay kamu inyo concern sa mga tao, dispalibot sa ubra nyo nga yodapuga, kamuda. Taligid lang, mayroon kita nga flash report.
2: K5 News FM Flash Report.
0: Drag by bus operation sa Silinga Matineon. Check na ito ang mga K5 ang flash report. Nagigal kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron sa flash report. Go ahead.
3: Sa K5 John, arestado ang isa ka freelance rider sa Ginpatigayon ng drag by bus operation sa Iloilo City Police Station 4. Dari siya may West Habog-Habog, Molo. Ginapamunuan ni Police Lieutenant Romulo Taboyo ang DPP chief, no? Tapos sa parisaman sa niya ng mga operatiba, kung siya din, ang nagresulta ini sa pagka-aresto ng subject ng si alias Jan Kit, 32 anyos, isa ka freelance rider.
0: Freelance rider naman eh.
3: Harap lang kay K-Friends, ang sample bacon sa mga pumuluyo natin, may idea nila kung gusto nang magdali ang ilang biyahe, ay natakaan sila ng commute, may ma-rider na lang, parang nadasig, kasi ito na ang trabaho niya.
0: Kaya muna, angkas-angkas ka na siya, at samtang ginadrive kayo, dulong niya kasi mong kalatuan.
3: Yes, sa K-Fudge.
0: Okay. So, freelance rider ni siya. Paano magkwani? Paano mag... mag-request siya nga kwaon mo siya nga rider ano may mga online na sila nga mga kwan nga mga application amo na
3: ara sa K5 John nagabalanda lang kasi K5 John sa Facebook may kanya-kanya ni sila nga group no
0: okay
3: may mga grupo na sila hindi trang pag-mention do kadamo na ni K5 John by entry on na Kabigon, wala ni sila sa Kulurom. Although nga sa ibang nga region, Abi ka K5 John, may mga pilot study ni. Pero sa Iloilo City, wala pa rin yan siyang pilot study nga ginapatigayon. Kundi si tungod man sa ibang katiga doon, gusto nga ti makakwarta, tinagabiyahe na lang kung mayara ka motor, lisensya. May mga requirements mo na actually sila sa K5 John. Okay. May papangita sa rider na mag-apply sa ilang grupo.
0: So amo ning iyang trabaho. Ti paano ni sana dakpan sa aton nga mga pulis kay 5 Aaron?
3: No, kay 5 John, ang nadakpan ni sana nagiman din sa mga reklamo di sa pumuluyo. Ang kapulisan na ito, hindi ka panakop ko, hindi ma-validate, ma-verify, permission, hindi matisbayan. Di matapos na sila ng mga patigayon nga validation, monitoring, sa ining sub-tune, tub-tub nga subong nga gabi, as city, pasado na city, get nga tigayon ining operation or nasumit transaction sa subject sa nagapamati sa ato. Kung sa diin, na baklan sa isang sa kapatihan sa buo ng 1,100 pesos nga by bus money na pagrekisa sa pagkitaya na recovery dugan. Sa sulod ni Balasang Dulce nga makahang ni na recover ang apakit sa mga plastic sachets sa kapatihan sa buo tapos na recover mandigani ang by bus money. Kung sila nag-match na bla ang serial numbers ang 100 peso paper bill nga tuod niya kwarta. So sa certificate ni sa pag-subscribe, pag-firmado actually, sa ang fiscal. Kung sa saluron, di may natabukit sa Kiefer John niya, ano ni, no, nga transaksyon sa kunga sa police, isa subject. Na recovery man ang cellphone, kaya di ang ibanding nga kwarta ang mga sensilyo sa subject ka Kiefer John.
0: So ang by bus money, pila?
3: 1,100 pesos.
0: 1,100. Tapos, ang na-recover o na-confiscate sa itong mga pulis ng mga item, mga pila ka sa Shane?
3: Mga apat ang duga nga na-recover nga sa Shane. Tapos, ang bypass item, bali pangkabilugan, lima kabilog.
0: Lima ka sa Shane, sang suspected siya bo. Mga drag ko ng mga sa Shane, kung gagmay man lang.
3: Though medium size ano siya Black King 5 ton. Kung natawon mo, gamay lang sa tulukon, pero okay, ang mahalitan niya ni Kaki 5 ton, hindi lang ulango. Alam mo na ganit nga ginatingwaan sa kapulisan, nga amat-amat sila ba umpisa sa gagmay, tumtog malabot ang pinakadako gini sa likod sa illegal nga droga Kaki 5 ton.
0: Okay. Te, ag nag-ako, why? Why man? Naghambal.
3: No, pero daw mabatsagan ato niya gusto niya pero makanta kagit.
0: No comment. Oh, tapos mapakuha naman team song niya naman.
3: Yes,
0: kanta niya. Bala niya amo ni isang nagauba bayo amo ning may agila sa dughan no.
3: May pakpak sa dughan.
0: Pakpak na.
3: Piyak-iyak ka
0: gitagro niya. Ang sa piyak niya, iyak ka piso. Ang sa piyak niya, iyak ka panike. Kasi kung pato, nadugat, bro. intro lang ah. Kay, ano team song niya kuno? Mo manag Japon?
3: Pwede man sa King Five Zone o kung basi kung mas may manami. Ang ano, provincial jail, Black King Five Zone naman?
0: Ba? Gay. Hindi lang nanay, kay ang chimpo, tabi, walang alang, oh. Sunod ko lang sa kantahan na, total, gamay mo lang na nga na-recover siya, lima mo lang ka sa Shena. Gakanta na ko kung ma-recover, mga tagbinulto-bulto mo. Wala na sana ton burawo niyan lang ng kanan na sulod na sa may ano na sa nang daw bulutangan sang inang dulce nga makahang.
3: Yes, draga ka recovery ni affected to kay Pajon.
0: Oh, sang una ka ha kasi grillo ha, subong dulce nga makahang na butangan niya ha. Oh, sa sunod ko na sa kantahan, hindi ko sa pagbigyan subong kay daw waywa ay mana. Inang small time ni Guro kay ano ni Saga balik aga kwan base kung ginapadala-dala lang ni. Oh, kay 5 Aaron.
3: Oh, amo na kay 5 Jordan check ta ang dugang pagin mga information magkakwa kita karon sing kay police captain na Tapuyok. Nangot sa monitoring nila sa subject ni sa ka freelance rider. Tama ni kon ang pagka-rider yun eh ginagamit ka sa pag-deliver. Sa droga, check na i-validate na inang information mga ka-K5 now, ka-K5 John.
0: Okay. Sige. Salamat, K5 Aaron.
3: Sa K5 Zone, ini nga press report nga doon ang isang kaluan sang extend food supplement for men sa kilala nato ni Tigado ng inang mga kargada way nagapamalo sa tatang ni Mrs.
0: Nan.
3: Tigado ang experience, ang pwersa, inong kamuni, way niya nagapapalpite sa inyo korason, hindi kamuni makajak, nagapamalo pa, tapos ka nagapangayo pa sa lima, mawag lima.
0: Kung ang imo nga manok daw way na nagapamalo, inom kasi ni para nga manok turuok.
3: No. Ita nila ang manok na hulo, ang ulo yan.
0: Sosa. Gawa, og agi ay. Amalo mo na si Kuana o, ang nadakpan blan nato inom ka extend parang magwaog ulo mo, hindi kay siyabong na higop mo. Ah, ibay baron.
3: Okay, John.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Ang mga balita ang inabatean mga ka-K5, ang builog ng iradulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika District Bio, mga ka-K5, isa ka-4 superfood supplement kung ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag-vitamin D, sa pero may maayong natural antimicrobial properties, labi nagit kontra sa mga viruses, pero sang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3Bio nga nimo sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin mga ka-K5 no. Ining monolaurin nga halin sa D3Bio ay na-consider nga isa sa pinakakusog kag pinakaepektibo nga klase sang natural microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami man sang D3Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang mineral nga calcium or mineral nga kuan gali no or ang pag-usar sang vitamin K sa ato sini nga lawas mga ka-K5. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa ato sini nga sobrang bleeding o kun pagdugo kon na dengue kana. Lalabot sina ginapanami man sang D3Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agud nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kun impektar kana sang dengue. Gani ano pag ginahulat nyo? Inom na kita sang Klinika D3Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian sa mga viral and bacterial infection mga ka-K5, ilabi na gid ang mga sipon, hilanat, ubot rang kaso kay iban pa nga mga balatian. Ilabi na dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3Bio. Alas 9:14.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
6: Angeline!
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa Miki Sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap.
2: D3Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutik.

0: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
0: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Tiga-plansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tiga-plansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
12: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
13: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
12: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
13: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
14: The President's Report.
13: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
14: The President's Report.
13: The President's Report.
15: K5.
14: K5
15: News FM.
14: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
18: Night Watch.
3: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras sa aton karon nakalabot kita sa 21 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang mga balita ng inyong mabatian mga ka-K5 ang builog man nga igadulong sa inyo sa kalawan sang extend food supplement for men kag sang Klinika DTX Coffee Mix ga kafe ka na ga detox ka pa. Ang gabi shout out na siya kay Juwe Lagura. Ngayon gabi boss, caps God bless and keep safe mga ka-K5. Kay Ramon Prado, shout out Idol John watching and listening from live from Barangay Pali Mandurriao. Kay Bisinta Villanueva Latigo. Idol John galantaw ko bala sa imo halos kada gabi. Kada gabi ka na lang nagaugtas, daw naluoy na ako sa imo sininga. Tani maisla na ining mga nagapulungko nga mga puro pasaway. Sabay pay. Kay Verna Salvillada, shout out man sa imo no kag sa tanan nga mga kwan no nga mga miyembro sang inang June Kapulot Fans Club International. Ngayong gabi sa inyo tanan-tanan. Shout out man sa iba nato sini nga mga followers sa kay Rosalba Rico Puerto, yado kada na lang open ko sang FB ko kag kay 5 ang buksan ko about sa drugs ang report ha. Damo naman bangag mong. Ang leader tanan bangag man. Kay Mafel or Maria Phil, good evening, shout out sa kay inang ihado ko Roy Fama, barangay kagawad siyang barangay Sambag Haroda, shout out ko no. Nya maninoy kag sa tanan-tanan nga mga pumuluyo sa barangay Sambag Haro from Kagawad Fama. Kay Geraldine Birgalado, good evening sa diin na ma'am, siling niya to. Ang ano ang ginapamangkot mo nga diin to? Sa kay Richie Mago, shout out da sa kay Alpha. Nya pangguba nya siya mga salakyan ng mga nag-aagi dira sa area. Kay Susan Pisiscar, I'm watching from Lebanon. Sir John, God bless. Good evening idol dira sa Sambag going to CPU puro na lang buho-buho man. Ambo gani sa kay Frank Constantinopla. Shout out good evening Kim Arizona Flora. Good evening sa sir monitor lang kami sa Sumag. Sa kay Genesis Agnes, good evening shout out. Maricel Valero kasi please shout out man Chris Boy Kalmuhin. Silinga nak good bow husto kagid wala swerte ang mga Duterte gid mana ilang pasibangdan. Kahiriya Kapanas da shout out man sa kay Rosempas Mary Jane Galyasa Carillo or Garillo. Good evening John balbalas latutod ari lang kami sa likod mo ah isa na ako nga maupod sa rally idol John. Kay Shamira Figanaka Gumban. Si Risa Huntiveros kay si Tilianes, same utok lang, sir. kita mo gilang na, oh. Kay Ray di Intatano. Good evening, Idol. Shout out sa mga taga-barangay San Luis, Sara Iloilo. Kay Jul Albert Cagancia, shout out man. Unito Sumbong, sa Sumbong Family sa Mason Tribaldusa. Shout out man. Kay Danny Labrador. Jenny Halyorina. Nya sa himo-himo yung istorya konti untay na kuha ya mima sa Ilonggo pagkaintindi ko may pagkaalinga nga bagay gid sa iya rest in hill the serve silinga to. Kay Parkon Sikada Eduardo Jr. te siya sa sulod siya ya nagsulod sa lungon amo gani tatay nyo kun silinga tatay mo karton isulod sa garapon. Siyang ginsulod sa lungon. Man inin nag-iluin trasang sinindikato. Amo nang siling naton lang nga mga tao yang gusto nila nga makadasig nga dasig magdamo ang kwartaya. Pala da kun sinindikato ang updan kun sudlan. Tabo siya. Amo ni siya nga napatay mga ka-K5 nga ang supposedly kundi ara sa Facebook dapat kung mapatay kay imo ang mga reaction da ang mga emoji na kabutang da hibi o kon naga condolence naga kasubo naga pangamuyo ang tanan-tanan nga reaction sa iya dayo puro tanan inang hahabla. Ay, Maria Ihunis. So, munang inasiling lang akong malain mo ginahimo. Why this ang may maluoy si mo? Si kay Maria Lorna Alvarez, si Larry Gadon, Sir John at Toman. Ati, isama na sa utok. Aisha Amada, shoutout kay Rampark Mendoza, Christian Gardo, si Edmar Liquinha, shoutout. Katapusan nga balita, mga KK5 check naton mga report, informasyon nagikan kay KK5, Karen Badilla. Ini may kang tanong mga KK5 sa sining report karon ni Karen Badilla. Ini may kang tanong mga KK5 sa sining ICPO ang naka-record mga K5 sang apat tanan ka mga extortion cases nga ginausar ang kapulisan kag ang mga judge. Wow, grabe ba? May judge na, may pulis pa ha? Grabe. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay ka K5 Karen Badilla.
8: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
18: K5 June, naka-record na ako naka-record na ang Iloilo City Police Office o kon ICPO sang apat ka mga extortion case sa din ginausar ang pangalan sang kapulisan kag bisan sang isa ka judge K5 June no, ini ang pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla kasunod ni sa pagtuhaw sang audio recording nga may ginaaligar nga pulis sa Iloilo City Police Station 4 ang nagpanawag sa pamilya sang suspect kung madumduman ang atong si alias Lovie po bala K5 June nga nadakpan sa drug buy bust operation nga ti nagpahayag ang ining caller nga pwede makagwa sa presuhan ang arestado kag ma-dismiss ang kaso kabaylo sang kwarta. Suno sa kay Colonel Parilla, natabo na ini sa Police Station 6 sa Arevalo District kung sa diin nagpakuno-kuno man ang caller nga pulis kag ginapangayuan sang kwarta ang pamilya agud mahilway ang ilahi mata nga naaresto. Sunod nga natabo sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU kag may nagpakilala man nga judge K5 June no, nga nagtawag naman sa Iloilo City Mobile Force Company nga nagpahayag sa pamilya sang arestado nga maga-issue ini sang court order agud nga mahilway ang ilahi mata kabaylo man sang kwarta. Nahibaluan nga lunsay negatibo ang participation ni sang kapulisanta sa extortion cases base sa nangin resulta sang investigation. Rason nga ginaabisuhan sang ICPO K5 June ang public nga maghalong batok kaysa scammer nga ginausar ang pangalan sa mga police officer. Kag sa subong sa pinakaulihi nga na-record sa Police Station 4 nga nagapangayo man sang kwarta sa pamilya sang suspect kabaylo sang kahilwayan sang ilahi mata K5 June, di ginaimbestigara naman ini sa subong kag ang audio record ipasa ini suno sa kay Colonel Parilla sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o kon sa RACO agud nga matumod kun paagi bala sa messenger o kon phone call kay 5 June no ang paghinun-anon sang caller kag himata sang suspect. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
17: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Ayun mga ka-K5, alang anay, tiyempo, tadrisato siling apag, pangalagad, see you on Sunday. Day off naman namon, boss ni K5, Andre. Pero daw, ako lang guru may day off. Sana all naman. Kay Romel Palmares da, good evening, shout out no, thank you sa kay Mafel kag sa tarantanan. Okay? Wait the tempo mga K5 diri sa ato siling pagpangalagad sa ngala sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Irilo. Ko naman yo ka K5 June Alojado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Irilo, K5 News FM.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
20: K5 News FM.
21: K5
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!

0: Your music. Your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: aramis
7: TTX 500.
9: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batch RGP. Inom adlaw-adlaw detects 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang detects 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa RGP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
6: TTX 500
7: para sa matino nga dugo.
6: TTX 500
7: para sa healthy nga tay.
6: TTX 500
7: ang TTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay.
7: TTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: TTX 500.
9: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
10: Eh, kung gainom ka detects 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakancer man.
10: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
10: ka-produce ka free radicals, ya?
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
10: Oo. Oh.
9: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
10: Eh, but budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
9: Wow.
10: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom detects 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
9: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
10: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
9: That's why 900 ang edad
10: kita. Ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon sa RGP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita mag-cancer, pero namian ta magkaon sa makapakancer. Namian ta obrahon ang mga makapakancer. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damua utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag may tisi or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas mga butika.
12: My family history, bala ka mausang diabetes.
13: Mag DTX 500 ka.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound
12: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
13: DTX 500 garantisado
12: epektibo.
13: Aramis DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabasa butika.
5: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi.
17: Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag hanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C!
15: Mababaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
15: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
22: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
23: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Kadaragsa nga punggot,
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang mapanit,
25: DTX Beauty Soap.
24: Galaong magputi,
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
25: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
26: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
27: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanuna.
27: DTX 500
15: Masalikat
27: Epektibo
15: DTX 500
5: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
13: Yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
29: In spite of headwinds that we have faced,
0: we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
1: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
0: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
2: The President's Report.
1: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
2: The President's Report.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
1: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
19: K5 News FM.
9: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, Tatak Tapang Tatak Ginebra.
20: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel, Tatak ng Tapang Tatak Ginebra. Yeah, yeah!

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
6: Kasadya sa inyo.
3: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
5: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano may iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan

0: 14 and for 10 on your free retro radio stations 88.7 K5 News FM. Mga K5 naton Thursday edition. July 23, 2026. Mamay at ayad gabi sa inyo tanan-tanan. How are you? Happy birthday kay Enrico Ramos. Happy birthday. Sa mga friendship natin yung nagatutok na subong Luzon, Visayas, Mindanao, welcome sa ating first part sa ating program, Bardagulan sa K5. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Ang magalit, iya itsura do kulunatnet. Na mainom sang ininit. Panit. Kag kulunatnet. Simpuna. Wala diya sang langulango ha. Wala diya sang pikon-pikon. Well, mga K5 na ito, hindi magkalipat na mag-inom sa Extend Food Supplement for Men sa malalaki nga nagat-dunglay-dunglay ang ilang nga turutot at takway. Inom, come on, sa Extend Food Supplement for Men, mga K5. Well, subong gabi, Bardagula naman kita. Kasulod sa isa ka oras. At magabulos man si Madam Uzang later on. Nagmatilawon to naman kamo sa pinakanamit nga sa Bounty Machokolet. Let's kita anay sa ato nga Bardagulan Real Talk later pa na. Pero greetings to ya. Alright. Sa mga gabi, mga K5. Nag-a-tutok sila subong sa ato. Hello to Sir J. JM, nakatutok subong sa aton. Kasi si Sir LJ Espinoza, nga nagpapati sila subong sa Straw Hat Resto Bar sa Itria. Nakatutok mayang gabi. Mayang gabi sa imo, da sir. Salamat sa pag-assist. Amo na yan, mga mabuot. Bala, yung mga marketing, hindi humbug, mabuot. Gwapo na, iba niya yung mga itsura do, mga pintok. Tsura na dugin kutot sang subay. Suplado kag suplada pa. Hello, magaling kay Nanay Nenfang na nagatutok subong. Happy birthday kay Enrico Ramos, kay April Isabel, kay Janti Masnayon. Happy birthday sa akon brother, kay RJ Isignio. Isigho. Happy birthday. Kay good evening man kay Ma'am Feli Lumahang sa Katinglian Oton. Hello, magaling kay Sir Edmara. Sir Edmar, may gabi si Imoda. Kay Erica May Malo, may gabi. Sinanay na yan, faang yung nagatutok man. Kay Arlen de Guzman. Good evening, mga chocolit. Shout out ko sa mga friends ko. Sa Anok Nestor. Ni Lita Ivan. Angelo. Na Cuartero Capiz. Watching Balasan Iloilo. Si April, nakatutok man sa atin. Good evening, everyone. Nakatutok man sa 88.7 K5 News FM. Hello, magaling kay Albert Philfil. Yan ang gumati si Sir J. Kay LJ Espinosa. Mayang gabi sa imo, Sir LJ. Grabe si Sir LJ kagina. Pagpundo pa lang sa salakyan niya. Grabe, mag-entertain. Manami, hindi hambog ba lang nga nag-assist, get? Ayo, get? Watching Bosing from QZ. Oh, muna niya. Parang swabe, get ah. Ah. Ah, tamyaman natin mga K5 si Ma'am Liza Roque Gascon. Ma'am Liza! Ay, gabi sa imo. Bagay, ganyan si Ma'am Liza. Mapadalagan sa barangay Kapitanya. Ah, ma'am, good evening. Mayaman gabi, ha. Shout out kay Joy. Kay Joy Masnayon. Oh, nag-aulan-ulan na naman kay K5 Andre, no? Oh, halong-halong ka muna sa ulan-ulan, mga K5, ha? Hindi ka mo magsulay. Kahit hindi ka magsulay ka mo, makaproblema ka mo, basibla magtrangkaso ka mo, mag-ubo-ubo pa ka mo sa isa kasimana, hindi ba ka mo ka-duty, ba? Mabudlaigid, mga K5. Hello, magaling kay Joy. Nakatutok man sa K5 News FM. Oh, halataon ko naman itong mga callers naton sa mga gabi. Ang mga callers naton nga nagatutok sa K5. Mayang gabi sa inyo. Thank you man sa mga friends naton diri sa may kwartero Kapir. Nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Sa mga friends naton, kay Arman, kay Roy Roy, kay Tuloy. Grabe nga, alam mo Tuloy. Tuloy ang pangarap. Tuloy-tuloy ang pangarap sa ating buhay. Ano ba lang? Well, well, well, gakawel-kawel bala ang imong asipil sa mga gabi. Ihanda na kay ma-enjoy kita subong sa ating program. Amo ganyan, enjoy, enjoy lang ang life naton. Enjoy diri, kag-enjoy man dito. At amyaw ko man si Albert Agustin, kay Roycine Villanos, na nagmamati man sa mong zaton program. Thank you so much. Ang nag-enjoy man ang tanan naton ng mga friendship, ah. Dapat ya enjoy lang tanan. Para ba lang wala tiya problema. O, di ba? Well, dinetso kita sa aton. Sino gusto magtilaw sang luto ni Matt Chocolate? Mga K5, tilawin yung luto ni Matt Chocolate, ha? Luto-luto ka muda sa akon. Kaya para sa dya. Mga K5 naton, ginatamyaw naton. Gila akong classmate sa una. O, classmate ko sa una. Subong doktor na. Doctor of Education. Sir Joe Phil Dinatore! Mayong gabi. Sa dya ni sa una, ubra naton. Wala bala, wala diri, wala dito. O pulini, makatulotambay man sa sunod. Invite ko si Sir Joe Fella sa sunod na mag-guest diri sa K5. Boksan ko ng linya mga K5 kung gusto nyo magtamyaw sumong gabi. Abrihan ko ang linya sa atong Viber account. Anaya 0919-0999-0066 ang Viber account. Pwede ka muna katawag. Tawag ka mo di. Kag sa number naman nga 0919-0986314. Tawag din ka mo ah. Eh, mag-enjoy kita. Di ba ton kong number 0919-0999-0066. Kaya magtawag sa 0919-0986314 ka K5. Ano pag ginahulat nyo? Mag-enjoy na. Para sa lasadya lang niya ah. Well, tamyaw to man gali si Aroyin, si Aroyin. Na nagpamati subong sa aton si Aroyin. Nga nakatutok lang sa K5 ah. Always, nakatune in lang. Pongko diri, pongko man dito. Suya-surya diri, suya-surya man dito. Pero grabe ah, nag-enjoy ang mga kabataan. Ginatamyaw ko man ang mga friends naton nga taxi drivers. Yan ay gatulutambay na subong sa may molo. Kadaamo subong sa Pasayro Thursday subong. Buwas Friday, damo naman ni Pasayro. Diba small bill naman eh. Tulutambay, tambay eh. Kay Marjorie nga nagamating subong sa aton. Buksan ko linya ah. 0919-0986314. Wala ka na telephone number ka K500. Kung makasulod tani no. Sige lang ah. Sa mga K5 naton nga makasulod sa susunod, mati may telepono na ito makasulod. Dari doon na, may kaya ko may telepono. Kaya basta may mga telepono sila balay. Damdaman ko sa una, sa piyak pa kong istasyon, hindi pa ito yung uso. Mga live ya. Hindi ito yung uso sa una, cellphone, telepono ito yan. Damo kami color black. Pumabalaan na mo ng color na mo, wala nagpanawag kay nga ah. Naotdan na sila. Pero sa una mga K5, telepono kaya ya. Kasi nga doon gamalamala pa ng imo nga tubog mag-store-store. Diya ka may tilibabad pa bala. Thank you sa pa-shoutout, sir. Birthday gift na to siya sa akon kay birthday ko gid karon. Ay, birthday mo galing karon? Tamyawanta ka, sir LJ Espinosa. Kay birthday mo galing buwas? ilang taon da kabay pa madayon man naman nga plano ah. Para nga makatulot-ambay ka man to sa amon, buwas. Happy birthday, Sir LJ Espinosa! Happy birthday sa imo ah. Grabe. More blessings to come. Hello, galing ka kay 5 Kim Kaloyo. Madudugay man kami wala kit anay ni Mamba. Shout out ko man kay Mansa Mas Nayon. Yan nagpamati sa pong zaton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Oh, grabe good. And on and kay Cheska Ledesma. Yan nagpamati man sa pong zaton. Hello gali sa kay Muhammad Javer. Mayong gabi sa imo. How are you? Mayo-mayo gina. Happy birthday. Ah, grabe kid sa mga friendship nato nga nagatutok sa buha. Ha? Amo ginaiya ang ginalagas-lagasan tanan-tanan. O, ito may caller kita. Dali lang yun, check ko ba sa linya, be? Hello, good evening, be? Hello, ay napatay. Patayers ni sa yaya-yaya. Ara may caller kita sa buong gabi, ha? Hello, ma'am. Okay. Be, check the be. Ara may caller kita sa buong line, everyone. Hello, line number one. Good evening.
1: Hello, good evening, Matchokolate.
0: Ay, mayong copy eh. Kanami isang imong atingog, virgin nga virgin. What is your name?
1: I'm Danilin.
0: Danilin, taga-diini ka palangga?
1: Taga-balasan ah.
0: Taga-balasan? At taga-balasan ikaw galing?
1: Oo.
0: Ay, bongga. Ma'am Lisa, mayang gabi sa imo, Ma'am Lisa. At taga-balasan ikaw. How old are you, palangga?
1: 35.
0: Ba-birthday? 35 years old ka na?
1: Ano?
0: 35 years old ka na?
1: Yes.
0: Do, hindi balano. Happy birthday, liwat kay Buasa, kay Sir LJ Espinosa. Happy birthday to you. Oh, ito nga friendship. Igritan na si Sir LJ. Bala mo na, Sir LJ. Happy birthday. Bala sa bala.
1: Happy birthday.
0: May migo ka na palangga?
1: Wala pa.
0: Ay, nanong man nga. Wala ka pa, migo. Yahaw. Hello, galis. Thanks sa pang-shoutout, sir. Birthday gift na to sa ako. And kay birthday ko gid karon. Thank you sa birthday gift mo. Grabe. Grabe, diba? Okay, guapa.
1: Yes.
0: Dugay ka nagamati kay Macho Kulit?
1: Oo, solid listener mo ko, Macho Kulit, singuna pa.
0: Ay! Pero tingin, wala ka nagtawag-tawag sa akin kung solid ka. Ano tabo sa imo? Naging liquid ka na lang?
1: Tawag sa imo kay busy ko, abi may ubrak.
0: Aw, oh, ah, abi ko na gapalukit kasang imong Tinger Bells.
1: Wala kuya machokulit gapalukit kay wala man kuya, wala man may nagalok.
0: Pero kagi na nanalukitan dahi ha?
1: Wala pa
0: kuya. Ay ala ka lawlaw man na man.
1: Kay wala man may nagalok. Yeah.
0: Ay, gusto mo lukito ng imong Tinkerbell?
1: Eh, hindi, Kuya Machuko.
0: Si Sir, si Sir LJ Espinosa, palukiton ko.
1: Naaman, gapang lukit na sa how.
0: Yes, we are gapang lukit na sa day. Kapinpagid ako, hindi siya gusto sang mani, gusto niya lunga. Ano?
1: Wala ko yung kapalokit.
0: Tiga pa ano? Kalang niya.
1: Kapatos lok lang.
0: Nanamian ko yan sa mga color kung pariyo-pariyo niya. Pero, kamusta naman imo fault line dai? Hamot man siya?
1: Okay lang,
0: Hindi ba ho talit, he?
1: Hindi man, machukulit kay mabanguman.
0: Mabanguman siya! Pero bungga, Pero na miss ta kabala pa lang gakin ka nami gidya sa imo. Mayong gabi kay JB Young. O si JB Young gwapo man ni bala.
1: Mas gwapa. Gwapa mas gwapa pa na iya sa akuan.
0: Gwapo niya si JB Young. Sa ngalan pa lang daan. Dali lang ginagaulan mo daan sa inyo palangga.
1: Wala. Kagabi nag-ulan di. Kaso lang subong wala.
0: Hello, galing kay Ma'am Lisa Rocky Ganson. Ilog ko Ma'am Risa Rocky Gascon. Mama yung gabi sa imo. Nakatutok sa K5. Dali lang gid gusto mo magtilaw sang sa baw ni Matt Chocolate sang luto niya. Tudloan ta ka ha. Ano gani imo ngalan liwat pa lang ga?
1: Si Kanlin.
0: Si Kanlin?
1: Danilin.
0: Ay, si Danilin ni gali! Ala, Danilin, na-miss ta ka bala, Danilin?
1: Yoko.
0: Yes! Ikaw, ganyan, ginahulat-hulat ko nga mga color. Tika, duha mo na yung mga color natin, yung mga dugay na. Do, pitinuig ka naman, wala nakatawag sa ako, no?
1: Oo, bala kay busy. Git ko yung matsukulit siya.
0: Abi ko, Bladay, nag-aparaspa ka bala, Dan.
1: Wala, kuya,
0: kaparas pa. Busy lang, kuya, sa akin. Okay, Danilin. Magambal ko gani nga, Danilin. Sabton mo ko, mat chocolate. Tapos magambal ko nga. Hambal ko din. Okay. Danilin, ano gusto mo nga luto? Subong, lechon, paksiyo? Sige, lugayon ko na, ha? Kay pahigupon, takasang sabaw nga may dala ulan. Ari na! Nadilin!
1: Matsukulit!
0: Nga-nga! Grabe! Do my feelings kaya si Nadilin niya ba? Nadilin, liwaton ko ha. Nadilin.
1: Matsukulit.
0: Nga, kaghigupa ang sabaw. Grabe, gali si Nadilin maghigop sang sabaw. Hindi lang basta-basta. Nadilin, butangan ko na Nadilin ha. Buto na doon na namiagin si JB Young mamati sa imo. Okay, Nadilin, butangan ko na sang pata, sang baboy. Kagtapos may tig-ab sa uli, ang gusto ko malaba nga pag... ugayong. Nadilin!
1: Matsukulit.
0: Nga-nga! Sige, pagin nga-nga! Usanga! Usanga! Nagdigwa! Butang higipisang feelings! Nadilin, usanga ang baboy! Nadilin? Alala, stroke siya! Nautod, Sir Andre, nautod niya tawag. Nadilin? Alala ba, sinadakpan sa sambada niya? Swiset! Nadilin? Ay, wala na. Dapat nakpan ka ba na? Magabalik si Matt Chocolate. Punta ka 147 at ang viewers. Katol-katol, gigoro, ang iyang potasyom. Ay, kasadya. Well, my game, we'll be right back. More music. Kambal ni John. Nadula siya. Kambal sa taxi driver. Matsukulit. Doon mamunggo man ako ba? Doon nakabatsag man ko. 44. Alas 10:44 na. Inom ka mo, extend ka, mag-intrade sa ako. 8.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. iCare Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ng UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
13: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
14: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
15: Sa mga ipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
14: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA
2: 2026.
14: Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
2: The President's Report.
14: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
2: The President's Report.
14: The President's Report.
3: Nga-aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, hindi sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
14: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: Oras Pilipinas, alas 10:44 na. Uy, liko ka ng tao sa nag-aulan na gaba. Imutang ko ni Sir Andre sa Ital-Ital. Wasa mo gabi mga K5! Heaven's Happy Fiesta di sa Amon sa Banwasang Balasan. O, mayang gabi sa inyo. Why kung na on ako ng headset, Sir Andre, sorry again. Mayang gabi sa tarantana naton ng mga ka K5. And also gali sa mga friends naton. Nagatutok subong sa aton sa K5 News FM. Alright.

0: Well, mga gigi-five naton, luto ni Macho Colit. Pinatamyaw naton advance happy fiesta kag si Rosella. Mayang gabi, Macho Colit. Sir Matt, happy birthday ka bukas kay Christoph. Happy birthday. Nadulaan siya signal. Nadulaan siya signal. Sinadilin. Sinadilin ba? Sambot na lang, Gid, ah. Why could you yes, sinadilin? Nagtawag liwat. Ang itawag sa diliwat sa aton. Alam ng sa kay John Brice Cathedral na brabira ka naman da inom. Wala ka lang inom-inom daw ah. Brabira. Nagatutok yan po sa akin. Ay, ang gabi sa inyo tanan-tanan. Alright. And also, liwat na happy birthday kay Enrico Ramos. Tuto Enrico, happy birthday sa imo. More blessings to come. Ang loyalty kagang imong understanding, grabe. I really appreciate you. Relax ka lang. Ngayong gabi sa imo. Ngayong gabi sa Western Visayas natin, yung nagatutok man subon. Sige, I try ko git karon to ah, kung may unod ah. Ngayong gabi sa imo. Thank you. Shoutout kay Mama Charmaine Julius Valguna. Ang gabi kag sa mga tatalan ng mga pro Philippine bikers waterfront na nagatutok man sa aton. Good evening. Kay Sir Jan V. Amido. Ang gabi si mo, Sir Jan V. How are you? Kamusta? Long time no see, Licia. Ang gabi man sa inyo. Thank you again sa tanan-tanan naton. Yan na yung mga ka-K5 naton. Salamat, salamat. Huwag ka manigakad to. Maglain ka nag-ijaya. Love you too. Bye. May gabi man sa imo. Ay, bestie, gusto mo mag-shoot sa birthday ko? Ba, perte, sa no birthday mo? O, hindi ko busy ah. Ikaw pa ba? Nagbagunin ng best friend ko, sumong doon naglain na kahit siya pinagmamulumang grano na may ulo ko tis ugon ta ka, ha? So na ba, ho, kamalatalit, eh. My colleague na sumong sa line, everyone. Nga nagatutok sumong sa aton. Good evening.
1: Hello, good evening, Kate.
0: Hello, mayong gabi na, te. Kasi nadula ka, gulpe. Anong problema mo kay nadula, ikaw?
1: Nadula akong signal.
0: Ah, nadula imo nga signal. Ah, hello, galing ka kay Lester, nga nagatutok sumong. Nadilin. Wala ta pa natapos ang imo nga paghigop sang saba.
1: Wala ka na, kaya nadula kanya kong signal.
0: Ah, nadula imo nga signal. Wala ka na ka-signal. Grabe mo na ulan sa inyo sumong.
1: Wala na ulan di ah.
0: Aba. Patamyaw sir from Zinzon Study Hub and Co-working Space. Alala sa dalom niyo a friendly neighborhood. Tiwala kita na pamahaw. Okay Nadilin. Ready ka na Nadilin sa maghigop sang sabaw ni Macho Colette? Sige liwaton ta ha. Namion mo ang paghigop sang sabaw. Ari na! Sabaw sang batsoy ni Macho Colette. Gagin padala sang Zin Zone. O, are! Nadilin! Ari ang sabaw sang batsoy nga nga! Namiagin ang paghigop sang sabaw! Man with ba? Okay, level 2. Are na level 2 na kita. Huwag yan, Estrada. Level 2 na kita, ha? Level 2 na may time ko lalain pag yedlain ang lawas. Tood-tood, man. Huwag ka na nag yung PM sa akon, gina-hate mo na, kuya, yaya. Una maayo ka, kanto-kanto, kapasok mo na, subong wala na. Nadilin. Butangan ko na sang tiil sang baboy. Dapat ha? dapat ang tiil sang baboy kulukadton kadton mo. May bilin pa di po chero pero wala na sabaw. Ay mo na lang na. Okay, ari dapat mati ka muna na kagabi. Para sadya. Hello, mayang gabi sa magazine, sa Zine Zone. Mayang gabi sa inyo. Okay, Nadilyn. Ready ka na, Nadilyn? Nadilyn!
1: Matsukulin.
0: Nga-nga! Usanga ang tiil ka, baboy! Kada, kada! Kada, kada! Dubala, bao ba? Okay, daw. Papay, ilan bala sa nil bala? Alam mo na yung anami, ano sa yan, Neil? Okay. Si Neil Bayaron. Ano mambal mo sa iya, si Neil Bayaron, guwapa?
1: Hay na namian ka man, Neil.
0: Okay, level 3 na kita. Dapat may feelings. Dapat nagasinggit-singgit. Dapat gataas ang tingog do gina high blood. Ready na, Danilin?
1: Yes.
0: Okay. Ari na. Timplahon ko liliwat ang sabaw sang batsoy.

0: Kamusta nang imong nga Tinkerbells, day?
1: Okay lang.
0: Ay, ilang ba lang, Nil? Wala mo na nami, ano sila imo? Ginakontra mo na imo. Ginakontra ka gin ni Nil, day, ho? May color, tas ay pasadlon ng isa. Pwede na. Nadilin? Pare, may color kita. Imo bala, abyan, Nil bala. Papayin lang sa bala. May color sa line number 3. Hello, good evening.
2: Oh, good evening po.
0: Ay, good evening din. Kamusta sa?
2: Okay lang. Wating diri sa sala.
0: Oh, anong pangalan? Anong pangalan mo po?
2: Si Ray. Ito, ayun.
0: Oh, taga saan po kayo, sir?
2: Sityo sa Nusay, Barangay Apolista, sala.
0: Abaw! Muna iyan! Dapat tingislo nila tilawan. Okay! Guwapo, gusto mo ba magtilaw sang sabaw luto ni Matt Chocolate?
2: Ang sabaw lang na sa mga malamit.
0: Ah, sige. Sino ganingalan mo, liwat, guwapo?
2: Si Ray.
0: Si Ray. Wow, Ray, magtawag ko si mo, Ray. Sabat ka naman sa akon, Matt Chocolate. Magabal ko nga, mabal ka nga.
2: Matt Chocolate.
0: Uy, paliwat-liwat. Ari na, Ray. Hello, Ma'am Celeste. Mayroon gabi. Ray, ari na. Timplahon na ni Matt Chocolate, Ray, ang sabaw. Ray?
2: Watching the result.
0: Ay, ano na, Matt? Ano ba ang watching? Dali lang bala. Masabat ka pa sa akin, Matt Chocolate. Liwat. Ray? Sabat? Sabat ka, Matt Chocolate? Ay, ano niya man? Wala, mani. Nauna, liwat bala. O, liwat, liwat.
3: Gaki, ikaw gusto nila. Dapat abyan.
0: Dali lang bala. Okay. Magambal ko gani nga, Ray. Sabat ka sa akin, Matt Chocolate. Tapos ang balonta ka nga nga. Tapos maghambal ko nga nga. Mas mahambal ka din nga. Ah. Okay. Okay, Ray, taga Sara, mayong gabi sa imo, Ray.
2: Mayong gabi, Mama Chocolate.
0: Okay. Ray. Wala ay ano ni ba? Aperte. Wala pa gani sa bad ka Matt Chocolate ay ano dugur ka lilibat na ulaga. Liwat, liwat, liwat. Okay. Ray. Ay, ano ni man? Sabat ka, Matt Chocolate. Kung taugon ko ngalan mo, taugon mo man ko, Ray. Okay, liwat, Ray, ha?
2: Matt Chocolate.
0: Naamo na, liwaton ko. Ray?
2: Matt Chocolate.
0: Nga nga! Butangi man bala feelings, Ray! Imoya do gagus abte, imoya katubo! Liwat, liwat! Okay, liwaton ko. Ray, photographer na ganyan sa mga akong abyan niya, ho? Ang akong upon nga si Sir Andre na Pastora, videographer na sa mga. Okay, Ray?
2: Machukulat?
0: Nga nga! Believe ko sa akong technician sa una, sa ang technician ko sa una, radyo lang, subong videographer na siya. Okay, magambal ko gani nga ano, nga nga, namion mo nga nga mo ha. Okay, Ray?
2: Chocolate?
0: Nga nga, kag-usa nga! Abi mo, Blaray, kung magmuna ka, Blaray, bayaan ka gisang asawa mo. Dapat namion mo, di ba la? Abyan, eh. Butangan mo yung feeling. Duga kaon kay mo yung lamayo. Liwat, Ray, nami-aray, ha? Lipot gurudila ni Ray ay. Ray!

0: Rey. Rey. Rey. Ay, ano? Doon na pong ulonda kayo pala to. Ay, nag-ulonda, nag-ulonda ka.
1: Oh,
0: sige, libat tonta na miyan to. With feelings, nakadgali nila yung bat na ko, diwa. Liwat, liwat, Rey. Hipos, blanay. Liwata. Rey.
1: Mo chocolate.
0: Nga nga. Higo pa ang sabaw, Rey. Kan-a ang pata. Ay, doon na stroke kay mo. Oh, sige, Rey, tamyaw na, Rey, ah. Ano na yaman? Rey, tamyaw, tamyaw. Oh, dali. Tamyaw na. Rey, tamyaw na, Rey. Kagison ko, lasi mo. Oh, sige, tamyaw na, Rey. Rey, tamyaw na! Ay, bot, ah.
1: Tamyaw din ako sa... Matamyaw ako sa barangay, Paso Gale, kay Jojo Arante Baed.
0: Aha.
1: Huwag sa kabilugan nga, grupo isang paraglas.
0: Ano pag-iit?
1: Thank you po.
0: Ate, sige, salamat! Malas color kita, mga ka-K5! Tawag na! Do ba, kakay mo yung mag... Ah! Okay, tawag na! 0919-099-9066 aton nga Viber. Nasa smart line naton, 0919-098-6314, mga ka-K5. Tawag na ka mo! Habang ni Arden daw, apa! Ano ni mo yan ang guwapa, Arlen, man? Sabi mo ni si Madam Arden. Daw, apa! Wala pa sa experience. Ayan po talaga yung abyan nila. Patay ka pa sa taxi driver, man, chocolate doon, mapatay ko kakadlaw. Practice pa. Well, mga ka-K5, last caller kita, wala na caller. 0919-098-6314, wala na caller. Wala na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na kulit. Hindi ko yung tingula. Ang bata pa ko dyan. Kulit ha! Kagaulan! So, mga ka-K5, ang yumalay vlog at ulo, paim na. Ay, hindi nalang paim nun. Gali ah. Well, sa mga K5 naton, maraming nga salamat ngayon. Buwas ha, bantayan yung smart chocolate, hindi yung kamabatian kay D-Op ko. Thank you so much mga K5, kay Abyanel, mga friendship ko ni, kay Ma'am Arlene Di Guzman. Oh, mayang gabi sa inyo. Dapat every Monday to Thursday, pamati ka mo diya, ha? Smart chocolate! Ang number one radio station sa Iloilo. This is K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health
3: News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
5: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
6: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
3: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka.
5: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
6: sa may mga guard mo
5: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
6: Siyempre, busog ka.
5: Busog ka.
8: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
6: so, wala kawan. O, dapat sa, tulog wala, wala.
5: Tulog wala.
6: Dabi na kung late dinner ka.
8: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
6: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
3: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Garantisado.
3: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5.
11: K5?
10: News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Bedtime secret. Bedtime secret.
14: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
15: Wow!
14: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon Taman Ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mayag K5 Thursday edition sa ating program. Wow! Sa Thursday day, prepare ang tanan para sa night out. Ang mga bayo dapat bonggang-bongga, kid. Well, sa mga gabi, before kita mag-start sa tingin program, gina-hello ko kaliari more friends nila sa may Villa o sa Santa Cruz. Good evening sa inyo, dira nga nagkatutok sa aton. Maidayang gagabi sa inyo tanan-tanan, dira. Kasi si more friends pagid naton, dira si may Samar, nga nagkapamati man sila subong sa aton. Naga text-text lang sila. Wow, bongga. Hello man sa more friends naton, dira sa Villa Arevalo nga nagabamati sa buong sa aton, especially pag sa more friends naton nga nagatutok always sa ating program kay Madam Usang. Ginatamyaw to man more friends naton, friends and enemies, ay bongga bongga. Well, sa mga friends naton na, bow! Grabe nagadugok na ginsubong ang bypass operations every night, no? Di, anuman bikiti ka pinasaway, man ka mahala makamabaligya sa hindi man namin nga baligya. Tapos kung dakpon ka mo, ganit mo, wawaw ka mo, masinggit ka mo, bulig. At tapos kung balon yung mga pulis, hindi na plantidan ka mo, ay, ano ina man. So dapat ikaw, ha? Kamu dapat siya, ang obrahon yung dapat is, kamu yung mismo ang maubra, no? Sang maayo kay mabudlay kung hindi ka mag-ubra sang maayo, okay? Well, sa mga K5 na to, well, thank you so much sa inyo nga pag listen every night sa program ni Macho Polit. And more again sa mga friends na to, na nagatutok always sa ating program. Wow! Amo ginagalagi na mamatian na to nga dapat always ka mong pamati, kids, sa ating program. Well, mga K5, isa naman ka letter ang aton basahon sa mga gabi. Taguon ta lang sa ngalan nga si May. Si May nga babahi, mahambal taguro mga ka-K5 nga mabuot man siya. Tapos si May hindi man siya suplada, mabuot siya, mabidaligon sa iyong pamilya. Pero ang problema ni May is kaukawan lang gid siya, no? Kaukawan lang siya, buot silingon, makawat lang gid siya. Gayun padala ang sulat rin sa iyang pakaisa nga si May nag-ubra sa ilang balay. Nagahakibot sa permi nga always gakadulaan sila sang gamit sa sulod sa balay. Hindi nga ma-explain ang iya kaugalingon because nga ti mambal tabala nga kabudlay gali kay May ara gali isa ka persons or isa ka tawo gagapatago. Buot silingon, magamba kita gapatago, kabawala lang panguha. Biskan mga ballpen niya, Madam Usam, sa matipuhan niya, ginapuwa niya git. Biskan ano pa da Madam Usam, basta matayt pa niya lang, oh. Kwaon niya git. Nag-aubdas ka ni si Mama sa iya, pati one time, ang bintana mo sa ambon niya, swanggi, gin matip dilyon niya. Buot silingon, ginkuwa niya git. Ahaw, 400 pesos sa amon niya binta. Kwaon niya git, Madam Usang, hindi lang na weekly, kundi everyday git na. Asa nga nag-abot sa point nga si Mama na nanghakig git sa iya. But silingon, sa pangpanahakig, na-buisit or napikon git si Mama ko kahit tinauntat ang amon tansyanggi. Madam Usa, nag-abot sa point, kaya pati ang cellphone na sa akon nga ba na ginkuha niya. O sa ginkuwa ni Madam Usang nakaproblema, kag dito na start gin papuli siya naman sa ilabalay. Pero ang natabo kami paya ang gin pagwa niya nga malain. Subong wala kami sa pakanay sa hapon pamilya because nga ti parinti man siya namon do kami pa ang nagwa nga malain. Damo siya nakawat sa amon pero tugin hipos tang namon ganit Madam Usang. Susubo ang magagawa nga istorya, kami kano amalain nga tao, wala kami kano utang nga loob, kay si Father yun na ang nagpaskwela sa amon sa muna. Madam Usang, mabalaan mo lang, grabe kasakit. May sweldo na siya, kawatan niya pa si Mama. Madam Usang, mga yung umbisang advice kung ano ang dapat na mulhimuon, parang makuakuwa man ang tunog sa amon, tagibusuon. Well, mga K-5, balikanta ikaw, May. Wow, balikanta ikaw, ah. Para at least, may istorya po ikaw, matagang ko naman advices. All the here to your favorite radio stations and everyone, K-5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masa Ligat Epektibo DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrebi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Masalikan.
13: Epic Tipo.
12: DTX 500.
13: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
13: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
13: Yung may D3!
12: Mabakats, mga butika!
16: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
17: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
16: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
17: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
18: The President's Report.
17: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
18: The President's Report.
19: The President's Report.
20: K5. News FM.
21: K5.
20: News FM. Championing the light.
1: of the Filipino.
2: Wow! May puso!

You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka K5, good evening sa inyo tanan-tanan. Ginatami ako gali si Sir D. Na nag-drive pahad to sa syudad sa inyo, nag-agi sa Sunset Boulevard. O, di kamusta na? May mga tao para subong. Hello, man, si mga friends man naton sa mga taxi drivers nato ang nag-tutok always sa ating program. Hello sa inyo, sirs. Bauta ni Dugay, no, tali makasakay sa taxi ba? Kanagitim. May nag-dulong-dulong na subong kay Madam Usag. Ang akon boyfriend, foreigner, te. Kung idulong niya pati, syempre, pero may kukakanta-kanta. OMG! Hello sa mga friends man natin, dira sa my GT Mall, sa my mallo. Wow, good evening sa inyo. Nag-ano-ano pa kamuda? Yeah, nag-tulutambay-tambay kamuda. Ginatam yaw, kung man more friends natin, dira sa my capital. Ay, good evening everyone sa mga taga-capital. Nag-friends man natin kag... Nagabaligya sa mga food. Ay, good evening sa inyo. Mga food, nagabaligya. Hello kay Raven. Good evening sa inyo sa mga friends manaton. Kag sa mga friends manaton diri sa may pototan. Nga always naka-tune in sa ating program. Thank you so much sa inyo, tanan-tanan. Madam Usang, gusto ko lang tani itamyawon mga friends ko dali sa Don Benito. Yan nagbabati kami subong mga taxi drivers na nagatambay sa may molo. Si Oscar, si Mark, kag si Limuel. Always naka-tune in sa 88.7. Sa ito nga, ano gali as patrol na ito.

0: Antay ka nga makawat at ising mo mabuligan mo siya. Hindi mo na siya mabuligan. Tandaan nyo gani, was ka nga ubra ka mo hindi ikaw mangawat. Antis ka makakuha ka pa sang dako na sweldo. One time big time ang pagpangawat mo, madulaan ka tayo sang ombra. Diba? So, mas maayo na yung ubra mo pahambala ng pamilya mo sa imo ako ano kadaya. Time will come, mabalaan nila nga agin pahalin mo si Macau. Because gati siyempre, tatakaan ka, may gapangawat, masi ano problema ubra mo sa iya, o diba? So may mga challenge na sa kabuhi naton. Nga kung kis, wala ka tayo problema, binuligon kita nga tao, galing amulang na nga. Once kung unahan ka, kawatan ka, hindi maayo ang ginaubra sa iyo, natural, palupok agad, o diba? Natural, maakig ka. Alala, babayaan mo na nakaroon may gapangawat sa inyo balay? Ibang nga makawat, ginapapriso, gede bala, imuyagin pahalin mo lang. Mas maayo, no? Nga kung makita mo ang parinti mo nga nag-aubra sa imo istorya, parang kahon mo, nga naghalin na siya sa imo. From 327, correct na siya, Madam Usang. Kalabanan, abiso mo sa mga tao kung may mga opportunity, kwa kawaton lang na nila opportunity kaya hatag sa ila From James from Mega World. Hello, good evening mga taga Mega World. How are you? Madam Usa, may mga tao magong is very honest, pero once makaupod sa gani sa tao nga hindi maname, may chance nga mangawat man sila. Grabe. Kung ano yung mo friends, amo man na ang ginaubra mo, so mas maayo malikaw ka sa mga friends nga mga makawat kag nagasuyop. Epilakadlaw ba si kibot ka lang nga ginabaybas ng imo nga upod. Ay, grabe, OLG. Well, mga K-5, thank you so much. Magkabalik pa si Madam Usang sa ating programang Bedtime Secrets. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM. Last part sa ating program, mga K5, how are you? Tao, alas 12 na ba? Natuyo na ako! Mga taxi call drivers, bicycle drivers, tanan yung mga drivers, pati na ang screwdrivers, good evening sa inyo tanan-tanan. Well, rara kita tsempo, grabe, nagigyan ato ang istorya, ginakay Macau, tidurupi, laday pangawat, gyapon, ah. Pinakad lang mag-ubra ka sa ibang yung tao, amu ka man na ubra ho nila sa imo, di ba? Well, mga KK5, thank you good sa pagpamati sa atin sa Thursday edition sa ating program. Pagki madam usa nga wafa-wafa. Mga KK5, thank you so much. Ako si Madam Usang. Only here to favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata ang IK drops mabakal sa Shopee kag mga butika. IK Gold
1: Sport Biotics makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotic may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics kabulig sa pagtatna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO.
14: O
13: Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mong isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidant,
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500,
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500,
5: masami ka bala gina allergy.
6: DTX 500,
5: ang DTX 500,
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahal dinas sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500,
5: masaliga. DTX 500,
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
9: Una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
4: mabakal mga butika.
0: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Postmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
8: Tigasi!
9: Tigalapa!
8: Tigasay!
9: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
8: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: yung may BCO.
9: Ang BCO
8: yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: yung may BCO.
9: Ang BCO
8: yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: One K5 News FM on Longapo City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Jose Antique 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
9: K5 News FM. KKB. Ka-K5.
8: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Akari nga kapaborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Roman.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. BCO. Nga may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kakalerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtinaw.

0: matugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
6: Clinica DioFresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Gordes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tatilo ang atay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligat
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog. Mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB. Kalingawan sa Barangay.
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ko gatinir sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo? Kaway pa nga sa Gihapon kamo nangin ba dinalag-on? Kag nakapadayon man biskan sa piyak sa harap, nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kamay pa nga sa Gihapon, firme naton nga ipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan, may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, parte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan, kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ay ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kaglabaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod, mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa diskalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga, ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga, basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual na kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes kita magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalip mo ito, kami po'y numerlog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bungtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection at nanawa tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palaan kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol kita daw ambara butangan ko daw kita mangin manggaranon nga manggaranon manggaranon maluwas kita kun aton tinguhaon kay ang kaluwasan simple lang ang kaluwasan amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala biyaan ang sala untaton ang pagpakasala nga aman kay ang nakapalain sa kalibutan nakapaguba sa kalibutan ang nakapakorrupt sa kalibutan kay corrupt man dito sa wala pa gani ang baha so no, sa aton mabasa sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 11 bersikulo 12 corrupt na wala pa gani muna di kita matingala subong ang isyo labi na sa mga politiko ang korupsyon kay corrupt na daan ang kalibutan sang una pa muna di kita matingala dra pero kita tanan na corrupt man kita tanan na corrupt ang aton physical na corrupt ang aton spiritual na corrupt ang financial na corrupt tanan diri sa kalibutan kay nakurap man ang kalibutan but balon naguba kay pala ang pulo nga kurap kumbaga na dunot wala na kurap na so amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan way na manising lain nga destinasyon kundi sunugon man ni sa Ginoo i-purify man ni siya pag-purify niya sang kalibutan ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Dios noon sa ginaliwat na naton re suno sa 2 Pedro 3 versikulo 7 ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo suno sa 2 Pedro 3 versikulo 10-11-12 pero may bag-ong kalibutan nga gintigana ang Ginoo ngayon tawag siya dito kag bag-ong langit kag bag-ong kalibutan baguhon man ang kalibutan i-purify ni siya sang kalayo amo na nga sa subong pa lamang daan amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating haon nga amo na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad labaw nga pagtagad sa Bisaya o labaw nga paghatag importansya nga man kay kun indian naton siya hatagan sang labigid nga igtula pangun amo na nga base paglabot sa tiyon makibot na lang kita kaysa subong laban sa mga tao ang ihatagan sang importansya ang ihatagan sang first priority amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela. Amo man ang lain-lain man tawag nga priorities pero sa totoo lang labi na sa mga estudyante way ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto magobra tungod kay para makakwarta. Ano sa in short para gin makakwarta. Dayon kun may kwarta na gusto pa gid nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta kay walay satisfaction no indi makontento walay contentment kung kwarta na istoryahon mo na nga dapat aton gina siya pinsaron maayo kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan pero wala ka man parte sa kaluwasan wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan gintigana niya nga mansyon dito sa langit gintinganan niya nga kabuhi nga walay katapusan sa mga putli na ang tigipusoon sa mga putli na ang lawas or putli na ang kabuhi amo na nga sa suwong palangdaan pinsaron naton maayo pero kun aton basahon ang wali ni Juan Bautista sang una pa Juan Bautista wali ni Apostol Pedro dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tumin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwalay sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3:8, hambalito nga magpakita kag magpakita sang bunga sang paghinulsol mo tumbalon nagkitang kabuhi na kay kung magkit istorya kita paghinulsol ang botambalon naguntat ka na pagkasala ano ang sala paglapas ang sugo sang Dios 1 Juan 3:4 amo na ngakon magkahinulsol ang tao wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguhan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya. Kag makabaton sing kaluoy, sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atong mabasa, Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang espiritu nagkunsad sa dagway sang isa ka salampati sa kapating subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3:22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus ka garantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya. Halin sa pagkasala ni Adan. Wala na'y direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta. Gingamit na ang mga patriarka. Nga direct communication. Agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan na buksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit, ginpabayan nga bukas, kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios, nagasilak sa mga tagipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot sang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo sa kay Kristo nga mga tigang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. Subo mo na nga importante kaayo. Dayon ang laygas sang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag hindi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo, kag kamo, mangin akon mga anak na lalaki, kag mga anak na babae, siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 5:17-18. Anong botambalon mag-uturan sa mga pulong dali sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sining nga kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo amo nang adlaw nga inog pahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31:18. Ato na mabasa. Na ang andaw nga inugpahuway isa kakatipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw komon na lamang ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuayan kag ginbendisyonan. amo na ang Ginoo na subuan dira. Muna nga, kung ang tao manginulsol, daon magwa, ambo talon magwa, magkanto ka sa lain na planeta, magkanto ka sa ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga mabutang, ba, anuman nga bagay, nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga, kinahalan dira is manginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan uyunan, imugyunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Ama nang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, nga magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo kamo magpalapit sa Amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babay sa Dios. Ginatanaw ko ang mga pamatanon karon, kag ang akon tigipsoon, naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan ang paglaom, pag-asa ng bayan o pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lang taon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit si Ginoo. Kung sinsiro sila nga nagatinguha sa pagtuon na nungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Shadrach, kag Shadrach, Meshach, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong naghatag sang kapawa. Naghatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo ang Proverbs magkotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita yaman pakamayon tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila. Nga tuytoyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay. Kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinuboson, dibutado nga soldado ni Kristo, mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero. Kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Isos ang gasiling, kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15, versikulo 4. Apang nagsaad siya, kun kamo nagapabilin sa akon kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag kag ini pagahimoon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tagipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi labaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggid sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpakigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpakigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya. Nga once nga ikaw, madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa iya eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan dere is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Dayon, i-apply sa kagulingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tunungaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sa kalibutan. Muna ang sa kalibutan, handom kung ano sila mangin sikat sa kalibutan, pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa, may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit, walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man, honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dirang mga crowns nga ihatag, mga padya. Pero ang sa langit, baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugmagid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog? kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong? Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalakyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang

ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga presyahon ini nga gugma kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon, kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud, mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna, ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungkos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So, dali mga uturan gin kumpara si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o naperpekto na siya, pero sa pihak bangod kay sa wala manihimo adayon ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay nga man wala man magabot ang silot, amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao bugos nga nahamtang sa ila ang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte, daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. So, wala naman kita chimpo mga padayon, tapusong tas nuwong makangamayo. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin, inyong nakilang pag-ibig, pagkabait-gabay, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkulob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganoon din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection nawa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Kaya may hinahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: News FM San Jose Antique 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na ubis.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga mabalaan yung mga flowers na damo probiotic.
2: Ano ba yung insider ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Tungihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa adugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituwag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom
5: no?
2: Ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imong liver ganit bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
5: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
5: avocado cells. Subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
5: na,
2: wow.
5: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
5: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at it.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isang napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on fruits.
5: Ngrutan, palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
5: Mm-hmm.
2: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
5: Ha? Kabalos?
2: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
8: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milik siya tagoay.
5: Once ka panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pinaidad, sir boy?
2: Disney ko nung, Disney. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plus mo. Uy, ka 19 na.
8: Ah, kampiyon ni
5: mag-pitch. Kabula ko ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
9: 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
9: Namin nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
10: DTX 500!
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: No, pareho man yung blanga permi na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
5: Dapat lang.
2: Oo, no, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan, after ka maligo,
13: para may pares kina, may ilo, pares.
5: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
13: Klinika Dio Fresh.
5: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
13: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
13: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
5: Of course. Kung ito nga kape ni Saril Jan, wala na sa iban.
13: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
14: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
13: Pwede sa diabetison.
14: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
13: Mm-hmm.
14: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
13: May protection
14: may
13: ka pa?
14: May antioxidant ka pa.
13: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Abaga, tindog tanan.
5: Kaya, General, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
13: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
13: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, pero may na mabalik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
13: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ta foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
13: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
5: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
13: Nagpamati sa aton.
5: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce, nga mag-create sa gitawag glutathione.
13: Uy, anak.
5: na. Mm-hmm. Atin ang glutathione. Nga ang may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gito ag free radicals.
13: Mm-hmm.
5: Gapang damage siya.
13: Mm-hmm.
5: Grabe ang ginono. Di may ga-damage.
13: Mm-hmm.
5: Ang ato selula,
7: may ga-repairman.
5: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy.
13: Mm-hmm.
5: Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong nga potassium, imong nga sodium, imong nga magnesium sa imo lawas, which mm-hmm. is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
7: Uy, kampiyon.
5: Mm-hmm. So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, so, inom-inom lang ditri, kulang na.
7: Kulang na. Mm-hmm.
5: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: Mm. So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, sir boy, labilagid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats. So,
13: correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
5: Oh, pero pinatong patihan sa unano, kaon money.
14: Kaon money. Oh.
5: Pero lain nga money ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa money. Oh. Oh, diba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
13: Oh. Layo lang. Mm.
5: Layo gidya.
13: Yeah,
5: 100 times. Mm.
13: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro?
5: Mm. Oh.
13: Hindi ko umakuha ang the same effects ng oh. D3 bio.
14: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets.
13: Mm-hmm. Kung
14: putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
7: nerve cells,
14: no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
7: No? Na nagnatag sa D3
14: para hindi mag kuan, hindi mag short circuit.
13: Mm-hmm.
14: Amo man na ang aton nga
5: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
14: Oo.
5: Di ba gasiga-siga.
14: Makurinti ka, mm-hmm. no? Kag amuan ina ang kamundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
7: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, mm-hmm. nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si imo selula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Mil. Mm.
5: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria.
13: Uh-huh.
5: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm-hmm. imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa ditribayo mm-hmm. nga ara sa kada selula. Mm-hmm. So amo na, pero mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo, para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Cool. Isa lang.
7: Mm-hmm. Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, mm-hmm. damo ah. Mm-hmm. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
7: It's all natural.
5: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
10: Ditribayo with Physio.
15: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla, isa agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
10: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
16: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumana gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang Ditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
10: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
5: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Mm. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Uh-huh. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? Uh-huh. It's also virus, no? Kinanglan inom Ditribayo.
2: Bisan dinggi gani inom ko.
5: Di ba dinggi subong grabe awan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na because ining gitawag Ditribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. Hmm. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila. Hmm.
5: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
7: Bacteria. Sang
5: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo Ditribayo.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4.33. Ining oras sa lulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. Mayong aga Surat, Gob Provincia sang Iloilo, mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas, mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa aton sining pagpangalagad, sining programa Balitang K5 sa umaga. Dili kita subong sa adlaw sining Biyernes, pitsa 24 sa bulan sang Hulyo, ika-apat ining Biyernes sa ikapitong bulan sa karon nga tuig 2026 mga ka-K5. Now, maulano ng aton sini nga tiyempo subong nga aga diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Sa liwat kita, nagatag sa katawuran sa aton sa mga KK5, diri sa 180 tanan, kamabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig, nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan, sang aton sa nga pagwaragwag, sa mga nagatutok subong sa ilatag sa sanik ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag subong man sa aton sining nga mga real stations, sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, banwa sang Kalinog, banwa sang Miyagaw, kag subong man sa may Quinto distrito, sa may probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton man sa mga K5 sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW, sa limang bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagit ka maing oras sa inyo tanan. We hope ngayal lang kamo sa maayo sa ninyo kahimtangan. Sa Gyapon, kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sa ninyo regular anchor man sa ngalan ni K5 Ray Espea Umalay. Ako may inyo lagad, ang inyo K5 Enrico Tupas Sorita Jr.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa aton sining nga pagpangalagad, umpisa ka gabiin ang ina maulanon ang aton sining nga tiyempo. Tuga ini sa nga hangin habagat nga ginpabaskog ni Bagyo Quiapo. Mga ka-K5, no? Do ka budlay ka programa ta ka baita kanya monitor partner. Dalang paano tani ko ka interviews pag-asa man. Aliyo ganay ang unahon tani ang pag-asa. Ha, para ma-check naton kay gina paano nag troubleshoot ta ding monitor tao. Amo ni nga medyo ulihi kita nga nakasulod sa aton sa nga Facebook live. Kay may mga concern lang diri abi. Ha, sila naton grabe ang pagtupa sang ulan. Grabe ang pagbundak, no? Sang ulan. Ah, batsaganta sa diri sa station. Ah, grabe ang epekto.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May pinala ka mga lugar diri sa palibot sang syudad sang Iloilo nga nagtaas ang tubig ba. As usual, ang mga masamig ng mga balaon ng lugar eh. Na daw tubig dagat naman ang area sa may La Paz Public Market. Sira sa may plaza sang La Paz. No, amo ning mga lugar kada asing ligi sa pagsaka no, sang tubig once nga magbundak ang mabaskog sa ni nga pagtupa sang ulan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Iga-check na itong connection natin sa ato sa nga pag-asa para mahibaluan natin mga ka-K5 na ako sa din na si Bagyo Quiapo. Kay si Bagyo Quiapo, dito na sa may area sa ibabaw nga portion sa nga bayin sa nga Northern Luzon. Dito na siya kagbay pila ka mga lugar, nagipaidalom na sa signal dito sa nasambit sa nga lugar. Sa piyak ng lima, kopo natin, Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga ako sa aton mga sukay na tagpalamati. Sa aton yung latest analysis sa tubong adlaw, no, basi sa aton na ginamonitor na si Bagyong Quiapo. Yara na siya sa kalayoon na 355 kilometers silangan sa Aptari, Cagayan. Dahil lagi ni siya, west-northwest sa kagpigon na 30 kilometers per hour. Kaga wala man yung isang direktang epekto diri sa aton nga region, no. May tropical cyclone wind signal kita sa ibang nga bahin sa aton nga pungsod. Samtang sa southwest Monsoon naman, nag-apekto sa southern Luzon at Visayas. Kita naman diri sa may western Visayas is generally magalumon ang kalangitan. Mayara sa mga pagulan-ulan, pangilat, panag-uob, nga dala sa aton hangin habagat. Samtang kasarangan kung tumabastog ang hangin, halin sa nabagat na nakatundan ng mga ibabaw sa western Visayas, sa diin kasarangan kung tumabalog aton mga kadagatan. Aton nga temperatura, yara sa may 24-31 degrees centigrado. Aton nga adlaw, mabutlak, subong nga alas 5:37 sa aga, kag matulog din eh, alas 6:17 sa hapon.
0: Engineer Rubin?
2: Yes, sir.
0: Oh, sir, ining pagulan-ulan nga mana-experience naton dito sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, ano gipabaskog ni Bagyo Quiapo ang ato sa hangin habagat?
2: Yes sir, chaktol sir no. Pag actually sa subong ng mga tinion, sige gyapon ang mga pag-ulan nga na-issue na na monitor na to no sa diri sa dalom nga bahin sang probinsya sang Antique sa Southern Iloilo pag sa diri sa may Aguimaras area no. So ginahalantaw na to nga sige-sige ni mga pag-ulan sa sunod nga duha tubtob paplok oras.
0: Okay, so bilog din nga adlaw sir mangin maulano nang atos nga tiempo.
2: Possible sir nga may mga pag-ulan-ulan kita from time to time sa subong nga kadlawo no. May mga times nga maguntat ang mga pag-ulan pero possible nga hapon or gabi masigi naman ang mga pag-ulan naton.
0: Okay, until when ni sir nga may maulano nang atos nga tiempo?
2: Possible sir hasta subong nga Biyernes nga sa Sabado nga adlaw.
0: Pero boss do managwa na si Bagyo Quiapo no?
2: Yes sir. Actually muning ang may amulan ning nami sa kay Bagyong Quiapo no kay bangod sa dagdasig siya actually no dasig nang iyang paghulag sini. So aside no sa dasig siya maghulag so ang aton nga mga pag-ulan nga posibleng batyagan mas madasig man nasa subong lang kag sa buwas nga adlaw.
0: Okay, so kung lang taon nato nabi ang outlook naton sa satellite nga image daw halos sa bilog sini nga pungsod Pilipinas. Doon nalikupan isang nga puti, isang nga ano yung, galom o kung dalan isang nga ulan sa ni Indiana Rubin?
2: Yes sir, ay sa dalan siya isang bagyong Quiapo kung sa mga atun hangin habagat no? Na duwa nga kasistema ang nag-apekto sa atun.
0: So halos sa mga lugar din sa Pungsol, Pilipinas, nag-experience siya subong si mapagtupa sa ulan?
2: Yes sir.
0: Okay, so ang ano ba, samtang kapagwa ning si Bagyo Quiapo mas mabaskog pa ni siya? Mas mataas pa niya kategory sa ni Engineer Rubin?
2: Possible sir na tropical storm category lang ni siya hasta. Pag yun, posible nga magkusog siya sa tropical storm once nga aran niya sa sagwa far line or sangkang nga lapit na lang din siya magwa sa far line.
0: I see. Pero makita natin diri daw sa gwa sang par natin, doon may mga, ano ni, doon may makita nga daw mga maputi sa ni nga ano ni, ulan or panganod ni Engineer Rubin?
2: Yes sir, so far mga cloud cluster lang na kasi wala man natong ginalauman yung mag-develop si sa Bagyo.
0: Sige, so umpisa buwas, makagwa si Bagyo Quiapo, mangin maayo na nga to sa tiempo.
2: By tomorrow sir, may mga pag-ulan ko tagyapon, yapon, dalas ang hangin na bagat, possible improving weather by Sunday.
0: Sige, with this permission, Jennifer Affords Rubin, sa pag-asa, salamat kay Kaga, mayong aga, God bless din sa sinyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Yes, thank you sir, and salawat, mayong aga sa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nabatian na ito siyang koneksyon sa ito siyang local pag-asa. So, hindi mapagulan-ulan na tugal ang isang hangin na bagat. Kaya kung lang tawo na ito, malayo niya si Bagyo Quiapo. Dito na sa ibabaw ng portion sa aton siyang pungsod. O galing, kahit kaya muna, ipabaskog siyang hangin na bagat. That's why nga grabe nga mga pag-ulan ang aton sa na-expansion dili sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:43 sa aton sa nga pagpangalagad. Ano ba lang nabital pang dos mga balita nga aton sa nga pag-istoryahan sa nga Biyernes edition sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero antes sina, among aton sa nga pagpasalamat sa aton sa nga makaako sa sining isa naman ka gindugang nga adlaw sa aton sa nga kabuhi. Amo ni nga dapat kada bugtaw naton na unahon naton ngayon muon ang pagpasalamat. Hindi nga mangita kita sang cellphone kung may na mensahe na to. No, kaya bal naton, hindi taran nga tawo sa bilog nga kalibutan, subo nga adlaw na kabugtaw. Subot silingo ko nakabugtaw ikaw, buhi ikaw, kag habang may buhay, may pag-asa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:44 sa aton sining nga pagpangalagad. Ang si Pangulong Bongbong Marcos kag si US President Donald Trump na naka-istoryahanay. Na kag isa sa mga gin-istoryahan nila ang ining nagaklanabo sa may bahin sang West Philippine Sea. Grabe na ginipagpang bully sang China sa aton. Ang pinakulisin ngay tabo mga ka-K5 no? Naging bombaha naman sang tubig ang aton sa nga Philippine Coast Guard no? Sang Chinese Coast Guard mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: ang pila na ni ka asod-asod nga mga pagpangharas, pagpangbully nga giniimo sa aton sang China. Balaan niya, hindi man kita yung magbato mo. Pero kon garit-garito niya ning madlago nga pungsod. Tahap-tahap man sila. Galing, kaya ang balgo sang China, wain niyang Pilipinas. Insakto, malang sa mag-file sang dimokla, diplomatic protest. Pila na ka diplomatic protest. Basi, sobra na igag, isak gato sa nga ton sa nag-file. Pero ang resulta sini, wala gyapon. Bisan nga nagdaog na kita sa ruling nga ang West Philippine Sea sakop sa aton sining economic exclusive zone. Pero sa Japan, wala niya ginakilala sa China. Pagkatapos siya, propagwaan niya ka AI nga video nga ginapanggid kita nga mapumulo yung Philippine Horn sa isa sining kaamo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pagkatapos siya na, may natabo pagid nga pagsagaid to. May ara sa nga duha ka mamiyembro sang Philippine Navy nga hinano to. Sang mga Chinese Coast Guard to. Kapilakawliya mo ng balaton ang pagbomba Manila gin water cannon ang aton sining Philippine Coast Guard mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya ambot lang may mahimo si US President Donald Trump. Kaya ang balagay naton big bro taman ng US mo. O galing sa tiyempo ni Anaya Pangulong Duterte, the medyong leaning si China. Kahit kung kaisabin US ne, kung sa insakto man, may mga personal interest man sila nga ginakuan para sa ilasing pungsod.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ilang taon na kami mahimo kay plano ni US President Donald Trump nga ipalabot man ang ining concerned na sa kwani sa president sa China na regarding sa ning katabo. Hindi na ito pagulaton pa ka way pag sumong tapos ang ilinaway sa US kag Iran na dugangan pag nato ning mga konflikto dira sa may bayan sang West Philippine Sea.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Kaiser Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kay Sir Francis Latombo sa may tuyungan Kalinog, kay Ma'am Elsa Dimafilis Arnaes, good morning, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir Junel Nunez, kay Ma'am Ning Ilumba. Blessed Friday morning kay Sir Alex Sasabo. Biyernes, ang liisubong TGIF. Thanks God, it's Friday.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:48 sa atong siring pagpangalagad. Sa mabot siring Lunes, Bulubantayan ang State of the Nation Address o kunsang sona na sa atong siring presidente. Bali, ika-lima na ni nga sona. Second to the last sona sang aton sining presidente, Presidente Ferdinand Marcos. Sa mabot sining Lunes sining adlaw, Hulyo 27.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kasi may mga pro-picture kita na partner, kaya wala yung pagsugo. Kung ako lang itsura. Basi masumuran man sila kay itsura, mabulubog na. Timpla na ka muna kape ha. Mga pi kita dapat healthy nga kape ha. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available mo na kay Tita Rina Mapa. Bawa namin sumong igop sa mainit sing sabaw. Dira sa di ka makikalanaan sa may barangay Rizal Lapos. Available gida ang DTX Coffee Mix kay Tita Rina. Namin na yung Tita Rina. Good morning, Gidra. Kagasubuman sa mga kabataan. Kaga nagabulig na kay Tita Rina may daya gingaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:49 sa atong sining pagpanglagad ang pamangkot diri isa na katuig sa nagligad nga nagpatigayon sang sona, ikapat nga sona sa atong sige presidente. Pero pamangkot diri ang mga ginpang mitlang, ang mga ipanghambal ni Pangulong Bongbong Marcos sa naligad nga sona, may natuman, gidman. Ate, kung mga pro Marcos ka, may natuman man. Pero kung mga anti-Marcos, duway man. Expect na yan, ha? Pero, ang pamangkot, para sa mga ordinaryo, mga ultimo naton, nga mapumulyong Pilipinon, na matyagan nyo may gobyerno, pakita subong.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang promisa ni Pangulong Bongbong Marcos, nagtupa, gidman. Ang ginahulat-hulat na rin Panay, Gimaras, Negros Bridge. Daw maalimuna. Sabi ko gani, manugsugod na. Tilang taon ta rin. Kaya ang bali Pangulong Bongbong Marcos, basit matapos termino ya, masuguran niya gidman ang ining madugay ng handom sa mga Ilonggo. Kiti si Pablo, kung may taytay niya, halin sa Iloilo, tabok sa Gimaras, tabok to sa Negros Island, oh. Siling sa kilala, kung bisan mamahaw ka di sa Iloilo, manyaga ka di sa Gimaras, manyapon ka to sa Bacolod. O kung dito sa may Negros sa Occidental. Pero daw, kada suna sa presidente ta, daw hindi ta ba ni mabatian. Isa pagin sini ang expressway. Sa una, pila ni katuig, duhando man aton. Nga aside sa saning dalan nga nagaangot sa mga kaprobinsyanan doon sa may bayin sang isla sang Panay na dapat nga may arap pagkikita sang iban sining nga mga dalan o kon expressway na para dito sa may Metro Manila para sa may area sang Luzon para mas madasig ang pag-transport pagyayin natin kung magkadto kita sa iban sining nga lugar. Wala mo sa sining mga paghinay bla tungod sa trapiko, tungod pagida nga tanan nga madalago ang masalakyan, tanan nga mga nagamobile, isa lang gid kalagyan, ti medyo apektado ang aton sa ning biyahe. Wala mo ti ang lakat sa negosyo sa ni ang pag-transport no? Sa makinang nano naton sa isa sing lugar. Akon mainay, amo manikinay ang pag-umwad ta. Ti We Hope. Asta lang ta sa We Hope, you know? Nga mabasahan. Ano man nga luay to representante ang mga Ilonggo tos babaw nga makahutik to kay Pangulong Bongbong Marcos. No, ang iyasa ni nga First Lady di Ilonggo man. Pag ito kahutik si First Lady Lizarnita Marcos nga sabihan ginapangayo to sa mga Ilonggo to. Antes ang pagtapos ng termino mo matuman. Pero subong duway din na umdaho mao. May duwa pa man tuwig na kaglakip man. Kumusta na ang flood control controversy?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May mga napriso na gidman. Di ka mamangkot. Kamu kung may napriso eh. Pero ang pamangkot, sino nga mga personalidad ang nagkalapriso. No? Ang madalago sa rin nga ginakabig nga may kalabtanan sa flood control project. Daw hayahay mang ilapag pangabuhi subong.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ga-enjoy man sila sa ilasing nga kabuhi nga binilyon ka pesos ang ilasing nga gingkawat. Hayahay kag pa-aircon man to. Nami man pagpangabuhi. At iba may kalapriso. At amo gani, no, ang pamangkot naton, no, sa diin na tong promisa na ang ining madalag ko sini nga imbolbado, no, sa saring controversial sa flood control project, ha, ara gyapon naga-enjoy kagway gyapon makapanabat sang ila sing ginimo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ilaban-laban madalagin man ang flood control controversy. Mambal si Pangulong Bongbong Marcos. Lantawa, may mga napriso na. May mga napriso na ang official sang DPWH. Pero ang anay DPWH Secretary Bunuan daw may himo pang witness.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sabi ko kung himuon kaya nga witness daw gamay lang imo kilabdanan. Pero bilang secretary sang una kag tiglikom, uyat mo ang DPWH tapos ikaw pa yung ma-witness. Di ba kung kaisa sa mga krimen ang ginakuha na, no? Nga mangin witness, ang mga kwan list ng mga participation. No, gamay blang nga kwan ang iya si kalabdanan sa nasambit sa niabi nga krimen. Ipareyo mo sa flood control project. No,

0: flood control controversy.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, iga-check na ton ang report ya K5 Karen Badilla. Kaya ma-report sa atos mga K5 News Patrol reporters. May nagpakilala nga polis, taga Bulacan ko no. Nagpadala sa mensahe tuoy sa monitoring sa mata sa nadakpan sa drug bypass operation. Himata nagpa-blatter sa Molo PNP. Istoryaan, tanibaw, grabe nga skamba. Astas nakpanay sa illegal na dugang na tawagan pamilya ho. Para kuno nga hindi na mapriso kaya madismiss ang kaso. Kaya makapadismiss man isang kaso on the part sa prosecutor. No? Kaya ma-judge natin. No? Ang police niya, hindi niya kapakwa na kapatawag natin, padismiss ang kaso. Luwas agid kon ang pag-ubra kag mga dokumento nga ginapreparar hindi insakto. Laban-laban madismiss na. No? Pero kapakilala din rin mga pangayaw. Paano nakakuha sang number sang imata sa mga kaldakpan kung mga pangayaw ini? Ano mga sindikato ini?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Balikan tani sa ato sa pagpangalagad pagkatapos ang pinaka-importante ng mga paibalo. Paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang I Care Capsula, nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga

0: inspeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara isang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
6: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Childhood Superman for Men.
1: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: TTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: TTX 500.
3: Ang TTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: TTX 500.
3: Asal rikas.
4: Epic tipo.
3: TTX 500.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may BCO.
3: BCO.
4: Yung may D3.
3: E3 Bio. With Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
8: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
9: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
8: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
10: The President's Report.
8: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
10: The President's Report.
11: The President's Report.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Balitang K5 sa umaga!
14: Balitang K5 sa umaga!
15: Pabalik mga K5 sa atong sering pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa Balitang K5 sa umaga!
13: Balitang K5 sa umaga!
14: Balitang K5 sa umaga!
15: Nagdol sa atong oras, alas 5, Jess! Sa mga estudyante nga nag-eskwela diri sa may syudad sang Iloilo. Tulog anay kamo ah. Na kay wise ang klase subong umpisa sa preschool tubtob sa senior high school.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: May announcement pero kainana sang mga kagahon. Kabugtaw kita do mga pasado alas 2. Naging check naton na dito nag-announce si Mayor Raisa Trañas nga wa isang klase sa preschool tubtob senior high school na tungod sa saning epekto sa saning mga pagbaha kag ining sigisigi nga pagtupa sang ulan. Alerto gid sa aton sa mga ka K5 sa ilang mga lugar da nga mga manubo na no? Mga lulaying areas nga amo gining usually nga apektado sa mga pagbubo sang ulan madasi pagtasang tubig kag nagaba sa inyo lugar. Kaglakip man sa mga landslide prone areas. Bao ulo aligmati kita. Basibla kon problema kon malubong kitang buhi. Now usually sige-sige nisang mga pagtupa sang ulan nagahumok na abing duta ta. Dugangan pagid nga ngaton siring nga mga kabukiran kalbo na.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Good morning kay Sir Jean Riciman sa Ibanwasang Saraga kay Ma'am Laura sa Magaysay kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Kaya sa may Kuwait, no? Kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning. Kay Ma'am Joy Aynaga Arqueza sa may barangay Maray Bugasong Antique kay Sir Alan Ortega Tocoyo kay Sir Frank Constantinopla. May edad nga agagid sa inyo tanan-tanan. Nada sa may Antique, grabe mo lang pagtupasan nga ulan. I-check talang ni Karon sa aton sa ring connection. Sister Station aton sa may K5 News FM Antique. Kung ipekto na kay usually ining mapagulan-ulan kag hangin habagat, unang mapiktuhan diri ang probinsya kang Antique.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
15: Diri sa may syudad sang Iloilo, kumusta? Ang palibot sang syudad ta? Kamusta unta si K5 Karen Badilla kung basang-basa na? Para sa kampiyong report, opo, K5 Karen Badilla.
16: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
15: K5 ka? Basa ka?
18: K5 Enrico. Kagina, pero subong nagmalamala na.
15: Grabing ulan, ti tagalapas ka man si K5 Alira, tagalapas man. No?
18: Ako nga, gani. Si Chato, Hambalya, nakakita na siya kuno sang pantat. Yan nga langoy-langoy dito.
15: anong imo nakita, ya?
18: Lain ako, nakita.
15: Oh, budlay na, mabasik ang mga basura.
18: Amogen.
15: Oh, delikado mag-usap kan subong nga maglusong stubig, no? Anya leptospirosis may pilas-pilas kada ba widahog gig K5 garin dapat suksok gid sang butas, ha?
18: Oo, nalipat ako gani nga may pilas ako gali sa TL. Pero sige lang anak, adtribayo kita.
15: Inom lang para madepensa ng imo sa ning nga lawas pero gaulan pa subong.
18: Yes, K5 Enrico, may time nga abas kog ang pagbubo, then gulpi lang mahina, K5 Enrico, pero duwala gid yan nagauntat ang pagtupa sang pag-ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. No, nakagina, nakabugtaw ako mga alas 3 sang kagahon, baskog nangadaan ang ulan, K5 Enrico. Kaya sa subong, ang pagtupa diri sang ulan, K5 Rick, sa na-mention ta, mabaskog, mahinay, tapos gulpi naman mabaskog, pero wala sang kauntatan ang pagtupa. Ano pa, madamo subong nga mga dalanon diri sa syudad sa Iloilo ang ginapang baha, K5 Enrico.
15: Ano nga lugar? Kanina. Lapas gid no?
18: Oo, sa Lapas gid. Halin dito sa may public market, K5 Rick, kung maglusong katuti lap do mga malaputan gid sa tuhod ang kadalumon sang baha. Asta na na dito sa may kumagagi ka sa likod. Asta na na to sa may Commission Civil. Pagkanto sa may Javeliana, pala K5 Rick, siguro ang ano lang do medyo nagnabaw-nabaw lang kung dito ka na sa may ano last may Philam nga ano itawag nga patio.
15: Okay,
18: pero kung dito gid sa may Burgos, pagkanto gid niya sa may district. Oo.
15: Isa taas na tubig usually.
18: Yes, correct.
15: Alibot ka Lapas Plaza.
18: Oo, sa Lapas Plaza, dumdumay mo ang daan nga police station, K5 Rick.
15: Oo.
18: Perte kadalom, hindi ang ano na to, kung maglabay ka dito, K5 Rick, may posibilidad nga mapatyan kagid.
15: Opo, grabe. Tama ka taas ang tubig dito, K5 Karen. Dapat yuro mga taas sa imo salakyan, mga pick-up, makalabay dito. Pero kung mga sedana, mga auto, base ko malangan. Aba, kaya may araw ginikita nga footage, ano ni kuha ni K5 Kim, nga doon may na-stranded ganito nga taxi sa dalan, K5 ga Karen.
18: Oo, kay tinagsulong gito yung K5 Rick ang taxi. Jesus. Ano pa na patyan ini K5 Rick na Beria. Ay, si kay Dalong gitang baha humalin kay gabi. Wala gontat nga daan ang pagbubo sang ulan. Ting iban din ang mga establishments, especially ang mga nugbo, bala K5 Rick.
15: Sulod.
18: Ano na, yung pangsulod na sang tubig baha.
15: Oo, timayo man na kay Aga. Pa, may bisita ka na. Ang bisita mo, masugataas mo, tubig. K5, ka, no, ka, anong problema? Damandog na address naman yung problema sa atong drainage dira. Pero doon, sa sumong doon, yapon sa kasulbaran, K5 ka rin? Dalang doon na utod siya, K5 ka rin?
18: Hello, sir.
15: Okay, go ahead.
18: Ang isa din rin sa ginakuanan sa subong K5 Rick, ang daludo ni Bala, kay damo kita nga mga kauturan nga naghahambal nga, pwerte kabaskog ang pagbubo sang ulan sa nabukid niya bahin, K5 Enrico. Si ang gina kabalak-an naman din sa aton yung mga kauturan, especially ang mga naga ano blaga star lapit sa suba kay Five Break nga mag ano naman ni maglapaw naman ni ang tubig baha sa ilay nga pa ni Malay kay Five and Rico no kag tigabay pa nga why sang why kita sa may ma-record kay mga drowning incidents like to sa mga naniligat yung mga inadlaw kay Five Break nga pangod niya sa Duludo may duwa kita ka casualties kay Five and Rico
15: pero sa mga kilid sang baybayo naton ka K5 kadto ay makita sa mga reported abing managkalaguba no do hindi may baskog abi ang hangin na subong ang ulan lagi do ang pagtupa sang ulan na amo lang gid ang pierte kadamol.
18: Yes, correct. Kay ako K5 oh gautodoton ko dai lang gan. Okay. Kay according dire sa iba naton yung mga kauturan nga mga nagapuyo bala ni sigad sang baybay why sila yung nakulbaan kung magbaskog ang ulan. Ang ginakakulbaan nila kung baskog ang hangin, kay ulan, kay Five Enrico, or hindi ginatawag na pugada, kay bangod nga may mga dalagkuan, yung mga kahoy, na ginapanganod sa higad, kag nagabunggo sa panimalay nila. Tiyan mo na ang nagakos sa pagkaguba sa ilang mga balay, kay Five Rick.
15: Tikong kaisang mabaskog man nga, kwan eh, nga pagdapyasan nga balod ka, kay Five Karen? Amo ni nga,
18: yeah,
15: oo, may mga evacuees kita, pero subong, gina-check na to, Rico, na may mga pumuluyo rin sa may syudad na nag-evacuate, abi, nag-silo sa ito sa mga evacuation center sa mataas-taas nga lugar tungod sa saring sigisigi nga pagtupa sang ulan. Pero wala pag-iapon mag-subside ang tubig, K5 ka?
18: Wala pag-iid, K5, Rick, no. I-check naman ni ang sa may area sang Arevalo, bala, kay basta lain siya po nga daan, gina- ano man sa ginapang baha manada sila kay 5 and Rico pero kag ginaging check taan sa may Fort San Pedro kay basta daan kung may mga bagyo te una pag itermine gina check ang sa may Fort San Pedro kay ti grabe gina dayang dapya sang balod pero mahululinong linong ang aton nga kadagatan kay 5 and Rico.
15: Oh tawhayan no pero may kwan may suspension subong sa mga trip so far do ay man no basta
18: wala,
15: gani.
18: Oo
15: basta mga amo man lang ni kagaway magtagis sa ginpaidalom sa storm signal. Ginapanugutan na pero pagluwas ng gid kung gabi ang pugada kag ang balod abi ginatemporaryo nga ginasuspend o kung nakansilar ang biyahe patabok sa may Gimaras but so far do ay mas announcement ang ato sa Philippine Coast Guard ka K5 ka.
18: Yes, correct K5 requires ang announcement no. Kay kung may baluan ang sa fiber boats ni kung di kita magsala ang ilang first trip alas sa East Sagay.
15: Diyan
18: sa Roro, 24 hours na iati, ang continue lang man ang ilang pagbiyahe kay Fred Enrico.
15: Unlike sa unang ati pump boat pa nagabiyahe, so daw mas duro delikado ang ininga nga sitwasyon tungod ng mga fiberglass, mga fiber boat, ado dako-dako na abi kay Five Karen, that's why nga tigil na panugutan man nga makabiyahe. No? Pero sa iban nga area, sa lapas, amon ng taas tubig, din pagig nga mga area nga ginlibutan ninyo, nga makita na to na mataas ang tubig ba ka K5 ka?
18: Diri sa city proper K5 Enrico, may mga porosyon nga baha. Pero asa nang gid sa may buko-buko na bala K5 Lake. Ano yung sa dito sa may lapas, may kapot, kaya sa may tuhod.
15: Grabe, no?
18: Diri sa may molo, K5 Lake, sa may San Pedro. May iba diri nga mga establishment nga tingin sunod man sa tubig baha.
15: Aba?
18: Pero hindi mo nakadalom.
15: Mm-mm.
18: Unlike, dira, sa ano gid yan, lapas, kaya ang may pinakamadalom nga pagbaha, subong K5 Enrico.
15: Daw manubo, daw nag-catch basin ang distrito sang lapas. Kasi kung unanin kay K5 ka, madumduman mo ni basta kani magtupa ni madamol nga ulan may mga bagyo ang una ni gakabaan niya ang distrito sang Haro.
18: Haro, yes, correct.
15: Oo, that time niya gamay lang nga baha ya ang area sang Sipio gakansilar ni sa gasuspend sang klase glayon. Okay tama kataas ang tubig pero tungod ni sa aton sining floodway no dira sa may buhang ginlikaw ang tubig halin sa may area sang Maasin amo na nga why nagawag gakabahaan ang area sang Haro, ilabagin na sa may Sipio area, San Isidro, ang lapas naman sa mong problema. Kaya doon rin yung salok nilang tubig, K5 ka. Ang tanan ko ng tubig galing sa Haro, panahog dito sa lapas, kaya dira diritso ang aton sa drainage mo. Ang problema, sana, base kon, why nasugpon dang drainage ang lapas, may problema, K5 ka rin.
18: Oo. dumduman ko kay Five Rick sa Bagyo Frank kag sa Bagyo Yolanda, ti di ba ang haro grabe baha.
15: Mm.
18: Dito yan sa Lapas, kiti ako taga Lapas ako kay Five Rick. Wala yan sa amon.
15: Oh.
18: Pero subong Lapas naman ang ginabaha kay Five Enrico.
15: Ate, malos-malos lang eh. Oo. Pero ka-notice ka mo ang mga lugar nga malapit sa mga kasubaan tiya kay Five Karen mo, dir sa palibot sa Iloilo River, wayaga baha na.
18: Wala.
15: Oo. Mga area nga no problema, no drainage system. No? Ang outlet niya Blackie Five Karen, ang pagwa sang tubig, amo nang problema, kiti ang tubig niya, kung may alagyan, malang nakagtayo yun, niya mailig, malang, amo, ugaling kay ti, base kung may nagasagang, sa tubig, ati malikaw, gindi, mangita isang lagyan ka K5 ka rin?
18: Yes, correct yun, K5 right. Sa subong, ang medyo ma, ano pa, naway pa nag-subside ang tubig baha sa distrito sa Lapaz. K5 Rick, no? Kagway man nag-untat ang pagbubo sa ulan. Kag kung may baluan, ti, amo na, na-declare na to si Mayor Trenias kagab eh.
15: Oo.
18: Nga, why na sang klase, K5 Enrico? Kahit ti kumagilis kila, paning kabataan ta, especially diri sa area sa Lapas, maubogid sila sa baha, K5 Enrico.
15: Magkita mag-expectar nga malayo na si Bagyo Quiapo, pero ang mag-iapo ng epekto sa to, no? Grabe kay bisan dito sa area sa may Pavia, kagabi pa lang gabi ng pagbukbo, tubtob ng pagbugtaw sa aga, wala ko ganit nagtulog pagbugtaw ko last night kasi base isaling ko, base mapiyungan, tablaw. Karoon ba may maprograma na eh? O, isaling ko, hindi lang ako magtulog-tulog, pero panilag ko lang ka chimpo ba? Ahuay niya, untat ang pagtupa sa ulan, K5 Karen.
18: Amo gani.
15: O, sige, salamat kita. Ahuay man ang palibot sa syudad, ano? Kahit basta ganit paburbugnaw, ang atubangon mo lang ni kagpanilagan ng mga kawatan. Eh, amon yung ila sinang chimpog na take advantage nga mabulubugnaw na may tulog. Amo man yung tiod na ma-strike ka K5 ka rin. Pero kung kaisa sa mga crimes, blada o matutawa, ibasa mabulubugnaw, kitig tabo, doon ay gana magwa mo.
18: Correct, good. Kaya kinisang kita ganing ang mga sign-on. Ito, gisado, natamad na tamagbangon mo.
15: Oo.
18: Kinisang kita muning chimpo.
15: Oo, kabudlay, no? Kung mga kagahon duty, mo muning chimpo, ginapilit mo lang lawas, magbangon.
18: Amo gani.
15: Sige, salamat ka, K5 ka.
18: Ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika GTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
15: Grabe, man ko na pagbukbo sa ulan dito dahi kay Ma'am Ning Ilumba. Da ka mo ma'am sa DECA Subdivision. Tilapitanay mo lang tada, no? Grabe ang pagbukbo, umpisa kabi. Hasta pagbugtaw ta, alas dos sa kagahon. Kay tiga pa-alarm ta, pilak beses. Sili ko una, alas dos imidya. Kay budlay, matulugan ka bla. No? Why untat mo? Grabe nga pagbukbo sa nga ulan daw ay buwas. Siling ko, laban-laban na mataas naman ni ang tubig. Huwag kita magsala, no? Nga may mga porsyon na binigid ang Lapas. Anong problema na sa Lapas? Hindi alin sa una, no? Nga mga pagulan-ulan, ang Lapas hindi ang apektado. Hindi ka humalin sa may isatyo, no? Pakadto di sa may area pamerkado. Kagira sa may Wervana, Wervana, no? Da, sa may alin sa Lapas Public Market, tub-tub sa Lapas ang plaza. Ang daan sang una nga Lapas Police Station, kumagatupad ang ulan, grabe ang pagsulod sang tubig.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
15: Si do ginapangitaan naman sang problema, ambot kon paano ni Solbaro na to na. Manabalab na kung kaysa may drainage sa kita, pero ay sang sistema. Ay sang plano, bla. Ay budlay, kung alindrip lang sa haro, di siyempre, mas manubo ang area sang Lapas. May mga konektado kitang mga drainage. Pero ang bala natin, base kung may drainage kita, wise ang sistema, base kung di bala konektado. Di paano may makailig ang tubig sang sige-sige. No? Kung pag-ilig niya, may bunguan. Di masupot ang tubig. Di maasta sa tunga sang dalan niya. Amo ni pagsaka niya. Amo lang rason kun nga nga grabe ya ang pagtaas ang tubig dala sa may distrito sang La Paz.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
15: Gina-check ko gani kon na high tide subong. Kay laban-laban eh. Basta gani high tide. Iti ari kita sa below sea level. Ang syurad sa Iloilo. Basta mag-high tide gani. Di ba? Gataas yung tubig. Gabaha gani sa plaka lugar natin din nga. Perte kainit. How much more paging ang sige-sige nga pagtupa sa ulan?
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
15: Kaling ni Sir Jenry Seaman sa Saraga ko, no? Grabe yung pagtupa sa ulan. Sa kay Ma'am Antonina Manaay, no? Sa may Tabukan, Mandoriao, lapit sa Taytay, daw dagat na. Taas man tubig sa may bahin sa Iloilo River. Kay Ma'am Elina Telarma Goles sa may Telecom Compound. Sa kay Sir Noel Goles na good morning. Kumusta na ma'am? Ang inyo sa area? Kag subong man, may dahil kingaga kay Sir J.C. James Garvillas na may tubig man. Dira sa may bahin sa sports complex. May poor drainage system kita. Ang sakto, gina. Ako kay isa pag inabi, kita man ang basulon sa niya. Isang dito man pangaboy-aboy ang aton si mga basura. Tito ba sa ganyan ang balos ng palibot, ha? Hindi na naman sagam. Kung sabagay, pwede balik sa aton tungod sa mga pagbabaha. Ang ganyan mga plastic, bla. Kung kay isa may basurahan na produway kita sa basura.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
15: Kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan, may dayad nga aga. Kay Sir Marlon Chong. Kaga sumumang kay Sir Arvin Chris Casires. Good morning. Kaga kay Ma'am Annalyn Panes Agravante. Kumusta na ma'am sa Bayan Enrique? Katupa manda ang ulan. Pwede pa rin may gagawin report yung K5 Aaron Refugio. I-check na ito ni. Kay may nagpakilala nga pulis nga taga Bulacan. Nagpadala sa mensahe tuhoy sa ilang monitoring sa mata kung sa nadakpan sa drug bypass operation. So nagpa-blatter sila. Nabiktima ni ang Molo, ang Arivalo. Na may nagpanawag bla nga basit pangayo kwarta is natuluyag nyo nga i-dismiss ang kaso. Dismiss ta. Galing kay Tico maka-file na sa kaso ang prosecutor kag ang judge magsaka na sa korte mo lang maka-dismiss sa kaso mo. Kaya pamangkot, eh, paano nakakuha sang numero? Ang pamilya, basi ko makilala nyo man kag tuyok ang manunto sa inyo. Para sa kabyong report, opo, JK5, Aaron Refugio.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
22: Mga ka-K5, nagahilibion siyang nagpadulong sa Iloilo City Police Station 4. Ang isa ka Iloy nga si Elias Joy, 23 anyos, residente sa barangay Kalumpang Molo. Sa natabo sa iya kahapon sa timprano pa ni Julio 23. Sunod kay Elias Joy, may amay siya nga nadakpan sa drug bypass operation sang damnaglang sa city proper. Apang kahapon sang aga, may nanawag sa iya nga numero sa cellphone, lalaking tingog, Tagalog ang lingwahe, ka nagpakilala nga pulis siya sa Bulacan pero hinali nga napatay ang tawag. Dugay-dugay, may nanawag liwat pero sa separado na nga numero. Babae naman ang tingog, Tagalog sa gyapon ng lingwahe, kag nagpahayag nga subject siya kuno. O kung subject si Joy, kag may maabot nga stock sang marijuana sa iya. Ang tingog sang lalaki, pareho sa tingog sang nanawag sa himata sang nadakpan man sa drug bypass operation sa distrito sang Molo, kag ginatudlo, kag ginapatihan personnel sang Molo PNP, kag nagapangilkil sang kwarta. Bangon sini, mga ka-K5, gigin pa blatter na ni Elias Joy sa Police Station 4 ang insidente. Sa karoon, nagapakigangot na ang K5 News Team sa natungdan niya kapulisan sa Bulacan, kaga sa Regional Anti-Cyber Crime Unit o kunang RACO, Godya Matumod, ang persona sa likod sa mga numero. Kagaling nga balita, nadurunggit sa kanwan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si ka-K5 Aaron Refugio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
15: Salamat kay K5 Aaron Refugio. Base kon na mga sindikato ni kay kon nagpakilala taga Bulacan gid man. Paano ka kuha sa number man libugan mo? Ano may mga connection dire? Kay tidamo ni mga pulista nga na biktima mga K5. Ang report K5 Aaron Refugio dadulong sa insang The Power Trio. Sa mga tiyempo, budlay magmasakit, pabaskuguntat sa immune system. Makinom kita sa Clinica Detex 500 Superior Antioxidant. Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ginita man ti kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina Dual na Santar. Mabakal sa Klinika Outlet sa inyo lugar, sa nagapanguna nga butika, pharmacy sa inyo lugar, ang mga Klinika products ka pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Pagbalik na ito ang kaupo na ito na sa K5 News FM Western Visayas, kagaton sa ni nga K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagtapos, sa pinaka-importanting mapaybalo, paliwag standby.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
23: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
23: nga may D3.
2: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
2: nga may Visio.
23: Ang Visio
2: nga may D3.
23: Mabakal sa mga butika.
25: Para sa matinlo nga dugo.
26: DTX-500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX-500.
25: Ang DTX-500.
26: Ang may mataas nga antioxidants.
25: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX-500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX-500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. One capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C.
23: Mabaka mga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
25: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
25: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
31: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
25: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
31: Libre?
30: Libre!
31: Wow!
25: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
33: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
33: Clinica DioFresh.
3: Available now.
4: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
4: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
6: Tigasing!
7: Tigalapa!
6: Tigasay!
7: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
6: Yung may D3.
7: Malakas mga butika.
10: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
11: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
10: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
11: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Pabalik pa K5 sa ato sing pagpangalaga diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Nagdo sa aton nga oras alas 5:40. Halong kita sa paglusong sang baha ang leptospirosis likawanta. Kagiban pagig nga masay isang balatian makuha aton sa tubig. Ala nato sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod. Mayang aga!
16: Alaw-ala, ano ng panahon diri sa mo, no? Sa sudad sa Bacolod, gaga pila ka mga kaiping sa mga banwanan diri sa Negros Occidental. Kampiyon signal, signal mo diya pang manaka-extend kag naka-DTX coffee mix na. Back to you, Sir Michael!
17: Salamat, Daddy Babes, diri sa Banwa, sang Kalibo, kag probinsya Aklan. Medyo magalaom gamay, ah. Pero wala man sang ulan. Damo salamat, kampiyon ng signal sang Bacolod. Kadtoan naton si Sir Rex sa Iloilo. Sir Rex, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
15: May waga Sir Michael kag sa aton sa ning mga kaupo di sa Western Visayas kada sa may Negros Island region. Ah, magapainit-init na ko diyan. Nakainom na DTX Coffee Mix kay Pierte Kabugnaw. Ang tiyempo di kag grabe ang pagtupa sang ulan. May mga lugar na di sa may syudad sang Iloilo nga nagtaas ang tubig ba kag may suspension of classes kami diri sa may syudad sang Iloilo kag pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Okay ang signal, Sir Michael. Balik sa imo.
17: Damo salamat, Iloilo. Kami man din, may suspension of classes. Kaso lang, power interruption. Anyway, diretso na to ng signal sang Rojas. Kumusta na to? Sir Jobert, kumusta ang signal sang Rojas?
0: Good morning, Sir Michael. Nagasigabo ang signal sang Kalibo diri sa probinsya sang Capiz, sa Sudan sang Rojas. Maulanon ang kaagahon namon sa mga adlaw sa ang Biyernes, pero aga pa, basko gyapon kay nakamighty sina, naka-DTX Coffee Mix pa. Back to you, Kalibo.
17: Damo salamat, Sir Jobert. Gaulan magali sa Rojas, no? Kag-Iloilo. Anyway, sari nga pagpadayang kambyo ng signal sa Rojas, kadwanta ang probinsya kang Antique, Sir Nestor Selmirmar. Ano ang signal? Kumusta da sa Antique?
15: Amo-amo, taman dyan sa Antique, kay nag-uran-uran man kami dyan, nag-uran-uran man dyan sa probinsya. May piraran ka lugar kay 5 Western Visayas, Sir Michael, nga ginabaha-baha. Aron man, ah, mag-aligmat kita, bilog nga Western Visayas, grabe ang epekto kadya kang habagat. Ma, nakapropa nga, piran kami ka DTX Coffee Mix, subong man, may simpon nga D3 Bayo. Kampiyon ng signal, Sir Michael.
17: Damo salamat, Antique. Ako man ganig, nakilig na ko kay ina pa kay sige ang text sa akon nga maulanon ko, no, pati ang aklan kagandito. Anyway, kompleto na kita tanan. Huwag ang kampiyon nga mga balita. Mauna kita dito sa Bacolod. Daddy Babes, anong kampiyon nga balita sa Bacolod?
16: Ang kampiyon nga balita dito sa siyudad sa Bacolod, mga kaki-five, ya, ining may angot sa reklamo nga ginpasaka sa Arsog mismo sa amon diring third district representative, third district board member sa kay board member Montelibano, mga kaki-five, formal na kuno nga ginpasaka sang ginpasakaan sang criminal kag administrative complaint sa Office of the Ombudsman sa Negros Occidental, third district member Andro Gerard Montelibano. Ang nasambit nga reklamo ang ginpasaka, mga kaki-five, sang Regional Special Operations Group o kun ARSOG kasunod sang Joint Operations batok sa Most Wanted Person sa Barangay Alicante, AB Magalona, Negros Occidental, kung sa din nadiskubrihan man ang ginaaligar illegal online sabong operations dito sa area. Amo tong pag-operate sa atong ARSOG ara gid ang persona ang presensya ni 3rd District Board Member Andro Montelibano. May mga manok din nga ginkawa to. Dakop sa CCTV man. Ang CCTV footage, why gina literal nga CCTV, hindi asli nga CCTV da sa ngwana. Ginaligar pagpangawat sa isa ka manok sang pangbulang sa isa ka subdivision diri sa may barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod. Nakita sa CCTV nga may isa ka tricycle nga naglabay sa kilid sa isa ka balay kung sa din nagpundo kag nagpanaog ang isa ka lalaki nga may tabon ang itsura. Diretso naman sa nagkadusan na sambit nga ang lalaki sa kurungan kag kinuot ang manok ginasulod ka sa ako ba? Mga kakifab, pangbulang pa rin nga manoko, put bilang precious ini. Dakop, mga kakifab, maring nga follow up ka sa ato ng mga kapulisan. Maring mga balita, alam mo din sa sulad sa Bacolod, kag Negros Occidental, sa Negros Island Region. Back to you, Sir Michael Kalibo.
17: Damo salamat, Bacolod. Nagligan nga adlaw, maging kawat man din mga manok, mga inugbulang man diri sa tangalan. Anyway, damo salamat. Diretso na to ng Iloilo kay si Rek. Iloilo, kumusta ang aton kampiyon ng mga balita, si Rek?
15: Mga nagpagunang mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may bata sang nadakpan sa baybas operation, nagpablatter sa mulo PNP. Nakabaton siya sang tawag nga nagpakilala pulis nga taga Bulacan nga angot ni Buguro sa pag-dismiss eh, no, sa kaso sa ngiamay. Kaya doon mo ning mudo si Samon. May nagkapanawag sa mga imata sa nagkaldakpan sa drug bypass operation tapos pangayuan ng isang kwarta para kabaylo sa ang pag-dismiss sa kaso. Pero ti ang dismiss daw hindi man na police abi daw korte taman ga-dismiss kaso. Sige na imbisigaranan eh kay usually mga Tagalog speaking. Di pa man, kung kinaton, paano nakakuha sa mga numero kung mga pangayaw ni kung hindi man konektado o kung mudos nila para kapanunto. Sa piyak na bayin, may araman sang 84 anyos rin sa amon, no? Nga tiguol babayin eh, no? Nga nadala sa sunog sa may barangay Dangulaan sa Banwasang Anilaw. Isa lang bisya nagapuyo sa Ilabalay, ti nasunog, kagnapatiyan, ang ining radyo nga nagasaksak, ang ginalinan sa nga kalayo. But of course, imbisigaran pa ini sa atos makatapo sa nga Bureau of Fire Protection. May liborer man to, ginpatay man sa upo dyan suman sa Indoma. No? Tungod nga, kwa na, epekto na sa nga agwa di pataranta, nagbinaisay, nintiro, I mean, no, sang saring suspect ang upod niya sa inom, upod niya sa ubra, patay ganing biktima. Ang mga madalag kong balita sa may bayan sang syudad, probinsya sang Iloilo, balik sa imo, Sir Michael.
17: Tama na si Rick, kung pangayaw, pati paano siya kakuha mga number na sa ginatawagan niya, kung Tagalog-Tagalog siya, malata man na siya, kay mahambal siya nga madidismiss ang kaso mo. Oh, malata na siya. Kung digid man siya Tagalog. Kampiyon niya mga balita, kuhaan mo na ito sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
1: Mga nagapanguna namang niya balita dyan sa probinsya kang Antique. Bo, grabe ang epekto ka, baga, check na mo. Lain kagabi, mamunog ang oran Sir Michael, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Bangod karan, may landslide, kadya aga pa, unpassable ang dalan sa bahin kang barangay Abduhamtik, no, road dyan from Antique to Iloilo. Hindi maagyan, subuman hindi man maagyan ang bahin dyan sa may hamtik sa barangay Kalala. Kay taas-taas ang tubig baha sa uruunha na langgid. Taas man ang tubig baha sa barangay Karidad kung sa diin may nagtagilid nga sa race bus na stranded. Nagtagilid sa tubig baha daw halos tunga rin ka sa race bus hasta ang tubig baha kung sa diin ta na nagtagilid ayon kay 5 Western Visayas. So, bangod ka dyan sa paguran-uran, kansilado ang pira ka mga klase dyan sa sur kag central nga parte kang Antique. Mga kabanwahanan nga may red and orange rainfall warning signal nga tugro kang pag-asa kadya nga aga lamang gid kay 5 Western Visayas.
2: Samtang sa rukang pagid nga mga balita, nagabot kahapon na Regias Provincia, particularly sa may banwa kang Valderrama, si DMW Secretary Attorney Hans Leo J. Kakdak. Matapos nga may isara ka Valderramanhon nga seafarer ang napatay rugto sa isara ka port sa pungsod Ukraine. Matapos nga maigo kang drone o kon missiles ang andang ginasakyan nga barko. Nagpasarig naman ang DMW kag ang OWA nga makabulig o makabaton kang bulig ang pamilya kang diyang biktima halin sa gobyerno.
1: Amora, so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka nimo, Sir Michael.
17: Damo salamat, Antique, sa kampiyon nga mga balita. Kundila sa Antique, may suspension of classes ka mo. Diri man sa amon, diri lang sa Banuas ang Kalibo, may suspension of classes subong. Kabangod sa power interruption, no, sa announcement in isang Akelco, kag napagawa man sa executive order, suspendido ang klase alas 9 sang aga, dobdob alas 4 sang hapon. Ang mga apektado nga lugar, amo diri ang barangay poblasyon gid kag pila ka mga kabarangay nga sakop sa Banwa sang Kalibo, no? Pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan from kindergarten to senior high school suspendido kag mag silo ani sila sa alternative learning modalities mga ka K5. Samtang ang sangguniang panlalawigan subong sang Aklan nga magapatigayon sang legislative inquiry angot sa pagbaha sa bahin sang Dibol sa isla sang Boracay subong mga ka K5. Kaga suno sa report mga ka K5 nga para inibangod sa pagbinaha subong sa siyudad man sa isla man sang Boracay mga ka K5. Si Sir Jobert, Sir Jobert, anong kampiyon niya balita sa Rojas? Balikan Sir Jobert. Sir Jobert. Sorry kid Sir Jobert, ha.
0: Good morning once again. Nuno ko nalipatan mo na ko. Ang natabo sa OFW sa may Valderrama, pakaisa na sang technical partner na ito din sa Pilar. Mga ka-K5, managagang pangunang balita din sa amon sa Wasa Visaya sa Binog nga probinsya sang Capiz. Ang Rojas City PNP upod ang provincial command na ito kapon ng Lao. Nagpatigayon sang random drug testing sa 400 tanan ka mga pulis diri sa probinsya. Umpisa alas 6 nga gatugtog kapon sa hapon, 400 ka mga PNP ang ipaidalom sa drug testing mga ka-K5. Kagbasi sa report sa aton sa ning Rojas City o konsang Capiz PPO ni Police Major Garnica ng aton sa ning Public Information Officer, wala pa, no? Mapagwasubong kung sa 400 tanan ka mga pulis may nagpositibo o kung wala mga ka-K5. Sunod sa kay Police Colonel David Kachumbo Jr. OIC sa aton sa ning Capiz PPO nga gusto niya nga mapakita sa tao nga wala sang may mga pulis nga dapat exempted sa paggamit sang sabo mga ka-K5. Kay gusto niya mangin matinlo ang operasyon sang PNP nga wala sang dagta kun may mga dungol nga mga PNP nga nagagamit sang sabo mga ka-K5. Samtang kahapon nagpatigayon sang graduation ang Philippine Coast Guard non-officers course diri sa amon kay ti ang Rojas City, isa na sang training center sang Philippine Coast Guard mga ka-K5. Nangin bisita kahapon si Vice Admiral Tuto Alvin Andal sang Philippine Coast Guard mga ka-K5 kag ining 173 ka mga trainees sang PCG mga ka-K5 ang i-deploy ni after graduation sa nagkalain-lain ng mga area diri sa Pungsod, Pilipinas. So far mo na mga balita diri sa amon sa Capiz, maulanon nga kagahon, subong nga Biyernes. Back to you, Kalibo!
17: Damo salamat, Sir Jobert, sa kampiyon niya mga balita. Te, walang taong oras, ha? Bawi lang ko liwat, Sir Jobert, maghilibati, liwat sa adlaw sang Lunes. Damo salamat, no Bacolod.
5: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
15: Salamat kayo sa ato sa mga sister stations dito sa my K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod, the Negros Island Region. Good morning kay Ma'am Bea Singguan Sunon, gabalitor sa may Bunta Talaharo, kay Ma'am Bitidar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, gapangapina, DTX Coffee Mix, sa may Barangay Maspasan, sa may Banuas ang Kalinog, kay Ma'am Anli Bahadi, good morning, kay Sir kay Paling Francis Sir Saba, sa may Barangay Pandak Pavia. Mga membro sa Pautuda, dalong sa biyay, ha, madurudan log, kag maulano ng aton sa ning Tiyempo.
5: Balitang K5 sa umaga!
18: Balitang K5 sa umaga!
15: Maligo, manibin! Gamit kita sang DTX Beauty Soap para sa mga mismang puti sa panit, kagbatok sa mga skin diseases. Kag para mo tamot kita, iwas baho bayabas, iwas baho balas, gamit kita Clinic Cardio Fresh sa aton sining mga kili-kili. Kita na kita sa Lunes sa pagpatigayon sang State of the Nation Address para sa aton sining special coverage sa ikalima sinik nga zona sang aton sining presidente sa maabot sining Lunes nga adlaw mga kip. Kay Ma'am Evangeline Apusa Garurong, good morning. Standby na kamo sa DTX 500 Morning News. Sa ngalan lang sa Pilasanya, Bilog Singapore, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sining President kag CEO, Doc Ramil Ud. Sa amon sining Assistant Vice President, ka K5 Ray Espia Omalay. Sa amon sining Station Manager, ka K5 Warren French. Halong kita no, sa sining maulanon nga tiyempo. Talo sa inyo sin nga Regro Anchor Man sa ngalan ka K5 Ray Espia Umalay. Ako naman ninyo lagad K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
20: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
21: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang

0: DTX 500
1: ang may powerful compact
0: na nagapanu po
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: coffee mix.
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
1: ka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
13: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend
1: Food Supplement for Men.
0: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaliga

0: EX500 E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mabakal, sumang muli.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ang oras sa Pilipinas, lasay 5 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Kap K5 Ted Auhe Head of Francia, DTX 500 Morning Newscast.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes na, Hulyo 24, 2026. Nagaulan sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Auhero, Francia.
4: Ted Auhero, Francia.
3: Sa headlines, kinadulong sa kaalwansang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananaawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
5: The story of the day. The story of the day.
3: Sabi na sa financial documents ni Vice President Sara Duterte, ginserbina. Sa balita lokal, Panay People sa Sona, hiwaton kadungan sang State of the Nation address ni Presidente Marcos Jr. sa Lunes. Cebu spill sa Iloilo River, naglapad. Sa balita regional, malnutrition sa Antique, nagalala. Sa K5 Network News, sa Gihulungan City, Negros Oriental, van na dulaan sang preno, nakabunggo, isa patay. Sa balita national, mga pamahog kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., hindi dapat baliwalaon suno sa Malacanang. Presidente Marcos Jr. kag US President Donald Trump, nag-istoryahanay sa telepono na to is a world economy kag siguridad. Balita international, Houthi rebels ginako ang pag-atake sa duha ka oil tankers sang Saudi Arabia sa Red Sea. Balita sa negosyo, ADB kag Japan nagpain sang Water Security Fund para sa Asia Pacific. Balita sa inampang sa NBA, Miami Heat ginklaro nga ang link para kay LeBron James presser nga na post nagsala lang. Balitang entertainment, Miss Universe 2026 pageant hiwaton sa Nobyembre 24. Sa balitang extra special, sa UK, United Kingdom, Basorero nagdaog sa lottery. Gingasto, todo-todo ang kwarta. Liwat ka nag-imol, kag nagbalik sa pagpamasura. Lasa 6-9 na sa aga. Sa mga nagpamati sa balita, samtang kamudra ang nagpulupong ko na, magtimpla na sa healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Biyernes na subong adaw sa mga taga-Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Badyangan, Haniway, Dueñas, Pasay City, Bingawan, Dumalag, Tapas. Hingalitin ninyo ang malapit nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, sa Atubang sang McDonald's, 9:30 subong aga, dubdob, alas 3:30 sa hapon.
5: Top story of the day. Top story of the day.
3: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Nagsugod na ang Senate Impeachment Court sa pagserbe sang mga sabina sa nagkalilain ng mga bangko kag agency agod ipasa ang financial records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana nga si Attorney Manases Capio. Sunod kay Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ginpadala ang mga sabina sang Miyerkules ang aga sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR, Anti-Money Laundering Council o kon AMLA kag sa mga bangko nga Metro Bank, PS Bank, BPI, Security Bank, Land Bank of the Philippines, kag BDO. Ginmanduan sang korte ang mga institusyon nga magpasa sang records antes magalas 9 sang aga, July 30. Ginhingiyo sang House Prosecutors ang sabina angot sa ligason nga nag-angkon si Duterte sang hindi mapatag nga manggad base sa AMLA records naglapaw sa 3 billion pesos. Ang financial transactions ni Sara Duterte humalin sang tuig 2007 tubtub 2013. Lasa 6:12 na sa aga. Sa managapamangkot kon may suspension sang klase or wala. Subong adlaw diri sa siyudad sang Iloilo halin sa preschool hasta sa senior high school. Gin-declare ni Mayor Raisa Chu kag sang Iloilo City Government nga wala sang face-to-face classes. Sa baylo nga mag-asilo sa alternative mode. Siyudad sang Iloilo, wala sang klase subong adlaw, kag banwa sang uton. Wala sang trabaho, kag wala sang klase. Sa uton, karuhunta. Wala sang klase, kag wala sang trabaho. Lasa 6:12 sa aga. Yari ang balita sa panahon. Affected sang southwest monsoon nga maskin pa baskog ni Tropical Storm Quiapo ang Iloilo, Guimaras, Antique, Negros Occidental, Palawan, Occidental Mindoro kag iban pa nga nabili nga bayan sang pungsod sa diin maka-experience sang pag-ulan, magalumon nga kahuan kag lapta nga pag-ulan nga may dala nga pagpanaguob. Kaangot sini affected naman sang Tropical Depression Quiapo ang mga lugar sang Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region o CONCAR, nabili nga bahin sa Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Ocon Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon, mga nabili nga area sa Central Luzon, kag mga lugar sa Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, kag Palawan, kag Pangasinan. Si Quiapo ang uli nga nakita 355 kilometers east sang Apari, Cagayan. Sinin mayara ini sang kabasugon sang hangin nga nagalabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalabot sa 80 kilometers per hour. Padayon naman nga nagapanugyan ang Department of Science and Technology pag-asa sa publiko nga magbantay sa lakat sang panahon. Diri sa siyudad sang Iloilo sa sining oras, nagabubo ang ulan. 26 degrees Celsius ang temperatura. Sa mga bago lang bukas ang radyo, kag nagalantaw sa Facebook, latest suspension sang klase, Iloilo City kag uton. Sa iba niya mga LGU, wala pa sang suspension. Bantayan lang as we go along diri sa DTX 500 Morning Newscast. Yari ang latest, mainit-init pa. Alimodyan, all levels. All levels, Banate, Iloilo City, preschool, asa sa senior high school. Haniway, Gimbal, Leon, all levels, public and private. Miagao, preschool, asa sa secondary, public and private. Lucena, all levels. Public and private. Oton, Iloilo, Pavia, all levels. Pototan, all levels. San Joaquin, all levels. San Miguel, all levels. Sa public and private. Santa Barbara, all levels. Kagtubungan. Alimujan, Banate, Iloilo City, Hadiway, Gimbal, Leon, Miagao, New Lucena, Oton, Pavia, Pototan, San Joaquin, San Miguel, Santa Barbara, Kagtubungan. Amoy na ang may suspension sang klase sa buong adlaw, July 24, 2026, bangod sang pag-ulan, dala sang tropical depression nga si Quiapo.
4: Ben Aujero Francia.
0: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
3: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Magahiwat sang Panay People's Sona ang mga progresibo nga grupo sa siyudad sang Iloilo sa Lunes, Hulyo 27, kadungan sang ika-limang State of the Nation Address sa Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Arlie Bosque, Secretary General sang Kabataan Party List Panay, nga ang matuod nga estado sang pungsod ang ila igapakita sa publiko baliskad sa Sona ni Presidente Marcos Jr. nga ginapahayag lunsay patalang sa tawo. Gininambit man ni Bosque ang matuod nga estado sang edukasyon sa Pilipinas kabada amo sa gihapon sang kakulangan kasubong sang classrooms, kabisan budget sa edukasyon, gidugang pa sa natungdan ang malapnagon nga korupsyon sa gobyerno nga labi nga naglala kag dapat lamang nga sukton si Presidente Marcos Jr. kag bisan si Vice President Sara Duterte nga nagapangatubang sa impeachment ang dapat man nga pasabton si Arlie Bosque.
6: Ang mga pumuluyo na Pilipino kag Panayan noon magapatigayon man kita sa aton na kaugalingon nga State of the Nation na kung diri sa aton sa Panay tawagon naton siya nga Panay People Sona. Kung sabihin, amuin niyang aton na alternatibo nga plataforma para ipakita ang matutuod na kahintangan sang pumuluyo nga hindi lang nalunod sa baha sang korupsyon sang ligang nga tuig. Apang, ginaano naman naton nga lunuron naman luwat ni BBM sa mga numero na subong naman niya tuig, no? Nga ipa-ano naman niya, ipabugal naman niya. So, ginlunod na kayo sa baha, tapos ilunuro naman kita sa mga numero. Kaangay na gidlamang sa ginubra ni BBM man sa mga pamatanon. Kung sabiin, ginpabugal gid niya ang quote-unquote na historic na education budget, no, para sa 2026.
3: Lasais Jess, i-sete sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee, ang organic nga kape, mananam. Nagpaathag ang Philippine Statistics Authority o kon PSA Western Visayas angot sa pila ka mga palamakotano na tuloy sa Community-Based Monitoring System Survey sang tuig 2024 nga lakip sa mga balasihan para sa benepisyaryo sang ayuda gikan sa gobyerno, ilabi na subong ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon Uplift. Sino kay Director ni Lida Amular, Regional Director sang PSA Western Visayas, ang mga natumod lamang poor kag near poor ang maka-avail o kon lakip sa listahan. Dugang pa ni Director Amular nga ang CBMS voluntary sa diin nagapamalay-balay kadungan sang census hapang may iban nga wala nagpa-interview para diri sa rason nga unavailable tungod sa trabaho o kon iluyag i-disclose ang income sang balay. Yara sa 13,801 panubo ang bulanan nga sweldo nga nakasulod sa poverty threshold sa rayon para sa pamilya nga gilabugusan sa lima ka mga miyembro. Mayara man sa multi-poverty indicators, lakip na diri ang access sa ikaayong lawas, nutrition, housing, tubig, sanitation, education, trabaho kag iban pa. Naibaluan nga padayon sa karon ang pagpanagtag sang tagduha kalibo ka pesos nga bulanan nga ayuda sa idalom sang Uplift program nga magalawig tubdub sa Disyembre 2026 si Director ni Lida Amular.
7: During the enumeration, may ara kami ang ginabuta na speaker color blue sa diin dira ina nakaban ni pest nga na census siya ina naga 8 months sa among mga supervisors to do the spot checking kag babalaan nga ina nga area na cover na tungod sa stickers nga ginapadukod. Kag sa ang sticker nga ina may vaccine na dira, ako na si BMS ka, inachikan.
3: Lasais, Jess, i 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang D3 Bio. Ana ka na nga trangkasuhon or natrangkaso na, tumar na, D3 Bio, epektibo. Ginapanugyan sang Philippine Statistics Authority wasang Bisaya sa publiko nga makigangot sa Municipal Social Welfare and Development Office agud matumod kung bala nalakip sa listahan sa makabaton sang duha kalibo ka pesos nga ayuda kada bulan tubtub sa Disyembre sa idalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kan Uplift Program. Sino kay Director ni Lida Amular sang PSA wasang Visayas na hatag na sa ila opisina sa tanan nga local government units ang resulta ang ila community-based monitoring system survey sa CBMS o kon community-based monitoring system diri ginatumod kun bala qualified nga poor o kon near poor pagi sa multi-poverty indicators sa diin ang resulta amo sa karon ang ginabasihan para sa pagtumod sa mabilbisaryo sa poverty alleviation program sang gobyerno yara sa 13,801 nga bulanan nga sweldo ang poverty threshold para sa pamilya nga ginabugusan sa 5 ka mga miyembro. May multi-poverty indicators o kon talaksan, lagip na diri ang access sa ikaayong lawas, nutrition, housing, sanitation, tubig, edukasyon, trabaho, kag iban pa. Si Director Nilida Amular.
7: At tag-doubt ang aton ng mga pumuluyo kung naawala sila nakuha. And for regarding the list, and you could contact sa inyong mga DSWD nearest office, sa LGU about the schedule of your release of the schedule of the releases, and of course during the releases, number one requirement is ang ato ng national ID, and we are going to collocate.
3: Lasais 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor kag nagapulaw kun gabi, extend food supplement for men. Nagpatigayon sang Joint Greyhound Operation ang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Western Visayas sa Iloilo District Jail Male Dormitory sining karon lang. 330 ka BJMP personnel, 82 ka miyembro sang Star Team o kon Special Tactics and Response Team, Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA kag 8 ka Narcotics Detection Dogs sang Philippine National Police ang nagpatigayon sang comprehensive search sang mga kontrabando kag pagguba sang mga kubul, 1,400 naman ka persons deprived of liberty o kan mga priso kag personnel sang BJMP ang ipaidalom sa drug testing sa diintanan sa ila ang nag-negative naman sa paggamit sang illegal drugs. Samtang, ang operation ang ginpangunahan ni Assistant Regional Director for Operations, Jail Senior Superintendent Mary Chanet Espartero sa idalom sang liderato ni Regional Director Jail Senior Superintendent John Montero. Lasais 23 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. General Services Office o si Saon ang mga hotel kag restaurants malapit sa Iloilo River sa din may nakita ang Cebu spill. Magapatigayon sang investigation ang GSO General Services Office sa mga hotel kag restaurant sa Diversion Road Manduriao malapit sa lugar kung sa din may nakita nga sebo nga nagalutaw sa Iloilo River. Sino kay Engineer Neil Ravena, head sang GSO, mahimo nga mayara sang hotel o kon restaurant nga nagpatigayon sang declogging kag sa drainage sang Iloilo City Government ginpaagi. Dugang pa ni Engineer Ravena nga yara sa 300 meters ang kalaparon sa din nakita nga may naglutaw nga sebo kag sa karon hindi na makita ang mga sebo. Payag pa sang opisyal nga gincheck nila ang sewage and treatment facility sa mga establishment kag dapat na maini ang mayara sang grease sa traps base sa environmental law. Sarang naman na pinahan sang 50,000 pesos ang violator kag 50,000 pesos sa managing head kun madakpan nga may kapabayaan sa pagsunod sa environmental laws. Sa karon liwat naman nga may nakuha ang GSO nga nagbilog nga sebo sa Iloilo River kag ini ang ginpaidalom na sa testing. Lasais 24 sa aga, oras kinadulong sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, Clinica Spore Biotics. Magatipon ang responder sa Western Visayas para sa Regional Rescue Olympics 2026 ngayon sa Binerayan Sports Complex sa San Jose de Buenavista Antique, sumugod July 26 to 28, 2026. Sino kay Office of the Civil Defense Regional Director Raul Fernandez, tinutuyo sining ma-promote ang community participation upod ang civil society groups, private associations, kay mga personnel sa idalom sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Mangin palagyan man ini para mahanas kag ma-assess ang ikasarang sang kada team sa search and rescue, emergency medical response amuman sa incident management. Tamungan man ini ni OCD Undersecretary Harold Cabreros agud magpakita sang suporta sa aktibidad. La 6:25 sa aga, oras, ginadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag-Mighty C. Inaligar nga bangod sa radyo nga nakasaksak sa extension. Ang gintunaan sang sunog sa Anilaw, Iloilo, kaging kamatay sang tigulang. Karen Badilla sa report.
8: Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: Mga ka-K5, posible bangod sa nakasaksak nga kuryente. Pero halog. Ang gintunaan sang sunog diri sa may barangay Dangulaan sa Banwasang Anilaw, kung sa diin may isa ka 84 anyos nga tigulang nga babayi ang wala nakagwa sa ilang nga balay, kag nadalaman sa sunog nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Ang ginalantaw nga rason man sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Anilaw Substation.
10: Nahibaluan nga wala nakagwa ang 84 anyos katigulang nga si Telma Langrio matapos ini nakatulog kag wala nakabatyag sa nagluntad na sunog sa sulod sang iya balay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Senior Fire Officer Terry Roberto Bundad, Fire Marshal sang BFP Anilaw, nga may nakasaksak sa main plug sa salas nga extension sa dinagadangat initubtob sa sulod sang kwarto sang biktima. Sa extension, nakasaksak man ang radyo nga posibleng ginhalinan sang kalayo. Apang sunok kay Bundad, ila igapasa sa crime laboratory ang tanan nga ebidensya nga ila nakuha sa fire scene agud matumod kung electrical overheat ang natabo o kon short circuit. Naibaluan man nga isa lang ang biktima sa iya balay, sa dinlunsay may mga tag sa kapamilya ang iya kabataan nga mga lalaki. Mismo ang biktima ang nagdesisyon nga magapabilin sa ila balay bangod sila ang nagapanag-iya sang duta nga ginatindugan sang ila puluyan. Samtang ginabanta 52,500 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog.
9: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: La 6:27 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure. Manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500 effective. Sa San Dionisio, Iloilo, illegal food manufacturing operation gin confiscate. Reggie Di Mayo sa report.
11: Kapin 780 mil pesos nga balor sang ginapatihan illegal nga food products ang nakumpiskar sa mga otoridad matapos madiskubrihan ang isa ka food manufacturing operation sa barangay Bundulan, San Dionisio, Iloilo.
8: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
11: Sa mga operasyon, arestado ang 44 anyos nga individual nga ginapatihan nagabaligya sang unbranded nga cooking oil, soy sauce, vinegar kag iban pa nga mga produkto nga wala sang nagakaigo nga permit halin sa Food and Drug Administration o kun FDA. Ginkasa ang operasyon pinaagi sa pag-implementar sang search warrant sa mga operatiba sang Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division 6, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, San Dionisio Municipal Police Station, kag Food and Drug Administration Regulatory Enforcement Unit, Visayas Cluster, bangod sa ginaligar, paglapas sa Food and Drug Administration Act of 2009. Lakip sa mga nakumpiskar, amo ang 240 ka containers ang unbranded cooking oil, 67 ka containers ang unbranded vinegar, 12 ka containers ang unbranded soy sauce, manufacturing equipment, food grade raw materials, packaging containers, kag iban pa. Suno sa investigasyon, wala sang license to operate o kun LTO kag Certificate of Product Registration o kun CPR nga gin-issue sang FDA ang mga produkto nga gina-manufacture sa lugar. Sa interview sang K5 News Ramsara, ginpayag ni Barangay Captain Rolly Basa sang bundulan nga sa iya pagkahibalo, halos 15 katuig na nga nag-operate ang suspitsado. Dugang paniya, adlaw-adlaw may nagakuha kag naga-deliver sa mga produkto sa iban nga mga banwa, bisan pa wala sang may nagabakal sini sa ila barangay. Ginpayag man ni punong barangay Basa nga sa iya pagkahibalo, nagakuha sang barangay kag municipal permits ang pamilya sang suspitsado kada tuig kag mayara man sila sang DTI registration. Sa piyak sini, nagpasalig ang barangay nga padayo nilang i-monitor ang ila lugar agud malikawan ang kaangay sini nga mga aktibidad kag mapunggan ang pagbaligya sa mga food products nga wala sang nagakaigo nga permit.
9: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
3: Na 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa Iloilo City proper, Durugista na Dakpan, Aaron Rifuyo sa report.
12: Mga ka-K5, isa ka-teknesyan na kuhaan sa masobray sa kamilyon niya balor sa ginapatihan sa mo sa ginapatigayon niya drug bypass operation sa city proper. Yan ang report.
13: Tungkol sa medicine, huwag na pagina allergy, huwag na pagina masakit. Salamat, medicine.
14: Arestado sa ginkasanga drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang isa ka high value individual sa barangay Monica Blumentritt City proper Iloilo City. Pasado oras 3 ang kagahon, Hulyo 23, ang subject Kamusel Gasani Boy, 38 anos nga residente sang barangay Mohon Arevalo. Nakumpiskar sa subject ang isa ka sosay sang ginapatihan Cebu bilang bypass item 12. Kamaka sosay ang isa ka natayid sang suspected Cebu. Naragabugat sang sento 65 gramos kag may standard drug price ng 1,122,000 pesos. Nakuha man sa paginakop sini ang isa ka unit sang Glock type airsoft pistol kag Samurai Euro ng motorcycle.
12: Ang mga ka-K5 wala naman naghatagpas ang komento ang subject kag karoon nakahunong na siya sa Iloilo City Police Station 1. Kaya kung sakal ng kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kung ang Republic Act 9165. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Karigawan sa Iloilo, K5 News. Amen.
3: Lasays 32 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa Quinto Distrito, duha ka mga banwa sa Northern Iloilo ang may positive nga kaso sang African Swine Fever ukon balatian sa baboy. Sino kay Darrell Tabuada, head sang Iloilo Provincial Veterinary Office, ang duha ka banwa amo ang Barotac Viejo kag San Dioniso. Payag pa ni Dr. Tabuada nga sa banwa sang San Dioniso, duha ka barangay ang may kaso sang African Swine Fever nalunsay backyard farm sa lugar. Nagapadayon ang paghihimo sang monitoring sa palibot nga ginapayag may kaso apang wala pa sila sa may nakita nga affected sang kagaw sa banwa sang Barotac Viejo. Ginahikot naman ang pagpabalik sa pink zone tungod sa pag-negative sang virus sa palibot base sa monitoring sa lugar. Inklaro naman sang opisyal nga wala sang active cases sang African Swine Fever sa 8 ka banwa nga nalista sa red zone sa daan nga zoning. Ang among mga banwa, amo ang Badyangan, Barotac Nuevo, Balasan, Carles, Duanyas, Maasin, Mina, Pototan, lakip ang San Dioniso na mayar subong sang active nga kaso sang African Swine Fever. Alas 6:33 sa aga, sa Malaga Inquirer, kung bala may suspension sang klase, subong dere sa syudad sang Iloilo, halin sa preschool, halin sa kindergarten, preparatory, hasta sa senior high school, wala sang klase dere sa syudad. Ibang pagid yung mga local government units sa mga banwa na nag-suspense ang klase. Alimodjan, Banate, Iloilo City, Haniway, Gimbal, Leon, Miagao, New Lucena, Oton, Pototan, Pavia, San Miguel, San Joaquin, Tubungan, kag Santa Barbara. As we go along, dere sa aton nga pagbalita, bantayan ang dugang posting sa iban nga mga banwa. Lasays 34 sa aga.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
3: Ang Balita Regional ginadulong sang Pre Bio Coffee, ang healthy nga kape. Malnutrition's Antique, nagalala, family palanog sa report.
16: Ginpahayag ni Ms. Irene Del Duco, Health Education and Promotion Officer Tukang Antique Provincial Health Office sa APHO, nga lakip sa mga rason kang malnutrisyon sa probinsya ang teenage pregnancy kag kapigaduhon. Suno kay Del Duco, nga kalabanan sa resulta kang teenage pregnancy amo ang low birth weight baby, bangod hindi pa handa ang lawas kang nanay nga magbusong, kag ang ginakaon kang pira ka mga teenager ang hindi man healthy. Sa kapigaduhon naman, ginhambal ni Del Duco nga hindi matugro kang nanay ang nagakaigo nga nutrisyon o kung pagkaon, bangod man nga wara ti kwarta nga pambakal. Dugang na pa nga bisan na abisuhan rin ng nanay nga preparahan kang balanse nga pagkaon ng bata, kag kun pigado ang pangabuhi, wara gid ti may butang sa lamesa. Naangat ka dya padayon ang kampanya kag intervensyon kang APHO, agad malikawan ang malnutrisyon sa probinsya. Mamanaan nga nagapabilin nga nagapanguna ang mga kabataan sa probinsya kang Antique, sa mga putot o konstanting kagmaniwang o konwasting sa Western Visayas kang 2025. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Antique, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
3: La 6:35 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Klinika Deo Fresh. Mga pulis sa probinsya sang Capiz kinpailalom sa drug test. Myla Vasquez Fuentes sa report.
17: Capiz Police Provincial Office nagpatigayon sang random drug testing sa tanan ng mga police personnel. Naglabot sa 400 nga mga pulis ang nagpaidalom sa drug test kung sa di nagsugo dalas 9 sang aga, tubtob mahapon. Naging patigayon sa Camp Appeal, Barangay Lanot, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM, Rojas kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sang CPPO. Ginpayag sininga tinutuyo sa among aktibidad. Agod mas siguro nga wala sang pulis nga nagagamit sang illegal nga droga. Sunod diri, pamaagi man ini agod ba pagkita sa publiko nga mismo ang kapulisan ang nagapanguna nga nagasunod sa layi. Kag magtindog bilang pala ang giran. Ginpangunahan ang drug test ni Police Colonel David Cachubo Jr., ang officer in charge sang CPPO.
18: Inisi ka K5, Myla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: La 6:37 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Sa K5 Network News, sa Gihulungan City, Negros Oriental, van nawadaan sang preno, isa patay. Rufa Devero sa report.
19: Patay ang isang pasahero habang sugatan ang tatlong individual matapos bumangga ang kanyang sinasakyang van sa CQ Palau, Barangay Malusa, Gihulungan City, Negros Oriental kahapon, Hulyo 23. Ayon na sa initial investigasyon ng pulisya, nakaranas ng brake malfunction ang van na may sakay na tatlong pasahero na minamaneho rin ng 51-anyos na lalaki habang dumadaan ito sa kurbatang bahagi ng kalsada. Nang sinabi ng driver na nawala ng preno ang sasakyan, nagtangkang tumalo ng isang pasahero palabas ng van, dahilan para mawala ng control ang driver at bumangga ang van isang puno ng niyog. Dahil sa impact, dinagkarang dead on arrival sa ospital ang pasahero na kaupo sa tabi ng driver habang nanatili sa ospital ang iba pang mga biktima para sa medical na atensyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: La 6:38 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Katbalogan City, Western Samar, soldado na niro, Roger Tilana sa report.
20: Mariing kinundina ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang pamamaril na kinasasangkutan ng isa nilang sundalo sa Katbalogan City, Samar. Ito ay kinumpirma ng 8ID na nasa kustudiya na ng Philippine National Police o PNP ang nasabing sundalo at nangako rin ang kanilang pamunuan na makikipagtulungan sa investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Ayon sa Philippine Army, magsasagawa rin sila ng sariling pagsisiyasat upang malaman ang kaukulang kaparusahan sa sundalo alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon ng militar. Batay sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, naganap ang pamamaril bandang alas 5 ng hapon noong nakaraang Hulyo 21 sa Purok 7, Barangay 13, Diversion Road sa Catbalogan City. Dalawang sibilyan ang tinamaan ng bala at nakilala ang mga ito sa mga alyas na Mond, 19 anyos at Dulfo, 58 anyos na kapwa-residente ng lugar at agad silang isinugod sa ospital upang mabigyan ng lunas. Limang basyo ng bala ang narecover sa lugar ng insidente habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Roger Tilana mula sa himpilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Ben Aujero Francia.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
22: Balitang National.
3: 6:40 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kaag Mighty C. Seryoso ang mga pamahog sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos liwat na hinambit ang mga pahayag ng Davao City Mayor Sebastian Duterte kag Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sino kay Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung, hindi na bago sa presidente ang mga pamahog kag nahibaluan niya nga naghalin ini sa iya mga kasumpong sa politika ilabi na sa pamilya Duterte. Kinatagan pagtamod ni Attorney Castro C. Chung nga obligasyon sa natungdan nga mga agency nga siguraduhon ang safety sang presidente kay maghiwat sang maid-id nga investigation kag hindi dapat himuon nga lahog-lahog ang isyu bangod kabuhi sang presidente ang nakataya. 6:41 sa aga sa dugang pang balita national, ang balita ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Nag-istoryahanay sa telepono sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag US President Donald John Trump. Kusariin kintalakay nila ang sitwasyon sa karon sang world economy kag seguridad. Inagin confirm ni Secretary Dave Gomez sang Presidential Communications Office. Sino kay Gomez kang pag-isuruhanay sang duha ka leader kasunod sang pagsinapol nanday Presidente Marcos Jr. kag US State Secretary Marco Rubio sa Malacañang Palace sang Miyerkules. Sino kay Gomez nga sa pag-isuruhanay nanday Marcos kag Trump kinpatod sang presidente sang Amerika kay Presidente Marcos Jr. nga ipalabot niya ang mga kabalaka sang Pilipinas sa pagpakigsapol sini kay Chinese President Xi Jinping. 6:42 sa aga, oras ginadulong sang Pre-Bio Coffee. O sa isa o ni Senator Erwin Tulfo ang ginaligar Ghost Infrastructure Projects sa Tagig sa oras nga mapasa ni Senador Panfilo Lacson ang ebidensya. Sino kay Lacson, posible nga may duha ka proyekto nga wala matukod kag may duha man ka 100 million pesos nga pondo nga ginpain sa amuman nga slow protection project. Una na nga ginangko ni Lacson nga negatipon siya sa ebidensya may kang tanan sa ginapatian budget insertions para sa flood control project sa Tagig. Sa piya kabayin, ginpanginiwala naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga ligasyon ni Lacson kaging pahayag nga wala sang ghost projects sa iya lugar sa Tagig. 6:43 sa aga sa katapusan nga balita national, ang balita ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Madali na nga matapos ang kaundan sang speech ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalima nga State of the Nation Address o Consona sa Lunes, July 27. Sino kay Presidential Communications Office Undersecretary Clarissa Castro C. Chung. Mahimo nga makompleto ang bugos nga speech sang Presidente sa Domingo. Samtang hindi kalakip sa kaundan sang SONA sang Presidente sa Lunes ang nagapadayo niya impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apang talakayom diri sino sa iya ang accomplishments sang administrasyon sa nakaligad nga isa katuig kaiban pang importanteng announcements. Una na nga ginpahayag sang Malacañang nga mangin simple kagdung ganon ang hiwaton nga SONA ni Presidente Marcos Jr. sa Lunes, alas 4 sang hapon. 6:44 sa aga. Ang pangape na, healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detoxify ka pa.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
3: Ang balita sa luwas ang pungsod ginatulong sang DTX Beauty Soap. Sa Yemen, ginako sang Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa duha ka oil tankers sang Saudi Arabia sa Red Sea. Kintumod sang Houthis ang mga ginatake nga barko nga amo ang Insela kag Layla. Sunod sa ila military spokesperson nga si Yaya Sari, gin-target ang mga barko gamit ang missile kag drone bangod sa paglaapas sa ginpatuman nila nga naval blockade batok sa mga sakayan pandagat sang Saudi Arabia. Sunod sa iya, nagpangako ang Houthis nga ipadayo nila ang ilang naval operations subong man ang pagpatuman sang ginatawag nila nga seeds for a seeds equation. Sa iban pang balita international, ang balita ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami ang account kag tulog masanag nga pananawan, magtumar na sang DTX 500, effective, wala sang side effects. Sa Amerika, nagpaandam si US President Donald John Trump nga targeton sang Estados Unidos ang mga taytay kag planta sang kuryente sa Iran kun magabadayon ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Sunod kay Trump, anuman nga say sa pag-atake sa mga barko gikan sa missile, rocket, drone o kon iban pang armas ang pagasundan gilayon sa military action. Samtang nagpaandaman ang Iran nga wala sa infrastructure na mangin luwas kun hindi masiguro ang ila seguridad. Nasa 6:45 na sa aga. Sa mga late tuner kag mga late viewers, wala sang klase, suspended ang klase subong adlaw diri sa siyudad sang Iloilo. Amuman sa Tubungan, San Miguel, Santa Barbara, San Joaquin, Pavia, Pototan, Oton, Yulosena, Miagao, Leon, Gimbal, Zaraga, Haniway, Banate, Iloilo City, kag Alimodjan. Lasais 46 na sa aga.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Ang business news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, Ma'am Rosie Ritaso Sikina, dyan sa Pandan Lambunaw kay Ma'am Percy Abraham Pingason and Sir Adriano Ontoy Pingason sa Suhoton Barotac Nuevo, kay Ma'am Lani Grati Romiano kay San Guko, tumarna Clinica Spore Biotics effective. Naglunsar ang ASEAN Development Bank o kon ADB kag Japan sang bag-o nga pondo agud pabaskugon ang water security sa developing countries sa bukos nga Asia kag Pacific lakip ang Pilipinas. Katuyuan sang Water Initiative for Security, Efficiency and Resilience o kon WISER Fund nga mangin mabakod batok sa naglala nga pagbaha, droughts kag iban pang water related problems. Sa reference rate, 61 pesos and 74 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 60 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 82 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 84 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 85 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 16 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Riyal, 47 pesos and 66 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 81 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 48 centavos ang euro, 12 pesos and 20 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 11 centavos ang Malaysian ringgit, 35 pesos and 90 centavos ang New Zealand dollar, 199 pesos and 43 centavos ang Kuwaiti dinar, 164 pesos and 30 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 98 centavos ang Qatari rial, 160 pesos and 57 centavos ang Omani rial, 87 pesos and 9 centavos ang Jordanian dinar, kag 61 pesos and 91 centavos ang Panamian Balboa. Mighty C Morning, Manong Boy Berhamin. Isagani Boy Berhamin sa Barangay 2, Rojas City, Capiz. Norberto Jolin Montaño Jr. Kay Ma'am Anali Bahade, Ma'am Lani Grate Jeromiano, Sir Dan Lapatha Calvo, and family sa Maribuyong Duenas, Manong Dan, Sir Alan, kay Ma'am Celine and Ma'am Terry Grace, maramig aga, magpangapi ka modera, DTX Premium Coffee. Mighty si morning kay Tita Nilda Laluyan Laison and Manang Merlinda Labadia sa Poblacion A, Duanyas, Iloilo. Mga drivers ang tricycle, dira sa Takasaro, kay Sir Christopher Piape. Sir Christopher Piape and the team, Nonito Sombong, Ma'am Analin Panes Agravante, ang Rice Magnate sang San Enrique, Analina Pagonsan, kagkay Samantha Faildonea sa San Miguel, Iloilo. Thank you also kay Ma'am Lenny Ligada Javilosa, San Goko, Ma'am Rose Itoriaga Estares sa Poblacion D, Duanyas, Iloilo, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo and Ma'am Lele Pilale sa Barangay Tipulo, Duanyas, Maulanon nga aga, Ma'am Gemma Sumido sa Santa Barbara, pangapinakamodera, DTX Premium Coffee, Apple Kamari Siman, Sir Jean Siman, Nonito Sombong. And thank you also kay Ma'am Raquel Puda, Gubatanga, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Laura Samagaysay, Ma'am Maricel Casiple, ever loyal listeners, salamat gid sa inyo. Ang sports news, kinatulong sa Klinika Sporbiotics kag DTX 500. Miami Heat, ginklarong ang link para kay LeBron James Presser, nga na-post nagsala lang. Enrico Zurita sa report.
2: Nag-post ang Miami Heat sang link sang schedule live stream na may tigulo LeBron James introductory press conference na ginsundan ni sang petsa nga Hulyo 27 sa YouTube channel na suno sa team spokesperson. Suno sa spokesperson ang ILA Club Social Media Department ang nagpreparar sang posibilidad nga pagpirma ni James kag nagsala lang nga na-post sa link sang team YouTube page apang sa ulihi gin-delete ini. Sa karon wala pa makadesisyon si James kung sa diin na team magahampang apan nagalandog na pagpilian na sailuhan ang team sa Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers na nagagwa man ang team sa Golden State Warriors. Ang inibalita na dulong si Usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Mighty C morning kay Ben Ten alias Adorio, kay Ma'am Gemma Crisale Sumido, Analina Pagunsan, and thank you also kay Sir Christopher Piape, kay mga tricycle drivers sa Takasaro. Good morning! Ang entertainment news, kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Miss Universe Pageant 2026 siwaton sa Nobyembre 24. Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay, sa report.
5: Gin-anunsyo na sa Miss Universe Organization ang final competition nga natala na sa Nobyembre 24 sa Coliseo de Puerto Rico. Iniang ginpatigbahin sa Miss Universe Organization sa ila Instagram page apang wala pa nila gin-anunsyo ang detalye nga may kaantanan sa tickets. Angot sini, ipasa naman ni reigning Miss Universe Queen Fatima Bush sa Mexico ang corona sa masunod nga badao. Nahibaluan iga presentar naman ni Bea Milan Windorsky ang Pilipinas sa nasambit nga competition.
22: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kija Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Mighty Simon, kay Sir Gene Simon, Sir Dan Calvo and family sa Duenas. Good morning! Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Sporbiotics. Anong boy Benjamin? Good morning, Titambing. House life treating you right now. Kay San Goko sa Tamila, Duenas, Remski, Solarciri, Alegria, sa Bacolod, Golan, Manong Nono, Lorex, Araneta, and sa Ayan, Bayon, Araneta, sa Barotac Nuevo, good morning. Sa balita extra special manong nono sa United Kingdom, isa ka basurero sa UK. Ngalan niya si Michael Carroll, nabugayan sang grasya matapos magdaog sa 9.7 million pounds sa National Lottery. Kusiniin paagi sini nagsulay ang yapangabuhi, nagbakal sang mga balay, malalon niya sa lakyan kay nakabuhi sang kabugnaan, nga daw yara lang siya sa Cloud 9. Sabi kong Cloud 9 chocolate na. Apang kun sa ano kadasig nagabot ang manggada manong nono Araneta. Amo man ini kadasig nga nadula. Bangod sa sulod lamang sang 8 ka tuig, halos naubos na iyang kwarta nga 9.7 million pounds. Kag pagkasunod nga tuig, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, wala na sa nabilin sa iya, nadag-an kabangdan na nagbalik naman sa pagpamasura. Sa piyak sinigin payag ni Carol, na wala siya naging nulsol sa pagsilinga na enjoy man iya ang lubos. Sang lubos ang iyang kwarta. Ama natawag mo lang one day millionaire, lifetime mantiner. Remos Solaseri Alegria. Remos, thank you sir. Davsky Diaz, Leonard Custodio sa Katanagan, San Enrique. Kaiser Tonton Palmes, Anthony Cesar Andrade Palmes sa Mapili, San Enrique. Happy birthday sir sa July 26. Mami Inday Nuwilita Palmes sa Santo Niño Norte, Arevalo. Good morning. Alas 6:54 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics.
0: Beth Aujero Francia.
3: Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
4: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
23: Paano gitbala ginapabakod ni E3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
24: Imagine Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
25: may mga barikada. Mm-hmm.

0: D3, Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
1: Mabakal, sumanguti ka.
2: Imagine trillion cells, di inom gid D3 Bio at lalaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared, ang imo nga immune system, sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit D3. Amo nang sikreto kung pala inom ka, D3 Bio.
3: Daw import, galit ni Dok.
2: Oh, import yan.
3: Sa basking, import kaya.
2: Your second immune system.
4: Sumira do ka branches ang immune system, Dr. Ramil, yung ginatawag innate immune system, nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inundag sa kalibutan. So, ikaduwa nga branch ang imong immune system, muna yung ginatawag adaptive immune system.
2: Ang mga train, gipang train.
4: Nga ginakumpos ang mga specialized nga mga cellula, kaangay sa B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
2: Ang rin, D3 Bio import immune system.
4: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
2: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
4: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
4: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
2: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
4: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
2: paborito gid sa kagaw.
4: Oh, paborito
2: dapat. Labi na kung plakaong katamis.
4: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
2: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, like, hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga.

0: kahapon na ako ko magpangapit. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
1: Mamasaga butika. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasang ako!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino na dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligat,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
14: Yan
13: ang
14: gapanupo
13: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masalikan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
13: Yung may D3.
14: Mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito,
7: ko. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
12: Yung may D3.
16: Mabagat, mga butika.
17: BTX.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, las 7:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginatahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Biyernes, Hulyo 24, 2026. Nagaulan sa siyudad sang Iloilo, tangod sa Tropical Depression Quiapo. Nagatag kita katahuran kortesiya sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ilongos abroad, Filipinos abroad. Bisan pagani sa mga nag-review sa aton nga video, sa aton program, inaabi-abi namon kamo, ini ang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Aujero, Francia.
7: Mas ginpabasko! Mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Kadungan sa malamig nga aga, sa mga nagapamahaw dira, magtimpla na sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Biyernes, sa mga taga-Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Bingawan, Badjangan, Duenas, Pasay. Taga Dumalag Kapis, taga Taft, Tapas Tapis, taga ibang parte sang Central Iloilo, asa sa Kapis. Ngalitin ninyo kay Dukaron nga adlaw, dayan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. May free consultation, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Samtang sa Domingo, kagkada Domingo, dira sa Amyagaw, kag sa Southern Iloilo, asa sa Antique. Sa Domingo, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch, Baybay Norte, Orbe Street, Miagao, Iloilo. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Madamo nga mga lugar sa syudad sang Iloilo, ginabaha! U.S. President Donald Trump kag Presidente Marcos Jr. nag-istorya hanay. Blete sa jeepney ginadoso nga pasakaan. Mayor o kon alkalde ginpatay sa sulod mismo sang munisipyo. Las 7:14 sa aga sa Pilipinas, affected sang southwest monsoon nga ginpabaskog sang tropical storm. Tropical storm na siya. Halin sa tropical depression. Tropical storm Quiapo. Ang Iloilo, Guimaras, Antique, Negros Occidental, Occidental Mindoro, Palawan. Kag iban pa nga mga bayan sang pungsod. Sa diin, nagaulan subong. Kag sa diin, may iara inisang pagpanaguob. Angos ni affected man sang tropical depression Quiapo, ang malugar sang Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region, nabili nga bayan sang Cagayan Valley, La Union, Aurora, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Ilocos Sur, Central Luzon, kag iba nga bayan sang Pagasinan, Mimaropa o kon Mindoro, Marinduque, Romblon kag Palawan.
6: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ang sentro sang Bagyog Quiapo ara sa 355 kilometers east sang Apari, Cagayan. Kon lang taon mo ini sa mapa sa ibabaw sa Luzon area. Sa din mayara ini sang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalabot sa 80 kilometers per hour.
6: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Magambal ka nga tropical storm na sa mo nagsakay nga category kay since 2022 ang pag-asa kag ang DOST nagagamit ini sang 5-tier system sa pag-categorize sang bagyo nga nagasulod sa Philippine Area of Responsibility. Kung magabak ang tropical depression, ay ang maximum sustained winds, ang hangin niya nga huyop la Ma'am Panic Pingason, Ma'am Jessa Camarig Losada, Ma'am Aisa Ahmad, kay Sir Ronnie Cortuna Lopera, Ma'am Aisa Ahmad, 62 kilometers per hour. Ang highest wind signal, ipapanawag niya sa signal number 1, kung tropical depression na siya. Kung tropical storm naman siya, but siya nga nagsaka iya persa, ang huyop sang hangin sina is from 62 kilometers per hour until 288 kilometers per hour. Magalapot na sa signal number 2 ang kategory niya. Kung severe tropical storm, 89 to 117 kilometers per hour ang pwersa sang hangin niya. Kaya magalapot sa 3 or signal number 3. Kung typhoon, bagyo, 118 to 184 kilometers per hour ang pwersa sang hangin. Magilapot sa asta sa signal number 4. Kung super typhoon, namuning signal number 5 na, magilapot sa 184 kilometers per hour and above ang iyang nga puwersa.
6: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Didiri sa aton sa Iloilo, we are affected sa southwest monsoon. Yagin pabaskog sang tropical storm. Quiapo. Quiapo na gisaya? K-I-Y-A-P-O. Quiapo. Sa din amoy ni pag-ulan nga sa forecast sa pag-asa subong nga Biyernes as abwas may pag-ulan.
6: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ibalong tan ang latest weather bulletin nagikan sa pag-asa Department of Science and Technology para nga may idea kita no what's at stake for us sa pagtubang tasang weekend. Sa likwa weekend gusto ta nga mag-relax, gusto ta nga mag-exercise, gusto ta maglagaw. Pero magamo ni nga gauran Ma'am Sylvia Pama Gahom, Ma'am Laura, at ila ba naman napabukot naman kita kaya? Wait a minute mo, ano abe mga perito, tagay na kay Marigna. Latest weather news, ang balita ginadulong sang DTX 500.
3: Ang huling lokasyon ng bagyong Quiapo, yung sentro po nito, ay huling namatan as of 4 a.m. sa 345 kilometers silangan ng Apari sa Cagayan. So lumakas nga po ito at nag-isang tropical storm at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, yung pinakamalakas na hangin malapit sa gitna, at ang pagbugso ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito si tropical storm Quiapo pa west northwestward or pa kanluran hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Makita niyo po no yung lawak po ng kaulapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa main northern Luzon habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin niyo po halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pag-ilat at pagkulog. Lalong-lalo na po dito sa may northern Luzon kung saan dadaan nga ang bagyong Quiapo. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita nyo itong lumalaki po na ito. Ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability. Sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na mag-landfall in any of the islands po ng Babuyan Islands or pwede po malapit lang sa mga isla or close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan Cagayan ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na to, ito po yung lawak ng bagyo. Ito po yung direktang makaka-apekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin, posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw, ay maaari po itong maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3, yung maaring itaas po natin na tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR, ay posible pong maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin, hanggang signal number 4 po yon yung kanyang lakas, bago tuluyang maglandfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating magiging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, ay palalakasin pa rin ito yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend, kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow, ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng northern and central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Quiapo na ngayon po ay tropical storm category na, ay may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2. Mga malakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ito pong Babuyan Islands at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makikita nyo po itong mga nakadilaw po na to. Ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din ng Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po alalabas na yung bagyong Quiapo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Nabatian ang PAGASA Department of Science and Technology. Good news ini kay Boss, magawa na siya. Pero bisan magawa na siya, Pastor Bobby Riman, Sir Nonito Sombong, Ma'am Beth Idarlilla, kay Ma'am Charlene Serra, dira sa Bonavista, Guimaras, kay Ma'am Nadeline Sautong, kay Ash Tamayo Bidia, kay mga gwardiya dira sa Central Philippine University, sanday Sir Ray Dividina, Sir Hardy Dabuco, kay Sir LG Lovejoy Corpus, kay Sir Roberto Sicaballo. Magabas ko pa sa gani mo, so may pag-ulan gyapon, magagwa na sa buwas, kagahon sa magwa, mapatsay na sa Mami Panek, Ma'am Gengeng, Ma'am Neldi. Pero samtang nagapalayo sa may pag-ulan gyapon, so ang imuon ta Ma'am Carmela Pama, Ma'am Sylvia Pama Gahom, Sir Bernard Cardenas, Sir Christopher Piape, nga magbantay kita gapon. Kapin pa ang mga yara sa low-lying areas. Sa igad ka mo sang soba, ara ka mo sa dalom sang bukid. Kay kadelikado sang landslide. Ang iya subong kategory, tropical storm na sa. Di ka mag-tropical storm gani sa Ma'am Bambinga, sir. Dayan sa Durillo Street, Pasay City. Sir Alejandro Rapista. Ang persa kahangin niya, 62 tub-tub 88 kilometers per hour. Kung sa salakyan mo ng laga niya, 62 tub-tub 88 kilometers per hour. Tapos, magwa sa ang forecast nga base, magsaka pa yung kategory, Sir Dan Calvo, sa severe tropical storm. Lain man yung tropical storm sa severe. Magka-mga severe, mas lala, magid Sir Romy Basbanyo. Mag-severe tropical storm, ang iya sininga persa sa hangin, 89 kilometers per hour hasta sa 117 kilometers per hour. Pwede mapasaka sa signal number 3.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Sige lang, wala ka obra sa solar. Sabong, eh, may bagyo, no? Si Sir Nito Sabong, dito Sabong Solosona. Sige, kakanya to ka manggada. La 7:24 na sa aga.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: So station na ka mo, ano, pagid ng mga lugar ang may suspension sa klase. Latest count, wala sang klase, suspended ang klase sa siyudad sang Iloilo. Subong adlaw, ang uton, wala trabaho, wala pagiging klase. Nawalain yung bagay nimo, wala trabaho, wala man klase sa uton. Santo sa declaration ni Mayor Sofronio Fusin Jr. sang uton. sa alin mo dyan, wala klase, all levels, Banate, all levels, Haniway, all levels, Zaraga, Gimbal, all levels, sa Leon, all levels, public and private, Miag-Aw, preschool, asa sa secondary, public and private, New Lucena, all levels, private kag public, sa Oton, Pavia, Pototan, San Miguel, San Joaquin, Tubungan, kag Santa Barbara.
10: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Kung may mga Pueblos. Dugang paginakaroon nga mga LGUs nga may cancellation or suspension sang klase, sanbay ka mo sa aton nga pagbalik.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
4: Ginapanawagan sang transport group nga Piston, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga aksunan ang ila petisyon nga pasakaon sa 23 pesos. Ang minimum fare, plate sa jeepney, gikan sa karon nga 13 pesos. Sula kay Piston President Moody Floranda, kinanglan nga sakaan ang minimum nga plete bangod sa makapanghalawhaw nga presyo sang diesel, sang krudo, kag gasolina.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
4: Sula kay Floranda nga nagagasto ang mga jeepney driver sang 1,850 pesos kada adlaw sa krudo sa diesel. Sula sa iya, kinanglan nga makaganar ang driver 4,600 pesos kada adlaw para sa krudo kag pambayad sa boundary. Dali sa way nga gidusot nila ngalin sa 13 pesos nga minimum fare subong sa traditional nga jeep, himuon ini nga 23 pesos. Mapulog ika pesos ang isa ka niya. Kung matigayon ini, Ma'am Rosalie Tayo Galve.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:26 na sa aga. We'll pause for a quick break. Ted, as lang ko ang Iloilo, as tang college, sula klase. Ang declaration na Ma'am Charlene Serra, halin sa preschool, Ma'am, hasta sa senior high school. But sino ng college, depende na iya sa prerogative, sa discretion sang college or university presidents or administrator, Ma'am Charlene. 7:26 na sa aga, oras kinadulong sang Mighty C. Pagbalik ta, hibalong ta latest nga sitwasyon sa syudad sang Iloilo. Kay ginabaha ang madamo nga lugar bangod sang pag-ulan. Asa sa Southern Iloilo, ginausoy subong sa patrol. Ibalontang latest nga sitwasyon. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: E3 Bio.
14: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga
16: magabuti ka. Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo nga tayo.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalimu. Linas sa mga nagkalaylay ng energy.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
23: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
25: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
27: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
28: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
29: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Good news!
31: Good news!
29: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
28: Libre!
30: Wow!
29: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gaa. Gabasa na naman.
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa.
32: Kag nagabaho ang kilikili.
34: Mag-Clinica Dairy Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinica Dairy Fresh.
33: Nagabasa na naman bala ka.
32: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
34: Clinica Dairy Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
35: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
36: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
38: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
39: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
40: Bakal na sa mga butika.
41: Nestor,
0: Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasin!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
3: kagga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may BCO,
4: ang BCO
3: yung may D3
4: magabuti ka.
3: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may BCO,
4: ang BCO
3: yung may D3
4: magabuti ka.
8: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
9: Mami, itigil ang drama.
10: Angeline,
9: may na-discover na akong timplado na at may sus.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
3: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
2: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
3: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
4: The President's Report.
3: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
4: The President's Report.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: Ang oras sa Pilipinas, 7:38 sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
7: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, by Monday, balantayan ang ikalimang State of the Nation Address sa Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagligad ka tuig kung i-flashback naton, dito ginpitik niya sa iyang Sona ang mga kontrobersiya sa flood control.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
7: Si Presidente Marcos Jr. unang nag-deliver sa Sona or President's Report sa Bilog nga Pungsod in July 25, 2022. Sang pagpungko niya kung sa bagay ti daw panugod pa malang to. Kinplastan niya iyang himuon for his term sa anum katuig kundi in padulong ang pungsod. Sadto sa Team Unity pa to, Bongbong Marcos sa Sara Duterte. Pero napiyak sila kag nag-break sila. Sang Sona ni Presidente Marcos Jr. in July 25, 2022. Naglawig ini sang isa ka oras kag 14 minutos. Sang July 24, 2023. Si Presidente Marcos Jr. nag-deliver sang speech nga isa ka oras kag 11 minutos. Sang July 22, 2024, si Presidente Marcos Jr. nag-deliver sang iyang mensahe sa sulod sang isa ka oras kag 22 minutos. Sang nagligad niya tuig July 28, 2025. Kaya isuli ang ila sininga nga Sona gilabutang ini sa last Monday of July, 1 hour and 11 minutes. So ang iya sining nga average isa ka oras 11 minutos. Kay in July 24, 2023, 1 hour and 11 minutes ang iya sining pagtindog kag pag-deliver sa mensahe. The same is true last year, July 28, 1 hour 11 minutes. Lawig lang ito yang paghambal sa iya ikatatlong Sona in July 22, 2024.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
7: May mga patilaw si Undersecretary Attorney Clarissa Castro Sichung nga earth shaking ang mangin minsay sang presidente sa iya nga Sona.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
7: Kung mag-earth shaking, bot silingon nga may buyan siya nga bomba or mga expose, no? Ano ayhan ini? Balantayan ini sa Lunes, July 27.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
7: Pero subong palang adaan mamangkot nako sa imo. Why kita audio? Why kita audio, sir Paul, please? Thank you. Elsa Dimafilis Arnaiz, Alejandro Rapista, thank you. Winifred Sarmiento, check na ni Anay. Standby K5 karin kay Balontang latest subong. Sa uton, wala klase, wala trabaho. Ang pamangkot, ano aman ang banwa sa uton, ginbaha ang munisipyo? Ano nagturo ya atop? Naturoan niya lamisa ni Mayor Sofronio Fusen. Hindi makalabaya tricycle, hindi kalabaya ang karangkar dyan sa munisipyo. Aw! Ano kinanglan nga dapat mabaruto kamadto sa munisipyo kauton? Nga nga way trabaho. Na, mo nang hibalonta. Way audio gyapon. Okay na ka muna. Bili ko may feedback, please. Okay, okay. Sherwin Marco. Actually, ginating ko ni nga maka-package ang dalag ko ang mga balita sa inyo subong para nga may hangpon ka mo. So again, balik-balikan ko lang kay Wikita Audio. President's Sona, previous Sonas niya, ang first Sona niya, that was July 25, 2022, 1 hour 14 minutes, ayas nga delivery time. In July 24, 2023, 1 hour and 11 minutes. Ang third Sona niya, that happened July 22, 2024, 1 hour, 22 minutes. And last year's Sona, he delivered 1 hour and 11 minutes nga State of the Nation Address.
4: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. Mighty C morning kay Ma'am Ningning Ilumba, Bambinga Sir. Wala gin man audio. Radio lang ga huni. Thank you gid Ma'am Bambinga, Ma'am Merlinda Villete. Okay, balo ka mo, may mga kanini, may mga interference bangod sang bagyo.
4: Foro de los Pueblos.
7: Check ko si K5 Karen, di na sila sa mga lugar, di nga mga lugar diri sa Iloilo City ang nagibha sa uton. Why klase? Why man trabaho? Ang pamangkot, subong Sir Sherwin Marco, insa, ano, nagturo yan ang atop sa munisipyo ko uton? Ano to, natrangkaso si Mayor Sofronio Pusin? Report ni K5 Karen, ginadulong sang Mighty C.
5: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
7: K5 ka.
6: Okay, sir, dere kita subong, no, sa may banwa na sa uton, kung sa diin, ginpangsudlan ni naton ang mga barangay K5 Ted, nga kung may daludo gani, ginabaha. Pero sa subong, K5 Ted, dere kita sa may Poblacion West, si negative K5 Ted, no, kaluyan nga wala dere ginbaha ang mga kauturan naton sa banwa sa uton, kung sa iban nga mga areas. Pero subong K5 Ted, wala nagauntat ang pagbubo sa ulan. Diri man sa uton, halin pagwa ta sa Iloilo City, masulod diri sa uton K510, nagabubo ang pag-ulan sa subong ng mga inoras. In-check naman eh, ang mga kasubaan nila diri sa may Butong Bridge, bala. Tawhay K510, no, ang flow. Kag according sa pila ka mga residente, ang ila lang mo na din nga ginakabalakan kung magdaludo K510. Kasi siyempre, basko, ginaya ang flow ni sang tubig baha. Pero sa subong, nga naga-inulan, pero kay bangod nga why man sang daludo K510, mahulot tawhay ang ilang nga sitwasyon. Pero ginapaaligmat sila sige hapon sa mga otoridad K510, bangod nga hindi masiguro ang lakat ng tiyempo K5-TED, no? Kaya especially nga subungadaan, wala nagauntat ang pagbubo, yes, ang ulan, dere sa banwa sa uton, kaya sa pila pagit ka mga lugar, dere sa probinsya, sa Iloilo, K5-TED.
7: So wala man sang imminent threat sang baha dere sa uton? Wala man niya sa pamahog sang pagbaha?
6: Hindi ta mahambal kay 510 niya, wala man siyang pamahog, no, pero according sa mga pumuluyo diri, ang ginakabalakan lang Manila kung may daludo kay 510
7: din halin ng tubig na possible nga pagdaludo from the mountain. Kay inadre sa Iloilo City K5 ka sa tubang sang Lapas Public Plaza, baha man, no?
6: Yes, tama, kadalo. May ibang pagani nga mga
7: may mga picture ikaw dira para mapakita. At kay Kina, may naisuri ako nga taxi driver. Ramal niya, pagwakwalin sa may Barrio Brero, gamayan lang ko mag-uot mo. May nag-ubo-ubo ko nung iyang salakyan mo.
6: Oo, kay Dalong, give T5-TED, no, ang pagbaha. Dira iya sa Lapas, kag sa iban ng mga areas, dira sa district, akong sa syudad ng Iloilo.
7: Hindi may mga ko naman, eh. Do, pinang butangan naman nila sa mga bagong mga box culvert ni kag mga tamburong. Lago naman yan, eh. Ang daw may alibyo lang ang diri sa tubang sang Haro Evangelical Church, bla, sa likuan, kikis sa una na nagpunong na ng tubig mo. Ang may danaw, pero okay na, okay, paglabay ta, at least effective man ang ginbag-o nga drainage sa K5 ka. Pero may mga lugar gigapon nga sa baylo nga magpanawag ang tubig nagbalik. No? Abot, Sir Romel Soriano Jr. dira sa SM Delgado. Sir ano kada sir ng manager or guardia kada? Kumusta dira sir sa SM Delgado Sir Romel kay Ma'am Denden Leisa Caspe, si Sir Nonoy Lopez, Nonito Sumbong, Sherwin Marco, wala man klase sa Pavia, hambal sang DepEd, hambal ni Sir Sherwin Marco. Amo na, brownout man o? Brownout ganito sa Pavia, hambal ni Ma'am Larry Bell Leisa Caspe. Dira sa Uton ka ba, brownout? Hindi. Noto siya. Alas 7:46 na sa aga. Palihog feedback dali ha, kung diin nga mga lugar sabang may brownout, kung may kamo kuryente sabong, either sa probinsya or sa syudad, sa Gimarasman, kay nagamonitor sabong, kung diin sa syudad, gamonitor man ang more power. Ilang mga troubleshooter, kay bangod nga halinggi niya kagabing ulan, no, halinggi niya kagabi, ang ulan, amo ina, dyan sa Pasay, Ma'am Bambinga, sir, Vice Mayor Elizer Chavez, gawaran why, matcheck kita, Tita Merlinda Villete, kumusta na sa imong swimming pool da? Okay pa daw rin, de. 7:47 sa aga, kay ang inakabalakan, sinikon magsigisiging ulan, no? Hindi may sa tamang gigabaskog, pero kung magsigisigi, bla, nagasupot niya, nagasupot ang tubig. Kapin pa rin sa sudar sa Iloilo, kag sa mga lugar, sa probinsya, nga may threat or may pamahog sang landslide. Ryan Estanyol sa Binanuaan, Igbaras. Sir Ryan Estanyol, sir, kumusta ka mo dira? Pilo gabi feedback dere. Sir Daddy Labrador, din ka mga lugar. Ma'am Sherlyn Serra, dira sa Buena Vista, Gimaras, ma'am, no? Kumusta dira? Ulan, basko, or hindi, or halipag kagabi. Sir Romy Basbanyo, Alejandro Rapista sa Barangay Garita, San Enrique. Kay Sir Bernard Cardenas, kay Nona Liantino Palma. Talithi lang sa Pase, very good. Ma'am Bete, solusyo sa Duenas, ma'am Gauran, Todor, why? Or anong sitwasyon dahil sa Duenas? Pala ko ba feedback? K5 ka? Naglusong ka? Why ka audio?
6: K5.
7: Oo, Dod. Sige, sige, makita ko. Naglusong ka, Subong?
6: K5, Ted.
7: Oo, Dod.
6: K5, sa Subong, no, mahulo ba skogin ang pagbubos ang ulan? Diri sa Uton, halin paya kainas ang kaagahon, K5, Ted. Pero tiyan mo to sa na-mention, taba lang, why isang may mga pagbaha, diri nga na-record pa, K5, Ted, sa Uton. Although nga may mga areas, nga sa buko-buko, K5, Ted, no? Pero unlike sa mga sa tinalikdan nga sinimanang, ang ibang tiglumapaw, K5, Ted, sa dughan, pero sa Subong Kaluyan, nga tawhay, mahulo-tawhay ang sitwasyon, K5, Ted.
7: Walang nilang bi-check, nga ang wala klase at the same time wala trabaho sa Uton LGU.
6: According sa LGU, gusto nila P5 Ted na maproteksyonan ang ilang pumuluyo.
7: Pag mga personnel,
6: nga, tiyempo, ang mga empleyado. Ang mga nag-declare ang LGU na suspended ang klase kag ang trabaho P5 Ted.
7: May iban nga ti nag-interpret nga ano na lubot ya atop ka munisipyo. Ano nabasa, Tom? Danlog? Ano gadanaw? Ano? Nang gubaya tarog? Ano? Hindi man? Okay sa bagay, kahit hindi man lang sila mga draw lang na halin tanan sila sa banwa mo. Iban sila, limpa sa mga malayo ng barangay K5 ka rin. So, consideration man, correct. Gatarit, hilang.
6: Sa Subong, nag-baskog ang ulan, K5 Ted.
7: Oo. Sa Badueñas, gatarit, hilang. Sa Pasig, gatarit, himan. Amogiman na, bisan sa kabuhi gani K5 ka rin, no? There are storms and rains in life, no? Ang pamangko Subong, are you in the rain or are you in the sunshine, Subong? Sa imong kabuhi.
6: Sunshine, syempre.
7: Sunshine. Aba?
6: Yeah.
7: I'm with the sunshine, I'm with the rain. Ang kabuhi, K5 ka, hindi rin ni bangod sa paghulat na kung saan o magtahaw ang bagyo. Kundi, parte ini sa pagtuo naton kung paano nga magsaot sa ulan. Di ba? Ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay na humupa ang bagyo, kundi tungkol sa pag-aaral na sumayaw sa ulan. I'm singing in the rain. Buhos na ulan, bumuhos ka. Huwag nang tumigil pa. K5 ka, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain, Are you also dancing in the rain when storms of life attacks and comes? Notod, K5 ka rin. Ano na bagyuhan signal na? Saba natin, kumusta? Wala man klase. Kay aga pa nag-post si Mayor Junjun Gonzales nga wala klase bangod sa ulan. Harin, pagkahapon, hasta subong. Gaawas sa mga tubo ko sang ulan. Okay. Kumusta? Pili ko may feedback ha. Utod-utod ang pag-ulan dyan sa Amon. Dingani ka mo Sir Edgar Badbadon sa Kabagyaw, Kalinog, no? Basta choke ka K5 Ted. Basa? Ano man? Nunito, sombong. Liyo ko ba Sir clarifying sa imo message diyo? Dre sa Amon Ted, tulo talit-hilang. Kay inas ang kagahon, baskog ang ulan. Pero subong, talit-hilang. Very good kay God is good. Ayos lang. Abal ni Ma'am Merlinda Villete, ang first cousin ni Ma'am Regine Velasquez. So, hinablos naman gani ni si Christian Bautista mo. Ni Ma'am Merlinda Villete. Mga family of singers sila. Balikan ko sa K-Vibe ka rin. K-Vibe ka!
6: Ted, sa subong dari na kita sa May Banwa sa Tigmawan. Same man K-Vibe Ted, no? Nagabukbo man ang pagulan. Kaya, ano, chikiron taman dari ang area. Kung bala may pagbaha, dari sa pila ka mga barangay or lugar sa Amuya nga Banwa, K-Vibe Ted.
7: Sa Kalinog, ang balisir Ryan Lloyd Anthony Arsenal. Ryan Lloyd Anthony Arsenal sa Kalinog. Gatarit, hey man, there's always sunshine after the rain. Tiyan mo man na gani K5 ka. Ang realidad ba lang, may ulan gin man, may bagyo, may mga kabudlayan, hindi habang buhay ay umuulan K5 ka. Di ba? Are you with me? Am I talking with sense? Matatapos din ang bagyo at sisikat muli ang araw para sa'yo. K5 ka rin? Diba? It won't rain forever. Ah, the storm will end and the sun will shine again for you. Diba? Walang tutubo na halaman kung walang... Ano-ano? Ano mo?
6: Pag itong magwa na ang low pressure area sa Philippine area of responsibility.
7: Oh. Magwa na na sa... Walang tutubo na halaman kung walang ulan. Ang mga pagsubok sa buhay ang magpapatibay sa atin. No plant will grow without rain. Di ba? Life's trials are what make us strong. Correct? Kuring mundo.
6: Yes.
7: Ate, sige. At least nagaganaga na ambal sa pag-asa. Magawa na sa buwas kagahon. Mapahungkong sa malimam Laura to. Welcome sa ni Ma'am Laura to. Kag, pero galing kay Santaga palayo sa. Basi mag-ulan pagid. Damo pagid ang ulan. K5 ka, halong sa taliti ha, halong sa ulan, suksok ka gida sa imong jacket da, nga may hood, kag magtumar ka na D3 Bio DTX 500 kag may TC. K5 ka rin, thank you.
6: Ayun nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTS Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patron, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: Iangot ni sa aton kabuhi, bila ma'am din lay sa kaspe, Sir Nonito. Ang ulan ay patunay na kahit gaano kadilim ang kalangitan, pero subong dulong palibota, may bagong pag-asa at buhay na naghihintay pagkatapos nito. Rain is proof that no matter how dark the sky gets, new hope and life wait afterward. Amo gina ka purpose, Pedro. Bishop Lerio, Sir Paul. Sa buhay, may mga bagyo at ulan. Lilipas din dyan. Di ba na maubos mo ng uran? Di ba? Maubos mo ng uran! 7.55 na saga. Pagbalik ta, may Cebu spill diya sa Iloilo River eh. Ni mga buyong niyang ginapanghaboy nilang mahigo nila. Anong ginimo sang GSO? Magbalik ang Foro de los Pueblos.
9: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuhusong diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: DDX 500
12: ang may powerful compound.
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis mo! DDX 500!
13: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
14: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C.

0: Ikaw ka, no? Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan, kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kasalsalon, ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas. Para hindi tuktukon, hindi magbalatean sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar, no, is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan, imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Physio!
2: Ang Physio!
1: Yung may
2: D3! Matatas, mga buti ka!
1: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Physio!
2: Ang Physio!
1: Yung may D3!
2: Matatas, mga buti ka!
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: DTX 500!

0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.